0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
12: And Capital 104.3 Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
15: Bangon, bayang mahal.
16: Bangon,
15: bangon, bayang mahal.
16: Pag-uusapan,
15: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Tatalakayin,
15: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
16: At sasagutin,
15: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
16: 738 AM.
14: Tang, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito po sa ating himpilan. Radyo Pilipinas, pansamantala po ninyong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Sa amin pong pagbabalik, sa amin pong kadalasan namin po na frequency. 738 kHz po sa inyong mga talapihitan, sa inyong pong mga AM bands. Asahan po ang mas malakas at mas komprehensibong pagbibigay serbisyo namin sa inyo. Ipo ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Maraming salamat. Ano, kahapon ang ating nakasama si Ginoong Leslie Bocobo, ang pansamantalang humalili po sa akin. Maraming salamat po, Kuyang Leslie Bocobo. Bayanan natin, mga kababayan, ang mga balita po mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan, and of course, ang ating pong makakapanayam sa umagang ito.
15: Bangon,
16: bangon,
15: bayang mahal.
16: Bangon, bayang mahal.
15: Dito sa Radyo Pilipinas
16: 738 AM.
14: 9 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Maya-maya, ano po, ang ating makakapanayam ay may kinalaman po sa mga flood control projects. Hindi ho ito yung ghost na ano, ha, flood control project. Kundi, mga kababayan, itong mga proyektong ito ay konkreto, nakikita ng ating mga kababayan. Ito po ay nararamdaman ng ating mga kababayan na ginagawa po ng ating mga lokal na pamahalaan. In particular, mga kababayan, makakausap po natin ay mula sa lungsod ng Quezon. Quezon City, mga kababayan, kung saan matatagpuan ang ating himpilan. Ito po ay sa kabila ng sunod-sunod na nararanasan natin na masasamang panahon, dahilan para malakas ang ulang bumubuhos sa bahagi po ng Quezon City and of course sa Calacan ng Maynila. Alamin po natin, ano ba ang mga pagsasagawa ng Quezon City Engineering Department? Ano ba ang mga paghahanda ng lokal na pamahalaan para tugunan ang sama ng panahon? Ano po, we are taking into account, syempre, yung climate change pa rin. Sa kabila nito, of course, ito ang mga trabaho na ginagawa ng engineering department. Ito po ay may suficiente na pag-aaral na ginagawa. Kumbaga, take into account dito yung human nature we say human nature, yung ating mga kababayan na hindi tumatalima, ano, yung medyo mga pasaway, magtatapon ng mga basura nila sa hindi tamang tapunan. Of course, ang tinutugunan niyan ng ating lokal na pamahala

0: Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: DSWD, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies sa mga lugar na apektado ng Bagyong Inday at Habagat. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 86,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, bukod sa food packs ay meron na rin 12,000 ready-to-eat food boxes at nasa 3,000 non-food items ang naipaabot nito sa mga naapektuhang komunidad. Kabilang sa nakatanggap ng relief augmentation ng mga LGU mula sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Soccsergen at Barm. Samantala, nagpapatuloy rin ang dispatch operations sa mga relief supplies sa Visayas Disaster Resource Center kung saan ipinapadala ang mga family food packs at iba pang ayuda sa DSWD Field Office sa Western Visayas, Central Visayas at Mindanao para mapanatiling sapat ang supply ng relief goods sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang Bureau of Customs at Armed Forces of the Philippines sa Nipuwersa kontra smuggling. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal lang nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at Armed Forces of the Philippines o yung AFP upang paigtingin ang kampanya laban sa smuggling at palakasin ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Nilagdaan ni na BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Memorandum of Understanding para sa mas mabilis na palitan ng intelligence information at magkatuwang na operasyon sa cloud ng kasunduan ng capacity building, operational support at legal cooperation sa Customs Enforcement, National Security at Protection sa kita ng pamahalaan. Mananatili naman sa BOC ang pangunahing otoridad habang magsisilbing support agency ang BFP. Bubuo rin ang dalawang ahensya ng Joint Coordination Committee o yung JCC na mangangasiwa sa pagpapatupad ng kasunduan at magtatatag ng ligtas na paraan ng koordinasyon na maaaring bumuo ng mga validation cell para sa mga impormasyon na may kaugnayan sa smuggling, strategic goods diversion at iba pang banta sa trade security. Bahagi ang partnership ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, sugpuin ang smuggling at protektahan ang pambansa at pang-ekonomiyang seguridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga posibleng banta na may kaugnayan sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM, pinatututukan ng PNP chief kasunod ng pagpapatupad ng gun ban doon. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas ng direktiba si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander nito sa Mangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao na manatiling nakalerto. Yan ay kasunod na rin ng mga posibleng banta na may kaugnayan sa kauna-una ng parliamentary elections sa riyon. Kasunod na rin ang pagpapatupad ng gun ban doon. Ayon kay Nartates, mahigpit ang ugnayan nila sa Armed Forces of the Philippines na bahagi naman ng mga paghahanda para sa halalan sa Setyembre. Binigyan din pa ng PNP chief na posible kasing gamitin ng mga nalalabing miyembro ng lawless elements gaya ng Abu Sayyaf Group at splinter factions ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sitwasyon para wasakin ang electoral process sa lugar. Kaya naman na pinag-utos din ni Nartates sa mga chief of police na palakasin na kanilang deployment sa mga pampublikong lugar at pangunahing lansangan. Gayun din ay pagtingin ng intelligence gathering operations upang maagap na matukoy at matugunan ang mga banta sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: House Prosecutor Chel Jocnoy giniit na may konstitusyonal na kapangyarihan sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ang hulat na yan ang mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ang giniit ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Chel Jocno na may konstitusyonal na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court sa mga bank at tax records nila VP Sara Duterte at asawang si Man Scarpio. Sa kanyang pagharap sa mga senator judges, sa gitna ng oral arguments, binigyan diin ni Jocno na dapat ibasura ng Senado ang mga pagtatangka ng depensa na ipagkait sa pagsusuri

0: ang mga pinansyal na record ng Vice Presidente. Anya ang impeachment court ang may kapangyarihan na magpasya kung ano ang isang impeachable offense at ang mga dapat na iharap na ebidensya. Diin niya walang sinumang maaaring magdikta sa impeachment court kung paano gagamitin ang eksklusibong kapangyarihang ito. Ikinatuwiran din ni Diokno ang mga bank at tax records ni Duterte at kanyang asawa ay lubhang malaga upang mapatunayan ang mga aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Sa ilalim ng Article 2, inakusahan si Duterte ng unexplained wealth lalampas sa kanyang legal na sahod bilang opisyal ng gobyerno, hindi pagdedeklara ng maraming ari-arian sa kanyang salin at paglabag sa konstitusyon na bawal para sa mga opisyal na pumasok sa negosyo habang nasa pwesto. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Diokno.
1: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Dalawampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, gaya nga po nang nabanggit natin kanina, ano po, bago tayo nag-break, mga kababayan, alamin naman natin, isang proyekto po na ginagawa ng Quezon City Engineering Department sa pangunguna po, of course, ng ating butihing Mayora, Mayora Joy Belmonte. Makakausap natin ngayong umagang ito, ang hepe po ng Quezon City Engineering Department upang alamin itong G. Araneta Flood Control Project. Makakasama natin Attorney Dale Peral. Attorney Peral, sir, magandang umaga po.
13: Hi, Sir Al. Good morning po.
4: Attorney Dale, kamusta po ang lagay ngayon ng G. Araneta Flood Control Project?
13: Yung sa G. Araneta po, yung isang contract package po natin patapos na this August.
4: Po. At Attorney Dale, ano po ba ang nature na itong project na ito? Sino-sino po ba ang mga katuwang ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa proyekto pong ito?
13: Well, yung Sir Al, yung planning po natin ng projects na to goes way back po 2021. Ang katuwang po natin dito is the University of the Philippines Resilience Institute. So, tinulungan po nila kami sa pag-develop po ng drainage master plan. So, yung drainage master plan po ng Quezon City, yan po naman yung nagiging guidance po namin sa pag-implement po ng mga projects in order to mitigate po yung flooding po sa Quezon City.
4: Po, Attorney Peral, sir, ang as we understand, itong pagbabaha talaga kasama na no ng pamumuhay natin dito sa ating bansa. But patuloy ang improvements na ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan. Gaano po ba kabilis na ngayon mag-subside ang baha dito sa may bahagi ng G. Araneta dahil po sa proyektong ito kumpara nung wala pa yung ginagawa natin ng mga flood control mitigation projects?
13: Yes, Sir Al, yung recent heavy rains po natin, ang napansin po namin, mas mabilis mga, kahit doon po sa heavily flooded area which is NS Amoranto, ang pag-subside po parang nasa 30 minutes to 1 hour na lang. At actually less than an hour. So significant po yan para sa amin kasi heavily flooded po ito eh. Ang estimated flood volume po natin dito sa mga areas kung saan kami naglagay ng detention basin, umaabot po ng almost 100,000 cubic meters eh. So kung titingnan po natin yan, so parang mga nasa 50 or around 40 Olympic size swimming pools po yun eh, yung ganung volume ng tubig. So itong mga detention basins natin na nilagay ay nakatulong po para sa pag-delay po further nung pagbaha, at the same time to expand po yung capacity ng Matalahib Creek, yung G. Araneta Creek, na kung saan po yung dulo po ng G. Araneta Creek, yan po yung nagkaroon po ng cofferdam effect, yung pump station po na kinonstruct naman po. So yun, binabalance lang po namin yung mga effects ng mga lahat ng obstructions and other improvements po na nangyayari po doon sa waterways.
4: Po, Attorney Peral, sir, ilan po ang estimated natin na mga barangay ang makikinabang po sa mga ganitong klaseng proyekto gaya po ng sa G. Araneta Flood Control Project ng Quezon City Local Government Unit?
13: Well, yung G. Araneta na mga efforts po natin, primarily it benefits po yung, kasi ground zero po ng flooding po yan eh. So it... ang mag-benefit po dyan directly ay yung doon mismo, yung kalsada po mismo, yung Barangay Santo Domingo, Talayan. Tapos at the same time, since ito po ay upstream naman noong San Juan River, so mag-benefit din po directly dito yung Barangay Tatalon at saka po yung pababang area po doon sa may hanggang E. Rodriguez. Actually, Sir Al, itong yung detention basins po dito sa G. Araneta ay kasama po sa sistema yung malaking HDPE pipes naman po na in-install ng DPWH, o kinonstruct po ng DPWH doon sa Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez. Galing, yung concept po niyan ay galing din po sa Quezon City Government through the Drainage Master Plan.
4: Opo. At of course, we have to take also into account itong climate change, kung tawagin, Attorney Peral, sir. Actually, nasusubukan na nga yung ating mga ginagawang flood control projects itong nakalipas na mga bagyong dumaan dito sa ating bansa. Kamusta po ang kahandaan overall ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para po harapin itong mga nakakaiba na nga yung mga weather phenomenon dito po sa ating bansa?
13: Well, Sir Al, in so far as climate change is concerned, ang Quezon City po ang nag-iisang city sa Philippines, sa ating bansa, na member po ng C40 Cities. So yung C40 Cities is an organization po of cities po worldwide na ang focus po niya yung effects ng climate change. And so far naman po, yung mga effects ng climate change ay talagang nilalabanan natin. It's not only for infra eh. Ang sa amin kasi sa Quezon City, kasi hindi lang pag sinabi nating flood mitigation, hindi lang naman ito puro infra. malaking aspect din po dito yung nature-based solutions at the same time yung preparation po ng communities. Kasi Sir Al, just to after we did the drainage master plan, we realized 12% pala ng Quezon City ay prone to flooding. So ibig sabihin these areas are originally swamplands. Ito po yung kagandahan po ng study na ginawa ng UP for Quezon City is that after they did yung hydrologic simulation, na-realize namin na marami pala dapat swamplands or wetlands ang Quezon City. But because of highly urbanization, itong mga previously originally wetlands or swamps na ay wala na, hindi na siya swamp ngayon, hindi na ano na siya, heavy concrete paved na siya. So yun po, yun yung mga ganong situations na ini-explain po namin sa mga communities na hindi naman actually extraordinary phenomenon yung flooding, especially to Quezon City kasi hindi naman po tayo coastal city. So itong mga to is because of the high urbanization of the city, kaya po ito nagbabago po yung landscape. And dahil po sa pagbabago ng landscape, nagkakaroon po ng epekto doon sa natural water flow.
4: Opo. Attorney Peral, sir, sa huling bahagi na lang po ng ating palatuntunan, ng ating panayam ngayong umagang ito, ano pong mensahe naman natin sa ating mga Q citizens na nagpatuloy na nagbebenepisyo sa mga proyektong ito na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City?
13: Well, Sir Al, for the Q citizens po, rest assured po na yung Quezon City government sa pamumuno po ni Mayor Joy Belmonte, yeah, we're doing everything po to address po yung adverse effects po yung mga abala na pinadulot ng pagbaha. We are taking every step po necessary to address all of these problems. And rest assured po that every peso that is put on any project ay talagang pinag-aralan, pinag-isipan. At wala pong masasayang sa pondo po ng Quezon City government.
4: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po ang Quezon City Engineering Department at mabuhay po ang local government ng Quezon City. Maraming salamat po, Attorney Dale Peral, sir.
13: Thank you, Sir Al. Thank you.
4: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Attorney Dale Peral, ang hepe po ng Quezon City Engineering Department.
14: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, alam nyo, tama yung sinasabi ni Attorney Dale Peral. Pag sinabi kasing flood control issue, flood control projects, mga kababayan, hindi lamang po yan structural. Hindi lang po yan infrastructure-based. Ano po? Naman ibig sabihin na tatayo mo lang ng tatayuan yan ng mga catch basin, ng mga retention basin, lalagyan mo dyan ng pumping station. Mga kababayan, hindi po ganun yun. Ano ho? Meron, gaya ng binabanggit ni Attorney Dale Peral, dahil lang Quezon City nga ang isa sa mga bayan ano po dito sa Pilipinas o nag-iisa ang Quezon City nakabilang doon sa C40, ano, yung mga tumututok dito sa mga masasamang epekto ng climate change sa buong mundo. Nagkaroon sila ng climate-based na solution or nature-based na solution. Gaya nga ng kwento sa atin, Attorney Dale Peral, ano po, yung area pala ng Quezon City, ngayon ko lalang nalaman yan, na yan pala ay dating swampland. Na ngayon, heavily concrete na, ano po, concrete na yung mga areas na dati swampland. So kinakailangan po yan lapatan ng karapat ng tama, ano, at maayos na mga engineering solutions. Patan po yan, ano, ng karampatang pag-aaral. Kaugnay po, dito sa soil composition, kaya bang mag-retain nito ng maraming tubig? Ito ba ay malambot na lupa o hindi? Yun yung ilan sa mga sinasaalang-alang po ng ating mga kasamahan. Hindi lamang po, ano, sa local government unit ng Quezon City, kung hindi sa UPRI, University of the Philippines Resilience Institute. Yan ang mga yan ang kagandahan mga kababayan. Kapag yung atin pong mga buwis na ibinabayad, yung pera po ng taong bayan ay nagagamit hindi lamang po ano ng maayos, nagagamit din ng matalinong pamamaraan. Sabihin, lahat ng proyekto ay may pag-aaral. Ano, meron yang kumbaga science-based approach bago po gastusan ng lokal na pamahalaan. Ang oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
14: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
16: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
17: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
18: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
17: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
18: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
17: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Tatlumput pitong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Rito pa mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bayanan natin ang ulat na ito mula kay Glenda Sarac.

0: Bago natin balikan yung kay Glenda Sarac, narito muna ang ulat mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Philippine National Police nagsagawa ng school-based safety and anti-bullying orientation. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Upang hindi masundan ang trahedyang nangyari sa loob ng isang paaralan sa Visayas, nagpunta ang mga kasapi ng Philippine National Police ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa mga paaralan sa elementarya at sekundarya upang magsagawa ng lectures patungkol sa kaligtasan at anti-bullying orientation. Bilang pakikiisa ng PNP Burgos sa pangunguna ni Police Captain Joseph Calderon sa Department of Education, na ituro sa mga mag-aaral ang pag-iwas sa maling gawain na nakakasakit sa damdamin ng kapwa, ang paraan ng pagre-report at pagresolba sa mga nangyayaring bullying sa loob ng eskwelahan. Ayon pa sa PNP Burgos, itinuro nila ang Children in Conflict with the Law flowchart, mga nalalabag ng mga menor de edad at mga penalties, mga tamang gawin ng mga magulang at buong komunidad upang ipakita ang respeto at responsableng lugar para sa mga bata. Maalalang naglabas ng direktiba ang Department of Education sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagpapaigting ng seguridad sa pagpasok sa paaralan, gayon din sa labas ng eskwelahan at ang pagsasagawa ng active shooter drills. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Davao City pinalakas ang drug prevention program para sa mga kabataan. Ang ulat niya mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinalalakas ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ng Davao City ang Drug Prevention Program ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng serye ng mga information session para sa mga mag-aaral. Nalakay sa programa ang masamang epekto ng iligal na droga, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Juvenile Justice and Welfare Act at iba pang hakbang upang mapalayo ang mga kabataan sa paggamit ng iligal na droga. Ayon sa CADAC, layunin ng inisyatiba na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at palakasin ang kanilang kakayahang makaiwas sa iligal na droga sa pamamagitan ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Tihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau. Bayanan pa ang mga karagdagan pa mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Of course, sa ating mga network station sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang oras po natin, 4:00 PM. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
1: Magazine. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon
7: impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
15: Radyo Magazine, Servicio Publiko,
9: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa ating mga network reporters. Serbisyo caravan ng Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA isinasagawa ngayong araw na ito sa San Juan, La Union. Ang ulat niyan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
10: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
10: Report.
20: Yes, ay magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, kasalukuyang idinaraos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga serbisyo caravan dito sa San Juan, La Union. Layunin ng naturang caravan na maghandog ng iba't ibang serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Ang aktibidad na ito ay pinamagatang alagang OWA, OFW Welfare, Health and Membership Servicio Caravan. May pagkakalob sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya ang mga serbisyo tulad ng welfare assistance, serbisyo sa kalusugan, membership program, social benefits, reintegration assistance at iba pa. Ang naturang serbisyo caravan ay ito yung unang pinagdausan dito sa buong Region 1 at pangalawa sa buong bansa sapagkat una na itong naiadaos sa Region 2. Ayon sa OWA, ito ang kauna-unahan na serbisyo caravan sa ilalim ng alagang OWA initiative ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Narito ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatuwa ngayon ng OWA, ito ay halos or mahigit sa 50 na mga ahensya ng pamahalaan na naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na araw, itaraos ang kaparehong serbisyo caravan sa iba pang bahagi ng Ilocos Region, gaya na lamang sa Kabugao, Ilocos Sur, na gaganapin sa Agosto 13. Sa Binalonan, Pangasinan, gaganapin naman sa Agosto 27. Sa Alamino City, Pangasinan, Sinan ay sa Setyembre 15 at sa Lawag City, Ilocos Norte ay sa Oktubre 22. Ang lahat ng tong mga serbisyong ito ay bahagi ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Yan ang mga pinakahuling ulat mula dito sa San Juan, La Union para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Report.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Samantala, pagtungo naman tayo dito sa ulat ng ating kasabahan, aking kinakapatid AJ Ignacio, bahay ng digital head ng isang news channel, tinangkang sunugin sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Sino kaya ito? Alamin natin kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Report.
21: Kinakapatid. Yes, kinakapatid na yan, tinangkang sunugin nga ng isang 21 anyos na lalaki ang bahay ng isang veteran journalist na si Marlon Ramos sa Villa Carceres Subdivision sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Ang naturang individual ay isang digital head ng Billionaire News Channel at pasado alas dos nang makarinig sila ng pagsabog sa loob ng kanilang bahay at ng kanyang silipin ay nakita niya ang apoy sa kanilang kusina. Mabilis naman na nakahingi ng suklolo si Ramos kaya nakaresponde agad ang mga kapitbahay at gwardiya ng natural subdivision. Sa kwento ni Ramos, ng kanyang kumpurontahin ng sospek ay walang pagtanggi mula rito at sa halip ay inipensa ng ginawa dahil umano sa pambubuli ng kanyang kaibigan sa kanya. Wala rin ani ang nakikita pagsisisi sa ginawa ng sospek at tila kinukonsin ang anak sa pagsasabing marami siyang kinakailangang makatulong sa kaso nito. Sa ngayon, is nasa ilalim na sa medical procedure ang suspect bago ito yung over sa police at ng PFA.
0: Balikan natin ang ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio. Medyo napuputol lang ano yung kanyang linya. But samantala, tanggapin muna natin ang ilan pang mga balita. Bala pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Payout para sa 3,700 mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Eastern Visayas. Sinimulan na ng DSWD Eastern Visayas. Ang ulat niya na mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang pamamahagi ng cash grant sa mga partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi na sumailalim sa Cash for Work at Cash for Training sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, tumanggap ng tig 1,700 pesos ang 150 beneficiaries mula sa Almagro, Samar at 149 na beneficiaryo mula sa Victoria, Northern Samar. Ang halaga ay katumbas ng 20 araw na Cash for Work at Cash for Training sa ilalim ng programa. Ayon sa DSWD 8, magsisilbing puhunan at pantusto sa kabuhayan ng mga benepisyaryo ang natanggap na cash grants kasabay ng pagpapatuloy ng mga programang naglalayong mapalakas ang kanilang kakayahang makayanan, ang epekto ng kakulangan sa tubig at pagkain. Ang Project Lawa at Binhi ay bahagi ng Risk Resiliency Program ng DSWD na nakatuon sa pagpapalakas ng water security at food production sa mga komunidad. Kabilang sa mga proyekto nito ang pagtatayo ng mga infrastruktura para sa tubig at pagtataguyod ng mga communal garden bilang paghahanda sa mga epekto ng climate change. Magpapatuloy ang payout sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa mga susunod na araw kung saan target ng DSWD 8 na babigyan ng cash grants ang kabuang 3,700 partner beneficiaries sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida. Balikan natin ang ulat ng ating kasamahang si AJ Ignacio. Kaugnay nga ito nung pagtatangkang sunugin ang isang bahay ng isang veteranong broadcaster dyan sa Santa Rosa City, Laguna. Kinakapatid na AJ.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kinakapatid na yan. Ang naturang veteran journalist na si Marlon Ramos ay tinanggang sunugin ang kanyang bahay dito nga sa Villa Carcere Subdivision sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Ayon nga kay Ramos, digital head ng Billionaire News Channel, pasado alas 2 nang makarinig sila ng pagsabog sa loob ng kanilang bahay at ng kanyang silipin ay nakita niya ang apoy sa kanilang kusina. Mabilis naman na nakahingi ng saklolo si Ramos kaya't nakaresponde agad ng mga kapitbahay at gwardiya ng subdivision. Nakuha mula sa suspect ang isang maliit na container na pinaglalagyan ng gasolinang ibinuhos sa kusina. Nabatid na pagpasok ang suspect sa subdivision dahil nagpaalam sa mga gwardiya na makikitulog kina Ramos. Wala rin aniya nakita pagsisisi ang sa ina ng suspect at tila kinukonsente pa ang anak sa pagsasabing marami siyang kilalang mga makakatulong sa kaso nito. Sa ngayon, kinakapatid na yan ay sinasailalim na sa medical procedure ang suspect bago i-turn over sa pulisya. Kinakapatid na yan mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. At sa ibang balita naman, DAR Pangasinan nakiisa sa paglulunsad ng Caraballo Mountain San Manuel Convergence Area habang mga magsasaka hinandugan ng mga makinarya at ng mga punla. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayub.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakiisang Department of Ground Reform Pangasinan sa opisyal na paglulunsan ng De Caraballo Mountain sa Manuel Convergence Area bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagal ang kaunlaran at pagpapalakas ang sektor ng agrikultura sa kanayunan. Ang inisyatiba ay nakapalop sa ilalim ng Convergence Area Development Plan na layon nitong pagisahin at pagtugmain ng mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga komunidad at mapangalagaan ang likas na yaman sa mga barangay ng Lapalo, Santo Domingo, San Bonifacio at San Roque. Okay. Upang direktang matulungan ng mga ground reform beneficiaries sa lugar, nagkaloob ang DAR Pangasinan ng isang unit ng four-wheel drive, tractor, tiller at knapsack sprayer para sa Santo Domingo ARB and Farmers Association. Bukod dito, nagabot din ang Philippine Coconut Authority ng 300 punla ng nyoga upang mapalawak ang produksyon at mapagkakitaan ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ng mga ahensya ng pamahalaan, inaasang mas marami pang programa, serbisyo at oportunidad ang dadaloy sa mga komunidad na sakop ng Caraballo Mountain na range sa patungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na kinabukasan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Amino. Agapin naman natin ang isang flash report. 3 sa 4 na sospek sa pagpatay kay American Marine Biologist Dr. Kent Carpenter, arestado na. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
22: Alhawak na nga ng Philippine National Police ang 3 suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa pulong balitaan sa Kapo Krami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rico na naaresto ang mga suspect kagabi. Kasama na rito si MO na gunman at si JF na nanggahasa umano sa live-in partner ng biktima. Sila ay naaresto sa Sibulan, Negros Oriental. Samantala, ang isa namang suspect ay nakinilalang si CD na lookout sa krimen at kalaunan ay inaresto. Sa ngayon, hinahanap ang isa pang suspect sa krimen na hindi patukoy ng PNP ang partisipasyon. Grabe rin naman na nakikita motibo sa krimen at hindi na at wala kinalaman sa trabaho ng biktima. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
23: Office NIR Police Brigadier General Carpino reported to the chief PMP that they have already arrested 3 of the 4 suspects in the killing of the American Marine Biologist.
22: Yan nga, dinig ni Police Colonel Allen Rico ang acting spokesperson ng Philippine National Police sa pulong balitaan sa Kampo Krami. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagalat, sa pamamagitan po ng ulat niyan. Pansamantala po kami magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating nakapanayam, Attorney Dale, Mark Dale Peral. And of course, maraming salamat po sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Sino ba yung mga kasama natin dyan? Madam Jo Marie Rifarial, Boss Ninong Rolly Bumatayo, and if, Sir Mark Bukiron, and of course, maraming salamat din kay Ms. Tess Ramirez at kay Christopher Tirambulo. Maraming salamat din kay Ms. Glory Faye Bagon na supporting us from the backlines today. At tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, yahatid ni Ms. Zef Busongan. At magkatapos po niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating pong butihing komentarista, ang ating pong butihing broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss
3: this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. House Prosecutor kumpiyansang napatunayan na ang pagbabanta ni Vice President Sara, kaya iniatras ang lima pa nitong testigo. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Naipresenta ng maayos at epektibo ng prosecution ang kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito ang kumpiyansang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor kasunod ng matitinding pag-isa sa kanilang testigo sa impeachment court. Ayon kay Defensor, kahit na umabot ng mahigit 3 oras ang naging cross-examination, nananatiling matatag ang testimonya nito. Ito rin ang naging paliwanag ng mambabatas sa katanungan ng media kung bakit nagpa siya ang prosecution na iurong ang testimonya ng 5 pa nilang testigo. Ang mga witness na ito ay nakatakda sanang magsalita ukol sa reklamong grave threat, sedition, violation of constitution at betrayal of public trust, na pawang mga krimen at paglabag na kabilang sa mga impeachable offenses. Inihayag ni Defensor na ayaw na nilang patagalin at maging paulit-ulit pa ang takbo ng paglilitis. Tiwalaan niya ang panel na sapat na ang testimonyo ng unang 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor.
6: Kahit 2, 3, at 4 na oras mong i-cross-examine ang aming testigo, wala kang mapipiga sa testigong nagsasabi ng totoo at walang tinatago. That is why the prosecution is confident that we have presented our case clearly to the impeachment court as well as to all Filipinos who are watching the impeachment proceedings.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: National Bureau of Investigation bubuo ng task force para imbestigahan ang anomalya sa konstruksyon ng New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Bubuo ng task force ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang anomalya sa konstruksyon sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batista, sisilipin ito ang reports na unliquidated ang 10 bilyong pondo para sa proyekto at hindi ito dumaan sa public bidding. Inilabas umano ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa ilalim ng General Appropriations Act. Sisilipin din ang task force, sabi ni Matibag, ang kontrobersyal na kaldero o cauldron sa SEA Games na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Idiniin naman ang direktor na hindi renewed interest ang pag-imbestiga rito ng NBI at nagkataon lamang na may lumutang na mga dokumento. Matatanda ang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinumunuan noon ng isang senador. Sabi pa ni Matibag, natatanungin nila si Cayetano tungkol dito kung kinakailangan. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
4: Fire debris sa Culiat Bridge patuloy na nililinis ng Quezon City Local Government Unit. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
25: Abala pa rin sa cleanup operations ang Department of Sanitation and Cleanup Works sa kahabaan ng Congressional Avenue para alisin ang mga fire debris na naiwan matapos ang sunog sa ilalim ng Culiat Bridge. Kahapon, July 15 ay ika-4 na araw na ng operasyon ng QC Disaster Relief and Cleanup Support Team na layong mapabilis ang paglilinis ng lugar at makatulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang clearing operations ng QC Traffic and Transport Management Department sa mga alternatibong ruta habang nananatiling sarado sa mga motorista ang Culiat Bridge. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Good news!
1: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Leslie Bocopo.
33: Leslie Bocopo.
32: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
33: Leslie Bocopo.
32: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
34: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:06 ng umaga. Ang petsa po ay July 16, 2026, araw po ng Huwebes. It's a beautiful Thursday morning, July 16, 2026. Para dun sa nakalimot na, 36 years ago, alam nyo ba ang nangyari sa atin? 36 years ago, on July 16, 1990, nagkaroon tayo ng malakas na lindol. I think it was in a 7.6 or 7.4 magnitude, no? This brought a lot of destruction, especially in the Central Luzon area, no? So we remember this unforgettable day on the afternoon of July 16, 1990, 36 years ago, at exactly 4:26 ng hapon, nagkaroon tayo ng malakas na lindol, which brought a lot of destruction and loss of lives to our fellow men. And then, 1 year after, on June 15, 1991, yung eruption naman ng Mount Pinatubo. So these two natural calamities are not man-made. They are nature. And well, mga fatalists nagsasabi gawa ng Panginoon yun. But just the same, we remember those who have perished in this difficult day, no? On July 16, 1990, 36 years ago. Magpunta tayo sa masayang balita, no? Kumusta kayo? I hope everybody is okay. Siyempre, ang pagdating ng ulan ay it comes and goes, di ba? Parang pag-ibig yan sa buhay. Dumarating, pero nawawala. Mahirap talaga ang true love, no? It's really hard to find true love nowadays, especially people change, no? Depending on the situation, depending on the condition. So marami talaga nagbabago sa tao. Pero ang pagmamahal talaga ng Panginoon ay forever. Ayun, may tanong ka agad sa akin, may true love ba ako? Sabi ko, meron akong yung pag-ibig. Meron akong coverage sa pag-ibig. Pero pag true love, wala. Love meron, pero true, I'm not sure about that. So, mahirap talaga ngayon, sa panahon ngayon, makahanap ng... Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Marami tayong pag-uusapan. Ayun, my true love is news writing. Ayan, my true love is speaking in front of people. My true love is seeking the truth and the beautiful character of each person. Yan ang true love, no? So, anyway, wag na natin pag-usapan yan. Pag-uusapan natin kasi, nako, nagreklamo na naman yung isang senador sa Senado, no? Doon sa Senate Impeachment Court, no? Kasi, wala naman binabanggit na pangalan niya. Hindi naman pangalan niya binanggit, pero binabanatan niya kaagad ng ating NBI director, no, si Melvin Matibag, na iniisa-isa na raw sila sa Senado. Ito po yung pag-anunsyo ni Director Matibag na iimbestigay ng NBI yung 2019 yung Southeast Asian Games na yung FISGOC, yung Philippine because the chair of the organizing committee was none other than Senator Alan Peter Cayetano. And then of course the current Department of DPWH secretary, si Vince Deason, was the chairman of the BCDA then.

0: Senator Alan Peter Cayetano, pero biglang nag-react. At sinabi niya, iniisa-isa na kami dito, yung mga kaalyado ni Duterte. Kasi nga, merong ongoing Senate impeachment court, no? Siyempre, ang nauna dyan, yung si Senator Bato de la Rosa, who's on the run, no? He is a fugitive. And then, nakakulong na ngayon si Senator Jingoy Estrada, no? And then, si Senator Rodante Marcoleta. So, meron pa raw mga susunod, no? So, si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, iniisa-isa na kami ng mga kaalyado ng Pangulo. Ang sa atin naman, ang posisyon natin, kung sino ang may sala, dapat managot. Kung sino naman ang walang sala, eh dapat manindigan na hindi yung tatago ka, ang dami mong question, ang dami mong if you truly are blameless, then face your accusers. I say the same thing for our Vice President, no, si Sarah Zimmerman Duterte, na if she believes that she's really blameless, then why doesn't she appear in the Senate and face the prosecution? Para matapos na lahat ito, because the Filipino people want closure already. Matagal na ito eh. In fact, sila naman nagsabi na these are all part of free speech. Yung mga binanggit niyang she contracted a hitman to kill the president, the first lady, and the former speaker. Pag siya'y pinatay, tapos naging pag siya'y namatay, dalawang salita yun. Anyway, bago tayo magpatuloy, pumunta muna tayo kay Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog. 200 na mga magsasaka sa Silvino Lubos, Northern Samar, makikinabang sa rehabilitasyon ng Abaca. Charmaine?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanguna ang lokal na pamahalaan ng Silvino Lubos, Northern Samar sa pagpapatupad ng programang rehabilitasyon ng mga taniman ng abaka upang matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng sakit sa pananim at mga nagdaang kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng Filfida at Dole sa ilalim ng Tupad Program, aabot sa 200 magsasaka ang napiling benepisyaryo ng proyekto. Bawat magsasaka ay magtatanim ng 250 piraso ng abaka at makatatanggap ng kaukulang kabayaran sa ilalim ng tupad. Layunin ng programa na mapalakas muli ang industriya ng abaka sa bayan at matulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa mga pinsalang dulot ng sakit sa pananim at mga kalamidad. Inaasahan ding makatutulong ito sa pagpapanumbalik ng produksyon at kabuhayan ng mga pamilyang umaasa sa pagsasaka ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Charmaine Pepito, no? Ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Mula kay Charmaine, magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Halos 4 million insurance claims na ipamahagi na ng PCIC Bicol sa Albay. Diana?
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Umabot na sa 3.59 million pesos ang insurance claims na ipamahagi na ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Christopher Gloria, Officer in Charge ng Claims and Adjustment Division ng PCIC Bicol, nasa kabuwang 731 na benepisyaryo na ang nakatanggap ng insurance payouts. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga magsasaka ng palay na naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Basyang at Ada. Umabot ito sa higit 2 million pesos para sa kabuwang 435 rice farmers. Nakatanggap din ng insurance claims ang mga magsasaka ng mais at high value crops, gayon din ang mga livestock raisers na naapektuhan ng ashfall mula sa bulkang Mayon tagtuyot at iba pang kalamidad. Samantala, nakapaglabas din

0: ng PCIC Bicol ng 135,642 pesos para sa credit and lifetime insurance ng mga magsasaka at mangingisda na nasawi o naaksidente. Para naman sa non-crop insurance, dalawang claim ang nabayaran na may kabuuang halaga na 13,431 pesos. Patuloy namang hinihikayat ng PCIC Bicol ang mga magsasaka at mangingisda na magpatala sa crop insurance program upang magkaroon ng pinansyal na proteksyon laban sa mga pinsalang dulot ng kalimdad at iba pang panganib. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Bago tayo magpunta sa isang report, meron akong gustong sabihin dun sa yung pinapaimbestigan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. In summary, ito yung kabuuan nito. Yung unliquidated funds, the NBI is investigating allegations that billions of pesos in government funds allocated for the Southeast Asian Games Sports Complex in New Clark City, Tarlac, remain unliquidated. Akalain nyo, 2019 pa po ito, pero to this very day, yung perang yun ay hindi pa na-liquidate. Tapos, yung missing bidding process. Investigators are evaluating claims that a private contractor received roughly 10 billion pesos in government funds via congressional insertions without undergoing a public bidding process. Ganun pala nangyari noong 2019. Akala natin ito'y bid out. Yun pala, hindi pala na bid out itong proyektong ito. In short, it was a parang ibinigay ang proyekto, sa isang private company, no. And then yung tinatawag na kaldero or yung cauldron, yung parang alam mo yung mga witches, yung mga bruha pag yan nagluluto ng isang potion or concoction, kung ano-ano ilalagay nila. Yung malaking kalan, yun ang tinatawag na cauldron or kaldero. Ang nakalagay dito, the 50 million cauldron, the highly controversial and heavily criticized 50 million cauldron constructed for the games is also being re-examined for potential graft. Kaya pala, nag-react bigla si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa salitang kaldero. Kasi lagi natin nababasa sa social media pag nagpo-post si Senator Alan Peter Cayetano, laging tinatawag siyang kaldero. Ito palang ibig sabihin nun, meron palang anomalya. Kaya naman pala nag-react kaagad si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi naman siya binabanggit ng ating NBI Director, si Attorney Melvin Matibag. Kung wala ka talagang tinatago, then just be quiet and submit yourself to the investigation authorities. Hindi yung pati, sasabihin mo, pati yung balbas ko, imbestigin niyo na. We don't really care about the structure of your face, kung may balbas ka o wala, no. Anyway, magpunta tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Apat na MSME kauna-unahang nagkamit ng halal certification sa Catanduanes. Juries?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Apat na micro, small and medium enterprises o MSME sa Catanduanes ang kauna-unahang ginawaran ng halal certification matapos makapasa sa itinakdang pamantayan para sa halal food production. Ang mga sertipikadong negosyo ay ang Belen's Pinhamis na Pili, Impling Special Delicacies, Mamita's Homemade Food Products at Sarilika Foods Manufacturing. Ayon sa DTI, ang halal certification ay nagpapatunay na ang mga sangkap, proseso ng paggawa at pamamahala sa produksyon ng isang produktong pagkain ay sumusunod sa Islamic dietary laws at kinikilalang internasyonal na pamantayan sa kaligtasan at kalidad ng pagkain. Naging bunga ito ng halal orientation at assessment na isinagawa ng DTI Bicol, katuwang ang National Commission on Muslim Filipinos at ang Accredited Halal International Philippines. Isinagawa ang pag-awad ng sertifikasyon sa tanggapan ng gobernador kasama ang mga opisyal ng DTI pati na ng Muslim community. Nagpahayag naman ng suporta si Governor Azanza sa pagpapatuloy ng halal orientation at assessment sa Catanduanes upang mabigyan pa ng pagkakataon ang iba pang food processors sa lalawigan na makakuha ng naturang sertifikasyon at mapalawak ang kanilang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Bago tayo magpunta sa ating panauhin, I'm not sure kung if she will join us, no? Kasi parang natutulog pa nung siya'y tinawagan. So we apologize for that. I know you had a very, very busy schedule. But kung hindi ka pwede this morning, we can have it in another day. I speak of none other than the political labandera, si Marine Rose Mejia Villar. Kasi very timely and very insightful yung mga kanyang sinusulat tungkol sa nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa, lalong-lalo na sa nagaganap na Senate impeachment trial. Meron akong gustong banggitin kasi I feel I have to mention this. For the longest time, I have noticed a behavior, a very disturbing behavior of one of the personnel of the MMDA, the Metro Manila Development Authority. I speak of none other than a certain Mr. Gabriel Go, who is the Special Operations Group Strike Force Road Clearing Head. Alam niyo pa, doon sa kanyang Facebook post, pinupuntahan niya yung mga illegally parked vehicles, yung mga lumalabag sa batas, yung mga no parking, nagpa-park. Nandun na tayo. I'm with him on that because the law must be observed at all times, regardless of who you are, whether you are a barangay chairman, lagi niyang lakakaan yun eh, or a councilor, or even a close friend of the mayor, it does not matter to me. However, I noticed one thing about Mr. Go is the behavior in which he treats those who violate the law. I have been getting a lot of nakatanggap na po ako ng napakaraming reklamo tungkol sa kanyang kilos, no, tuwing iko-confront niya ang isang kunyari ang isang motorsiklista na walang helmet or naka-chinelas or nagka-counterflow, sisitahin niya at saka yung mga tauhan niya. Nandun na tayo. Pero minsan, ito'y halatang halata ako at nakikita ko, he seems to abuse his authority as an officer of the MMDA. Dumarating natin sa nagiging disrespectful siya. Meron akong minsan nakita na a couple, mga senior citizens, na bastos pa nga niya. Meron siyang binanggit na hindi maganda. Walang respeto. Ang akin lang, if you want to be respected, you first show respect to others, no? And then recently, ito'y naging laman ng kanyang suspension. Meron siyang tinigil na nagmomotorsiklo na walang suot na helmet at sinitan niya at nagpakilala naman yung tao bilang isang guro, isang teacher. At ang first question tinanong niya, teacher ka, bakit ka may radyo? Ang sa akin lang, it's none of your business kung meron siyang radyo. Anong mali mo? That's his way of communicating with the school. Pero ang dating ni itong isang Gabriel Go ay he's arrogant. So he should be taught a lesson na he's a public official, he should be respectful to private citizens. Yun lang naman yun. So, marami nagreklamo. And I've been writing about it. I've been I've been mentioning about it, and it seems that it was falling on deaf ears until finally, yung representante ng ACT Teachers Group, si Congressman Antonio Tinio, he formally complained no, to the MMDA and then other teacher groups also. Kasi when you are in a position of authority and you abuse that same authority given to you, you should be reprimanded. Kailangan kang sabihan, teka muna boss, mukhang lumalabag ka. In the case of Gabriel Go, it is obvious it is his intention is for contempt sa kanyang Facebook page. Marami na nagtatanong, mukhang tatakbo ito sa eleksyon kaya nagano. But okay naman, kung ano ang mali, i-correct. Tama yun. Namimigay pa nga ng helmet, namimigay pa nga ng sapatos. Okay na yun. But the manner in which you approach private citizens na lumalabas talaga na you're very disrespectful. And I will call you out for that if you're disrespectful. Because how can we respect you if you're not respectful to others, no? So, I think parang sinuspindi muna siya ngayon para to give way for the investigation. Of course, we know that what will happen, no? Anyway, yun lang ang gusto nating sabihin. Papasalamat ako na nabigyan ng attention ito. And yeah, we should be taught a lesson also. Relax lang, hinay-hinay lang. Do not flex your muscles too much. Alam naman namin you're a person in authority. Huwag kang magsiga-siga sa daan, okay? Anyway, yun lang ang gusto nating sabihin. Anyway, meron tayong report kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan City, DILG at DMW Region 10, lumagda ng kasunduan upang pag-ibayuhin ang tulong paghahatid ng mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa mga OFW ng rehiyon. Dandy?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaisa ang DILG at Department of Migrant Workers o DMW Region 10 sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan o MOA para pag-ibayuhin ang support at serbisyo sa mga OFW sa pamamagitan ng pinalawak na help desk at pagtataguyod ng ligtas ng mga oportunidad sa trabaho sa labas ng bansa. Lumagda sa kasunduan sina DILG 10 Regional Director Bruce Colau at DMW 10 OIC Regional Director Emmanuel Toledo, ginanap ang MOA signing Hulyo 14 sa tanggapan ng DILG Regional Office. Isang mahalagang komponente ng kasunduan ay ang operasyon ng OFW Help Desk sa mga LGU ng rehiyon, hangad nito na pag-ibayuhin ang access sa mga programa at serbisyo ng gobyerno, suporta sa mga pamilya ng OFW, mga potensyal at oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya. Nagkasundo ang dalawang ahensya na paigtingin ang kolaborasyon ito para mas mapabuti ang impormasyon at advokasya na nilalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababayan nating OFW at kanilang pamilya dito sa rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Tayo magbe-break muna. We'll take a break. Babalik tayo sa ating panawin. Thank you.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao. Nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Ako po si Christina Villagandoria and coming from Mingol City, and I am one of a pioneering student of Mingol City United Colleges. Isa po ako sa benepisyaryo sa libreng tertiary education na ginawad po ng ating pamahalaan. And I am very grateful and thankful po sa programang ito dahil po natulungan ko po ang aking sarili na maabot ang aking pangarap, and of course, pangarap po ng aking pamilya na kapag makapagtapos ng pag-aaral, and of course, makapagtapos sa pag-aaral na libre at wala pong nababayaran kahit po piso. So once again po, salamat po sa lahat na nagpapatupad ang programa ito. Naway magpatuloy po ang programa ito para mas marami pang matulungan na kabataan na katulad ko na nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Salamat po.
12: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: At tayo'y nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:36 na. ng umaga. Ayun, biglang meron ng mga ilan-ilan na nag-response sa text message sa akin. Ang sabi nila, huwag nyo nang pabalikin yan si Gabriel Go sa MMDA kasi abusado talaga sa kanyang tungkulin. Well, I leave that matter to the MMDA kay Chairman Artes, no? At kay GM Nicolas Torre, no? Kasi nga, sa panahong ganito, meron kasi mga tao na coming from nowhere, bigyan mong kaagad ng isang makapangyarihang posisyon. Very influential. Sometimes there are people who do not know how to handle power and influence, especially political power. Tapos kung ano-ano ang papasok na sa utak niyan, I can run for public office. So, mag-aano ko. I will create content for my page para makilala ko ng taong bayan. Hindi ko sinasabi yan ang ginagawa ni Gabriel Go, pero it looks like that's the way it's going, no? So, imbis na maraming matutuwa sa kanyang ginagawang tulong to enforce the law, marami ring nagagalit sa kanyang behavior. It is a clear abuse of authority. So, maraming salamat sa mga nagpapadala ng press release sa panunood sa aming programa itong umaga at sa mga nakaraang programa. Of course, we are in the service of the Filipino people, no? Under the Marcos Jr. administration. Pumunta na tayo sa ating guest ngayon. She'll be joining us even briefly for the half portion of this program. I speak of none other than Maureen Rose Mejia Villar. She is popularly known in Facebook. Pag nabasa niyo ang mga sinusulat nito, punong-puno, talagang nagbabasa kayo ng novela, no? So, walang iba kundi si Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political Labandera. She's joining us via Zoom this morning. Maureen, magandang umaga sa iyo.
16: Magandang umaga, Sir Leslie. Magandang umaga sa ating mga nanonood ngayong morning. Good morning po.
2: Good morning. Hindi ko kasalanan na nabulabog ka sa iyong tulog. Si Christopher Tirambulo ang tumawag sa iyo. Sabi ko sa kanya, huwag mo munang tawagin yan at very busy yan. Hindi, tawagin na natin, Sir, para lumabas na sa programa. Hindi ko kasalanan, kasalanan ni Christopher. Anyway, Maureen, how are you? Good morning to you.
16: Well, kagigising lang nga po at medyo okay naman ang panahon dito ngayon sa Ormoc City late eh. Hindi naman kami inuulan. Okay lang po.
2: Oo.
16: So, sana po yung ibang mga parte sa ating bansa eh alam naman po natin na pumasok na yung wet season sa ating bansa at mag-ingat-ingat lang po tayo kung tayo po ay nasa mga bahain na lugar.
2: Yes, and of course we remember you recently had a strong earthquake there, di ba? Tama ba, Maureen?
16: Yes, pero ano, kaya naman.
2: Okay na.
16: Pero okay lang.
2: Oo, pero today is the anniversary of the 36 years ago was the July 16, 1990 earthquake. This is today, no? Maureen, kumusta ka? Sinusundan mo yung Senate Impeachment Court. Anong reaction mo dyan? Sige nga.
16: From day 1 to 6 na tayo. Day 6 na po yung third day.
2: Oo.
16: So far, ako po ordinary lang po na observer. So far, disappointed. Disappointed ako sa klase ng depensa. Klase ng depensa ng mga abogado,
2: yes,
16: ni Vice President Duterte. Ewan ko, bakit ganun sila ang kanilang klase ng taktika? Yung kanilang taktika, my word ako, I don't want to say ano, pero it's the only word I can think of to describe the way na dinidepensahan ng mga abogado niya si Sara Duterte. Is amateur.
2: Okay.
16: Amateurish. Bakit amateur? Kasi po, since day one, ang narinig lang po natin sa depensa ni Sara Duterte, meron siyang 32 million votes nakuha pagka vice-presidente nung 2022 elections.
2: Yes.
16: At hindi ko alam kung bakit yun kailangan pa ipaalam sa mga tao. At ulit-ulitin yun, pero I don't believe kung magkakaroon tayo ng election ulit at siya, yung 32 million votes na yan, I think mahihirapan siya i-replicate pa. So parang bang pinamumukha ng depensa ni Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino na binoto nga siya na binigyan siya ng 32 million ng mandate to become the vice president. Ipinamumukha niya na since binigyan siya ng ganung klaseng kalaking mandato ng sambayanan, ilibre na lang natin siya. Huwag na natin siyang hinga ng accountability. Huwag na natin siyang tanungin kung saan niya dinala yung confidential funds. Quits na. Kasi meron siyang 32 million votes.
2: Oo.
16: Tama ba yun?
2: Tama, hindi. Ang impression na natanggap ko dyan, kung siya'y nakatanggap lang ng 2 million votes, pwede niyong birahin. Pero 32 million votes yan.
16: Huwag niyong
2: gagalawin yan. Pero ang nakikita ko naman, 32 million disappointed voters yan. Kasi sa ginawa niya. Ngayon, ang sinasabi rin ng isang defense lawyer na she was reacting in that video not as our vice president but as a mother, a daughter, a sister. Ano masasabi mo doon, Maureen?
16: Isa rin yun. Day four. Day four.
2: Yes.
16: Day four, last week.
2: Yes.
16: This Monday.
2: Yes.
16: Reacting, yung impression ko dyan parang pinapalabas ng depensa ni Sara Duterte na siya ay medyo may split personality.
2: Oh, tama.
16: May split personality, parang pinapalabas nila yung attitude pala ng Vice Presidente ay nakakompartmentalize. Kung ito yung sitwasyon, siya lang po ay ina. Kung ito po ay sitwasyon, siya lang ay Vice Presidente.
2: Tama.
16: Ang hirap naman noon i-reconcile kasi isang tao siya tapos gusto ng depensa niya na i-absuelto natin siya dahil nung panahon na yon na siya ay nakita natin sa video clips na pinalabas, pina-play doon sa impeachment trial na iba yung tao, pinapalabas nila na iba yung tao na nagmumura-mura doon at nagbanta sa buhay ng tatlong tao. At nawontrata sa isang tao na patayin ang tatlong tao na gusto niyang patayin pag siya ay sinasabi niya na siya ay nasaktan or nabatay din.
2: Tama.
16: Bakit ganon? Hindi.
2: Ang justification ng defense, Maureen, is she was reacting not as our vice president but as a mother, a sister, a daughter. So, kunyari ang ating pangulo may ginawang something like that. Pwede ba nating depensahan? No, he was acting not as our president but as a son, as a brother, as a husband. Pwede bang ganun?
16: Yun na nga, hindi ko alam kung saan talaga nila kinuhugot yung mga klase ng taktika na yan.
2: Oo.
16: Yun nga, di ba, yung una is yung 32 million votes, yung taktika. Tapos yung schizophrenic narrative yan, tawag namin dyan. Kasi ini-split personality niya yan. Yung
2: tama.
16: Kanyang, para bang hinihiwalay niya yung kanyang sarili.
2: Tama.
16: Sa tungkulin niya. Mahirap yun na na-declase ng depensa. Ipapalabas, kailangan nun na ipalabas ang litisin si Sara Duterte sa kanyang mental state or psychological state.
2: Yes.
16: Kung yun ang gusto nilang ipalabas na hindi si Sara Duterte yung tao na nagbanta sa buhay ng presidente dahil siya po ay galit or bugso ng damdamin. Kasi merong pagkakataon, Sir Leslie, may pagkakataon na may pagkakataon after nung November 23 online na kung saan niya nga sinabi yung kanyang pagbabanta, may pagkakataon na bawiin niya yung kanyang mga sinabi.
2: Oo.
16: At linawin niya sa publiko kung ano ba talaga yon, or i-explain niya kung bakit nasabi niya yon.
2: Tama.
16: Hindi niya sinabi yun, Sir Leslie. Ang pinopoint out nga doon sa impeachment trial, even after 3 days nung sinabihan niya, November 26 ito, 2024, in-interview din siya ng media at sinabi rin yun na talagang meron siya, ginawa niya, sinabi niya yung kanyang sinabi, totoo na meron siyang kinausap, at talagang may tao na gusto niyang ipapatay even beyond the grave. Tapos tinanong niya yung media, is revenge from the grave a crime?
2: Yes.
16: Tinanong niya yung media at namiloso pa po si Vice President Sara Duterte.
2: Oo.
16: At ang sagot doon sa tanong niya, mga kaibigan, kung ang paghihiganti ba ay isang krimen kung na nanggaling sa libingan or sa sukay.
2: Parang
16: yes, totoo po. Krimen pa rin yung revenge from the grave.
2: Tama. Parang decriminalized nila na hindi naman isang vice president ang nagkontrata ng ganyan. Parang sa Davao City, sinapak mo yung sheriff hindi bilang isang mayor ng city, kung hindi isang concerned citizen.
16: Yes.
2: Di ba? Parang ganun din eh. So,
16: yun yung defense. Huwag natin pansinin yung posisyon ng tao sa gobyerno.
2: Oo. It is a very dangerous defense because abogado ba niya yung mga yan? Kasi parang they could have done a better homework, no, to defend the vice president. But just as it is, alam na natin na parang ano yan eh, yung football, 4-1 ang score eh. Hindi ko alam man.
16: Meron pa, madaming missteps para sa akin, Sir Leslie. Missteps ang depensa ni Sara Duterte in the last five days of the impeachment trial. Except yesterday, kasi di ba yesterday oral arguments lang yung naganap, walang sinalang na witness. So in the last 5 days, ano yung depensa, kalat, amateur, rookie yung mga ginagawa, at yung pinaka-rookie, as in, Sir Leslie, ang pinaka-nakakatawa ay yung kanyang defense attorney na si Attorney Mark Binluan ay ipinamuka.
2: Yes.
16: Ipinamuka doon sa mga tao at sa tambayan ng Pilipino, doon kay NBI Regional Director Jeremy Lotok na yung grado ng vice presidente ay 80 percentile. 80% ng bar examination.
2: Bastos yun, no? Yun kabastusan ni Attorney Mark Binluan. Sabi niya, I'm sure the grade of the vice president is higher than the grade of many of the lawyers here.
16: 80%. And I was thinking, doon lang, Sir Leslie, doon sa panel ng House Prosecution, meron doon mga abogado. Sa House Prosecution, ang ating mga representante, ha. Meron doon mga tao kasali sa House Prosecution panel na more than 80 percentile yung nakuha nila sa kanilang bar exams.
2: Tama ka.
16: Tuturo ko kung sino. Isa doon is si Representative Leila De Lima.
2: Ayun.
16: She got around...
2: Maureen, teka, nawala yung audio mo. Maureen, nawala yung audio mo. Teka muna.
16: Yung audio.
2: Okay na.
16: So, ulitin ko. Doon sa panel of House Prosecution, na team. Isa na doon ang alam ko, sure ako nito, Sir Leslie, na bar top notcher.
2: Oo.
16: Top 5 siya.
2: Oo.
16: Siya po ay kumuha ng bar exams.
2: Yes.
16: She is a Representative Leila De Lima of San Beda.
2: Oo.
16: She got around, if correct me if I'm wrong, around 80, 85, between 85 to 88 percentile Alam ko yan si Sir, basta sure ako na bar top notcher si Leila De Lima.
2: Nasa top 5 siya.
16: Yes, top 5 siya.
2: Kaya, De Lima, okay. De Lima ang tawag. De Lima. That's fine, okay.
16: Meron pa, si Shell Jokno. Si Shell Jokno, Sir Leslie.
2: Oo.
16: Si Representative Shell Jokno.
2: Tama.
16: I believe he got more than 80. Yeah. 80 percentile. It's up of the upper 80s yung nakuha niya sa bar exams.
2: Tama.
16: And I'm pretty sure na mas mataas yung grado ng presiding officer na si Senator Chis Escudero.
2: Tama.
16: Sa 80. Kasi mismo siya nag-react yung presiding officer ng Senado na wait lang, wag kang pumunta diyan. Sinasa parang inadmonish niya yung depensa ni Sara Duterte na wag ka pumunta diyan sa grado-grado na 'yan.
2: Tama.
16: Kasi hindi mo alam yung mga grado ng ibang mga abogado doon sa gallery, doon sa Senate floor.
2: Oo.
16: So, anong klase binibigay ng depensa ni Sara Duterte sa kanya?
2: Oo. De, ganun talaga. Anyway, Maureen, na bitin na bitin ang ating oras eh. Ikaw kasi nagising ka ng late na eh. Pwede ba natin pagpatuloy ito sa Monday? Kasi tomorrow, I think I'm having Professor Ed Tayaw, no? But can I have you on Monday or Tuesday, Maureen? Meron akong gustong tanungin sa iyo sa mga sinusulat mo eh. Kasi nagkaroon tayo ng maraming reaction sa mga sinusulat mo. At sasabihin ko sa iyo, your last 1 minute parting words, Maureen, then I'll say goodbye.
16: So kung gusto po ninyo malaman kung kayo rin po ay sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at mahilig po kayo magbasa ng mahaba na mga sulatin patungkol sa issue na yan, sa mga issue at mga ganap po ng impeachment ay pumunta po kayo sa The Political Labandera 4.0 doon po sa Facebook.
2: Okay. Maureen, maraming salamat sa iyo. Sa Monday, I'll see you, ha? Monday.
16: Yes, sabihin mo na ako.
2: Yes.
16: Early ako magising.
2: I'll see you. Thank you very much. Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political Labandera. Meron tayong report kay Raquel Bayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayroong anunsyo para sa bayan. Raquel?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Raquel?
18: Yes, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitna ng
19: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
2: At yan ang ulat ng ating Pangulo, si Raquel Bayan. Raquel? Anyway, wala na si Raquel, no? Anyway, ako yung magpapaalam na at maraming salamat sa pagpanood at pakinig sa programa ito. Susunod na ang ating BNB, ang broadcaster ng bayan, si Francis Kiko Flores after this news break. Maraming salamat and I'll see you tomorrow.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 9:59.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga naaprobahang renewable energy contracts sa nakalipas na taon, umaabot na sa daan-daan ayon sa Malacanang. Yan ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inilahad ng palasyo na nasa daandang ng mga kontrata para sa renewable energy ang naaprobahan na magmula noong 2022 hanggang ngayong 2026. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng anyay patuloy na pagsusulong ng administrasyon sa pamumuhunan sa renewable energy. Ayon kay Castro, ilang mga hakbang na din ang ikinasa para mapalakas ang kampanya sa renewable energy, kagaya na lang halimbawa ng paglulunsad ng 10-year Green Energy Auction Program. Layunin itong madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Dagdag ni Castro na target din ng pamahalaan na itaas sa humigit kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit naman ng 2040. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
24: Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang aprobahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035.
23: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: No disconnection policy, band-aid solution lang umano sa matataas na singil sa kuryente ayon sa isang party list Solon. May balita tungkol dyan si Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Pinatikos ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ang balak na pagpapalawig sa no disconnection policy ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon sa mambabatas, isa lamang itong temporary resolusyon sa bigong pagtugon sa pasanin ng mga consumers ang labis na singil ng kuryente ng Meralco. Ikinasa ng mamabatas ang pahayag matapos ihayag ng ERC na pinag-iisipan itong i-extend ang suspensyon ng pagputol ng kuryente kasunod ng dumaraming reklamo laban sa nagtataas ang power bills. Dagdag pa niya, hindi naman nabubura ang utang kundi naiipon lamang habang patuloy na tumataas ang singil sa kuryente. Unang inihain ng Gabriela ang House Resolution 81189 upang formal na imbestigahan ang mga ulat na overbilling, maling meter reading at mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Kasabay nito, kwestiyon din ng grupo ang kabiguan ng ERC na protektahan ang mga consumers laban sa dumaraming reklamo. Hinimok ni Enago ang ERC na gamitin ang mandato nito bilang regulator upang obligahin ng Meralco na itama ang mga maling billings, ibaba ang mga hindi makatwirang singil at unahin ang kapakanan ng publiko bago ang kita ng korporasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At sa pangwakas sa balita, halos 400 micro, small and medium enterprises sa Bicol dumalo sa 2026 Bicol MSME Conference sa Legazpi City. May balita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Aabot sa 400 micro, small and medium enterprise o MSMEs mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region ang dumahok sa dalawang araw na 2026 Bicol MSME Conference na ginanap sa Marison Hotel sa Legazpi City na may temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs. Kabilang sa mga pangunahing pandangal, sina Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Grace Baluyan at Regional Development Council Chairman at Albay Governor Noel Rosal. Layunin ng naturang aktibidad na mabigyan ng mga MSMEs ng pagkakataong makakuha ng mahalagang kaalaman mula sa mga industry experts, matuklasan ng mga makabagong teknolohiya at makabuo ng ugnayan sa mga mentor at kapwa negosyante upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Sa ngayon, pambunga damin mensahe, hinikayat ni DTI Bicol Regional Director Dean Dunabol ang mga kalahok na sulitin ang pagkakataon na magtanong sa mga speakers, pagpapalawak ng network, pakikipagtulungan at pagtuklas ng mga bagong paraan upang higit pang mapaunlad ng kanilang mga negosyo. Kasabay din sa programa ang iba't ibang service lanes mula sa mga ahensya ng pamahalaan, financing at digital partners, export at accreditation partners, logistics providers, gayon din ang SSF Showcase Greening Lane na tampok ang mga makabagong teknolohiya at sustainable business solutions para sa mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: At yan ang mga balita sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
26: Philippine Standard Time, 1 minuto makilipas na ang alas 10 ng umaga.
22: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Ay, hello there! Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating pang-Huwebes na episode ng Radyo Publiko Serbisyo. Ito na naman po ang inyong kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. Opo, bisyo po ay mag-public service sa lahat ng mga ngayon ay tumatangkilik pa rin, parami ng parami ang tumatangkilik sa nadadagdagan pa rin pagtatangkilik sa ating Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Ito po ang Radyo Publiko Serbisyo. Sumasahim papawid araw-araw hanggang mula Lunes hanggang Biyernes. Opo, 10 a.m. to 11 a.m. Oh, handa na ba kayo makinig? Handa rin ba kayo makatanggap ng mga impormasyon? Handa rin ba kayo makilahok? Abay, mamaya, lumahok, sumali po kayo. Meron po magandang talakayan kami at sinisimulan po ngayong araw na ito as a parang ano, testing doon sa mga may problema, mga na-scam sa digital platform. Tata Rolly, Aiza, and sino nga ba yung nandyan? The Mark ba yan? Oo. Hello there. At saka si Engineer Joe Marie and lahat na ng mga nakikinig sa kasalukuyan dito po sa palatuntunan na ito. Digital platform at yung may kaugnayan sa mga na-scam na sa mobile phones. Oo, mga online. Eh mamaya, trabaho pong habulin niya ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Mamaya po, nantabihan po natin. Makakasama ko po rito si Undersecretary Attorney Renato Aboy, Kuya Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. In the meantime, mga kababayan, tuloy muna ang ating paglilingkod bayan, ating mga public service at kasama na yan ang mga reports ng mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Oho, bigyan mo muna ako ng weather, traffic, Aiza. Oho, bago, sunod-sunod na natin, kawing-kawing na mga balita mula sa mga reporters. At 11 minutes after 10 o'clock, happy birthday muna. Uy, talaga naman ano. Oo, ang Kuya Deo Makalma dyan sa DZRH ay nag-birthday ngayon. Happy birthday muna sa lahat ng mga may birthday din. Oh, happy, happy birthday. Enjoy at be safe. Naimbagabigat yung amin na po, mga kababayan, mga taga-Ilocos, Masantos sa Kabusan, mga taga-Lalawigan ng Pangasinan. Hello, hello. At yung mga taga-Pampanga,

0: na imbagabigat mga taga-Agoo. Diyan po sa Radyo Pilipinas, Agoo La Union, malakas po, maganda pong pinakikinggan na nasa FM broadcast ang ating Radyo Pilipinas, Agoo. Oh yeah, yeah, good morning. Samantala, magandang umaga din sa Radyo Pilipinas, Lucena. Oho, at nako, napapakinggan din sa FM 87.9. Aba, ganda no, ang DWFS. Ganda, ganda. Mga taga, nandiyan na po, nasa FM broadcast ang Radyo Pilipinas, Lucena. Benes Tareha ng DOST Pag-asa Weather Bureau. Magandang umaga po, Benny. Hello,
1: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Morning, Benny. Good morning, Benny. Hello, hello.
2: Buenos baybay, sa ngayon po.
0: Go ahead, go ahead. Apo. Sang, ano, lagay ang, of course, weather update ngayon, Benny. Go ahead, on the air ka na.
2: Sa ngayon po, mahina yung habagat pa rin natin. Hello po?
0: Go ahead, Benny. On the air ka na.
2: Apo, sure, yeah. Mahina po yung ating southwest monsoon or hanging habagat at ina-expect pa rin natin sa malaking bahagi ng bansa. Fair weather conditions naman po, magiging maaraw sa maraming lugar mula umaga hanggang early afternoon. And then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, tumataas muli yung chance ng mga pagkulimlim at meron din mga isolated na ulan at mga thunderstorms, usually po mga isa hanggang dalawang oras lamang yung tinatagal nito. For the next 3 to 4 days, wala rin tayong na-expect po na panibagong bagyo or low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility at wala rin tayong itataas po na gale warning or banta sa mga delikadong alon. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa ito.
0: Thank you, Benny. Yan ang update, weather update mula kay Benny Estareja ng DOST Pag-asa. Break muna tayo, Tata Rolly. Oh, kayo na muna. Alright, go.
3: Radyo Publiko, serbisyo.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo
12: Publiko,
13: Radyo Pilipinas,
14: and Capitol 104.3 Colab.
15: Colab.
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
17: World League Service,
18: ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpila,
21: pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
23: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab.
27: Radyo Pilipinas
28: News Nationwide.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon
32: sa Philippine Sports Broadcast.
33: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
34: 66 Informasyon.
35: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko
37: 738.
38: Sports Radio 918.
39: Radyo Magazine 1278.
40: At Radyo Pilipinas World Service.
41: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
42: Mapapakinggan na

0: Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radio Pilipinas. World Service.
3: Sports Radio.
4: Radio Magazine.
5: Servicio Publico.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Pilipinas.
8: And Capital 104.3 Collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Hidan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
15: Radyo Publiko. Serbisyo.
16: Welcome back. 10:19 ang oras, mga kababayan. O, nandito na ang aking in-expect na makakasama natin. Testing to, pag magiging pilot niya sa susunod na Webes pa. Pero, i-run through lang namin. Eh, pero kayang-kaya niya si Yusek Aboy, nandito na. Pero, mamaya niyo pa mapapakinggan. Medyo, ano lang, surprise-surprise muna ng konti. O, chill-chill lang kayo, ha? Sapagkat narito, kawing-kawing, sunod-sunod mga balita. Miss Aiza, ang mga balita mula sa ating mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Dahil, alam po niyo ba, yung usapin sa SEA Games at impeachment, nako, dapat daw ihiwalay sa gitna ng pagharap ni NBR Director Melvin Matibag bilang testigo sa Senate Impeachment Court ayon sa House na lead prosecutor. Alamin nga natin ang balitang yan mula kay Melanie Valdos Reyes. Lenny, ganang umaga sa iyo.
17: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
18: A Radyo Pilipinas coverage.
16: Oh.
19: Na si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na magiging patas sa mga senator judges at titignan ng hiwalay ang mga kinaharap na issue ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa kanyang nakatatang pag-upo sa witness stand para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni Luistro matapos questionin ng ilang senador ang kredibilidad ni Matibag kahapon sa gitna ng oral arguments ng Senate Impeachment Court. Question kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ang naging timing ng anunsyo ni Matibag sa muling pag-imbestiga sa mga umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games kung saan si Cayetano ang nagsilbing pinuno ng organizing committee noon. Binigyan din ni Luistro na hindi dapat paghaluin ang issue ng SEA Games at ang nagpapatuloy na impeachment trial. Anya walang kinalaman ang personal na puna ng mga senador kay Matibag sa magiging laman at bigat ng kanyang testimonya laban sa pangalawang pangulo. Inamin din ng mambabatas na nalaman lamang niya ang koneksyon ni Cayetano sa kontrobersya ng SEA Games nang lumabas ang mga balita kamakailan. Si Matibag ang magsisilbing huling saksi ng prosecution para sa Article 4 ng Articles of Impeachment kaugnay ng umano'y pagbabanta sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
20: I wish to believe that the issue raised earlier by the senator judges should be different from the subject matter of his testimony. No, I hope that they will be able to distinguish between the issue raised earlier and the fact of Attorney Melvin Matibag testifying on Tuesday. No, these are two different concerns. Director Matibag will be testifying on the allegations of threat against the respondent, while the question that was raised kanina is with respect to his pronouncement on the upcoming investigation on some infrastructure program concerning sea Games, no?
19: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Iyan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Samantala, makinig po tayo ng karagdagang report. 23 after 10 o'clock. Marian Bastasa, nako, alam po ninyo report niya, mas flexible na pagpapatupad ng 4-day compressed work week aprobado ng Civil Service Commission. Marian, ganda umat siya.
4: Radyo Pilipinas, report.
5: Pinapayagan na ang mas flexible na pagpapatupad ng 4-day compressed work week sa mga ahensya ng gobyerno sa inilabas na updated policy ng Civil Service Commission. Ayon kay CSC Chair Marilyn Yap, layo ng mga pagpabago na gawing mas moderno ang work arrangement sa gobyerno, mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado at mapanatili pa rin ang maayos na pagsiservisyo sa publiko. Sa ilalim ng updated policy, maaaring ipatupad ng mga ahensya ang 40-hour work week sa loob ng 4 na araw habang sila na rin ang magtatakda ng oras at karagdagang day off basta't nananatiling bukas ang mga tanggapan at tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes. Saklaw rin ng polisiya ang mga frontline at on-site personnel basta't hindi maapektuhan ng face-to-face public services at aprobado ito ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng CSC na walang mababawas sa leave benefits sa mga empleyadong nasa compressed work week. Mananatili ang buwan ng leave accruals habang naglatag din ang komisyon ng mga panuntunan sa mga holiday at work suspension na sasabay sa 10-hour work schedule. Magkakabisa ang resolusyon retroactive noong March 6, 2026. Mula CSC para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, report.
16: Dumako naman tayo sa report mula kay J. Mark Dagala. Oho, nako, dating Catanduanes Governor Joseph Kuan na haharap sa kasong paglabag sa building code. Nako, sumuko na sa pulis. Mga pulis, pakinggan natin ang detalye ng report na yan ni J. Mark Dagala. J. Mark!
4: Radyo Pilipinas, report!
16: Mark!
7: Manong Kiko, sumuko nga sa Catanduanes Police Provincial Office at sumalang sa proseso ng mag-chat itong si dating Catanduanes sa Governor Sepakua. Matapos na isibit ang mga otoridad sa Birak Catanduanes ang warrant of arrest na ipinalabas noong Hulyo 14 ng Municipal Trial Court sa dating gobernador dahil sa paglabag sa National Building Code. Kasunod na rin ang pagpapag-iba nito sa mga istruktura sa pantalan. Naghain ng 12,000 pisong cash bond ang dating gobernador na si Kuwa sa kaso paglabag sa Presidential Decree 1096 o National Building Code. Inaprubahan naman ni Presiding Judge Mayra Sanchez Maggente ang Fifth Judicial Region Municipal Trial Court ng Birak Catanduanes ang piyansa nitong si Kuwa matapos na nakikita makumpleto ang mga dokumento nito habang itinakda naman ang pagbasa ng national arraignment at pre-trial conference sa Setyembre at 3. Nagpasalamat naman ng gobernador sa mabilis sa proseso ng hukuman at nagpahayag naman ng kampo ng dating gobernador na kahandaan na harapin ang reklamong ibinabato laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, report.
16: Yan ang report ni J. Mark Dagala, 1026. Huwag kayong lilipat ng channel, magbabalik kami. Go, Tata Rolly and Mark.
4: Radyo Publiko, Serbisyo.
14: At ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
21: Dito kaya
1: parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasaliba pala itong rep natin.
21: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
22: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong, yung career progression. Yung, let's say po, from T1, pwede sila magtatlong step higher, T1 to T4. So, hindi na naglaladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapatakan ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher. Kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
25: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
23: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
22: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
26: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas!
22: Radyo Publiko!
26: Radyo Publiko, serbisyo!
28: Radyo Publiko, serbisyo!
16: Aba, alas 10:30 na yung ginagawang relo ang himpilang ito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servicio Program on 104.3 FM. Nasa 104 po muna kami ngayon, pero hayaan nyo, huwag kayong mabibigla dahil sabay itong mapapakinggan, 738 at 104.3 FM. Nag-a-adjust lang kami sa technical side, but don't worry, pati lang lahat ng social media platform ninyo napapanood naman. Oh, it's an honor mga kababayan, by pinuntahan tayo, nadalaw muna tayo rito. Hindi naman pag-alagala, pero talaga nagtatrabaho. Si Attorney Renato Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Boss, Kuya Aboy, gandang umaga.
29: Kuya Kiko, magandang umaga ho sa inyong lahat ng mga taga-panood, taga-subaybay, taga-pakinig ho ng Radyo Pilipinas. Good morning po.
16: Iyon! Pagka sa susunod na Huwebes, siya na po ang mapapakinggan, mapapanood nyo dito po sa program na ito. Nagtatawaging, i-announce ko na, Kuya Aboy.
29: Sige po.
16: Ang CICC Dial 1326. Hotline 1326.
29: Yes po.
16: Bakit tatawaging Hotline 1326? Ayan. Medyo so, pahapyawan mo nga muna itong programang ito, Kuya Aboy.
29: So Kuya Kiko, nakita natin na isa sa malaking problema ho natin pagdating sa pagre-resolve ng cybercrime. Hindi ho nagre-report yung mga kababayan natin. Gusto natin pakita sa pamamagitan ho ng programa natin, ha? Kasama si Kuya Kiko.
16: Sa programa <Nakikisaw-saw>.
29: Sa programa ho natin na meron silang pagsusumbungan at makikita nila yung resulta ng complaints nila. Parang magiging action center ho yung may action center na tayo sa CICC. Gusto lang natin ipamahagi na pwede tayong pagkatiwalaan na action na natin yung mga sumbong nila at ano yung mga updates natin sa CICC. So kailangan yan, Kuya Kiko.
16: Doon. Yan, mga kababayan, ha? Dyan sa mga nagiging problema ng mga nai-scam. Alam mo, Kuya Aboy, makakwento ko sa'yo, mga elderlies, ang mga nabibiktima. Ewan ko kung lumabas na sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ang mga talagang mga kaidaran na naloloko ng mga scammer. Especially nawawala doon yung mga kanilang kabuhayan. O paano ba ang inyong setup niyan sa inyong office?
29: Marami-rami na ho talagang ano no, tayong data when it comes to sa mga elderly pagdating. Opo. Kasi tinatarget ho sila because they are not tech savvy. Ibig sabihin no, wala silang ganong kaalaman sa internet or sa mga bagong features ng mga smartphones natin. Mm-hmm. So madali ho sila naluloko. But now parang nagiging average yung numbers when it comes to demographics, tumataas na rin ho yung demographics ng mga 18 pataas kasi yung nga ho parang nagiging tailor fit na yung mga cyber crimes ngayon. Pero hindi natin sinasantabi na mas mabibigyan dapat natin ng attention yung mga lolo, lola natin, tito, tita natin na kailangan natin silang educate paano hindi maloko, especially nga kailangan nila nang mag-adapt dito sa panahon na to na digital na lahat, Kuya Kiko. So, kailangan na natin silang inform and educate.
16: Katulad nga sinasabi ng mga kababayan natin, high-tech mga kababayan. Pero yung technology, magandang ginagamit sa mga bagay. Kaya lang, yung mga ibang mga taong mapag-isip sa mga kalukohan, ginagamit ito sa mga, yun na nga, pang bibiktima ng mga kababayan natin. Sige nga, dagdagan, ano ang papwedeng idulog ng ating mga kababayan ngayon? Habang nandito ka, pinapractice muna natin, pero pagdating sa Huwebes, ikaw na rito, doon sa hotline 1326 na yan. Anong pwedeng idulog? Anong pwedeng tanggapin yung mga reklamo o problema?
29: Dito ako natatakot na.
16: Bakit? Bakit natatakot?
29: Kasi lahat ho ng cybercrime, yung idulog sa CICC, hotline 1326.
16: Okay.
29: Nung actually, bigyan ho kita ng history, kaya kikin, nung pumasok to, tayo dito sa 2022, itong administration ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Opo.
29: Nasa 60% ang component ng cybercrime 2022.
16: Mm-hmm.
29: So ibig sabihin no, lahat, even traditional crimes may component na ng ICT na it qualifies as a cybercrime. Actually maganda nga 'yung usapan kasi si Director Jem Lotok na banggit din 'yan nung tinanong siya. Bakit sa cybercrime 'yan at hindi dito sa organized crime?
16: Okay.
29: Kasi nga ho, nagamitan ng ICT component. Pag nagamitan na ng ICT component 'yan, considered na as a cybercrime.
16: Mm-hmm.
29: As and following the provisions of RA 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012 natin. At in-specify ano yung mga tanggapan at mga ahensya na nandyan. So, 60%. Ngayon ho, nasa 85% na tayo ng lahat ng crimes, cybercrime na. So, isipin nyo na lang.
16: Oo nga. Doon sa sinasabi mo, at least to umangat na, naku, napakarami na. Ang problema ngayon, marami ba tayong mga cyber police or anti-cyber crime ba policemen? Siyang mag, ano yan, from your end, ay pa pwede nyong ma-resolve ka agad mga problema.
29: Kuya, kita ko ang maganda ho doon sa pagkakagawa sa CICC.
16: Opo.
29: Integrated ho dyan at a part na CICC, Executive Committee, ang PNPACG, ang NBI po, at ang DOJ. So, and besides the provisions of 1175, meron na ho tayong mga MOA dito sa mga ahensyang to. Nung umupo si Director Melvin, na nakita niya naman, nag-MOA signing kaagad tayo.
16: Okay.
29: Nung umupo siya, at that time si General General Wilson Azueta, meron din tayong MOA dyan. So natatapo kagad natin yung law enforcement agencies. At itong bagong pinagmamalaki nating Threat Monitoring Center.
16: Opo.
29: Nasa isang kwarto na ho kami, nasa CICC Threat Monitoring Center natin. So mas mapapabilis ang koordinasyon ng mga aksyon ho ng ating pamahalaan para i-resolve ho itong mga cybercrimes na to.
16: Mm-hmm. Alam mo, as we speak, Kuya Aboy, may mga nagtitext, ha? May nagtitext ka agad. Paano ba itong mga katulad nitong mga bangko na ginagamit ng mga nagbibigyan mga mensahe at nagsasabing, oy, may pera ka rito, tapos mga bagay na i-claim mo na papapatext. Tapos yung pala, hindi totoo. As we speak, ay scammer na lumilitaw.
29: So, magandang balikan natin yung tanong mo una, Kuya Kiko. No? Gano'ng ka-importante yung magiging programa ho natin?
16: Mm-hmm.
29: A big part po nung pagre-resolve ng cybercrime ngayon is yung prevention ho natin. Kasi pag tinitingnan ho natin yung mga scams na yan, which comprises siguro mga 40% or more nung cybercrimes natin, is preventable. Ibig sabihin, ma-educate lang natin yung mga tao. Unang-una nilang dapat isipin, Kuya Kiko, pag may link na kagad doon sa mga text message nila, Scam na kagad yan, automatic. Kasi sinabi na ho ng ating National Telecommunications Commission na bawal na ho magkaroon ng hyperlink or anything you can click doon sa mga text messages natin.
16: Yun.
29: So even if it comes from the thread, kasi nakikita natin na yung a phenomenon called thread hijacking perpetrated by yung mga IMSI catcher. Alam ko medyo technical at sana mahimay-himay natin yan sa programa natin, Kuya Kiko, no? So yung mga IMSI catcher, ang ginagawa niyan para silang nang-hijack ng mga cell towers, binablock yan, tapos magpapasok sariling mensahe. At yung mga mensahe na yan, magmumukhang legitimate or magmumukhang urig. Mga titos-titas, magmumukhang urig dahil pumapasok doon sa mga threads ng mga bangko natin, ng utilities natin. Pero ang kaibahan, meron siya link. So yung unang-una, wag na kailangan, hindi na dapat pansinin pag may link yan kasi alam na natin na scam mo kagad.
16: Gusto ko idagdag, Kuya Aboy, yung program dito sa 104.3 FM, yung palatuntunan nyo, labas din yan sa social media platforms at saka sa TV. Kaya pwede yung mga visuals, may tuturo, para kang professor na mayroong visuals. Ito po, ang pwede, iwasan po ito pag nakita nyo ganito. I'm sure ganun ang mangyayari dyan.
29: Mas mukha akong estudyanteng school bukol kaysa professor.
16: Diba? Ganun ang mangyayari. Ayan ha, idinagdag ko na po sa inyo mga kababayan, ang magiging tema nitong palatuntunan na na may kaugnay sa hotline 1-3-2-6. Madaling tandaan 1-3-2-6. Mabuti na 1-3-2-6 ang mapipindo niyo.
29: 1-2-3 yan, pero 1-3-2-6.
16: Oo nga, sayang na. Pero anyway, madaling tandaan. Pwede nyo laktawan yung number 2. So 1-3-2, balik ka ulit. Tapos dagdag ka ulit.
29: So baba lang na
16: yan, mga kababayan. So anyway, ito naman kumbaga patikim lamang ito. Pag alam nyo naman yung tinitikman yung si Kuya Aboy. Ayon sa ibig sabihin, yung program ng ito, kailangan po manamnam nyo at maintindihan ninyo yung gagawin. Kuya Aboy, karamihan sa mga na-scam, mukhang naririnig na namin mga initial reports ninyo noon pa. At saka sa aming pakipagkwentuhan at nare-receive namin dito sa Radyo Publiko Servisyo, may pagkugnayan sa problemang love scam.
29: Naku, meron nun.
16: Number 2, yung pera-pera scam. Ano ba yan?
29: So yun nga kay Kuya Kiko, no? So, in fact, ngayon, sa dami ng scams at ginagamitan na ng AI, nati-tailor fit na yung mga scams sa atin, kaya nakakatakot na. Pero again, mas maganda siguro yung programa natin makapagbigay ng edukasyon kasi nga, prevent ako itong mga scams na to. Kasi, parati ko sinasabi, Kuya Kiko, at parati ko pinapaalala sa mga kababayan natin, hindi tayo ma-i-scam kung hindi tayo nagpa-participate doon sa scam. So, napaka-importante din ho nun.
16: Ko, ibig sabihin yan, pagka-preventable, please expound further, Kuya Aboy. Meaning yan, mapiprevent yan dahil yung sariling natin, di ba?
29: Natin, Kuya Kiko. Ibig sabihin, no, basta tatandaan nyo lang, hindi ako ma-i-scam pag hindi ako magpa-participate. So, ano yung kailangan natin ugaliin? Di ba? Pwede ka maging mapagmatsyag. Ibig sabihin, you make yourself aware. Second, pwede kang mag-snub. Ibig sabihin, pag may mga nakikita ka text na, medyo too good to be true.
16: Okay,
29: bakit may ganito? Pag kinwestiyon nyo na yung sarili nyo, pakinggan nyo yung sarili nyo minsan kasi...
16: Katulad, tataroli, di ba? Halimbawa, tayo, pagka merong nasisend sa ating mga picture na magaganda, lalo sexy, di ba?
29: Bakit ako?
16: Mag-ingat na kayo. Mag-ingat na ho kayo.
29: Ako, pagkatabi kay misis ko, naku, stop yan. Bakit ako soisendan yan?
16: Pwede. Ibig sabihin, may control sarili mo.
29: So, basta, yun, maging mapagmatsyag, maging maalam, pwede mang isnab, at lalong-lalo na pwede yung dapat, kailangan natin yung pang-apat na M, dapat mag-report tayo kahit hindi tayo na-scam, Kuya Kiko. Kasi isipin natin, paano yung mga susunod? Kasi pwede nating i-block yung number, i-block yung account, pa-take down yung account para na hindi magamit yung mga numbers and accounts na to doon sa mga susunod na biktima.
16: Okay, well, ako ha, pahapyaw pa lamang yan. Kita nyo, kulang ang magiging isang oras nito pagka si Kuya Aboy taga nandito. Don't forget the hotline 1-3-2-6. Ay, sige nga, pahapyaw ulit pa muna habang sa Webes pa kayo inaasahan dito uupo. Paano ang magiging proseso? Diba? Ito, halimbawa, tinatanong ni Kuya Lito na taga Caloocan City ngayon, paano ba namin may pararating? Sige, pinindot na namin the hotline 1-3-2-6. ay, anong susunod po doon ng
29: so,
16: sistema?
29: So, dapat to, may sasagot na isang ahente.
16: Okay.
29: Yung ahente na yon igaguide kayo doon sa process ng pagsusumbong. Dapat ido-document yan, bibigyan kayo ng control number niyan, kung ano yung sumbong nyo. At kailangan within 24 hours, Kuya Kiko, meron kaming update sa inyo kung ano na yung status ng kaso nyo. Kasi kung hindi ho kayo in-update, may problema ho kami sa CICC.
16: Dapat
29: magkakaproblema yung mga empleyado natin sa CICC.
16: Wow.
29: Sa head nila. So, yun yung magiging...
16: Rektor Aya, alam mo na. Alam na din sa itong mga kasama.
29: So, yun ang proseso ho natin. Pero pag ang proseso rin naman nun, pag tumawag kayo, igagay kayo. So, papadala pa rin kayo na, ito ho, mag-email kayo dito, bibigyan namin kayo ng template, ito yung isusulat nyo. Pero importante ho doon, yung control number, tandaan nyo, or yung reference number, para ho, pag within 24 hours, hindi kayo sinagot, pwede kayo mag-follow up sa amin. Pero may problema na kagad pag hindi kami yung mismo nag-follow up sa inyo.
16: Okay. Yan, yung pagpa-follow up, mahalaga din po. Paano maiiwasan ang mga pagpa-follow up, yung mga follow up na ginagawa nyo, na hindi rin manggagaling sa ibang sistema, na baka sila yung ma-scam naman doon sa follow up na yon or
29: so
16: update na yon.
29: Kuya Kiko, we have a dedicated na email na para lang dyan. So, at saka may system mo kami para dyan. So kaya nga, pag halimbawa may reference number kayo na unique sa inyo, we always value ho yung data privacy natin. Compliant ho tayo sa Data Privacy Act. Na pag nagsumbong ho kayo sa amin, we make sure na confidential yung sumbong nyo.
16: Oh, yeah,
29: even ang,
16: yan, ha?
29: Yung pag-uusap natin. Kaya nga, yung reference number nyo, unique lang sa inyo. So, pag halimbawa, hindi hiningi sa inyo yung reference number or ano, bigla lang nagpa-follow up, magduda ho kayo.
16: Ang mga problemang idinudulog sa hotline 1326, protected ba ng data privacy law?
29: We guarantee ho, Kiko.
16: Yeah. Yung mga ganun bagay, ano po?
29: In fact, Kuya Kiko, pag pumunta ka doon sa action center natin,
16: opo,
29: makikita mo maraming upuan, pwede ka magsumbong doon. Pero if you don't feel comfortable nakikipag-usap openly, we have interview rooms na private. So, pwede ho doon kayong mag-usap at doon yung idulog yung problema nyo. Pinapaalala ko lang sa mga kababayan natin, although may hotline 1326, kailangan mag-participate din ho kayo.
16: Yun ang susunod na tanong ko, di ba? Talaga ba? Okay, pag-file mo sa ng reklamo mo sa hotline 1326, kayo ba pwede pang pumunta face-to-face yung mga magre-reklamo? Baka naman puro online lang at wala ng face-to-face intervention. Meron pa rin.
29: Kuya Kiko, kaya nga binuksan natin ang ating action center sa Studio 7 by Feeling Visits along Edsoc Corner, Scout Borromeo. Malapit lang. Isang commute away lang ho yan. Ibig sabihin, pagbaba nyo ng GMA MRT station, baba kayo, andyan na yung action center natin. Pwede kayong kasi it's along EDSA, so that's bus.
16: Yung MRT station na yon na Kamuning, GMA Kamuning na yan, isang lakad lang makakatabi na yung building na yan, yung Pag-ibig at saka yung building na Studio 7.
29: Action center natin 24/7 yan, Kuya Kiko. Pwede ho kayong pumunta diyan. Kaya nga sinabi ko kanina, may mga interview rooms din tayo na private na pwede kayong kung ayaw yung talagang you can come in very late at night kung gusto nyo.
16: Talagang kahit na anong oras ng na gusto nyo pumunta at meron kayong reklamo, punta na kaagad.
29: Very soon may pakapi na rin.
16: Ayun yung susunod ko. Ang galing mo. Nabasa mo, Kuya Aboy. Kailangan, siyempre. Pakapi pa. Hanam, nabanggit ng mga kababayan. Pwede ka bang manakot ng kaunti doon sa mga nang scam? Papiyaw lang. Bugado ka naman. Anong mga penalties doon sa mga na-actionan nyo ng mga involved dito sa cybercrime na ito?
29: Ako, kami naman, hindi kami sanay manakot. Pero ang sasabihin ko lang, may mga nakasuhan na ho tayo.
16: Yan,
29: at ang mahirap po doon sa pag na-involve kayo sa cybercrime, halimbawa, estafa yan. Ang scam kasi essentially, estafa yan. Mabigat na ang penalty ng estafa. Idagdag mo pa yung provision ng 101.75 plus 1 degree higher. So, imbis na hoyo ka lang ng ilang buwan, baka... manatili ka na sa oblo
16: na
29: matagal-tagal.
16: Matagal ka na sa oblo niyan. Baka bagi hukluban ka na sa oblo. Yun na. Yeah, okay. Alam ko sa mga araw na yung pilot broadcast ninyo sa Webes na, Director Aya Makalma, birthday pa naman ng Tatay Deo. Ebe, iayos at maganda, marami. Siguradong mapupuno ang 1326. Hanggang kaano karami ang ma-accommodate diyan sa hotline 1326.
29: So, ngayon, no, we have, I think we can accommodate 15 persons at one time.
16: Okay.
29: Pero,
16: yung sabay-sabay na halimbawa, dumami, ganun. Palagay ko naman.
29: Yung stations natin doon.
16: Matindi na pagka dumami ng ganun pa, no, masumobra pa doon.
29: Ang maganda nga, Kuya Kiko, even yung magiging programa natin, i-open up natin na pwede silang dumulog dito sa programa natin para doon sa mga reklamo nila.
16: Oh, yes, yes. Oh, yeah, sunod-sunod na yun. May hotline 1326, mayroon pang iba't ibang platform. At saka hindi lang pang Metro Manila.
29: Hindi.
16: Oh, ano nationwide to.
29: Nationwide to it's.
16: Nationwide. Ano ba? Kung pag nag-nationwide, kasi ang digital platform naman, worldwide to eh. Because correct, of the use of internet. Yung mga kababayan nating nai-scam din doon abroad. Mapaglilingkuran nyo rin sila?
29: Basta, again, kahit sino pwede magreklamo. Ang nangyayari kasi minsan may magtatampo sa atin.
16: Oo.
29: Pag dumudulog kasi sa atin, kulang yung ebidensya, wala yung mga screenshot.
16: Kailangan
29: din. Kaya nga pag tawag nyo sa 1326, hihingan din namin kayo at igaguide namin kayo ano yung mga ebidensya kakailangan natin para maimbestigahan. At later on, maipasa natin sa law enforcement agencies natin para naman ma-file ng kaso yan.
16: Okay. Sabi ko sa inyo, kulang ang isang oras dito. Pagka si Yusak Aboy na ang nandito nakaupo sa Huwebes, antabayanan nyo na po ang hotline 1326 ng CICC.
29: Yes po.
16: Magpapaalam na muna tayo ng konti at mag-aayos tayo doon sa seremonyang ating upuan. Magpipirmahan po sina OIC Alan Alanige, ang OIC ng PBS-BBS dito, at saka si Yusak Aboy para sa programa sa Radyo Pilipinas na CICC Hotline 1326. Ang mga panghuli mong pamensahe muna, Kuya Aboy.
29: Total na banggit nyo yung Aya Makalma. Batiin ko na rin, ho. Congratulations, ho. Director Aya Makalma.
16: Director.
29: Director Amir Muksan.
16: Kahapon.
29: Talaga? Kaot lang kahapon.
16: Ay, may magpapa-burger pa sa barger.
29: Sa atin na mga kababayan, ho. Sana antabayanan nyo, ho, ang programa, ho, namin ni Kuya Kiko at dito sa Radyo Pilipinas na Hotline 1326. Sana, ho, makapagbigay kami ng kaalaman at mas importante, ho, sana, ho, makabigay tayo ng kalunasan at katugunan doon sa mga problema nyo tungkol sa cybercrime.
16: Thank you, thank you. Sa Webes na po yan, na susunod na Webes next week, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Yun, with Kuya Aboy Paraiso.
29: Abay lang po.
16: CICC Hotline 1326. CICC? Yun. Bayan. Thank you, boss.
29: Thank you po.
16: Susunod ako doon. Ia-out ko lang itong program. Yes, sundan ko po kayo doon. Maraming salamat po, Yusak Aboy.
29: Thank you.
16: Alright. CICC Hotline 1326. Thank you, boss. Dagdagan pa natin. Meron pang mga reports doon na ating matatanggap ang ating mga kababayan. It's 10:51 the morning. Sa susunod po ako doon sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Okay. Sige po, sige po. Yusak Aboy, Aya Makalma, Director. And ma'am, thank you, ma'am. Alright. Hey guys, narito muna ang report mula kay AJ Ignacio. Ay, dati ka muna. AJ, standby lang dahil meron po muna pala akong trivia.
0: Kuya Kicks, now, alam na this!
16: Oh yes! Sa ating Kuya Kicks, alam na this! Alam nyo ba yung pagkaing uur-ulam na dinengdeng? Dinengdeng! Sabi ng mga kababayan natin, na mga taga-Ilocos na katulad ko. Oho, dinengdeng. Ayan. Nakilala rin bilang inabraw. Tataroli, di ba? Tagalog. Mark! Inabraw, Tagalog, at saka yung Bisaya. Yan, inabraw. At yung iba naman, laswa. Kaya lang, ang iba, ang isip, tataroli, malaswa. Pero masarap yun, di ba? Laswa na gulay. Eh, isang sikat po itong masustansyang ulam na may sabaw na mga Ilocano. Yan yung dinengdeng. Oh. Medyo katulad dito ng pinakbet. Ngunit, mas kaunti ang hukay o kaya yung tinatawag ng mga sahog na dinengdeng o kaya tinatawag na inabraw. Nakukuha po ang masarap na sabaw mula sa espesyal at maalat na yung ano ba, yung patis. Oo, patis o kaya yung bagoong. Lalo na pagkabagoong ng galing sa Pangasinan o kaya galing sa Batangas. Alam mo ba kung anong klase yon? Yung klase bagoong, Aisa. Oo, ang karaniwang, ilan sa mga karaniwang gulay na ginagamit na dinengdeng ay malunggay, saluyot, ampalaya, puso ng saging at bulaklak ng kalabasa. Uy, kasarap niya, no? Yung mga nag-iisip dyan ng mga kanilang lulutuing simpleng pagkain lamang. Na minsan po, nilalagyan din ito ng tirang pritong isda o kaya inihaw na isda. Oh, ang lola ko ginagawa niyan, the Aisa. Ginalagyan niya ng hipon at saka pampalasa yung halaan. Oh, yeah. Huwag na lalagyan nung malalaki pang katulad nung ano yan, yung ibang sahog pa. Yun, halaan at saka yung ano, yung hipon. Mga maliliit na hipon pwede. Ang dinengdeng ay higit pa sa isang simpleng ulam. Ito'y bahagi po ng kulturang Ilocano. Ay, wan, gayam, naimbag, mga apo.
0: Kuya Kicks, now, alam na dis!
16: Oh yes! Ang ating Kuya Kicks, alam na dis! Ay ating inahandog kay Attorney Ariel Marin na taga Romblon and Roger Go, ni Hao Ma and Consul General Willie Cuyugan. Magandang umaga sa iyo, Raquel Espiritu at syempre si Lawrence Atanasio. Lahat nakamonitor sila doon sa monitoring center ng pagbibigay ng impormasyon sa Philippine National Police. Ay, Brigadier General Neil Gotman, magandang umaga po. Ang direktor ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. In the meantime, 10:54 in the morning. Narito po report. Pa, mula kay AJ Ignacio. Magaling to. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nagsagawa na po ng Yes to Ayos program sa lungsod ng Pasay ngayong umaga. Ano ba yun? Yung Yes to Ayos na yan. Sige, alamin natin kay AJ Ignacio. AJ, Arak, good morning.
2: Yes, Boss Nino, Kiko, Dinila at inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Pasay City ang kampanyang Yes to Ayos. O ang programa, kakiko, na naglalayong isulong ang pagiging disiplinado at responsable tungo sa mas malinis na lansangan, maayos na kapaligiran at mas ligtas na komunidad. Ginawa ang aktibidad dito nga, Boss Ninong, sa Timoteo Paez Elementary School sa Pasay City, at nagpayag din ang suporta ang Boys at Girl Scout of the Philippines sa inisiyatiba ng MMDA. Ayon nga kay MMDA Chairperson Don Artes, ang Yes to Ayos ay hindi lamang slogan, kung hindi isang pagkilos para himukin ang lahat na maging disiplinado para sa mas maayos na Metro Manila.
16: Yung bukod ayos na Yes to Ayos, anak, yung sorry ha, na maputol kita, may dadagdag ako.
2: Yes, Boss Nino.
16: May plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dagdagan yung ano, multa o penalty sa mga nagkakalat ng basura sa ano, sa Metro Manila at ibang panig ng ating bansa. Ano, ang MMDA, yes, alam ko kasama dyan sa Yes Ayos program na yun eh. Tama ba?
2: Tama ka dyan, Boss Ninong, no? At nagsalita rin nga kanina si MMDA General Manager Nicolas Torre III, ano? Na mas papaigtingin pa nga nila ang kampanya upang magkaroon ng mas disiplinadong pagtapo ng basura at maiwasan na nga itong mga ganitong violation ng ating mga kababayan minsan. Alam mo naman na, Boss Ninong, medyo may kakukulitan yung ating mga kababayan minsan.
16: Oo nga.
2: Paminsan-minsan, ano?
16: Ay siya. Ay, alam mo ba yung simpleng itinuro lang sa atin sa ating mga ano, paaralan? Eh, pagka halimbawa, nasa lumba, may kinain kang pagkain na ang wrapper ay halimbawa, eh, pwede mong wag na itapon sa basurahan, ibulsa mo muna at iuwi mo sa iyong bahay. Diba? Makakatulong ka pa sa paglinis ng kapaligiran. Pero tama, linis muna, basura, free dapat ang Metro Manila at ibang panig ng ating bansa.
2: Ah, tama ka dyan, Kaki ko. At Boss Ninong, alam mo naman yung kasabihan natin, ang basurang itinapo mo ay babalik din. Yun.
16: Pero doon sa iba, ayan, gusto nilang bumabalik. Bakit ka mo? Yung basura, merong ang tinatawag dyan, may pera sa basura. Oo. Yeah. Dalawang meaning nun, para doon sa mga, alam mo na, makuti ang isip, may pera sa basura. Meron din tinatawag na, ang tawag dyan, yung circular the activity ng waste program. Mahaba kung kausapin yan. Pero maganda na dapat maipatupad na hulihin ang mga dapat na hulihin sa mga nagbabalakura ng ating, hindi lang balahura, anong tawag doon? Nagiging katulong sa pagdami ng mga basura sa ating kinaroroonan, EJ.
2: Oo nga, Boss Ninong, dapat hindi lang alam mo ba, Boss Ninong, ang kamote ay hindi na rin talaga nasa taniman. Nasa iba't ibang lasangan na rin sa Metro Manila. Kaya dapat mabigyan talaga ng sapat na violation itong mga etoma, kung tawagin nga ni Tito Dimash Tagala.
16: Thank you, anak. Thank you.
2: Alright, Boss Ninong, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, report.
16: Thank you. Diyan na muna mga kaibigan. Nagtatapos ang palatuntunan. O ina-announce ko na sa inyo, Huwebes po, iba na yung program dito sa 10 a.m. to 11 a.m. It's a CICC Hotline 1326 with Kuya Aboy Paraiso, ang Undersecretary na Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Doon kayo magpa-file, magpadala ng inyong mga reklamo, yung mga na-scam. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo, ha? Engineer Mark Boqueron, Jomarie Referial, and Mary Ann Milios. Ay, siya. Nandyan si Aiza Agorilla. Alaw si, ano, si Glory Fe, ano? Oh, siya. Sige, Glory Fe, saan ka man naroon? Inahanap ka. 10:59, ito na po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
26: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Karagdagang tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
11: Pulong nina Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider.
0: Headlines.
11: Healthcare executive sa Singapore, nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. para isulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas.
0: Headlines.
11: Apela sa dagdag na pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pinag-aaralan ng pamahalaan.
0: Headlines.
11: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Jordan payapa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
12: Headlines.
11: Pangulong Marcos Jr. nakasentro sa pagtatrabaho anuman ang resulta ng satisfaction rating survey ayon sa Malacanang.
12: Headlines.
11: Remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Headlines.
11: At kauna-unahang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsad ng Department of Education.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 6 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogo, live na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at sa harap ng pinangangambahang pagtaas pa ng presyo ng krudo, agad pong kumilos ang pamahalaan para ipaabot sa mga sektor na pinakaapektado ng gulo ang nararapat na tulong sa mga ito. Ngayong araw, July 16, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 2,000 pesos na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na mayroong mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System o SSS. Makakatanggap ang mga ito ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Pangako ng Pangulo, titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
14: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
11: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Naging matagumpay ang isinagawang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang key sectors tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence o AI, at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at magpaiting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at executives ng pinakamalaking kumpanya ng telecommunications sa Singapore nag-usap para sa expansion ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nasa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executives ng Singtel Group, ang tinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Ayon sa Pangulo, sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean Telecoms Company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment nito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. Sinabi ng Pangulo na ang gagawing expansion ng Singtel Group ay tutumbok sa AI, cloud technologies at data center infrastructure na tiyak na lilikhaan niya ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executive ng Singapore-based impact investor na ABC Impact, gayon din ang executives ng Ayala Group at mga kinatawan mula sa Temasek Trust Ecosystem sa working visit niya sa Singapore. Sumentro ang pulong sa inisyatiba at commitment ng ABC Impact na mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng AC Health. Bilang tugon dito, kinumpirma ng ABC Impact ang paglalaan nito ng 16% minority stake sa Ayala Group para maibigay ang abot kaya ngunit de kalibreng healthcare services at mapabilis ang expansion ng mga ospital at iba pang health-related facilities sa Pilipinas. Kalakip ng inaasahang expansion ng AC Health sa Pilipinas ay ang paglikha ng karagdagang oportunidad at trabaho sa healthcare and retail sector na mas magpapatibay sa pundasyon ng healthcare system ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nanindigan ng Malacanang na mananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko, tumaas man o bumaba ang kanyang satisfaction rating. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang pagtatrabaho at pagsusumikap ng Pangulo na mapagsilbihan ng bansa at kumayod para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Ayon kay Castro, gabay lang ang mga nasabing survey para matukoy ng administrasyon ang mga programang dapat pagbutihin at pagbuhusan ng pansin.
16: Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito.
11: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer

0: Mula nitong Enero hanggang buwan ng Mayo, pinakamarami dito ay mula sa mga land-based overseas Filipinos na nakapagtala ng $2.17 billion. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa na pinagmumulan ng mga padala na nakapagtala ng 39.4% ng kabuuang remittance. Sinundan nito ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan at South Korea.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mapayapa ang sitwasyon ng Filipino community sa Jordan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ng isang Pilipina doon na si Luciana Obejas, founder ng Federation of Filipino Associations in Amman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Obejas na mahigpit ang ugnayan ng Filipino community at mga opisyal ng Philippine government bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon.
2: Bahada din naman ay nagbibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Amman, Jordan. So peaceful po kami sa awa ng Diyos.
0: Si Federation of Filipino Associations in Amman, founder Luciana Obejas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang umapela ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna lang sinuspindi. Aniya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
3: Binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Positibo ang isang ekonomista na makakabawi ang OFW remittance sa Hunyo makaraang bumaba noong Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na ang posibleng pagtaas ng remittance sa June ay dahil sa pagsisimula ng pasukan. Nakikitang nakaapekto sa pagbaba ng OFW remittance ang Middle East tension at mga polisiya na ipinatupad ng Amerika.
4: Yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon pagka yung next semester na.
0: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, kinatigan ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza ang gagawing investigasyon ng Senado kaugnay sa pagsipa ng singil sa kuryente. Ayon kay Alabanza, mahalagang mahimay at mabusisi kung ano nga ba ang nilalaman ng electric bill ng isang ordinaryong consumer at makita sa mas malinaw na perspektibo ang mga pinagdadaanan nilang proseso sa pangangasiwa ng energy stakeholders. Sa panig naman ng NGCP, kung sisilipin ang kabuuang bill, ay wala pang 5% ang transmission charge na napupunta sa kanilang ahensya. Paglilino pa ni Alabanza, ang mas malaking bulto ng electricity bill ay dulot ng generation charge, distribution charge at government taxes. Makakatulong din aniya kung mapag-aaralan ng bansa ang iba pang electricity bill model ng ibang bansa para maikumpara ang good practices na dapat i-adapt.
5: Siguro dapat tingnan ng pangkabuuan yung industriya at bigyang linaw kung at ma, ano ba, mas masusi pang pag-aralan yung bawat bahagi ng isang bill at kung ano ba talaga dyan yung essential sa paghatid ng kuryente kinakain. At tingnan din yung ibang mga modelo sa ibang mga bansa kung meron tayong matututunan o may adapt. At pwedeng ba kami kailangan, may pwedeng matutunan at may sundin, may implement sa Pilipinas.
0: Yan po ang pahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-asiste ng Department

0: Department of Trade and Industry o DTI sa micro, small and medium enterprises o MSMEs para mas mapataas pa ang kalidad ng mga produktong inilalabas at ibinebenta sa merkado. Sa isang MSME conference, hinikayat ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan ang mga MSME na tangkilikin at gamitin ang mga Shared Service Facility o SSF na may mga processing machinery na makakatulong sa produksyon ng mga produkto ng mga MSME. Sa tulong din ng SSF, mas mapapataas ang kalidad ng mga produkto para mapataas ang purchase value nito nang hindi na kailangan pa ng mga MSME na bumili ng mga mamahaling processing equipment. Patuloy din niya ang pagpapalakas ng DTI sa kapasidad ng mga MSME sa tulong ng capacity building programs at mas malawak na access sa shared service facility.
1: Ang beauty ng SSF, kunwari maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa kakao. So may kakao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon. Pag uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label.
0: Si DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: De Los Santos Medical Center, unang pribadong ospital sa NCR na accredited na para sa post-kidney transplant package ng PhilHealth. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Doon, mapapakinabangan na ng mga pasyente ng De Los Santos Medical Center dito sa Quezon City ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth matapos nga itong maging kauna-unahang pribadong ospital dito sa Metro Manila na na-accredit para sa PhilHealth Z Benefit Package for Post-Kidney Transplantation Services. Layo ng programa na suportahan ng mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kinakailangang gamot, lab test at iba pang follow-up services para mapanatiling matagumpay ang kanilang paggaling. Sa kalaw ng package, yung mga benepisyo para sa immunosuppressive medicines, antibiotic prophylaxis, regular na laboratory examination at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Dr. Nilo De Los Santos, malaking tulong ang bagong benepisyo para mabawasan ang gastusin ng panghabang buhay ng mga post-transplant care at mabigyan ng pagkakataon yung mga pamilya na higit na makapag-focus sa paggaling ng pasyente. Anya, makatutulong din ito para maging mas pantay at mas napapanatili yung access ng mas maraming Pilipino pagdating sa post-transplant support. Sinabi naman ni Dr. Arwin, ang head ng kidney transplant unit dito sa De Los Santos Medical Center, na meron ng 3 pasyente ang nakinabang nito at nasa tinatayang 50 dibong piso nga yung matitipid ng mga pasyente sa ilalim ng bagong PhilHealth package. At sa ngayon ay merong higit 100 pasyente na yung sumailalim sa kidney transplant ng De Los Santos Medical Center na inaasahang makikinabang dito sa bagong PhilHealth package. Sinabi rin ni PhilHealth SVP Fund Management Sector Renato Limsiaco Jr. na bukod dito nga sa ospital ay kabilang pa sa mga ospital na may post-kidney transplant benefit ang PGH at ang NK. DTI. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin access ng mga Pilipino sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na gamutan para sa chronic kidney disease at kidney transplantation. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang magpapalakas sa LPG supply security ng Panay at Western Visayas Region ang bagong LPG facility na itinayo ng kumpanyang Isla Group sa bayan ng Liganes sa Iloilo. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng LPG plant sa Barangay Bigke na itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Western Visayas. Ayon kay Garin, prioridad ng kagawaran ang pagpapaunlad ng mas matatag na energy supply chain na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ang Isla Liganes plant ay may kapasidad na 1,400 metric tons ng LPG.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay ang Green Climate Fund ng $6.78 million na grant sa Pilipinas para ipatupad ang climate investments na napoprotekta sa mga mamamayan mula sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Finance, sa ilalim ng Third Readiness and Preparatory Support Program, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at Pasipiko na may access sa GCF Readiness Support sa ilalim ng kanilang Second Replenishment Period mula 2024 hanggang 2027. Ang grants ay tulong pinansyal mula sa mga development partner na hindi kailangang bayaran o ibalik. Nakikita namang magpapalakas ang 60-month program sa kakayahan ng bansa na magka-access, develop at magpatupad ng climate investments, alinsunod sa National Adaptation Plan at National or Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Samantala, inihahanda ng DOF ang ikalawang proposal sa ilalim ng GCF Country-Driven Readiness Window na maaaring magbigay ng hanggang 3 milyong dolyar na karagdagang grant support.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ni Senador Francis Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Naghain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inatasan ang Agriculture Committee na kanyang pinamumunuan na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ang epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spell habang dry conditions sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa agricultural products sa kabila ng nararamdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na nananatiling sapat ang supply ng agri-products sa bansa, kabilang narito ang bigas, gulay at maging ang karne. Sa katunayan, mas mababa pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, senyales na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din niya ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture para matiyak ang food security at mabantayan din ang mga pamilihan at palengke para matiyak na walang pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
4: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay at saka mga karne.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facility. Sa panayam ng programang Boses kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi nitong hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa. Sa ngayon, aniya, mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga serbisyong ibinibigay dito o nito sa mga magsasaka ay ang grinding at milling ng bigas, gayon din ang pagpapatuyo ng palay.
5: Kompleto with the packaging machine, no? So, ito po ay moderno at kaya po nito magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito lalo na po dyan sa Iloilo na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
0: Yan po ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, muling naitala ang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Nangyari pong aktividad kaninang 2:42 a.m. at 3:11 a.m. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLS Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Patuloy ding pinapalalahanan ang mga residente na maging alerto sa gitna ng aktividad ng Bulkang Mayon.
6: We're expecting na katulad ito noong 2023 na after 6 months na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. Wala pa tayong nakikitang paghupa for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further. Oh.
0: Si FIVOLS Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lokal na pamahalaan ng Maynila kinilala sa ibang bansa dahil sa husay nito sa emergency response. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ginawaran ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in Geographic Information System Award ng ESRI dahil sa makabagong paggamit ng geospatial technology sa disaster management. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Iscomore Dumagoso ang delegasyon ng lungsod sa pagtanggap ng parangal sa ESRI User Conference sa San Diego, California. Tanging Maynila lamang ang pinarangalan mula sa Pilipinas at kabilang sa 197 organizations na napili mula sa mahigit 700,000 na gumamit ng ESRI sa buong mundo. Kinilala ang paggamit ng lungsod ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring upang mapahusay ang paghahanda at pagtugon sa baha, tunog at iba pang emergency sa anyong distrito ng Maynila. Ayon sa pamahalang lungsod, bunga ang parangal ng mga proyekto ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at GIS team para mapalakas ang kaligtasan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe School Summit. Layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipapatupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
8: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
0: Si Education Secretary Sunny Angkara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalawak ng school-based nutrition program, tiniyak ng Kamara ngayong Nutrition Month. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Iniinit House Speaker Faustino Bojidi ang kalagahan ng wastong nutrisyon para sa mga kabataang Pilipino sabay ng pagtiyak na prioridad ng 20th Congress ang mga batas na magsusulong sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Sa isang video message para sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, inihayag ni Speaker D na isa sa mga naunang panukan ng batas na ipinasa ng Kamara ay ang pagpapalawak ng school-based nutrition program ng pamahalaan. Layunin ng hakbang na ito na mas paramihin pa ang bilang ng mga mag-aaral na makatatanggap ng masustansyang pagkain sa mga paaralan upang mas maging handa sila sa kanilang pag-aaral at buhay. Ipinaalala din ni Speaker D sa publiko na ang kalusugan ng mga bata ay direktang nakatali sa kalagayan ng kapaligiran. Hinimok din ng Kamara ang mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan at buong komunidad na magtulungan at makiisa sa mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
10: Sa kapulungan ng mga kinatawan, tungkuling namin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong lumaking malusog, matuto ng mabuti at maabot ang kanyang mga pangarap sapagkat ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng pagkakataon, dignidad at pag-asa para sa kinabukasan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:31 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: ni Ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
4: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo. Ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Philippine Standard Time 11:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado na po ng pulisya ang 3 suspects sa pamamaslang sa isang US Marine biologist na si Dr. Kent Carpenter Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolestya umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Sibulan, Negros Oriental kagabi. Arestado rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout sa krimen. Sinabi ni Ko na may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito sa krimen.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Propesyonalismo ng Philippine General Hospital o PGH sa pagsuri kay Senador Rodante Marcoleta, pinuri ni Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH sa pagsasagawa at pagsusumite nito sa Sandigan Bayan ng isang patas sa medical report tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos kasi ng Sandigan Bayan ang hiwalay ng medical na pagsusuri kay Marcoleta sa PGH para matukoy kung kinakailangan pa siyang manatiling nakakonfine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Matapos makita sa resulta ng pagsusuri ng PGH na walang kondisyong medical na nangangailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa ospital, iniutos na ng anti-graft court ng kanyang paglipat sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Nauna ng binatikos ni Lacson ang anyay paulit-ulit na pattern ng pagpapa-ospital ng ilang kilalang personalidad na nasa sangkot sa kasong kriminal o pinatawa ng contempt ng Senado. Binanggit niya sina dating DPWH Secretary Manuel Monoan at Marcoleta na kapwa na harap sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na naka-confine o kinonfine sa PNPGH. Sinabi rin ng senador na sa pagtalakay ng panukalang 2027 National Budget ay tatanungin niya kung sino ang sasagot sa gasto sa pananatili nila Monoan at Marcoleta sa PNPGH na anya ay pangunahing nakalaan para sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga dependent. Anya, may mga ulat na may ilang minibisyaryo ng ospital ang hindi natatanggap na kahit sila ay may karapatang mapaglingkuran nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kilos protesta sa SONA, pinaghahandaan na ng NCRPO. Pulisya, wala pang namomonitor na security threat. Si AJ Ignacio para sa report.
10: Radyo Pilipinas Report.
12: Yes, John, pinaplansya na ng puwersa ng pulisya ang pinatutupad na security plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon nga sa National Capital Region Police Office, wala pa namomonitor o natatanggap ng security threat o banta sa seguridad ang pulisya, kung saan halos kalahati o nasa 10,000 rito ay de-deploy para sa civil disturbance management upang tiyakin ang peace and order o kaayusan sa inaasang kabi-kabilang kilos protesta. Samantala, posible naman mga madagdagan ng deployment ang pulisya mula sa ibang rehiyon depende sa magiging assessment sa sitwasyon habang papalapit ang mismong araw ng SONA. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na bukod sa batas ang pambansa, may kakalat din na pwersa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa anti-criminality campaign nito. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceeding sa Senado. Naka-adjourn ng Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
13: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pagdedesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na pagpapasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Mance Carpio at ilang negosyang o negosyong nakaugnay sa kanila. Patapos ang naging caucus ng Senator Judges, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na nagkasundo ang Senator Judges na pag-aralang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ng senador ay natapos nang basahin ang memorandum na isinumiten ng magkabilang panig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kailangan ng boto ng simple majority para maaprobahan ang hiling ng prosekusyon na pagpapasampina ng bank and tax records ni VP Sara, Attorney Carpio at mga negosyong nakaugnay sa mag-asawa.
14: Mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
9: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Muling nakatanggap ng unmodified opinion ang Department of Transportation mula sa Commission on Audit makaraan ang humigit-kumulang 30 taon. Kasunod ito ng pag-review ng COA sa Consolidated Financial Statements ng ahensya para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama at kumpleto ang financial statements ng DOTR batay sa rules, regulations at standards na itinakda ng ahensya. Ang DOTR ay isa sa mga ahensya na nakakatanggap ng malaking budget at pinahahalagahan nila ang tiwala na nakuha tungo sa maayos na paggamit ng pondo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa kaugnay na balita, nakatanggap din ng unmodified opinion ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa fiscal year 2025. Para sa DILG, resulta ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng ahensya para palakasin ang internal controls, mapabuti ang financial management systems at iakin ang responsabling paggamit ng public funds. Anila, ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na kwalipikadong muli ang DILG na makipaglaban para sa Outstanding Accounting Offices Award. Ito na ang ika-anim na magkasunod na nakatanggap ng unmodified opinion ang DILG.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mahigit 3,000 police ipinakalat na sa BARM para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kabuuang 3,316 na mga tauhan ng Philippine National Police ang inatas sa magpatupad ng seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa Setyembre. Ayon kay PNP Public Information Office at acting spokesman na Police Colonel Allen Reyco, nakapag-send off ceremony na ang mga polis sa Parang Maguindanao del Norte at ngayon ay nakakalat na. Ayon kay Ko, bahagi ng seguridad ang pagpapatupad ng gun bans na nagsimula ngayong araw, kasabay na rin ang election period ng July 16. Magtatagal naman ito hanggang sa Setyembre 29 ng taong 2026. Bago dito ay una nang natukoy ng PNP ang ilang lugar bilang election hotspots. Nagbabala rin ang PNP na maaaring gamitin ang mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf Group at hiniwalay na paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters upang takutin ang mga butante at impluensya ng proseso ng halalan. Nabatid na sa Setyembre 14 ng taong ito, nakatakda ang BARMM Parliamentary Elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Tulad sa Pilipinas, may mga inisyatiba rin ginagawa sa Shandong, China para sa mga residente nito, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang Green Canteen. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Matataas na gusali at magagandang pasilidad. Dito namangha ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa Shangli o G1 Community sa Likang District, Qingdao City, Shandong, China. Sa pag-iikot nga ng mga journalist dito, hindi mo aakalain na dati itong mahirap na komunidad. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga magsasaka, mga residente at pamahalaan, naging moderno at maunlad ang kanilang komunidad. Isa sa mga ibinibida nila rito ang Green Canteen na naghahatid ng mura pero masustansyang pagkain sa mga residente at mga community center. Laking tulong din ang 70% na discount ng mga senior citizen nilang residente para sa pagkain. Ang mga ganyang programa at inisyatiba hindi na rin bago sa Pilipinas. Sa tulong ng Walang Gutong Program at 20 pesos na bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naiaangat ang pamumuhay ng mga senior citizen at ilang pang vulnerable sector. Magkakaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, ang maiangat at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Mula rito sa Shandong Province, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: Sa ating balitang sports, Pinoy Taekwondo Jins lalaban sa dalawang tournament sa South Korea bilang paghahanda sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
18: Lilipad patungong South Korea ang Philippine Taekwondo Team para sumali sa dalawang tournaments doon na magsisilbing training na rin para sa Asian Games ngayong taon. Pamumunuan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games champion Tashana Kisha Mangin ang 39 Taekwondo Jins ng bansa na lalahok sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships mula July 18 hanggang 22. Sasali rin sila sa Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championships mula July 25 hanggang 28. Pagkatapos ng mga kompetisyong ito, mananatili sa South Korea ang national team para mag-training naman sa Kyunghee University. Pakay kasi ng Pilipinas na masungkit ang unang gold medal nito sa Asian Games. Pero hindi lang ang continental event ang inaabangan sa Championships, World Taekwondo Women's Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, DMW at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Nagkasundo kontra sa illegal recruitment at trafficking sa mga OFW. Sa magbabalita, si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Para sa mas ligtas na paghahanap ng trabaho ng mga Filipino sa ibang bansa at kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng Convergence Memorandum of Agreement. Kabilang dyan ang mga bayan ng Banna, Padok, Pinili, Curimao, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway at lungsod ng Batac. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Season, tulong-tulong ang mga local government units at ang departamento upang magsagawa ng caravan at job fair upang matiyak na lehitimo ang mga recruiters na papasukan ng mga mamamayan. Kasama din dito ang Department of Labor and Employment para sa local employment at Technical Education and Skills Development Authority para sa reskilling at upskilling ng mga overseas Filipino worker. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ang bawat Filipino ay magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho, ligtas na pre-migration, pagtatrabaho hanggang pagbalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa Pangasinan, 20 pesos na bigas ibinenta ng National Irrigation Administration, APRIIS. 40,000 kilo ng NFA rice ang nakalaan para sa buwan ng Hulyo. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Matagumpay na lunsad ng National Irrigation Administration the Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems ang programang benteng bigas. Meron na sa ilalim ng inisyatibong kadiwa ng Pangulo no July 1, 2026 sa pakipagtulungan sa Department of Agriculture Regional Office 3, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Layunin ng aktibidad na maghatid ng dekalidad ng bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo para sa mga piling benepisyaryo ng komunidad upang matiyak ang abot-kayang pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kabuang 40,000 kilo ng NFA rice ang target na maibenta ng APRIS para sa buong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng mga kadiwa ng Pangulo Pop-Up Market na matatagpuan sa mga division office sa ilalim ng kanilang service areas. Bukod sa murang bigas, nag-alot din ang programa ng iba't ibang sariwa at abot-kayang produktong agrikultural na direktang nanggaling sa mga lokal na magsasaka at producer sa nasasakupang lugar. Nakatanggap din ang aktibidad na mainit na suporta mula sa mga empleyado ng ahensya at napinangunahan ni na APRIS Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel, Engineering and Operations Division Manager Engineer Melvin Santiago at Administrative and Finance Division Manager Attorney June Barrioga. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa oras na to, ongoing na ang press briefing sa Malacanang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Ating painggan si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro para sa kanyang press briefing kasama ang Malacanang Press Corps ngayong araw, July 16, 2026.
2: Ayan, sa Wimbledon, tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalaki din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance, business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.

0: cash assistance sa ilalim ng uplift program, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near-poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan or rather sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan.
1: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan.
2: Unang tanong, Tristan Odalo, Newswatch.
3: Good afternoon, Yusa Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung $10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
0: Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag. Dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayuna niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
3: So wala pong any question on the timing? Kasi baka, or it's just a mere coincidence? Because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
0: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na meron isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng world war ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
3: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo?
0: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
2: Sunod po na tanong, Ann Soberano Bombo Radyo.
4: Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po?
0: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
2: Follow-up question, Christian Bascones, PRTV.
5: Yes, sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila.
0: Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento? Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng vice presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-o-okupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol dun sa sinasabing gustong makipag
5: reconcile.
0: Ang tanong po kasi ni Kato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
5: Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kinequestion nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito?
0: Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod nating mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon?
2: Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH.
6: Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial?
0: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panlong. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon.

0: preparing for his Asona speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati?
1: Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa Asona. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang Asona speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Just a follow-up, ma'am. Given the situation now and the politics and yung magkakasunod na malaki ang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang Asona, and will he invite the Vice President?
1: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Salamat. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5.
3: Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before Asona, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he?
1: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron ng mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito.
3: But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his Asona?
1: Ayoko pong pangunahan ng Pangulo.
3: Mm-hmm. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato?
1: Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat pong magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City.
2: Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, BBC 13.
4: Yusek, with regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with his ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions?
1: Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap.
4: Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal?
1: Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular.
2: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award?
1: Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members.
2: Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
6: Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash

0: aid grant.
1: Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, special allotment release order and notice of cash allowance, 12.375 billion pesos.
0: Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements?
1: Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households. At kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po na isana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalance ito ngayon. So titignan po natin kung dapat nang itaas, at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income.
0: Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fair hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po gina-justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila. And at the same time, walang cash aid compensation coming from the government.
1: Okay, di ba na banggit na po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klasing mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto.
0: Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program or is the transportation sector. Paano po yun?
1: Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
2: Follow-up question, IB Reyes, Bilinario.
3: Ma'am, still on budget. May we know the allotment for the Office of the Cabinet Secretary?
1: Allotment?
3: Ng budget po, ni CabSec Abalos po.
1: Asa ngayon, ito ay manggagaling sa Office of the President, pero wala pa tayong detalye. Hindi pa po na ibibigay sa atin yung pinaka-detalye ng budget.
2: Another follow-up, sa Medellinia Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Magpa-follow-up lang po. Saan po expected manggagaling yung 12 billion funds para dun sa expanded uplift program po ni President?
1: Ang source po ay offered savings per national budget circular 602 and 603 as approved per office of the president.
4: Tapos may clarification lang rin po. Ano po kaya yung ipoprovide na assistance ng government doon sa mga dalawat kalahating milyong mahirap at malapit ng maging mahirap na kabahayang natutukoy sa 2024 community-based monitoring system?
1: Ang tanong mo ay kung
4: anong assistance po ipoprovide po sa kanila?
1: Yung mga poor and near poor, tama ba tayo, Sam?
4: Opo.
1: Bibigyan po sila ng 2,000 kada buwan.
4: Kasama rin po sila.
1: Kasama po sila. Na poor and near poor and low income households.
4: Yung po yung one time 2,000 or yung monthly na?
1: Monthly po. Hanggang December. July hanggang December.
4: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Ace Romero, Philippine Star.
5: Yusek, how prepared is the government to sustain these kinds of dole outs or assistance given that tensions in the Middle East persist despite the peace deal? No? So is the government ready to provide more in case the situation continues?
1: Yan ma po ang inaaral. Pag kami budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno.
5: We still have resources in case it drags on. Kung gulo sa Middle East kasi nagkaroon na ng peace deal pero mayroon pa rin mga gulo or conflict or clashes every now and then. So are we ready to sustain these kinds of dole out kung kailangan ituloy pa or magdagdag pa?
1: Sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Baka maging maayos naman. So, sa ngayon, yan po ang binanggit ng ating Pangulo at ready pong itulong ito sa mas nangangailangan nating mga kababayan.
5: Salamat po.
2: Para po sa huling katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
6: Hi, Yusek. Mabalik ko lang po ulit sa naganap na impeachment trial kahapon. Kung saan, sabi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Michael Poa, wala po silang kinakatakutang mga dokumento, wala silang tinatago, but they are opposing the request doon sa mga financial records ni Vice President Duterte sa bank, AMLAC, and BIR on constitutional grounds. Sabi po niya sa kanyang argument, no one is above the law, but in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Sabi niya po, hindi ang impeachment is a powerful constitutional tool but not a magic word or a magic wand. Sa dapat po ba na to set the record straight, mayroon na rin ng waiver si Vice President Duterte on her financial records.
1: Ang sabi niya, ang magic word, hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sabi niya, no one is above the law and neither
7: no one falls below the law.
1: Oh.
7: It means
1: no one is above the law. So si VP Sara ay hindi above the law. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala. at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Ganun lang po yun.
6: So a waiver is a necessary?
1: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
2: Salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yuse.
1: At bago tayo magtapos, tatlong dekadang paghihintay para sa inaasam na sariling bahay, nagbunga na para sa ilang pamilya sa Marikina. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pamahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ilalim ng Expanded 4PH Program ng Pamahalaan. Sa isang seremonya na ginanap kahapon, July 15, pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang awarding ng mga transfer certificates sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Noong July 8 naman ay pinangunahan din ng DSUD at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa ilalim pa rin ng Expanded 4PH Program ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang awarding sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac. Ang nasabing awarding at inspection ay bahagi ng mas pinaigting na inisiyatiba ng DSUD at Pag-ibig Fund na maghatid ng mas maraming housing options para sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulo Marcos Jr. na patuloy na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Halinga, ibinahagi ni Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, ang mga naging pangunahing kaganapan sa ikatlo at huling araw ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Kabilang sa mga naging paksa, ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa data center sa Pilipinas upang mapalakas ang digital infrastructure at makalikha ng mas maraming trabaho. Naging usap-usapan din ang tagumpay ni Filipina tennis star Alex Iala habang inanunsyo rin ang Singapore bilang susunod na host ng ASEAN Summit 2027. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang pinalawak na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Uplift Program upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Aabot sa 7.5 milyon na kabahayan o tinatayang 37.5 milyon na Pilipino ang sinasabing makikinabang sa programa. Kabilang dito ang hanggang 2,000 pisong ayuda para sa 3.5 milyon na beneficiaries ng 4-piece at walang gutom program. Tulong para sa 2.5 milyon na mahihirap at near poor na kabahayan sa ilalim ng community-based monitoring system at 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre para sa 1.5 million na low-income SSS members at kanilang mga pamilya. Sa mga tanong naman kung may nakalaan ding ayuda para sa middle-income sector, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng iba't ibang programa at serbisyo makakatulong para sa kanila. Sa usapin ng investigasyon kaugnay naman ng SEA Games, sinabi ni Castro na ginagawa lamang ng NBI ang mandato nito kaugnay ng reklamong ito na inalmahan kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay naman ng impeachment issue, sinabi ni Castro na wala dapat pag-iwas at walang itinatagong katotohanan sa impeachment at hindi dapat nalilihis ang tunay na usapin. Anya, ang issue kaugnay ng pahayag ng Vice President Sara Duterte ay hindi lamang grave threat, kundi may kaugnayan din sa kakayahan ng isang opisyal na mamuno. Idinagdag din niya na wala pa natatanggap na request ang Malacanang para sa BIR files na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Samantala, ang House of Representatives ang sinasabing in charge naman para sa imbitasyon ni Vice President Duterte sa paparating na sona ng Pangulo. Kaugnay pa rin ng impeachment issue, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kung wala umanong kinatatakutan at walang itinatago ang kampo ng depensa, dapat ay mailabas ang katotohanan. Tugon ito sa pahayag ng depensa na hindi magic wand ang impeachment. Ayon kay Castro, ang tunay na magic wand ay ang katotohanan. Iginiit din niya na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, kabilang dyan ang Vice President. Tiniyak din ni Castro na handa ang pamahalaan para sa seguridad at mga protocol sa nalalapit na zona. Sa issue naman ng flood control project, sinabi niyang nagpapatuloy ang investigasyon dito. At sa tanong kaugnay kay Congressman Zaliko, ibibigay niya ito sa mga nararapat na ahensya. Sa usapin ng pakikipagsundo sa pamilya Duterte, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-reconcile at hindi lamang ito limited sa mga Duterte at ayaw nitong magkaroon ng kaaway. Sa usapin na inilaan sa pondo para sa Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Castro na magbumula ito sa ngayon sa Office of the President. Samantala, 44 na pamilya sa Barangay Malanday, Marikina City ang tumanggap na kanilang land titles. Ito ay ayon sa ibinahagi kanina ni Yusek Castro matapos ang ilang dekadang paninirahan sa lugar na walang legal na pagmamay-ari. Pinangunahan ang nasabing programa ng DSUD at ibinahagi sa kanila ang kanilang mga transfer of certificates of titles sa mga benepisyaryo ng samahang magkakapitbahay ng Purok Tres Homeowners Association Incorporated. Bukod dito, ipinagpapatuloy rin ng DSUD ang iba pang housing initiatives ng pamahalaan sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa abot kayang pabahay. Mamaya hapon ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa roundtable discussion ng Milken Institute kasama ang mga business leaders at investors bago ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mamayang gabi. Ayon ang pinakahuling ulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
3: Maraming salamat sa iyo, EJ Lazaro. Sa ilang sandali ay isasa niyo po ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Tayo ay kakawing sa PTV4. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 12:37 ng hapon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
7: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
8: This is, bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
9: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
7: For our next food crawl.
10: Walang biro lang ang pagkakas ng ating talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Sarap.
7: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia. Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
11: Konti lang sa'yo kung sa akin to.
12: Ang dami din naman sa shawarma!
7: Dito lang sa PTV.
13: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena to Sestecom for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carter. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na pusisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
2: This is your People's Television.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalawak ng mga tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Target nito ang pagbibigay ng cash assistance sa 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na problema sa supply ng langis sa mundo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng hanggang 2,000 piso na karagdagang tulong ang nasa 3.5 milyon na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program. Magbibigay din ang pamahalaan ng tulong para sa 2.5 milyon na nasa poor at near-poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Samantala, nasa 1,500,000 manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System ay makatatanggap naman ng 2,000 pisong tulong pinansyal kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na may pagkaloob ang tulong ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
2: Inaasahang mapalalakas pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor. Ito ay matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pagbubukas ng oportunidad sa artificial intelligence at pagpapalakas ng pagtutulungan sa kalusugan at social development. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at PM Wong na isulong ang mga bagong bilateral agreement na iba yung magbibigay benepisyo sa dalawang bansa. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang parehong commitment na panatilihing mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN region.
0: Kaugnay ng balitang yan, inaasahan na rin ang mas pinabuting kalusugan ng mga Pilipino kasundo ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal ng ABC Impact kasama ang Ayala Group at Temasek Trust Ecosystem. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak sa access ng bawat isang Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Muli pinagtibay ng ABC Impact ang kanilang suporta at pamumuhunan sa bansa pagdating sa ABC Health. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak sa mga ospital, multi-specialty clinic, retail pharmacies at iba pang serbisyo. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr., kina Singtel Group CEO Yuen Kuan Moon, Globe Telecom President at CEO Carl Cruz, at Ayala Corporation Vice Chairman Fernando Zobel de Ayala. Ang Singtel ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Tinalakay nila ang mga hakbangin na magpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas at magpapabilis sa digital transformation ng bansa.
2: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Dividendo ng CDC na ibinalik sa pamahalaan umabot sa mahigit 8 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Samantala, halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark sumipa naman sa $3.8 billion. At authentic Mediterranean dining experience, hatid ng isang restaurant sa Clark. Ang mga yan sa report na ito.
3: Mahigit 8 bilyong piso. Ganito kalaking halaga ang naibalik ng Clark Development Corporation o CDC sa pamahalaan sa loob ng 4 na taon. Pero saan nga ba napupunta ang perang ito? Ang mga dividend na inireremit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs tulad ng CDC ay nakatutulong sa pagpopondo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino.
4: It's now time to introduce this year's members of the Billionaires Club. This is an elite circle of GOCCs that turned over more than 1 billion pesos in remittances. The Clark Development Corporation with President and Chief Executive Officer Agnes Vicenta T. de Venadera. CDC remitted 2.597 billion pesos. Thank you, CDC.
3: Mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 8.092 billion pesos ang kabuuang dividend remittances ng CDC sa national government. Dahil dito, nananatili ang CDC bilang isa sa mga kabilang sa tinatawag na Billionaires Club ng mga GOCC. Mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan na nakapag-aambag ng hindi bababa sa 1 bilyong piso sa pambansang kaban bawat taon. Sa likod ng mga numerong ito ay ang patuloy na paglago ng Clark Freeport. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamumuhunan at mga manggagawang sama-samang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa CDC, kasabay ng pagtaas ng dividend remittances, ang paglaki ng revenues, pagdami ng investments, paglawak ng mga negosyo, at paglikha ng mas maraming hanap buhay sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Venadera, ang mga naging resultang ito ay bunga ng matatag na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga locators, investors, at manggagawa na patuloy na nagpapaunlad sa Clark. Aniya, ang mahusay na pamamahala at maingat na pangangasiwa ng mga yaman ng korporasyon ang nagbigay daan upang makapag-ambag ang CDC sa national government habang patuloy na pinauunlad ang mga serbisyo at pasilidad sa Freeport. At sa bawat pisong na ibabalik sa pamahalaan, may mas malawak na layunin ang pagpapatupad ng mga programang pinakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa mga daan at infrastruktura hanggang sa mga paaralan, ospital, at iba pang serbisyong pampubliko, patuloy na nagiging katuwang ang CDC sa paghatid ng pag-unlad sa mas maraming komunidad. Dahil sa patuloy na paglago ng Clark, mas malaki rin ang naihahatid nitong ambag para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa mga microchip na ginagamit sa mga cellphone, sasakyan at iba't ibang makabagong teknolohiya sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa Clark Freeport. Noong 2025, umabot sa mahigit $3.8 billion ang halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark, isang malaking ambag sa industriya at ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, may 22 semiconductor at electronics companies sa Clark na nagbibigay ng hanap buhay sa 4,289 na manggagawa, patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa Freeport. Upang mas mapalakas pa ang sektor, nagtipon ang CDC at mga locator sa isang dialogo na nakatuon sa pagpapaunlad ng workforce, pagpapadali ng mga proseso, at pagpapalakas ng kanilang kompetitibidad. Ayon kay CDC President at CEO Attorney de Venadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga negosyo upang matiyak na tumutugon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakilala rin ng CDC ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis na transaksyon, pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa at suporta sa paglawak ng mga operasyon ng mga kumpanya sa Freeport. Sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap at pakikipagtulungan, layunin ng CDC na mas mapalakas pang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapanatili ang Clark bilang isa sa mga nangungunang sentro ng manufacturing, inobasyon at paglago sa bagong Pilipinas. Kapag mas mabilis ang mga proseso, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga negosyo at manggagawa. Ito ang layunin ng mga hakbang na isinulong ng Clark Development Corporation at Department of Labor and Employment matapos mapakinggan ang mga concern ng mga employer at investor sa Clark tungkol sa pagproseso ng Alien Employment Permits. Ang Alien Employment Permit o AEP ang paintulot na kailangan ng mga dayuhang empleyado upang legal na makapagtrabaho sa Pilipinas. Kasunod ng pagpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Administrative Order No. 199 na naglipat sa Bureau of Local Employment ng pagproseso ng lahat ng Alien Employment Permit o AEP applications at renewals. Nakipagpulong si CDC President at CEO Attorney De Vanadera kay DOLE Secretary Francis Tolentino upang ipaabot ang mga concern ng mga employers at investors sa Clark. Kapag Mediterranean cuisine ang pinag-uusapan, madalas iniisip natin na kailangan pang bumiyahe sa ibang bansa para matikman ang mga authentic na lasa nito. Pero paano kung ang susunod mong food adventure ay nasa Clark lang pala? Mula sa mga putahing nagmula sa hilagang Aprika at gitnang silangan, hanggang sa mga recipe na ipinasa sa iba't ibang salinlahi, ngayon maaari nang tikman ang isang authentic Mediterranean dining experience nang hindi umaalis ng Pilipinas. Sa puso ng Clark Freeport, may isang restaurant na nagdadala hindi lamang ng mga bagong lasa, kundi ng isang bahagi ng kultura ng Mediterranean. Ito ang Kuskusi Mediterranean Grill. Dito, bawat putahe ay may dalang kwento mula sa mga pampamilyang recipe, mga spices na kilala sa rehiyon, hanggang sa tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa paligid ng isang hapagkainan.
5: The company, Habibia Incorporated, aims not only to offer guests a genuine, excellent service, but to highlight the well-being and health of everyone. So their goal is to provide the community a holistic and vibrant environment. Okay, so for the first-time customers at Kuskusi Mediterranean Grill can look forward to authentic Mediterranean and North African dishes, a cozy barnhouse interior, and a warm hospitality. So guests can expect signature items like tender lamb kofte, hummus, beef kebab, and other Mediterranean cuisine.
3: Para sa mga may-ari ng Kuskusi, higit pa sa negosyo ang kanilang layunin. Nais nilang maipakilala sa mga bisita ang init ng Mediterranean hospitality, isang karanasang nag-uugnay sa pagkain, kultura at pagsasalo-salo. At naniniwala rin sila na ang Clark ang tamang lugar para dalhin ang ganitong konsepto dahil sa patuloy na paglago nito bilang destinasyon para sa negosyo, turismo at lifestyle. Pero ang tunay na sikreto ng bawat putahe, nagsisimula ito sa kusina. Sa pangunguna ng isang chef mula sa Tunisia, sinisiguro ng Kuskusi na nananatiling tapat ang bawat pagkain sa mga lasang kinagisnan sa Mediterranean. Mula sa mga authentic spices at ingredients na inaangkat mula sa iba't ibang bansa, hanggang sa maingat na halal preparation. Bawat detalye ay mahalaga upang maihatid ang isang tunay na Mediterranean experience.
6: So we try always to applicate the dish that what we bought it from the countries with the same and exact recipe to be authentic and special. And of course you cannot do something special if you didn't do it with love, if you didn't do it and you are happy. So of course we try to make sure all our dishes to be special and authentic to save the flavor.
3: See, ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lasa, pagkilala sa ibang kultura, at paglikha ng mga alalang nabubuo sa bawat pagsasalo-salo. At habang patuloy na lumalawak ang mga pagkain at karanasang maaaring matuklasan sa Clark, patunay ito na hindi na kailangang tumawid pa ng karagatan upang maranasan ang mga lasa ng mundo. Minsan, nasa Clark lang pala ang iyong susunod na food adventure. Kaya kung ang hanap mo ay bagong dining experience, shopping for specialty finds, o kaya naman ay oras para sa wellness, baka nasa Clark na ang susunod mong weekend destination. Habang patuloy na dumarami ang mga bagong attraction sa Clark, mas lumalawak din ang mga pwedeng explore na mga puntahang siguradong inyong babalik-balikan. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas. Ngayon,
2: abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilaho sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
20: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Alisa Tayag.
21: At ako naman po si Chris Nireplan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa talapihitang 738 at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at disudgov.ph. Ang DSUD Kapihan sa Radyo po ay mapapakinggan po ninyo at mapapanood niyo po pansamantala mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ang pababagong po ito ng schedule na ito ay upang magbigay daan sa impeachment trial special coverage para po sa mga updates mula sa DSUD. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at maaari niyo po kayong magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
20: Ayun nga po, no? So ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang mga updates po mula sa DSUD. Pero bago po ang lahat, pinaalalahanan po namin kayo muli na alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 mula sa Office of the President, ang aming central at regional offices po ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Webes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Habang sa Biyernes naman po ay naroon naman po ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
21: At Ali, ito nga nakaraang Linggo, no? Nagkaroon muli ng mass conciliation sa ating mga Homeowners Association and Community Development Bureau para sa mga home buyers, homeowners at developers na sakop ng DSUD Regional Office 4A at NCR.
20: So ayun na nga po, no, mga ilang mass conciliations na po ang ginanap dito po sa DSUD po noong nakaraan po, dalawa or tatlong araw na po ang conciliation para sa Regional Office 4A. At ngayon nagkaroon nga po nung nakaraan lamang din ay para po ito sa mga kinasasakupan po ng regional office ng NCR. At pinangunahan po ito ni Supervising Senior Undersecretary Sharon Faith Pakis. At ang ilan po sa mga concerns po dito sa mga mass conciliation po ay agara naman pong naresolba, which is kinatutuwa nga po ng mga dumalo. At syempre naman po ito po ay alinsunod po at parte po ng Zero Backlog Program sa utos po ni DSUD Secretary Sir Ramon Aliling. At naroon din po at full force din po ang HOA CDB sa pamumuno po ni Director Ling Rigor at iba pang opisyal po ng DSUD upang pong mag-oversee or pamahalaan po ang naging aktibidad. So isa naman pong update din mula po sa conciliations po ito, no? Nandun din po si Yusek Marisol Ananias para po makita kung ano nga po ba ang nagaganap dito sa mga conciliations na ito, kung ano na po yung mga concerns ng mga tao, dahil usually din po kasi parang may mga pagkakapareho din po sa mga concerns ng mga mga home buyers at malaking bagay po para sa kanila na marinig po sila ng mga developers. At ayun naman po, kinatuwa po talaga ng mga tao na dumalo na naresolba naman po ang karamihan po sa kanilang mga concerns. At para naman po sa mga magagandang balita, higit sa 200 individual po mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association Inc. ang nakatanggap po ng kanilang Transfer Certificate of Titles. Ito po ay naganap sa Antipolo City at upang balikan po ang araw na iyon, panoorin po natin ito.
1: Kanina ng paramihang mga Pilipinong nakatatanggap ng kanilang mga titulo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Higit sa 200 residente ng San Isidro Labrador Homeowners Association Incorporated mula sa Antipolo City ang nakatanggap ng kanilang Transfer Certificate Titles sa ilalim ng Modality na Enhanced Community Mortgage Program. Ang naging awarding ay pinangunahan ni DSUD Secretary Sir Ramon Aniling, Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa at pamunuang lokal ng Antipolo City. Noong nakaraang Linggo din, nagkaroon din ng awarding of titles sa Antipolo City. Patunay ito ng tuloy-tuloy na paglago ng Expanded 4PH at na mas maraming Pilipino na ang naabot ng programa. Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.ph.
20: Ayun po, no, nabigyan po ng kasiguraduhan sa kanilang mga lupang kinatitirikan ang mga miyembro ng San Isidro Labrador Homeowners Association Inc. Phase 1, 2, and 3. So tatlong phases po pala itong na-awardan ng araw po na yun, no. At sabi nga po nila, malaking bagay daw po na matanggap ang kanilang titulo dahil yun na po ang katibayan talaga ng matagal nilang pagtutulungan, pagsisikap po na mabayaran ang kanilang mga lupa sa SHAFC. At ito na nga po, no, nakapanayam po ng DSUD ang ilan sa kanila at panoorin po natin ito.
1: Naiaangat na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan. sa naging Enhanced Community Mortgage Program Awarding na ibahagi ng mga benepisyaryo na kaakibat ng mga sertipiko at titulong na ibibigay sa kanila ay kinabukasan na may kaligtasan at kasiguraduhan.
4: Ako po si Gerardo Paderes, presidente po ng SELHOA or San Isidro Labrador Homeowner Association Phase 2. Formal settler kami nung una, since 1995. Nung nag-uumpisa, hindi may iwasan kasi yung duda. Yung wish namin na mapasa amin ang lote, kumbaga nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing. Yung kasiguraduhan, alam naman natin ang panahon, umuulan, no? Is tag-init, dumilindol. So, pag merong kang sariling tahanan, feeling ma'am is safe na safe ka. Yun po yung nararamdaman namin dito. I'm a tricycle driver. Pero awa tulong ng Diyos, is nagkaroon ng konti, isa binayaran ako. Papasalamat ako sa national government and then sa local government. Mabibigay na po sa amin yung title na inasama-sama namin na ng 25 years. Awa tulong po ng Diyos is mabibigay na po sa amin.
5: Ito si Elmer Reyes. Ako ang presidente ng San Isidro Labrador Homeowners Association Phase 1. Dumating po kami dito nung lumipat ang parents ko 1997. Dito na rin ako nagkapamilya. Nagkaroon ng anak, maliban sa nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, nagkaroon na kami ng kasiguraduhan sa paninirahan. Nakakatiyak namin, hindi na kami mangangamba na baka demolish o alam mo na kung saan-saan papuntahin pa at lumipat. Ay sobrang saya po. Talagang sobrang laking tulong para sa amin na magkakaroon kami ng sariling lupa sa halagang 300 piso sa loob ng isang buwan. Ako ngayon bilang isang magulang, ang lagi ko talagang sinisecure yung magiging kinabukasan ng aking mga anak. Kung saan sila pupulutin at kung saan sila pagdating na wala na kami, wala na yung magulang. Since ngayon na may sarili na kami lupa, may sariling bahay, hindi na kami mangangamba na baka maging pakalat-kalat na lang kung saan-saan na lang mapunta yung mga anak namin kasi meron na silang sariling matatawag. Ating mahal na Pangulo, maraming salamat. Continuous lang po sa mga proyekto, yung mga magagawa nyo at may tutulong para sa mga umayan. Lagi po namin nakikita yon.
1: Layunin na Expanded for PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
21: Ayan nga po, no, ating natunghayan ang mga testimonies po ng ating beneficiaries sa Antipolo. Ito nga po ay personal na binigay ni DSWD Secretary Aliling kasama na Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa at Lokhala Pamahalaan ng Antipolo. Ito po ay mga titulo ng mga beneficiaryo at masayang-masaya nga po ang ating mga beneficiaryo na nabigyan ng pagkakataon na mapasa kanila po ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan at sa abot-kayang halaga ay nakamit nga po nila ang kanilang sariling tahanan po.
20: So, dun nga sa naging testimony ng dalawa sa mga ipinakita nating mga benepisyaryo, nabanggit nila dun na bukod sa kasiguraduhan ay sigurado din sila na meron silang maipapamana sa kanilang mga anak. Isa sa mga malaking worry yan sa mga magulang ay kung saan nga daw pupulutin ang kanilang anak, saan kaya maninirahan ang kanilang mga anak. So malaking bagay para sa kanila na eto na.
21: Na-secure nila.
20: Yes, na-secure na nila.
21: Future.
20: Mm-mm. Kasi nga sa panahon ngayon, napakamahal nga naman talaga bumili ng sariling bahay, lalo na sa mga pribado, sa ibang sa kung kukuha ka sa iba, napaka laking halaga ang kailangan mo ilabas. Kaya malaking bagay para sa kanila na doon sila sa kanilang kinalakyan, nabanggit din ng mga beneficiary na doon na daw sila lumaki doon sa mga lugar nila. Mm-hmm. At syempre dahil doon na nila na i-build o na
21: nurture yung mga anak nila.
20: Oo, at kanilang mga kabuhayan ay nandun na rin. No? Kaya mahalaga sa kanila na itong lugar na to, itong bahay na to mismo ay mapasa kanila at ito na nga ang katibayan no, na makuha nila ang kanilang mga titulo. At dito naman po sa Armenia Tarlac, no, nabanggit natin kanina na may pagkamahal nga ang pagkuha ng bahay sa ibang mga lugar. Pero po dito po sa Armenia Tarlac, mahigit or aabot sa 7,000 na socialized housing units ang nalalapit ng maitayo. So makikita natin, no, ano nga ba ang kahalagahan ng socialized housing dito po sa ating bansa, panoorin po natin ito.
22: Aabot
1: sa 7,000 socialized housing units ang planong maitayo sa Tarlac City sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binisita ni PSED Secretary Jose Ramon Anhing kasama ni Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at Pag-ibig Fund Deputy CEO Alex Aguilar ang Kaya Homes Tarlac. Ang Kaya Homes ay isang subdivision development sa Barangay Armenia Tarlac kung saan 7,000 na pamilya ang maaaring manirahan sa oras na ganap na itong matapos. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisod.gov.ph.
20: Ayun po, no, nakita po natin at kita rin po natin sa ating mga screens. Ito nga pong Kaya Homes Tarlac. At ito pong Kaya Homes sa Barangay Armenia ay isang 49-hectare subdivision development. So, ang laki nito at kasya nga ang 7,000 na housing unit, socialized housing unit. So, 7,000 na pamilyang Pilipino ang maaaring makabenefit po dito sa proyektong ito. At syempre, ito po ay nasa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program po, no, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa naging pagbisita po ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kasama niya rin po dito si Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at Pag-ibig Fund Deputy CEO Alex Aguilar. At nakita nga po natin sa ating mga screens, ito rin po ang nakita mga model units po ng ating mga housing executives. So ang kanila pong expanded 4PH unit na tinatawag na NAYA ay may dalawa pong palapag. So dito po sa NAYA na house po nila or housing unit nila, meron po itong floor area na 32 square meters. So malaki po siya, malawak po talaga siya. Nung nilibot po namin, parang ang saya mag-imagine na makakuha rin ako ng ganitong klaseng pabahay, no? So sa bawat unit po ay may dalawang kwarto at one toilet and bath at malawak na living space po para sa mga titira dito. So isa po siyang option po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga taga Tarlac na kung gusto niyo pong kumuha ng sariling bahay, ito po, maaasahan niyo po ang itong tinatayo Kaya Homes sa Barangay Armenia. At hindi lang po yan, meron din pong espasyo po para po sa motorcycle or e-bike parking. Siyempre, sa mga papasok sa school, sa mga papasok sa mga trabaho nila, isang mahalagang bagay ang merong mapagparadahan po, no? So, isa po ang Kaya Homes Tarlac sa mga horizontal or subdivision type housing sa ilalim ng expanded 4PH. At ito rin po ay kabilang sa Pag-ibig Fund subsidized interest rate. So, maliit lang din po ang babayaran dito na monthly amortization. So, sa marami pong nagtataka, no, ang expanded 4PH ba ay vertical lang or yung mga parang condo units, condo unit na mga type na housing. Pero ito nga po, no, patunay po itong Kaya Homes sa Tarlac na meron din pong horizontal na option para po sa ating mga kababayan na mas gusto po na ganitong klaseng pabahay po ang applyan o kaya naman ang mabili.
21: At yun nga, Ali, no, binisita rin ng ating housing executives ang Brentwood Residences sa Capas, Tarlac para sa isang site inspection at ceremonial awarding. Dito nga ay nakapanayam ng DSUD ang ilan sa mga benepisyaryo at panoorin po natin ito.
1: Parami ng parami ang mga pamilyang Pilipino ang nakakakamit ng kanilang pinapangarap na sariling tahanan sa pamamagitan ng expanded pambansang pabahay para sa

0: bahay. Maraming salamat kay Pangulong BBM kasi ibahagi na proyekto. Saya kasi sa wakas may sarili ng bahay.
1: Sobrang it's a dream come true. Napakasaya ko na mayroong swak sa budget ko. Iba talaga yung nangangarap ka na, ay, sana ba may sarili akong bahay. Magagawa mo kasi lahat ng gusto mo sa bahay mo, makapagpahinga ka ng maayos, na hindi ka nahiya sa kamag-anak mo. Diba, iba talaga yung feeling na, na may sarili kang bahay. I'm very grateful na nakabilang dito, naka-avail ako sa expanded 4-page program sa admin na ito na kay PBBM po. Maraming salamat po talaga kasi naisakatuparan po yung mga pangarap. Hindi lang ako, pati mga kaibigan ko, na uy, pwede pala kami magkaroon ng sariling bahay.
2: Ang dating pangarap ngayon ay realidad na. Patuloy ang pagsisikap na expanded 4PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang magkaroon ng sariling tahanan.
3: Ayun po, no? So nakita po natin ang Brentwood Residences at ito naman po ay sa Maycapa, Tarlac. So ito po ay isang APEC Homes Development kung saan magkakaroon ng abot sa 9,000 socialized housing units ang maaaring maging bukas po para sa ating mga kababayan. At sa naging pagbisita nga po ng ating mga housing executives sa pangunguna po ni District Secretary Jose Ramon Aliling, in-expection po nila ang mga ready for occupancy units. At ito rin po ang ating makikita sa mga screens natin. At malaki din po at maluwag din po ang espasyo po dito sa Brentwood Residences. Sa naging testimonies po ng mga beneficyaryo, na share po nila talaga na iba kasi ang may sariling tahanan.
4: Malaking kaginhawahan para sa kanila dahil nga ay meron silang kalayaan gawin ang kanilang kagustuhan sa loob ng kanilang pamamahay.
3: Kasi iba nga daw kapag nag-rent, yun yung lagi nilang agam-agam na parang paano pag bigla kang pinaalis? Syempre wala kang magagawa dahil nangungupahan ka pa lang.
4: Sa kalamitan ng mga rental housing, kalamitan doon may mga rules. Halimbawa, bawal kang magpukpok, bawal kang magkabit ng kung ano-ano, bawal mabaguin yung paint. So may mga ganong rules sila. So ang kaibahan ng pagkakaroon ng sariling bahay, may freedom ka to design your own house, di ba?
3: Iba din yung happiness na nabibigay no, kapag meron kang freedom na ayusin yung sarili mong bahay sa design na gusto mo. Naalala ko, meron tayong beneficiary na nakausap din na sabi niya isa sa mga bagay na una niyang ginawa na nakuha niya yung unit ay dinesign niya. Gandang-ganda din tayo nang binisita natin sa yung kanilang unit. No?
4: Makikita nga natin doon na yung pagiging artistic ng ating mga beneficiaries ay naa-apply nila sa loob ng sarili nilang pamamahay.
3: Yes, and syempre, it's a form of expression. Doon din nila nalalabas din talaga yung sarili nila, mga personality nila sa mga bahay nila. At syempre, iba nga daw talaga ang pakiramdam na after so many years of renting, ito na, meron ka ng sarili mong tahanan.
4: Naswak sa budget.
3: Yes, yun. Yun ang pinaka-importante no? Dito sa expanded 4PH po ng ating gobyerno ay hindi po aaray ang ating bulsa. Mga bulsa dahil abot kaya, pinapaabot kaya pa ang monthly amortization, ang bayad buwan-buwan sa inyong mga housing units. So, malaking bagay talaga. Lalo na sa mga beneficiaryo natin na matagal nang nangungupahan ang itong ang expanded 4PH. So, kasama rin ng kalihim dito sa pagbisita sa Brentwood Residences, si Undersecretary Eduardo Robles Jr. na head ng expanded 4PH Project Management Office. At siya nga rin po ang punong abala po pagdating po sa mga proyekto po na pinupuntahan natin sa ilalim ng expanded 4PH. At personal din nilang inabot ang mga ceremonial keys sa mga beneficiaryong na isakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Oh, so time check muna po tayo. Ang oras ngayon ay 1:18 ng hapon. Hindi pa dito nagtatapos ang ating talakayan, kaya wag muna po kayong BBTO. Magbabalik ang DZUD Kapihan sa Radyo.
5: DZUD Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil

0: sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free.
1: Oo,
0: wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa Asian Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Disus. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Ayan po, no, andito pa rin po tayo sa Disud Kapihan sa Radyo. At kahapon lang po, no, ay natuldukan ng ilang dekadang paghihintay sa kasiguraduhan sa kanilang mga lupang kinatitirikan ang mga miyembro po ng samahan ng magkakapitbahay Purok Tres Homeowners Association Inc. Phase 2A sa Barangay Malanday, Marikina. At narito nga po na may ihinanda pong ulat ang ating kasama at partner ngayong araw na si Christine Replan. Panoorin po natin ito.
9: Pinangunahan ng Department of Human Settlements or Urban Development Secretary Jose Ramon Liling at ni Social Housing Finance Corporation President si Federico Laksa ang paggawad ng mga titulo sa mga miyembro ng samahang magkakapit bisig ng Purok Tres Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Formal lang naging ganap na may-ari ng kanilang mga lupa tinitirhan ang 44 na pamilya mula sa nasabing asosyasyon matapos sila tanggapin ang kanilang Transfer Certificates of Title o TCTs sa Learning Span na Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4-PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ito ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP na yung sinagawa sa pakikipagtulungan sa pamahalaang lungsod ng Marikina. Sa kalaw ng proyekto ang isang on-site housing community sa Purok 3, Barangay Malanday na napondohan na sa pamamagitan ng 9.36 milyong community loan. Ayon kay Secretary Liling, patunay ang pamamahagi ng mga titulo sa patuloy na pagtupad ng pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ng Expanding 4-PH program upang mas maraming pamilya Pilipino ang magkaroon ng seguridad sa paninirahan. Dagdag pa niya, higit sa isang likod na dokumento ang bawat TCT dahil ito ay nagpapatibay sa karapatan ng mga beneficyaryo bilang mga may-ari ng lupa, nagbibigay ng katiyakan sa kanilang paninirahan at nagsisilbing pundasyon ng mas matatag at maunlad na pamayanan. Para naman kay HOA President Cristina Bautista, ang nangyaring awarding ay isang katuparan na matagal nilang pangarap na pagtanggap ng mga individual at titulo matapos ang 3 dekadang paninirahan sa lugar. Ayon kay Bautista, ang mga TCT ang nagsisilbing patunay tuluyan na lang natamo ang seguridad at kasiguruhan sa lupa matagal nilang tinatawag na tahanan. Ako sa Kisnerapan ng Department of Human Settlements Urban Development, Pasig Sud Express Balita.
1: Ayan nga po, ating natunghayan ang isang awarding na ginanap po sa Marikina. Mm-mm. Ngayon po ay 124 families ang nakatanggap ng kanilang Individual Transfer Certificates of Titles o TCTs sinal ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4-PH program ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ayun po, nabanggit po ng mga beneficiary.
1: Ay, correction lang po, 44 families po ito, hindi po 124.
6: Ah, okay. Yun nga po, nabanggit po ng ilan sa mga beneficiaryo kahapon na ito pong lugar po nila ay madalas daw pong bahain.
1: Mm-mm.
6: At malaking bagay po sa kanila ngayon na meron na po silang titulo dahil hindi na daw po sila magdadalawang isip pa na pataasan ang kanilang mga bahay, lalo na pagdating ng tag-ulan dahil kahit na meron naman nang na i-develop doon na parang dike para hindi na sila masyado bahain. Kapag nagkakaroon din sila ng sarili nilang desisyon na para maging ligtas sila, kailangan nila pataasan na kanila mga bahay. So, yun nga, nagdadalawang isip daw sila noon na pataasan nito dahil nga baka daw mapaalis sila o kaya baka daw biglang isang araw may dumating na may-ari. Pero ito na nga po, meron na daw po silang hawak na katibayan na meron na silang karapatan sa kanilang bahay or sa lupang kinatitirikan ng kanila pong mga tahanan. At ito po ay naging posible sa modality na Enhanced Community Mortgage Program na binigyan buhay po muli ni Sekretaryo Ceramon Aliling. Yan po ang lagi naming naririnig din pag pumupunta kami sa mga ganitong klaseng activities or ECMP awarding na nagpapasalamat po talaga sila na naibalik po ang CMP noon na ginawang Enhanced Community Mortgage Program ngayon dahil mas pinalalawak pa po, pinapaganda pa ang modality po na ito no, sa ilalim ng Expanded 4PH. At pinangunahan nga rin po ito ng ating kalihim na si Secretary Ceramon Aliling kasama sila Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang naging awarding po sa ating mga beneficiaryo. Talagang sinisigurado po talaga ng ating mga executives po no, na sila po mismo ang magbibigay sa ating mga beneficiaryo. Ganun po nila pinapahalagan ang ating mga kababayan at para din po makita ang ngiti sa mga mukha ng ating mga beneficiaryo lalo na ito na nga po ang kanilang pinapangarap na mga titulo. Bigyan daan na lang po muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. DENR nakiramay sa nasawing marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Environment and Natural Resources sa pagkasawi ng kilalang marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa isang pahayag, kinilala ng DNR ang naging malaking papel ni Carpenter sa konserbasyon ng yamang dagat sa Pilipinas. Ang niyang ilang dekadang pakikipagtulungan nito sa mga Pinoy scientists ay naging makabuluhan sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa coral reefs at marine ecosystem ng bansa. Kabilang sa pinakamalaking ambag ni Dr. Carpenter ang kanyang pananaliksik sa Tubahataha Reef Natural Park na kinilala bilang isang UNESCO World Heritage Site at sa Verde Island Passage. Nagsilbi rin siyang expert witness sa South China Sea Arbitration kung saan inilihad niya ang naging epekto ng dredging at pagkasira ng coral reefs sa kapaligiran gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa marine science. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Mga residente sa Las Piñas City na bigyan ng libreng serbisyong medikal. Si Luisa Erispe sa balita.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nabigyan ng libreng medical at dental consultations, laboratory services, ECG, chest x-ray at iba pang serbisyong medikal ang nasa 400 residente ng Barangay Almanza 1 sa Las Piñas City. Sa pamamagitan nito ng Health and Wellness Caravan ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas, nasa 1,600 serbisyong medikal naman ang nailapit sa mga Las Piñeros. Ayon kay Mayor April Aguilar, alkalde ng lungsod, layunin ng caravan na gawing abot kamay at hindi napahirapan ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga residente. Nagpasalamat naman ang pamahalaang lungsod sa mga doktor at health workers na voluntaryong tumulong sa caravan. Inaasahan na mangiikot din ang health and wellness caravan sa iba pang barangay sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe.
1: At nung karang linggo nga po ay nagkaroon ng signing of a memorandum of understanding sa pangunang Department of Budget and Management o DBM at ilang ahensyo ng gobyerno kabilang ang Department of Human Settlements and Urban Development at para sa mas pinatibay na pagtutulungan sa pagpapalakas ng transparency, accountability, innovation at meaningful citizen participation in governance.
6: Ayun po, napakinggan po natin ang naging mensahe po ng ating kalihim tungkol dito. Panoorin natin ito.
13: The President Sebastian, our friends from the University of the Philippines, ang ating mga kaibigan mula sa aking alma mater, De La Salle University, ladies and gentlemen, fellow servants in government, magandang tanghali po sa ating lahat. The Philippine Open Government Partnership reminds us that good governance is not measured simply by the information we disclose, but by how we engage citizens, strengthen accountability, and deliver better outcomes for our community. Transparency builds trust, while meaningful citizen participation ensures that government plans and programs reflect the real needs and aspirations of the people we serve. For the Department of Human Settlements and Urban Development, these principles are at the core of our mandate. Every land use plan, housing program, and human settlements initiative shapes the future of our communities. These determine where families will build their homes, where public facilities and businesses will be established, and how our cities and municipalities will grow to become safer, more resilient, and more inclusive. That is why planning should always be done with the people. This is the vision behind our initiatives, such as the Plan Smart for Sustainable Human Settlements and the Automated Land Use and Zoning Compliance Assessment and Monitoring. Our AutoCAM tool, through these innovations, we are making governance faster, smarter, and more responsive. We are helping local governments prepare better people-centered plans while ensuring that housing projects, infrastructure, and other public investments are implemented in the right locations, consistent with sound land use planning and resilient principles. Ultimately, good planning is about ensuring that government plans are translated into safe and decent homes, sustainable communities, efficient public services, and development that truly reaches those who need it most. Our partnership with the Department of Budget and Management reinforces this commitment. Together, let us continue building a government that is open, accountable, participatory, and committed to transforming good plans into meaningful change for present and future generations. Maraming salamat po at muli magandang tanghali po sa ating lahat.
6: Ayun po na, so ipinagtibay po ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na mahalaga ang transparency upang mabuo ang tiwala ng ating mga kababayan. At dagdag pa raw dito, ang prinsipyo daw po na ng transparency, accountability at innovation ay lapit po sa mandato ng DSUD. Nabanggit din ng Kalihim ang kahalagahan po ng pagpaplano sa mga proyekto alinsunod sa pangangailangan ng mga mamamayan. At nung nakaraan lang po sa DSUD Central Office po ay nagkaroon po ng launch po ang AutoCam. Mm-hmm. At ito po ay mahalaga po para po sa ating mga kababayan, sa mga LGU din, na nangangailangan po ng tulong ng siyensya, no, sa pagpaplano po ng kanilang mga lungsod, na kanilang mga probinsya, kanilang mga municipalities. Mm-hmm.
1: Ito rin ay isang gabay at halimbawa ng land use planning po ng DSUD ay kung saan mahalaga ang partisipasyon po ng bawat residente upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kayusan sa kanilang lugar.
6: Opo, ngayon naman po, bigyan daan lang po natin ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang DSUD Kapihan sa Radyo.
14: DSUD Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
16: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
17: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
16: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
18: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino.
20: para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Ako si Mark Anthony Baon mula sa San Antonio, Agua, Union. Isa sa napiling scholar ni President Bongbong Marcos. Nagpapasalamat po ako sa pamahalaan kay President Bongbong Marcos na binigyan po kami ng opportunity na bigyan ng scholarship para ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Malaking tulong po ito para ipagpatuloy namin at para mabayaran namin yung mga kailangan naming bayaran sa school, tulad na lang po ng thesis namin ngayon, mga tuition fees and other expenses sa school namin. And nagpapasalamat po ako sa Barangay San Antonio kasi isa po ako sa napili nila bilang scholar. Lalong-lalo na po kay punong barangay Sir De Vera, kay Sir Rusty na sekretary po namin, and also kay President Bongbong Marcos, nagpapasalamat po ako kasi nagbigay po kayo ng opportunity para ipagpatuloy namin yung pag-aaral namin. And sa pamahalaan po, maraming salamat po.
24: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
21: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
25: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
21: Disusun. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ayan, tayo po ay nagbabalik dito po sa Disud Kapian sa Radyo. Pero bago po tayo magpatuloy, aming po binabati ang aming direktor, Director Mario Maliari at Director Tin Pascual Bello.
6: Hello po sir, hello po Attorney Tin. Ang aming mga boss, yan, na sila, Director Mario at Attorney Tin. No? Sila ay very hardworking. At hindi pala namin na-mention kanina na kami po ay pansamantalang humahalili para sa kanila dahil marami din po mga kailangan gawin ng ating mga kasamahan, kasama din po sa DSUD SEPA. Hello din at good afternoon sa
1: good afternoon po sa lahat.
6: Sa aming mga kasamahan po dyan sa SEPA sa DSUD. So tuloy-tuloy na po tayo sa mga updates. Layunin ng expanded 4PH ang mabigyan ng sariling tahanan ang bawat pamilyang Pilipino, at kabilang na rin po dito ang ating mga kababayan na dating mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. At nakapanayam po ng DSUD ang ilan sa mga benepisyaryong ito, at ang ilan sa kanila ay nakatira na sa Abuab Tower sa San Mateo, Rizal. Alamin po natin ang kanilang mga kwento. Panoorin natin ito.
28: Noong nakaraang taon, nabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayang miyembro at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps na magkaroon ng sariling tahanan. Ngayon, bumalik ang DSUD sa Abuab Tower sa San Mateo, Rizal upang kamustahin ang mga benepisyaryo ilang buwan matapos ang kanilang paglipat.
29: Sa dati namin tinitirahan po, marami kasi kami nangungupahan dati po. So, yun po, nabukod po ako. Sobrang abot kayo po. Yung pagbabago po, masaya po at saka komportable dahil makakilos ka sa sarili mo po. Maganda yung ganitong correct po ng gibier mo dahil nabibigyan po ng pagkakataon yung ilang tahanan. Papasalamat po kami dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na mabigyan po ng sariling bahay.
30: Sa ngayon po, gumaan ganun yung buhay namin kasi meron po kami sariling bahay. At saka hindi na rin ako nag-iisip kung pag walang pambayad, eh, basta na lang kay paan sa may pagnunupahan. At least dito po, naguhunod ka ng maliit na halaga para sa'yo na talaga. Nagagawa na namin kung ano gusto namin sa loob ng bahay. Wala na akong isipin, paano ako hindi pwedeng galawin ito. Ngayon po, nagagawa ko na po lahat. Nakakapagluto na ng maayos. May sarili kami siya na hindi namin kailangan na magmadaling maligo. Pangulo Marcos, gusto akong nagpapasalamat kasi isa ako sa nabigyan ng ganitong pabahay.
28: Bakas sa mukha at ngiti ng mga dating Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries ang ginhawang hatid ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng ating Pangulo. Malaki na ang pinagbago ng pamumuhay nila. Laking kaginhawaan din sa kanila ang pagkawala ng pamamba na sila ay mapaalis sa kanilang mga tirahan. Naging posible ito sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang magandang pagtutulungan ng DSUD, DSWD at lokal na pamahalaan. Sa expanded 4PH, maraming pamilyang Pilipino na at mas marami pa ang mabibigyan ng pagkakataon na may sa katuparan ng kanilang pangarap na magkaroon ng ligtas, disente at abot-kayang tahanan.
1: Nga si Almonte. Ayan nga po, ating natunghayan ng mga beneficiary po at mga dating member po ng 4Ps na napagkaulubaan po natin ng oportunidad na magkaroon ng sariling tahanan sa mas abot kayang halaga. At ang Above Towers po ay matatagpuan sa San Mateo Rizal. Ito po ay isang proyekto ito sa Expanded 4PH program na malapit po sa Metro Manila.
6: Ayun po, no, napanood po natin ang kanilang mga testimonies at malaking bagay nga po para sa kanila na hindi na nila kailangan mailang sa kanilang mga galaw, komportable na sila sa kanilang pang-araw-araw dahil yun nga po, no, hindi nila kailangan magmadali dahil may ibang tao sa kanilang mga bahay, hindi na rin nila kailangan pang mangilala, kung yun ang word, na parang mangilag yon, hindi na nila kailangan mangilag sa mga kasama nila sa bahay kasi ito sa kanila na talaga at pamilya nila ang laman ng bahay po na ito. At ito po mga bahay na ipagkaloob po, no, na expanded 4PH para po sa ating mga benepisyaryo ay isa rin pong lugar kung saan mas marami pa silang pangarap na nabubuo at nakakatuwa po makita yon sa ating mga benepisyaryo, lalong-lalo na po kapag may mga maliit pa silang mga anak. Sabi, iba daw yung pride na nabibigay sa mga bata na meron tayo sariling tahanan.
1: Na lumalaki yung mga bata sa loob ng bahay na hindi sila mangangamba na baka bukas di na sila doon nakatira.
6: Mm-mm. Na mas marami silang ibang bagay na pwedeng isipin, marami silang ibang bagay na pwedeng pagtuunan ng oras. Katulad nga ng mas pag-aaral at pagtatrabaho naman po para sa mga mas nakakatanda.
1: Nabanggit mo yung pagtuunan ng oras, no? Nabanggit din ng mga beneficiaryo ng ating Expanded 4PH program na yung kalamitan ng mga allowances or mga kinikita nila sa trabaho nila na instead na pupunta sa renta, nabibigay pa nila sa ibang portion ng kanilang gastusin gaya ng mga groceries, medical expenses. So, ang laking bagay ng Expanded 4PH program na nagagawa ng ating gobyerno ng DSUD na nagkaroon ng capacity lalo yung mga ating ordinaryong mamamayan ng ordinaryong Pilipino na magkaroon pa ng mas accessible na finances.
6: Mm-mm. Ayun na nga, no. So, Tin, ano nga ba yung isa pang Expanded 4PH project sa may bandang Bulacan?
1: Ah, ito yung sa Bukaway, Bulacan. Dito nakapayam natin yung mga ilan sa mga beneficiaryo na matagal na rin ang denais magkaroon ng sariling tahanan. Pakinggan natin ang kanilang mga sentimiento.
28: Sinasakatuparan na ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Binisita ng DSUD ang Bukaway, Bulacan, Manor at nakapanayamang ilan sa mga nakatira doon. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
0: I'm Roma po, Teacher Roma po. Ang full name po po is Romaline Bautista, 29. Currently po, nagtuturo po ako dyan sa Northville 5 Elementary School, dito rin po sa Batsa. Before, dito lang din naman kami nakatira around Batsa. May bahay naman din kami dyan, pero sa parents po kasi yon. And then, syempre, may family na tayo. So, napili namin lumipat dito sa Bukaway, Bulacan, Manor. And, parang in God's grace din naman eh. Kasi naging smooth naman lahat ng transactions namin from application to paglipat. Actually, nagulat din kami kasi ang bilis. Nag-apply lang kami parang January. Tapos, early April is for move-in na kami. Monthly amortization mo, abot kaya siya. Hindi siya yung masasabi mo na, ay, ang mahal naman ito. Hindi eh. Actually, thankful ako sa government for this kind of opportunity pa naman para hindi lang sa as in mahirap, pero syempre, pati sa mga middle class. Alam mo yun, iba talaga kasi yung may sarili kay. Iba yung alam mo yun na pag-uwi mo ng bahay, ay akin po.
2: I'm Janelle po. Bali, 38 years old na. Work from home po ako. Isa na rin sa mga pangarap na magkaroon ako ng sariling bahay. No? Kasi simula bata talaga ako. Talagang nag-renta na kami. Parents ko nag-renta lang talaga. So, isa na to yung sa mga katuparan. So, working ako as a BPO. Una-una po kasi sa lahat, kailangan ko po yung tahimik na lugar. Stress na yung trabaho namin. So, kailangan ko rin maghanap ng peaceful na place no? Which is found here naman dito sa Bukawi, Bulacan, Manor. Same time, nagkakaroon ako ng inclusivity when it comes dun sa, ano, sa space. No, kasi dalawa yung kwarto dito. So yung isang kwarto, opisina ko, yung isang kwarto para naman po sa kwarto namin lahat. The good thing about this naman po, no, accessible po siya sa lahat. Walking distance lang po, mga ilang lakad mo lang, nasa palengke ka na. May mga convenience store, may mabibili kang gamit. Kung talagang gusto mo naman makapag-socialize at gusto mo pumunta naman po sa Going to Manila or sa mall, accessible din siya kasi may masasakyan ka pa rin ng mga bus terminals din naman dito or yung mga UV terminals din. Dito, narinig kami ng gobyerno, no? Kasi as a middle incomer and then nagbabayad din naman po, as a taxpayer din naman po, nabigyan po kami ng opportunity na magkaroon po ng pabilihan, magkaroon ng sariling bahay sa abot kaya lang naman po, na hinahatian po kami, na hindi lang po nanggagaling sa sarili namin bulsa, but and also at the same time, pati din naman po yung government. So, sobrang saya na nagkaroon kami ng ganitong klaseng opportunity.
3: Ako po si Myla Seri, 29. Online seller po ako. Dati po kasi nakatira kami sa Santa Mesa, tapos po nalipat kami dito. Ako po, nang kagandahan po kasi dito, mataas siya. Tsaka kasi po doon sa north, lagi kaming binabaha. Minsan hanggang bewang yung baha, ganun, binabaha kami. Siyempre yung di pa namin napapataas. Sa karamihan po na katulad namin ng mga ano, karaniwang tao lang yung trabaho, eh, sahod, sapat lang. Mas okay po, tulad ko na naumuupa, tapos hindi pa namin bahay, tapos pag yung may-ari, pag gusto kong paalisin, papaalisin. Mas, ano, mas panatan. Kung walang mag-ano sa'yo, uutos, wala kang pangingilagan. Katulad ng mga namin na nangungupahan, eh, mas ano dito, magkuha ng unit dito. Kesa naman yung hulog ka ng hulog, di naman napupunta sa'yo yung bahay. Marami pong salamat kasi ang laki pong tulong na ganitong pabahay na ano, sa halagang abot kaya po, eh, nakakaroon po kami ng maganda at maayos na bahay. Sana po mas marami pa po siyang matulungan na katulad namin mahihirap. Marami pong salamat, Pangulong BBM.
6: Ayun po, no? So marami po sa ating mga kababayan ang laking tuwa po para po sa mga proyektong nasa ilalim po ng expanded 4PH. At ilan nga po itong mga benepisyadong nakapanayam po ng DZUD ang nagsabi na iba talaga ang pagkakaroon ng sariling tahanan. At tuwan-tuwa rin sila dahil maganda itong nasa Bukawi, Bulacan, ang Bukawi, Bulacan, Manor. At ayun nga po, nabanggit po ng isa sa mga benepisyaryo na siya po ay nagtatrabaho sa BPO at marami na rin po sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho po as call center or BPO or VA na nangangailangan po ng work from home setup. So malaking bagay po para sa kanila ang tahimik na kapaligiran at malawak na espasyo po para sa kanilang pamumuhay at syempre para rin po sa kanilang mga trabaho.
1: At isa yung Bulacan BBM na pabahay natin na nagbigay ng accessible na amenities tsaka yung accessibility ng lugar. Nabanggit nila na malapit daw sa mga pamilihan, sa mga ospital, sa mga paaralan ng kanilang mga anak. So, nabanggit din ni Teacher Roma na malapit sa kanya yung pagtatrabuhan yung location ng BBM Manor, no? So, ito pa yung tumatak sa akin na sinabi niya na smooth transaction yung pag-a-apply. So, hindi naging hassle, less hassle, worry-free, stress-free, lahat na pasok na dito sa expanded 4PH program.
6: Yes nga, nabanggit nga ni Teacher Roma yun sa atin nung binisita natin sila doon, no? At sabi niya nga na parang wala pang 6 months ay from application ay nakapag-move in na sila at nabanggit nila na hindi sila nahirapan sa kanilang application po dito sa expanded 4PH, no? At isang sabi niya nga by God's grace daw ito dahil parang naging blessing din sa kanila na hindi sila napahirapan na parang ito ay isang blessing dahil kung syempre kung tayo mahirapan tayo sa isang bagay baka ma-feel natin ay baka hindi para sa atin to pero ito binigay sa kanila na narinig ang kanilang mga prayers, narinig din sila ng gobyerno at syempre malaking bagay din para sa ating mga taxpayers, sa ating mga mamamayang workers na
1: nagiging fruitful.
6: Nagiging fruitful ang kanilang pagtatrabaho at natatamasa nila ang buhay na pinapangarap nila at ito ay nagiging posible nga sa mga proyekto katulad ng Expanded 4PH. nangangailangan po tayo ng nangangailangan po tayo ng mga ganitong klaseng proyekto po para sa ating improvement ng buhay, no? Dahil ito nga isa sa mga layunin ng Expanded for PH ay mabigyan ng ligtas, disente at mas abot kayang pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. At nakikita naman po natin na ano, na isa sa katuparan na po ito na Expanded for PH. At ang bilis nga po ng oras, ano, isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ako po muli si Alisa Tayag.
1: At ako naman po si Kristen Deplan. Ito po ang Lisod Kapian sa Radyo hanggang susunod na Martes. Sabay-sabay po tayo. Tara, kape tayo.
6: Usap tayo.
25: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
25: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paghahanda para sa State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak na maayos at planchado ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang matiyak na magiging maayos at walang anumang aberya, personal na pinangunahan ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang pag-inspeksyon sa plenaryo ng Kamara bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa naging ocular inspection, ang pagsusuri sa mismong session hall kung saan idaraos ang magkasamang sesyon ng Senado at Kamara para sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo. Bukod sa plenaryo, nakatakdaring suriin ng opisyal ang mga gusali at silid sa loob ng batasang pambansa upang masiguro ang kabuuan kayusan ng pasilidad. Tiniyak ni Garafil na nakalatag ang napakahigpit na seguridad sa buong compound ng batasang pambansa, lalo pat inaasahan na dadaluhan ang okasyon ng mahigit 1,000 bisita. Narito ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Garafil.
8: Yes, ma'am. Nag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mas maikling trial days hindi garantisado kahit nabawasan ng mga testigo ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Giniti Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit inaasahang matatapos ng mas maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tunggol na bagamat nakatimid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threat si Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lang sa original na 11 na testigo ng prosecution para sa Article 4 ang ihaharap matapos itong hindi na ituloy ang presentasyon ng kabuang 8 testigo sa original na schedule. Naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tig isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, sa unang araw ng pagdinig ay inilaan sa mga paunang usapin habang tig dalawang araw naman ang ginamit para sa direct at cross-examination ng unang dalawang testigo. Ang ika-anim na araw ng paglilitis ay ginugol para sa oral arguments kaugnay ng hiling ng prosekusyon na maipasabina ang bank at tax records ni VP Sara. Nakatakda namang gamitin ang ikapitong araw ng paglilitis sa July 20 sa deliberasyon ng pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa sabina. Samantala, sa July 21, ihaharap ng prosekusyon ang huling testigo nito para sa Article 4 na si NBI Director Melvin Matibag. Matapos ang presentasyon ni Matibag, tatalakayin na ng impeachment court ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 10 pesong fuel subsidy bawat litro ng gasolina sa mga public utility vehicle driver magtutuloy-tuloy ayon sa Department of Energy. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiniyak ng Department of Energy na magtutuloy-tuloy ang pagbibigay ng subsidiya sa mga PUV drivers kasunod ng pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, giit niya, hindi mawawala 10 piso kada litro na subsidiya na pwedeng ma-avail ng mga tsuper sa mga accredited na gasolinahan. Ang subsidiya nagsimula pa noong tumaas ang presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Sa pinakahuling tala naman, nasa 83,000 ng mga tsuper ang naging benepisyaryo sa programa at umabot na sa 267 million pesos ang pondong na ipamahagi ng pamahalaan para dito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating panghuling balita, bilang ng mga napaulat na nasawi sa Bagyong Inday at Habagat, umabot na sa 27 ayon sa NDRRMC. May live report si Diane Lear.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, sa Omar, umakyat na sa 27 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 10 sa mga nasawi ay mula sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, tig-2 sa Zamboanga, Sibugay, at Bukidnon at tig-1 naman sa Zamboanga del Sur at Iloilo. Samantala, nananatili naman sa Siam ang bilang ng mga napaulat na nasugatan, habang 13 ang nawawala dahil nga sa epekto ng masamang panahon. Mahigit 250,000 na pamilya o katumbas ng 1.7 million na individual naman ang naapektuhan ng bagyo at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes,
12: heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
13: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
12: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
31: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
25: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. 8.
31: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 16, 2026. Ang natatandaan ko sa July 16 bukod sa birthday ng lolo ko, syempre pa, ay itong napakatinding July 16 earthquake sa Baguio. Oo, high school ako noon, grabe, matindi yun. But anyway, ngayon po ay, sunny day daw. Oo nga, hindi kagaya kahapon na kumakulimlim, di ba, umuulan. Ngayon ay, tirik na tirik ang araw. Magandang hapon po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Na-miss ko po kayo sa One Trabaho. Ayan, medyo tayo ngayon, tawag dito, makakahinga sa impeachment. Dito po tayo sa One Trabaho, ang ating po pag-uusapan, syempre, sa gitna po ng mahalagang usapin at pagdinig dyan po sa Senado, tulad po ng impeachment hearing. Aba, atin pong alamin, gaano nga ba kahalaga yung pagsasaling wika? Ayan, ano yung mga programa na nagsasaling wika ng ating mga batas? Yung bang pagdinig sa korte ay pwede din kaya nila itong isaling wika? Ayan, okay, so mamaya ho ang ating mga kasama, live na live, no? Mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming mga social media. Lalong-lalo na ang atin pong Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Thank you! Kaya naman, i-like, i-follow at i-share nyo po. Sumama na kayo sa aming Facebook na may 1.8 million subscriber at lahat po ng mga social media ng Radyo Pilipinas. At syempre, tayo po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At tayo po ay napapanood din sa telebisyon sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. At tulad po ng ating binabanggit kanina, ang ating po makakasama dito live in person at napakaganda, di ba? Si Ma'am, si Attorney Marites A. Barrios Taran. Siya po ang chairperson ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. At ang ating nga pong pinag-uusapan or pag-uusapan ngayong hapon ay may kaugnayan po sa gitna ng mahalagang usapin at pagdinig sa Senado tulad po ng impeachment hearing. Abay, gaano kahalaga ang paggamit ng malinaw, tumpak, at madaling maunawaang wikang Filipino, no? Lalong-lalo na kung ito po ay yung pagpapaliwanag sa mga usaping legal, 'di ba? Paano mo nga naman, meron bang Tagalog ng subpoena o di kaya naman ay jus tecum? Mga ganon. Oo. Sige, mabuti pa at makikibalita po tayo kay Attorney. Magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po, Ms. J. Lalo-lalo na po sa napakarami mong mga tagapagsubaybay. Isang magandang hapon din po sa kalupunan ng Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino. Gayun din po ang salupon ng tagapagpaganap at ang mga puno at kawani ng aming komisyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi ko kalilimutan ang mga direktor ng aming mga sentro ng wika at kultura. Tama po, medyo mainit-init po ang ating mga pag-uusapan at natutuwa po kami na ang aming ahensya ay inyong naimbitahan para po magbigay linaw sa mga iba't ibang mga issue tungkol dito sa ating impeachment.
31: Opo. Oo, kasi di ba, kuminsan sabi, ano yan, ad testificandum.
0: May ad testificandum. Opo.
31: Di ba? Okay.
0: Sabina duces tecum ad testificandum.
31: Oo. Oo, tamang-tama nga pala, abogado kayo, attorney, kaya alam na alam ninyo yan. So, alam nyo marami ho, kagaya kanina, no, sabi ko nga sa ating opening spiel, eh, gaano ba kahalaga ito na malaman ng taong bayan? Kasi, di ba, pinapayagan naman na mag-English, pero nakita natin yung pagdinig ay talagang sa Tagalog, no?
0: Opo. At iyon po ay aming ipinapasalamat. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga namumuno. Ano? At tama naman po ang nabanggit ng kagalang-galang Chief Escudero na ang ating pinapayagan na wika na gagamitin sa mga ganitong pagdinig ay Ingles at Filipino. Yun po ang nakasulat sa ating konstitusyon. Ano? Ngunit para sa amin po ito kasi ay hindi lamang isang simpleng usapin, no, ng pang-uunawa. Ito po ay

0: technical na terminolohiya ay kailangan nating isalin sa wikang Filipino. Kailangan lamang po ay may ahensya na magpapaliwanag para rito.
1: Opo. Okay, attorney, yun pong nabanggit ho natin kanina, no, na syempre nagsasaling wika kayo. May programa ho pala ang KWF tungkol dyan.
0: Opo, sapagkat meron po kaming tinatawag na limang haligi ng serbisyong publiko, isa na nga po riyan ang tinatawag nating frontline service na ang salin wika. Kapag po ang sa ordinaryong hindi ganito ano na meron tayong impeachment, nariyan din po pa rin ang ang aming sangay ng salin upang magbigay ng iba't ibang uri ng serbisyo. Nagsasalin po kami ng mga gabay ng mamamayan, ng mission vision, at ultimo po mga libro, mga aklat ay aming isinasalin. Ngayon po, meron kaming mga pagsasanay na ibinibigay sa iba't ibang sektor ng pamahalaan upang sila ay matuto at magkaroon din ng kasanayan upang sila mismo ay magkaroon ng kaalaman sa pagsasalin. Kaya naman, hindi lamang tayo aasa sa kung ano ang nandoon sa mga isinasalin ng mga AI, lalo na
1: nagiging AI. Barok kapag AI.
0: Kaya dapat po ay tinuturuan din natin ang ating mga mag-aaral, mga guro, at mga kawani ng pamahalaan. So babalikan ko lang po ang aming sangay ng salin. Ang sangay ng salin po namin ay maaaring makuha ang kanilang serbisyo sa pamamagitan lamang po ng paghingi ng pahintulot o kaya ay pagsulat sa amin. At ito po ay bukas sa lahat. Ano po? Nagbibigay po kami ng serbisyong ito. Maging sa mga mag-aaral po ay may mga sumusulat sa amin. Huwag lang naman po mga libro ano na isang buong yung assignment nila ay kanila nang iaasa sa amin. Hindi po gayon. Sapagkat ito ay mga talagang mga kakailanganin lamang. Pwede rin pong kunyari ay may thesis sila, kailangan nilang malaman kung ano ang wasto at angkop na salin. So, ganyan po ang serbisyo ng aming ahensya.
1: I see. Mm-hmm. Okay. So, alam nyo, nabanggit po ninyo yung mga legal terms kanina, no, na sabi nyo nga ay hindi naman kailangan na ika nga ay isalin lahat, no, kasi nga sobrang technical nung iba. Okay. So, at alam natin na mahirap maunawaan ito ng mga karaniwang mamamayan, lalo na kung walang background naman sa pagiging abogado or kumuha ng abogasya, hindi ba? Ano ho yung maaaring gawin ng inyong komisyon, no, yung komisyon sa wikang Filipino upang makatulong sa paglilinaw at pagpapalaganap ng mga salitang legal sa wikang Filipino? Halimbawa po yung impeachment ni VP Sara, no? Pinuna ng defense yung paggamit ng Waray dialect ng prosecution. Pero pinayagan naman din kalauna ng presiding officer, wag nga lang madalas gamitin. Okay, so kung gagamit ng ibang dialect, tulad nga po ng bawa yung Waray, dapat ba mas maikli yung oras sa paggamit nito, or kung hindi Tagalog yung gagamitin, or shall we say na kumbaga parang pwede din ho bang makatulong ang komisyon sa wikang Filipino sa pagsasalin ng mga dialect into Tagalog?
0: Okay. Unang-una po, gusto ko lang iwasto o itama ang misconception tungkol sa Waray. Ang Waray po ay hindi isang dialekto. Uh-huh. Ito po ay isang wika.
1: Ayun.
0: At mayroon po tayong mahigit 135 wika ngayon sa Pilipinas. Ang Tagalog po ay isang wika. Ang Filipino po ay isang wika. Opo. Kung kaya't tungkol naman po, narinig ko po 'yon nung kinausap po ng abogado ang ating testigo ano sa salitang Waray. Ito po kasi ay hindi na angkop sa pangyayaring iyon, bagamat naniniwala akong dapat ginagamit ang iba't ibang wika sa mga pagdinig, kunit hindi po

0: tulad nito. Ang setting po kasi ng impeachment proceeding ay para sa buong sambayanan, hindi po ba? Kaya ang nararapat pong wika na gagamitin ay Filipino. Nais ko pong bigyan ng kaliwanagan ang Filipino.
1: Yun nga, kasi alam mo naman, yung mga kapanahunan namin, hindi naman naipaliwanag ang teacher yan. O baka absent ako nun.
0: Hindi, tama po. Talaga may misconception po.
1: Oo nga. Okay, so ano ang difference or pag pinagkaiba, pag sinabi nating Filipino and then Tagalog. Okay.
0: Ang wikang Tagalog po ay katutubong wika ng mga nasa Quezon, NCR, Katagalugan.
1: Okay.
0: Bulacan, Cavite, at iba pa. Pateros, for example. Ngunit, ang wikang Filipino po ay ang wikang Tagalog na sinamahan ng iba't ibang wika sa Pilipinas. At ang binanggit ko nga po ay yung 130 mahigit na wika.
1: Okay. So kumbaga parang may distinction. So yung Tagalog as in talagang kumbaga parang
0: Tagalog ng Cavite.
1: Tagalog,
0: Tagalog ng iba-iba Bulacan.
1: Ngunit, yung Anya, if I'm not mistaken, Anya, correct me if I'm wrong, no? Anya ay sa Bulacan?
0: Isang Bulacan, Tagalog ng Bulacan. Opo. So, ibig pong sabihin niyan ay kapag meron po kaming tinatawag ng test of mutual intelligibility, yung nagkakaunawaan sila. Ang dalawang tao. So, dito po sa pagpapatuloy ko lang ng bakit sinasabi namin na hindi angkop na gamitan ng isang pangungusap o pagtatanong ng waray. Pwede naman pong gumamit ng ibang salita ng waray, katulad po ng tarong, which is root word po iyan, ng katarungan, hindi po ba? Ang tarong po ay ang salitang ng waray, ng aklano, ng bicol, no? So, yan po ay mga wika na ginagamit natin, sinasama natin sa Tagalog, at pag nagsama-sama po sila, ito po ay nagiging Filipino. Opo. Kaya nga po, mayroon tayong diksyonaryong Filipino. Ano po? Doon nakalista ang mga wika na tanggap na ng kumbensyon na maging kasama at gamitin bilang wikang Filipino.
1: Ayun.
0: So, ang ibig sabihin niyan, ang wikang Filipino ay hindi po purong Tagalog. Ngunit, Tagalog na sinamahan ng iba't ibang wika mula sa iba't ibang rehiyon o kaya lokal na wika.
1: I see.
0: So, nung tinanong ng abogado ang ating testigo sa isang dalawa o tatlong pangungusap na tuloy-tuloy na waray, natural po na nagkaroon ng pagtutol o objection ang kabilang abogado sapagkat pag buong pangungusap na, hindi na po yun Filipino. Kung hindi, wikang waray po ang ginamit.
1: Okay. Interesting. So, ano ho yung mga makakategorize natin na dialect? Like, halimbawa po, sa Kapampangan, ito ay dialect po ba ito or wika rin?
0: Bibigyan ko po kayo ng... Ang Kapampangan po ay wika.
1: Okay.
0: Bibigyan ko po kayo ng isang solidong halimbawa. Kunyari po ay ang bayan ng Barlig sa Mountain Province. Dati po ay sa loob ng isang bayan, tatlo ang wika nila. Finalig, Kinachakran, at saka Linias. Ngayon, dati po, Linias at Kinachakran ay mga dialekto sapagkat ang sabi nila ay halos magkakahawig naman kaya dialekto yan. Ngunit matapos po ng matagal naming pag-aaral at pagsusuri, nalaman po namin na may talagang linguistic difference. Meron pong pagkakaiba na hindi maaring sabihin na hindi iisa yan kung hindi magkaiba talaga sila dahil mayroong mga nagagamit na salita na hindi nauunawaan ng kabila. Sapagkat ito pong bayan na ito ay may 12 kilometro apart, no, sa bawat isa, ay magkakaibang wika. So sabi namin, hindi po iyan dialekto. Kaya't kalaunan at sa taong ito ay aming dineklara na tatlong magkakaibang wika na sila. So ano yung dialekto?
1: Oo, kasi ma'am, forgive me, ha, attorney, pasensya na kayo. Talagang we were told, hindi ko alam kung ako lang ba to, pero nung kapanahunan ko, 'di ba? Kapanahunan natin, Ma'am Tess, like halimbawa sasabihin ng ano ng ato Pilipino teacher ko sasabihin ang wikang Ilocano dialect.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Oo, oh, yan, mga Ilocano dialect, mga ganon. Mm-hmm. So, hindi ho siya...
0: Hindi po dialekto ang Ilocano. Siya po ay isang wika.
1: Okay.
0: Opo.
1: Wika equals to language, diba? Okay.
0: Dialect being... dialekto. Uh-huh. So, ang ibig pong sabihin yan, kunwari, sa isang waray, mm-hmm. waray po ay wika.
1: Mm-hmm.
0: Sa buong... dalawang malalaki at pangunahing isla, mm-hmm. Leyte at Samar, uh-huh. ay waray sila. Ano po?
1: Uh-huh. Waray ang gamit nilang
0: waray,
1: wika.
0: Na wika. Ayon. Opo. Okay. Doon sa mga magkaraniwan ay mga mas pinakamalalayo o dulo na, meron kang pwedeng sabihin nagiging dialekto sapagkat yung katabing mga lugar o probinsya, mm-hmm. ay, kunari po, ay Bicol, no?
1: Mm-hmm.
0: Ay nakukuha na nila yung salita doon sapagkat siyempre sa interaction at malapit ang pakikipag-usap, minsan hindi na nila nakukuhang ang salita na nawaray, kundi nagiging dialekto na lang sila. Nahaluan, kumbaga pumupusyaw ang kanilang pagiging purong waray. Kaya po, napupunta naman sa dialect. Kaya dialekto yan, taga-roon lang ang nakakaalam niyan.
1: Ah, okay. Ganon. So parang yung halimbawa sa Ibaan, sa may...
0: Sa Zambales.
1: Oo. Opo. At iba meron din silang...
0: Mayroon po silang mga Tagalog doon. Mayroon din po silang mga Itaron.
1: Oo.
0: So Inate, pwede po silang magsalita doon. Ganun po.
1: Okay. So kumbaga, yung wika... And then kapag meron pang mga
0: version
1: ng
0: opo,
1: ibang ano, it becomes a dialect.
0: Tama po.
1: Ayun. Okay.
0: Opo.
1: Galing ng paliwanag niyo, ma'am. So sa inyo pong ano pananaw, no? Paano makatutulong yung paggamit ng wika or sabihin na natin, hindi naman pwedeng dialekto, no? So yung wika na para maunawaan ng publiko yung pagpapalakas ng tiwala ng mamamayan, especially sa proseso ng batas at sa pamahalaan, dahil syempre, 'di ba, kuminsan yung iba sasabihin, hindi ko man naiintindihan yan, iba't pa ako makikinig or yun nga, no, bakit halimbawa sa isang proceedings, no, parang nasanay kasi tayo, syempre yung huling sumakop sa atin Amerikano, so definitely yun yung na-acquire natin na parang language, hindi ba? Okay, so kumbaga puro naman English yan. So wala namang Pilipino or ano, so parang hindi na sila interesado, or yung simpleng mga procedural ano nga lang, di ba, sa bawa sa mga barangay, kuminsan naka-English pa po yun, eh.
0: Tama po.
1: Oo.
0: Kaya ganito po ang ginagawa namin sa komisyon. Kami po ay pumupunta sa mga tanggapang ito at hinihikayat po namin sila, lalo na po ang mga taga-barangay, no?
1: Mm-mm.
0: Na isaalin namin yung kanilang gabay ng mamamayan, lahat
1: yes.
0: ng vision nila, lahat ng mga polietos nila, lahat ng IEC materials nila. Pinupuntahan po namin yan. At mayroon po kaming gawad na ibinibigay para ma-encourage o mainganyo sila na sumali doon sa ating ginagawang mga programang ito. Binibigyan po namin sila ng gawad o selyo ng kahusayan. Opo. At bukod pa po riyan, at syempre para sa ordinaryong mamamayan, tama po na naalala niyo merong kasabihan ng kapag hindi mo alam, ayaw mong puntahan.
1: Yes.
0: The fear of the unknown, hindi po ba? At karaniwan, ang ating mga ordinaryong mamamayan, takot po sila na pumunta sa mga hukuman.
1: Tama.
0: Lalo na po mga paglilitis, mga pagdinig sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na mayroong mga ginagawang hearing, hindi po ba? Takot sila. Unang-una, mahal po ang abogado. So, at pangalawa, pag nandun na sila, lahat nga English. At pag tinanong, ano nangyari? Ewan ko, hindi ko alam. English, mga pinag-usapan nila. Ngunit, kung ang mga pag-uusap, no, at pakipagtalastasan ay nasa wikang nauunawaan nila, bigla silang kasama. Bigla silang participant doon. At yun po ang aming talagang ipinapakiusap din sa lahat ng mga ahensya. Nais ko lang pong banggitin sapagkat ito po ay kahapon lamang dumating. No? May sulat po ako natanggap sa Philippine Trials Association of the Philippines, Trial Lawyers Association of the Philippines po, na meron po silang kahilingan sa kataas-taasang hukuman na sana raw po sa buwan ng Agosto ay gamitin naman ang wikang Filipino sa mga paglilitis. Ito po ay isang magandang simula na, hindi po ba? Sapagkat ibig sabihin, inspirado na ang ating mga grupo ng mga abogado dahil naririnig nila, napakasarap din pakinggan para sa isang ordinaryong mamamayan na nauunawaan niya ang mga nangyayari sa pagdinig. At sa tingin ko, malaking impluensya po ang pagsasa television ng impeachment trial sapagkat nauunawaan ang mga ordinaryong mamamayan na dati walang pakialam sa meaning o kahulugan ng subpoena duces tecum at ano ang kaibahan niyan sa subpoena duces tecum ad testificandum, biglang gustong may malaman na bagong mga terminolohiya, hindi po ba? At gusto na lang rin nilang mag-look up. Alam niyo po yun. At ang ginagawa naman po ng Commission sa Wikang Filipino riyan, ay gumagawa kami ng mga salisalitaan. Yun naman po, meron kami mga posting, ano ba ang kaibahan ng babala sa banta. Yung mga ganon.
1: Okay.
0: Di po ba?
1: Maganda nga yan. Babalikan namin kayo, ma'am, ha? Kasi napaka-interesting nung binabanggit ninyo. Like, halimbawa, ito, si Google, pag minsan magta-translate ka, hindi ba? Hindi siya accurate.
0: Ay, naniniwala po ako. Tama po ang sinasabi ninyo. Dahil po, tapusin ko lang itong aking ano. So, dahil po, kulang pa ang laman, no, ng corpus ng Google para sa wikang Filipino. At yan ang dahilan kung bakit ako narito rin. Nakikiusap po ako sa ating mga kasamahan sa media at lahat po ng mga gumagamit ng internet, ano po, na palakasin ang wikang Filipino sa pamamagitan ng paglagay ng mga komento sa wikang Filipino, palakasin natin sa paglalagay, pagda-download ng mga materyales na magpapalakas sa wikang Filipino. Ano-ano yun? Mga libro, mga thesis, mga artikulo, mga pahayagan natin. Para ho, napipick up pa po kasi yun, di ba, ng sistema ng AI. At ito ang ibig sabihin nito. Kasi kung wala po yun doon sa worldwide net, no? Hindi makikita ng AI yan. Wala siyang alam tungkol doon.
1: Tama.
0: Hindi po ba?
1: Opo. Attorney, babalikan po namin kayo si Attorney Marites Barrios Taran. Sandaling-sandali lamang po ang oras natin. 2:34 ng hapon.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano ba? bang mga kape ang meron kayo dyan? Yung lalaking kahit ang kape. Go, okay.
4: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
5: Ilaw!
4: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako po si Ronnie Mape, taga Tugigraw. Ako po ay natulungan ng DSWD sa kanilang programang AIC. Ako po ay nakakuha ng 150,000 pesos para sa dagdag na bayarin ko sa hospital kasi naoperahan po ako ng kidney. Malaki po ang bill ko sa hospital kaya humingi ako ng tulong sa DSWD. Napakalaking tulong yun kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap ng kumita ng pera. Hindi na ako mahirapan maghanap ng 150 para pandagdag doon sa bill ko sa hospital na nagkakahalaga po ng 560,000 pesos. Kaya thank you very much kay President Ferdinand Bongbong Marcos sa inyong programa through DSWD. Maraming salamat po.
8: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto.
1: Oras po natin, 2:39 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Pero kami po ay napapakinggan sa kasalukuyan sa 104.3 The Capital. 2:40 ang ating oras. So ituloy natin yung ating masarap na pakikipagbalitaktakan kay Attorney Marites A. Barrios Taran, ang chairperson po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Attorney, meron ho bang kanina nabanggit natin yun doon sa Google, no? Sabi ko nga mali-mali yung kumisa na ano eh, kaya kailangan talaga maging maingat eh, 'di ba? Oo, kasi kumbaga parang kuminsan magtatanong kay Google tapos mali yung
0: sali niya.
1: Oo.
0: O kaya hindi angkop.
1: Hindi mo ba pwedeng makipag-tie up ang KWF sa Google?
0: Mga malalaking malang. Meron po kaming mga ginagawang pag-reach out o pag-abot sa kanila, ngunit sa ngayon ay wala pa. Ngunit gusto ko lang ibalita rin na ang DOST po kasi at ang Komisyon sa Wikang Filipino ay may isang ginagawang proyekto. Malaking proyekto po ito para naman tayo ay magkaroon ng sarili nating AI, yung Pinay. AI. Opo, isang malaking proyekto po ito kung saan ang KWF po ay isa sa magbibigay ng mga pinakamalalaking corpus. Ang corpus po ang tawag natin dun sa mga salitang nakakalap. Ano po? Ayan po ay aming kasing nililinis. Yung mga bawat termino po ay aming ginagather or aming iniipon, kinakalap. At ilalagay po natin yun sa isang malaking imbakan o repositoryo. At iyan po ang gagamitin ng AI na ito upang pagkuhaan ng mga translation. Ano po? So,
1: okay.
0: Pag nandyan na po yan, nakapasok na po yan, malaki na ang magiging gamit at wasto na po. No?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi lamang po ito sa wikang Filipino. Ang aming pangarap po rito ay maging ang mga katutubong wika ay kasama na. Kaya hindi po ba napakaganda na mayroon tayong sariling AI na nandyan sa lahat at pwedeng magamit.
1: Mm-hmm.
0: Sa loob po ng siguro 3 taon.
1: Siyempre,
0: malaki pong proyekto ito. Mm-hmm. At nagpapasalamat po kami sa DOST sapagkat kami po ay kanilang isinama sa maganda at makabuluhang proyektong ito.
1: Ayun. Oy, gusto ko 'yan.
0: Opo.
1: So ito ho no, so Filipino AI, ayan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So ito ho ano, ito ho alam ba talaga? Teka. So ito ho yung ating ano, yung ating pinag-uusapan about tawag dito yun hong mga pagpapakalat ng mga impormasyon sa radyo at sa telebisyon at maging sa social media. And isama na natin kanina yung sa korte, di ba? So, sa tingin ho ninyo, kayo po ba ay merong pakikipag-ugnayan sa, bawa, sa court, dito, sa radyo at telebisyon? I think dapat mas talagang mas mapalawak pa ito, no? Para matiyak na, kumbaga, maayos at nananatili na sabihin natin yung pagkakasali ng wikang Filipino ay talagang
0: wasto
1: ayan
0: at or angkop.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi kuminsan talagang nakakalito kagaya nung sabi ninyo kanina, banta versus babala, 'di ba? Yung mga ganon. Okay.
0: So tama po, nakikipag-ugnayan po kami hindi lamang sa buong ehekutibo, gayon din po sa Korte Suprema. At alam niyo po, nais ko rin ibalita na dahil dito, kung narinig na ninyo ang tungkol sa bagong tuntunin sa paggamit ng Filipino Sign Language, alam niyo po, hindi ko nabanggit kanina na isa po ang Filipino Sign Language sa mga wika sa Pilipinas. Kung gayon, nung ibinigay po ng Supreme Court o ng kataas-taasang hukuman ang tuntunin tungkol sa Filipino Sign Language, yan po ay sa mataos at mahigpit na pakikipag ugnayan sa aming tanggapan. So, yun lamang po. No? Tungkol naman sa mga tamang paggamit ng terminolohiya.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, kami po ay laging nagbibigay ng mga seminar sa korespondensya opisyal. No? Ang tinatawag po naming SKO, dyan po namin sila sinasanay. At kami po, particular sa media, ay laging nag-aanyaya sa ating mga kaibigan sa media na sana dumalo sila rito, sapagkat hindi lamang po ito tungkol sa pagsasalin, ito rin ay para tumupad sa atas ng EO 335, no? Kung saan inaatasan po lahat ng mga pampublikong serbisyo na dapat po ang pakikipagtalastasan, hindi lamang sa tuwing buwan ng Agosto, hindi lamang po. Sa lahat po ng pagkakataon, dapat po ay nasa wikang Filipino. Ngayon, bakit nahirapan ang ating mga kababayan, ang mga kawani na nasa public, na nasa serbisyo publiko? Sapagkat wala silang kakayahan. Na alam nilang intindihin, pero paano ko to isusulat? Katulad kanina po, galing po ako sa CHR. Kinikwento ko ang aking experience na sabi sa akin ng isang mataas na opisyal sa DBMS, ang gusto lang naman niyang sabihin sana ay, okay, noted. Pero dahil Filipino kaming nakikipag-usap at nakikipagtalastasan sa email, sabi niya, paano kong sasabihin yung yun? So sabi niya, sabi ko, nabatid po. Sabi niya, tingnan mo yun, ang ganda pakinggan, pero hindi ko kaagad naisip. Alam mo talaga na yun eh, alam mo na yun. Hindi mo lang nagagamit lagi. So kami po ay narito upang hikayatin ang ating mga kasama, lalo na sa media, na gamitin nila yung angkop at tamang mga salita. At kapag patuloy nating ginagamit ito, mas tayong naiilang at magbibigyang buhay. At sa ganang amin naman sa komisyon, mas lalo naming napapalawig, di ba, napapalago, napapayabong ang paggamit ng wikang Filipino. Ayun. Hindi naman sa ayaw natin ang wikang Ingles. Mm-hmm. Hindi po ba?
1: Tama.
0: Ngunit, maganda rin pakinggan na mula sa atin, tayong mga Filipino, nagsasalita tayo ng angkop na wika natin.
1: Oh, yan po ang tama, sa tama. Oo. Oh, oh. Nabatid ko po.
0: Ayan. Ayan. Salamat po.
1: Ngayon pong syempre malapit na po ang State of the Nation address ni Pangulong, ni State of the Nation address, no, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng inyong mga ikangay achievements, no, sa Komisyon sa Wikang Filipino at yung mga ilulunsad niyo pang mga proyekto?
0: Ay, maraming salamat po. Gusto ko lang pong banggitin na kahapon ay nagkaroon kami ng kapihang wika sa dito sa second floor, kung saan amin pong ibinalita ang aming mga napagtagumpayan simula Enero hanggang Hunyo. At bigyan ko lang po kayo ng konting ang mahaba kasi syempre yun yung aming report. Ngunit, yan po ay sumisentro sa limang serbisyong pangwika na aking sinimula nung ako ay namumuno. At ito po ay ang tungkol sa salin wika. Ito po yung aming serbisyo ng pagsasalin. So lahat po ng mga ahensya na nangangailangan ng salin namin, binibigay po namin ang serbisyong iyan. Bukod pa po dyan, nagbibigay po kami ng mga palihan o kaya workshop, no, para matuto ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. At nang sila na lang ang magsalin ng sarili nilang mga dokumento, hindi po ba't napakaganda ng gayon? Pangalawa po ay ang pagsagip namin sa mga wikang nanganganib na. Mayroon po kaming na-identify na 40 wika na malapit na pong maglaho. At dahil po rito, patuloy ang aming ginagawang programa na umpisa na ito ng mga nakarang taon ng pagtatayo ng bahay wika. At ang Master Apprentice Language Learning Program, ito naman po ay sa pakikipagtulungan namin sa aming mga partner organizations, lalo na po sa LGU. At kamakailan po ay nasa Mindanao ako, ang alkalde po ng Senator Ninoy Aquino, si Mayor Flauta, ay nagbigay ng isang lugar, lupa, at magtatayo sila ng building para po sagipin ang mga wikang Manovo Dulangan. Opo. Meron naman po kami, syempre patuluyan po, ang aming pananaliksik. Ito po ay hindi lamang para sa mga aklat, ngunit ang higit sa lahat ay para tuparin ang atas ng Batas RA 12027 kung saan kami ay dapat kumalap ng orthography para sa mga wika, para ang mga bata ay maturuan natin sa wikang alam nila. So, iyan po ay ginagawa rin namin. Nariyan din syempre ang Sinop Wika. Lahat po ng aming mga nagawang pananaliksik ay nakaimbak at meron na po kami ngayong Dixie app. May diksyonaryong pang KWF na nasa app na po. Nailunsad na rin po namin at hindi namin kinalilimutan din. Meron din kami Filipino Sign Language. At kanina lamang ay naroon kami, sabi ko nga, sa CHR para ibigay namin ang aming report, no? Nung nakaraan taon, kung ano na yung nagawa namin para naman sa Kongreso yun at sa Senado. At syempre, ang patuluyan naming mga pananaliksik. No? Medyo busy po tayo at lumalaki ang ating mga kasama dahil hindi ko kakalimutan ang sentro ng wika at kultura. Lumalawak na po. Dumarami na ang state universities na nakikipagtulungan sa atin upang tulungan at maging kabalikat natin sa lahat ng ating mga proyektong ito. Maliit lang po ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ito po ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. At kami po ay nakikipagtulungan sa lahat ng mga ahensya na pwede. Marami rin po kaming mga nagawang organisasyon. Ano? Mm-hmm. At syempre po, mabanggit ko lang, marami na rin pong mga gawad na natanggap ang inyong lingkod at ang KWF dahil po sa ating mga nagawa. Simula po nung ako ay nag-umpisa ng August 4, 2026. So, marami pa po tayong pwedeng gawin dahil medyo malayo-layo pa naman matapos ang taon. Katuwang po ninyo at sa tulong po ng Pong May Kapal.
1: Ayun. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat po. Ayan, nakakahiya mag-English pala, no? Okay. Maraming salamat po sa pagparito ninyo, ayan, ng personal dito po sa ating studio, at sana po ay mas lumawak pa ang inyong mga programa at maisakatuparan po ito sa lalong madaling panahon. Thank you so much. Ayan, si Attorney Marites A. Barrios Taran, siya po ang chairperson ng Komisyon sa Wikang Filipino.
6: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Okay, at hindi na tayo makakapag-report. Sige, tayo ho ay magpapaalam na rin. Ang sarap ng ating kwentuhan with KWF. Ayan, lalo na siguro sa buwan ng Agosto, no? Ako na isa sa mga paborito kong subject 'yan eh. Filipino history, ayan, social studies, mga ganyan. Oo. Anyway, bago po tayo tuluyang magpaalam, happy birthday. Happy birthday kay Grace Mariano, kay Teresa Fernando de Guzman, at syempre, kay Glenda Sevilla Villanueva. Ayan, happy birthday sa iyo, Glenda. Happy birthday. At sa ating kumare, ayan, advance, ayan, bukas babatiin ulit kita, ha, si Divine Reyes. Happy birthday. Happy birthday. At magpapaalam na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga kasama dyan po sa Marulas Transmitter. At dito naman sa studio, kasama po natin sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Rose Ann Erno. Ang ating pong Executive Producers, sina Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
6: Juan Trabajo, trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senador Alan Peter Cayetano, hindi dapat ma-intimidate kung walang dapat katakutan sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games ayon sa Malacanang. Batid, hatid o balita hatid sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga ng mga anomalya. Dugo nito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-alma ng magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano sa plano ng NBI na imbestigahan ang mga proyekto sa nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na iparating lamang naman ng NBI ang issue sa pulong kaugnay sa itatayong NBI Academy sa New York City. Naniniwala niya si NBI Director Melvin Matibag na hindi niya maaaring dahil tungkulin niyang pag-investiga. Ayon kay Castro, nabanggit rin ni Matibag na nagkataon lamang ang paglutang ng issue sa pagkakaroon nila ng World War ni Cayetano at hindi pakay ng investigasyon na ito na manira ng tao. Anya, kung wala naman dapat katakutan ng senador, ay hindi dapat ito ma-intimidate sa gagawin ng investigasyon ng NBI. Kaugnay naman sa pagkakadawit kay Secretary Vince Dizon sa usapin ito dahil sa pagiging PCDA chairman nito noon na nakatutok umano sa mga infrastruktura sa SEA Games. Una na anyang naimbestigan si Dizon at una na rin itong napawalang sala. Narito ang naging pahayag ni Castro.
14: Ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni Raquel Bayan. Ilang tagamasid sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi nagustuhan ng ilang irrelevant manifestations sa paglilitis ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, may ulat si Nimpa Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson ng ilang manifestation na anya ay obviously irrelevant o malinaw na walang kaugnayan sa impeachment rally ni Vice President Sara Duterte ay nagsisimula ng sumubok sa pasensya ng mga manonood at sumusubaybay sa paglilitis. Sa isang post sa social media platform na X, binahagi ni Lacson ang isang biroang usapan nila ng kapwa niya Senator Judge kaugnay ng mahahabang manifestation sa impeachment court. Ayon kay Lacson, nagbiro ang isang kapwa senador kung maaari itong maghain ng motion para sa division of the House tuwing maiinis ito sa manifestation na walang malinaw na kaugnayan sa pagdilitis. Bilang tugon, sinabi ni Lacson na mas malamang na mas palakpakan pa ng mga manonood sa gallery ang isang motion para ipagpaliban muna ang pagdinig sa tuwing humahaba ang ganitong talakayan. Naging kapansin-pansin sa ika-anim na araw ng impeachment trial kahapon na walang naiharap na testigo at sa halip ay nauwi ang malaking bahagi ng pagdinig sa mga manifestation ng ilang senador at abogado na magkabilang panig. Ilan sa mga naging paksa ng mga talakayan ay ang panahon o timing ng imbestigasyon ng NBI kaugnay ng multi-billion peso sports complex sa Tarlac na itinayo sa para sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Lead prosecutor umaasang matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago magpasko. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Tuwistro na personal niyang target na matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Pasko ngayong taon. Ang pahayag ay tugon ni Tuwistro sa tanong ng media ukol sa tansya ng prosecution sa takbo ng paglilitis, partikular na matapos ang pagpapasya ng panel na bawasan ang bilang ng mga testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa mambabatas, kasalukuyan nilang sinusuri ang listahan ng mga witnesses para sa tatlong natitira pang artikulo ng impeachment complaint. Ipinaliwanag niya na maaaring magbago ang listahang ito depende sa magiging takbo at pangangailangan ng paglilitis. Inihalimbawa ni Tuwistro ang kanilang naging desisyon na iatras ang ilang testigo sa ilalim ng Article 4 matapos suriin at timbangin ang naging testimonya ni na National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Anya, malalaman lamang ng prosecution kung sapat na ang ebidensya o kung kailangan pa ng karagdagang saksi kapag natapos magsalita ng mga nakasalang na witness sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Philippine Coast Guard o PCG pumalag sa AI-generated video ng Chinese media na inilarawan ng mga Pilipino bilang mga unggoy. Nagbabalita si DK Sarate.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Pinalaga ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard ang inilabas na AI-generated video ng state-controlled media ng China dahil sa paglalarawan sa mga Pilipino video bilang isang unggoy. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nakagalit ng mismong bansang gumigipit sa ating karapatan sa West Philippine Sea ang may lakas pa ng loob na ilarawan ng mga Pilipina bilang mga unggoy na sumusunod sa Japan at Estados Unidos. Ipinunto pa ni Tariela ang pag-almano ng China at paghahain pa ng diplomatic protest dahil sa caricature noon na tinawag na Beijing pampabastos umano sa kanilang leader. Binanggit din opisyal ang ilang senador noon na nagsilbing kailangan niyang humingi ng sorry sa China. Kinuwekestyon nito kung sasabihin din ba nila ngayon na ang China naman ang dapat humingi ng tawa dahil sa pambababoy sa mga Pilipino sa ginawang video. Inilarawan din opisyal bilang racism ang naturang video na tahasan din aniyang paghamak sa international law at pagbabaliwala sa 2016 Arbitral Award. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ating pagpapatuloy, dalawang bodega sa Pampanga, sinalakay ng PNP-CIDG, nasa 150 milyong pisong halaga ng substandard na mga sigarilyo na kumpiska. May live report si Diane Lear.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Yes, Diane.
18: Yes, Omar, sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dalawang bodega ng Arbor Land Holdings Incorporated sa Bacolor, Pampanga. Kasunod ito ng pagsisilbi ng search warrants ng Special Operations Team ng CIDG Regional Field Unit 3, kaugnay ng paglabag sa Republic Act Number 7394 o Consumers Act of the Philippines. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Boyko II, nasamsam sa operasyon ang tinatayang 145 milyong pisong halaga ng iba't ibang klase ng heated tobacco products at 5 milyong pisong halaga naman ng mga sigarilyo. Ani ang mga ito ay nakalagay sa unlabeled blaster cases at walang clearance mula sa National Tobacco Administration. Binigyang diin ni Morico na layunin ang operasyon na maprotektahan ang mga mamimili laban sa substandard at illegal na tobacco products. Taktak na namang sampahan ng CIDG ng kaukulang kasong kriminal ang may-ari ng bodega na nananatiling at large. para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Local beauty o cosmetic brands sa Pilipinas, nais palakasin ng DTI sa global market. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinulo ng Department of Trade and Industry ang Chamber Cosmetics Industry of the Philippines o CCIP para sa pagpapalakas ng local brands ng cosmetics at beauty products sa global market. Sa pangungunan ni DTI Secretary Cristina Roque na pag-usapan kung paano papalalawigin ang cosmetic exports, global competitiveness at ang pagpapalakas sa innovation, standard compliance at market access ng mga local brands. Ayon sa DTI, nais tulungan ng pamahalaan ang industriya ng beauty and personal care products sa bansa para makilala ito sa international market. Nais din ng DTI magbukas ng mas maraming oportunidad para sa local manufacturers at exporters. Kinikilala naman ang DTI na sa ngayon malakas ang global demand pagdating sa beauty, wellness at personal care products, kaya nais ng Pilipinas na makipagsabayan sa malalaking marketers mula sa iba't ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
24: King of the Road.
23: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
25: Maari bang umusog-usog ng konti?
23: Sakay na!
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
27: Amoy pawis, amoy araw.
28: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
27: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
28: Ang dungis mo.
29: Ma, tama na.
30: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
31: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
32: Ang saya balikan ng ating kabataan.
30: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
33: O ano? Game na?
34: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Mark in. Mark out. Sa balita, mark in.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon. Usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan. Sports Roundup. Heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na. Sinong labang, sinong napag-iwanan at steady lang. Sports Roundup.
9: Isang magandang araw sa inyo ito ang Sports News Roundup sa araw ng Huwebes, July 16, 2026. Higit kalahati na ng buwan ng Hulyo at sa araw na ito, ito ang headlines. Alex Ayala spends quality time with fans in meet and greet. Alas men suffer upset against Cambodia in CV Cup. Gilas youth men win top 3 of FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2. Blue Girls go down to 0-2 in Softball World Cup. Philippine Volcanoes move on to Championship Game and Unions Cup. Converge, Phoenix produce escape acts for back-to-back wins in Governor's Cup. In FIFA World Cup, Argentina secures return ticket to the World Cup final versus Spain. Those are the headlines ng Nora News in Full.
1: Up to date na mga sports balita, hindi ka mahuhuli, hindi ka matatalo. Sports Roundup. Sports Roundup. 918 AM.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang, umaasa na nakatutok sa katotohanan at hindi mahahaluan ng drama ang susunod na yugto ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balita hatid sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaasa ang Malacanang na magiging maayos at nakatuon sa katotohanan ang susunod na yugto ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mas mainam kung walang drama, walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa tunay na issue sa paglilitis kaugnay sa kinikwestiyong confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education o si VP Sara pa ang talihim nito. Ayon kay Castro, ang nais lamang naman ng taong bayan, mailabas ang buong katotohanan sa impeachment trial. Pakinggan natin ang tinig ni Castro.
3: Ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Tison is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
2: Kung matatandaan, binawi ng House Prosecution Panel ang 5 testigo na nakatakda sanang humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na nila kinakailangan ng testimonya ng mga naturang testigo dahil sapat na mga nailatag na ebidensya, dokumento at testimonya upang patunayan ang kanilang kaso. Dahil dito, nagpa siya ang prosecution na bawasan ang bilang ng mga ihaharap na saksi sa korte. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Raquel Bayan. NBI Director Melvin Batibag hindi na magtutungo sa Thailand sa susunod na linggo para bigyang daan ng pagharap sa impeachment trial. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi na babiyahe pa Bangkok, Thailand si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag para dumalos sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, anya personal sana siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation o FBI Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Narito ang pahayag ni Attorney Melvin Matibag, Director ng NBI.
5: So, inergo na lang natin and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa ibang lugar na lang para magawa natin yun.
4: Director. Gate naman ni Matibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Senate Impeachment Court pwedeng magpakontempt ng sinumang lalabag sa mga patakaran ng paglilitis. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaaring nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok ng sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ng mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tonggol, kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may magmusyon mula sa alinmang mga partido o isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa ganitong mga usapin. Narito ang bahagi ng pahayagan ni Atty. Tonggol.
7: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi muna aabalahin ang prosekusyon para sa tax records ni Vice President Sara Duterte maliban kung kinakailangan. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nila ang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing dito sa Kamara, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang Pangulo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makakakuha ng mga naturang record gamit ang iba't ibang legal na pamamaraan. Ito ang naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpa siya na ang prosecution na formal na hilingin ang authorization ng Pangulo para sa tax records ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
9: Una na legal strategy po yan, but in any event, syempre i-explore muna natin yung ibang option. Kung hanggat maaari, syempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Office of the Ombudsman natanggap ng counter-affidavit ni Senador Alan Cayetano kaugnay ng reklamong obstruction of justice. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Yes, Omar, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang counter-affidavit ni Senador Alan Peter Cayetano na isinumite ng kanyang abogado noong July 15. Ito ay bilang tugon sa isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng civil society groups. Sa ngayon, hinihintay pa ng ombudsman ang counter-affidavits ng mga kapwa-respondent ni Cayetano na sina Senador Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Matatanda ang inatasan ng ombudsman sina Cayetano, Padilla at Aplasca na magsumite ng kanilang counter-affidavits kaugnay ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman nga sa kontrobersyal na pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang nangyaring putukan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Broadcast.
20: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
24: 738.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3. It's
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM Collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3
40: Collab.
41: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
42: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
43: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
44: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
42: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
45: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
42: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
46: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
47: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
48: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
42: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
49: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
42: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
50: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
53: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
56: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
57: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Publiko.
59: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas, mga kababayan, 10 minuto makalipas sa alas 4.
60: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
61: Mark in.
60: ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
0: Mark out.
60: Mark in. Mark out.
0: Sa balita,
60: kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
0: 738 AM.
59: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, Hulyo at 16, taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatong tunang mark in, mark out sa mga balita on a Thursday edition, mga kababayan. Siyempre, dahil yung first 3 days ay atin po tinutukan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayon naman, back to regular programming tayo. At muli tayo magkakarinigan sa loob po ng isang oras hanggang alas 5 ng hapon. Hitik na hitik po sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin po sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Ito po ang inyong palatuntunang
60: Mark in, Mark out sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
59: Siyempre, hindi kompleto ang ating palatuntunan nang hindi natin natutungayan ng mga pinakamaiinit na mga balitang binantayan, mga developments sa ating mga balitang tinututukan. Karagdagan tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pulong ni Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang leader. Healthcare executive sa Singapore nakapulong na ni Pangulong Marcos para sa pagsusulong ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Apela sa dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng langis, pinag-aaralan po ng pamahalaan. Sitwasyon naman ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna po ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Pangulong Marcos sa kasentro sa pagtatrabaho, anuman ang resulta ng satisfaction sa rating survey, ayon po sa Malacanang. At kauna-una ang active shooter safety drill ng National Safe School Summit, inilunsado ng Department of Education.
60: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Samantala, sa ating pagtutuko sa ating panayam po ngayon, sapagkat ngayon po ay ilang araw na lamang bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya lalayo muna tayo ha, sa usapin ng impeachment. Atin muna tutukan ang mga naging tagumpay ng Administrasyong Marcos sa nakalipas po na 5 taon. Dahil sa nakalipas pong 4 na taon at ito po ay sabi nga ay pagtutuunan at pag-iibayuhin pa po ng administrasyon. Bilang bahagi po ng ating Prisona Specials, atin tututukan ngayon ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Nararamdaman ba ng mga ordinaryong Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa? Mga kababayan, nasa 4 na taon na tayo ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsisimula ng kanyang administrasyon, naging malinaw ang layunin ng Pangulo. Ito ay pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa nakalipas sa mga taon, isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin. Ngayong hapon, samahan niyo po akong himayin.

0: ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong buwan na ito ay isa sa mga mahigpit na tinututukan ng administrasyon ay ang sabi nga ang ekonomiya ng bansa. Sa tingin niyo po ba ano pong indikasyon na ang ekonomiya ng isang bansa ay umuunlad o lumalago?
1: Yes, J. Mark, no? Ang talagang measurement namin sa ekonomiya, no? Mga ekonomista, mga academic, mga investors ay yung so-called growth ng ating ekonomiya, which is based ang basis niyan usually yung GDP, no? Gross domestic product. Kung ganong kaunlad na ang tinatahak ng ating ekonomiya, no? Pangalawa diyan yung pagtaas ng bilihin, no? Or taas ng or yung halaga ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Isa yan sa mga basihan na masasabi natin kung maganda ang ekonomiya or gaganda pa ekonomiya or may problema ang ating ekonomiya. Pangatlo ay tinitingnan natin yung of course yung mga figura sa employment, yung figura sa interest rates ng Bangko Sentral. Mas mataas yung interest rates, medyo posibleng may epekto na hindi maganda sa ating mga sa ating bansa, no? Mas manageable, mas maganda. Yan lang yung mga isa sa mga barometro. Of course, yung poverty incidence level, no? Dati po ay nasa 20% tayo. Ngayon po, yung statistics is pointing to lower than 20%. If I'm correct, it's around 13 to 14%, no? Poverty level. But nonetheless, katulad ng parang agam-agam na ibahagi mo rin na J-Mark, no? May mga pagsubok pa rin na pinagdadaanan tayo. May mga concerns tayo sa domestic front and of course, lalo na sa panlabas, no? Lalo na yung hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung gera sa Middle East na nakaka-apekto sa ekonomiya ng lahat, no? Walang na-exempt. Alam naman natin, pag may gera sa Middle East, apektado ang presyo ng langis. Hindi lang presyo, pati yung supply, no? Which eventually naapektuhan nga yung presyo ng langis. Hindi lang ng langis, but also the other raw materials and products related to oil.
0: Ayan. Eh, doon ba sa inyong pag-aaral, Prof? At yung naging monitoring ninyo this past few months, years, and days since na umupo ang Administrasyong Marcos. Kamusta ho sa inyong palagay itong naging economic performance ng ating bansa? Partikular sa nakalipas na 4 na taon.
1: Well, J-Mark, balikan muna natin yung growth natin ng first quarter, no? Yan siguro ang immediately maalala natin ng ating mga kababayan. Ang first quarter 2026 growth natin, medyo humina na naman, no? Compared to last year, yung fourth quarter. From 3%+, naging 2.8% lang, no? Anong naka-apekto dito, J-Mark? Naka-apekto dito ay, again, yung concern sa panlabas. May mga gera pa rin dun sa, na nakaka-apekto sa atin, lalo na sa Ukraine, Russia. At may mga agam-agam na noon sa gera, posibleng gera ng US and Iran, no? And eventually sa atin naman ay hindi pa rin tayo nakakabangon doon sa krisis ng sinabi ng pangulo noong nakaraang sona niya na may mga problema doon sa proyekto ng gobyerno lalo na sa DPWH. Ito yung mga ghost projects and other related anomalies, no? So ito talaga nakahina sa atin. Kaya nalaglag ng 2.8%. For the past 4 years, eventually, dahil andito tayo sa condition na ito, ay talagang humina. Nung first few years, medyo malakas-lakas pa, no? Andun pa rin yung momentum. Between 5 to 6%, 6% tayo, no? Or almost 7%. But somehow, talagang tinamaan tayo, eh. May crisis. Nagka-crisis sa atin. Nagka-crisis dito sa ibang bansa rin, no? Kaya talagang humina ang ating growth, no? Lalo na yung geoeconomics ni Pangulong Trump, naka-apekto yan sa atin kung maalala mo, J-Mark, no? Yung mga international trade, yung mga taripa, medyo yun ang nag-gimbal rin sa atin at medyo hindi pa rin nakaka-recover yung may ibang ekonomiya, no? So for now, overall talaga

0: there's still growth. Medyo nag-slow down talaga tayo, admittedly, given the concerns. Madaming challenges. I do hope the president and government will address this immediately. They're doing their best. Again, it's really ano eh, kailangan partnership amongst other stakeholders, no? Yung kababayan natin, business, at iba pang sektor na talaga may interes sa ating ekonomiya. Kailangan lang talaga, we need to be more focused on the economy, no? Rather than politics, no? So sana medyo kahit tinahabol yung hustisya natin sa mga iba't ibang bagay, sa politika man yan, sa governance issues, no? Kailangan na apilan natin, no? Lalo na sa mga lawmakers natin na medyo parang abala sila ngayon, no? Sa ibang bagay. Sana mas mag-focus sa pangangailangan ng ekonomiya, no? Hindi ito ay pananaw ko lamang, J-Mark, gusto ko linawin.
1: Yes.
0: Walang bahid politika to. Alam naman natin programa mo, napaka-neutral, very balanced, no? So, ganun rin ang ating pananaw. Ito ay mga pananaw rin, nasa press releases rin naman ng mga domestic and international institutions, no? Mga financial institutions, mga rating agencies.
1: Yes.
0: Maganda pa rin naman yung ano, yung mga rating, no? Actually, ni-level up na nga tayo sa upper middle income, no? However, naniniwala tayo hindi naman ito ang basihan na talaga maunlad na maunlad tayo, no? Sinasabi lang na mas may kakayahan na ang karamihan ng mga kababayan natin sa kabuhayan, no? At may option na gumastos ng mas malaki, no? However, the poverty level remains a concern, no? Mataas pa rin.
1: Yan. Nabanggit nyo nga yung pagpasok ng Pilipinas sa upper middle income class, no? May tuturing ba itong achievement ng kasalukuyang administrasyon, Prof?
0: Well, J-Mark, admittedly, it's really the efforts of the past administrations, no? Talagang hindi natin masasabi na biglang tumaas or lumakas, no? Actually, before pandemic, dapat medyo inching closer na tayo or naging upper middle na tayo, no? Iba yung administration during that time. However, nag-pandemic, no? Nagkaroon ng COVID. So, na-setback. And nung medyo na napawi yung COVID, nag-inch closer na naman tayo sa upper middle, no? Nagkaroon lang ng mga aberrations, yung geoeconomics nga, yung kaguluhan sa ibang bansa dahil sa taripa na imposed ni President Trump, no? So medyo na-delay ng konti. And finally, this year, upon the review of the World Bank, no, nakita natin that we are already there, no? Pero J-Mark, i-clarify ko lang, ha, na lagi kasing nami-misinterpret na nagagalit sila pag medyo parang napupunan natin ng binibigyan natin ng konting puntos yung pagka-upper middle income natin, no? Mm-hmm. Ito ay benchmark ng isang financial institution, world financial institution, na may basihan para magpa-utang, magkano i-allocate niya na pondo para sa mga bansa na kung anong level man yan, tayo nasa upper middle income na, no? So ito lang yung basihan. Hindi nila sinasabi na maayos na ang kalagayan ng ating bansa, no? Sinabi rin naman nila na may mga pagsubok pa rin naman, no? Pero yung poverty level talagang medyo mataas pa rin.
1: Ayan. Oho. Dito sa aspetong ito na banggit nyo nga, Prof. Pag pinag-usapan kasi ang ekonomiya, ang ating mga Juan at Juana de la Cruz, parang nagtatanong, ano bang epekto sa amin ito? Makakain ba ito sa mesa? Yan ang mga tanong eh. Pero para sa inyo, ito po bang mga sabi nga, mga positibong gains ng ating administrasyon, ng ating bansa sa kasalukuyan, ay anong impact nito para sa mga ordinaryong Pilipino? Sabi nga yung gusto kasi marinig ng ating mga kababayan kung ano yung kaugnayan nito sa kanila sikmura.
0: Yes, J-Mark, no? Alam mo ang talagang ekonomiya para kay Juan, Maria, Nene at Pedro ay ang nakikita nila sa ekonomiya, maganda ekonomiya pag mura ang bilihin, no?
1: Yan.
0: Very accessible sila sa mga goods and services, lalo na pagkain, no? Mura halos lahat. Yan ang ano, presyo. Yan ang talagang malapit sa kanila. Pangalawa, trabaho.
1: Yes.
0: Hindi lang basta trabaho, quality jobs talaga. Pag yung dalawa na yan ay nasatisfy mo, sa kanila ay para sa kanila maganda ekonomiya. Pangatlo, alam mo, kahit hindi talaga technically economic ano siya, factor no, or indicator, it's yung peace and order, no?
1: Yes.
0: Pag maayos ang peace and order, ay madaming papasok na investments, gaganda ang trabaho, gaganda ang produksyon, mumura ang bilihin, no? So, yan yung mga nare-realize nila. Yun ang mararamdaman nila. Pag wala yung mga aspeto na yun, for now, medyo challenging pa. Halos lahat ng mga bansa ay nakaka-apekto pa rin ng mataas na presyo ng bilihin. No? Unemployment.
1: Pero nagdagdag na ng sweldo, Prof. Diba? Nagkaroon na ng kahit papano, konting adjustment sa sweldo ng ating mga kababayan. Bagamat sabi nga nung iba, hindi para ito sapat. Pero ang katwira naman ng iba, mabuti na meron kaysa wala.
0: Tama yun, J-Mart, no? Ang hirap talaga balansihin yan, eh, no? Though talagang gusto rin ng private sector na magkaroon ng adjustment, no? Medyo nagulat rin sila dito sa bigla ang pagtaas, no? Even though nagkaroon ng consultation, I think sobrang bilis kasi ng mga nangyayari kasi sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Madami pa rin challenges, yung pagtaas pa rin ng bilihin, uncertainty sa global economy, no? Brought about by the continuous war, no? And aggravating war sa Middle East. So very untimely. So if ang sombrero ko, no? Again, wala tayong bias na inaanuhan dito. Kung makita mo sa Along EDSA, sa mga secondary roads, madami pa rin nakasara na businesses.
1: No? Oo nga. Oo.
0: Punta ka sa palengke, may mga stalls pa rin na hindi puno.
1: Yes.
0: So talagang nire-respeto natin yung gusto ng ating mga kababayan ay taas ang sweldo. Ang business kasi may mga diskarte yan kung paano itaas yung benepisyo, eh. And mag-compete sa bawat isa. Sana medyo naging sensitibo ang ating gobyerno dito sa ongoing economic challenges, no? That's not only facing us but facing other economies, no? Kaya nga, again, paulit-ulit tayo, wag naman sana sumama ang loob ng mga ating elected leaders, no?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga lawmakers. Please focus on the economy. Even though you have other political activities, you have the so-called governance concerns, no? Huwag niyo naman kalimutan ang ekonomiya. No? Nagtaas nga kayo ng nagtaas sa minimum wage, nagtaas sa nagdagdag sa ayuda, pero nakalimutan ng ating mambabatas at ng ating gobyerno na protektahan din ang middle class.
1: Yes.
0: Hindi pa rin napapasa kung paano yung batas na maprotektahan yung middle class na medyo itaas ulit yung level kahit 1 or 2 years, no? Yung tax exemption level from 250,000 to maybe 350 to 400,000. That will surely capture the so-called middle class, no? So madami pa rin gagawin, kailangan gawin, talaga madami pa rin pagsubok. So yun ang apila namin, no, bilang partner ng gobyerno sa business and sa academe, sana pakinggan nila ang aming hinaing.
1: Sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Marcos, ano po yung mga nakikita niyong sektor na dapat pagtuunan pa ng pansin para sabi nga ay makapag-ambag panlalo sa ating ekonomiya?
0: J-Mark, dalawa yung ano, yung talagang pinupush natin sa aming sektor, no? Bilang ekonomista, bilang taga-private sector, yan, no? Food self-sufficiency, food security. Tutukan po sana agrikultura, no? Matigil na po sana yung importasyon. Sana po self-productive tayo. After all, we always call our country an agricultural one.
1: Yes.
0: No? Yan po ang very important. Pangalawa, power and energy. Madami akong ma-share sa iyong mga kwento, no, na gustong mag-invest dito sa Pax-Silica, sa Luzon Economic Corridor, na talagang sinimulan rin ng ating gobyerno, ka-partner ang Amerika, no, at ibang mga bansa. Pero ang pangamba nila ay hindi pa rin suficiente ang or pwedeng hindi maging suficiente ang kanilang power and energy, no? At medyo mahal pa rin tayo compared to the other countries where the second highest, no, after Singapore. So we need to fix it. So yan yung ano, yan yung sana mabigyan ng pansin ng ating presidente, no? At para naman talaga ano, mas makaakit ng dagdag investments, makababa ito sa presyo ng mga bilihin at makadagdag employment sa ating mga kababayan.
1: Bilang isang ekonomista, paano in scale of 1 to 10, paano nyo po mabibigyan ng marka ang Pangulong Marcos sa kanyang pagsusumikap na itaguyod yung food security, ito nga yung ating energy nga na makapag sabi nga maging sufficient pa rin ang supply sa kabila nga ng mga pandaigdigang hamon, at yung mga nakuha nating pledges for investment sa kanyang mga nakalipas na biyahe sa ibayong dagat, Prof.
0: Yes, nabanggit mo yan, J. Mark, no? So minomonitor rin natin yung mga investments na naakit ng ating pangulo simula nung kanyang unang taon, no? So ang mga nabasa natin na pag-aaral ay talagang malaki ang pagsubok ng ating bansa, no, para ayusin ang ating bureaucracia. Yung ease of doing business is one big obstacle kung bakit yung billions of dollars na inakit nung talagang inattract ng ating pangulo dahil umikot siya sa mga iba't ibang bansa, nakipag-transaksyon, nakipag-usap, ay medyo mahina pa, no? Since the first year of the president, it seems like less than 30% lang ang naging realization. So, dahil nga ito sa ease of doing business. We're not blaming the president, we're blaming the people who are behind in the need for a business to be easier, no? And katulad yung nasabi ko sa iyo, yung power and energy, very yes. important talaga yan. Hanggang hindi nababali ang paghawak ng iilan dyan sa power and energy na yan, no? At hindi ayusin agad ng ahensya na nakatutok dyan, ay talagang medyo mahirapan tayo na ipasok to, no? We laud the efforts of the president, no, in really attracting investments, pero nagbabuckle down na J-Mark, eh, no? Sorry, I have to be ano, no?
1: Yes.
0: I have to be be honest and
1: yes.
0: realistic. Oo. Alam naman natin nakakayanin ni Pangulo, no? Kailangan talaga hagupitin na J-Mark yung mga ahensya na kailangan, no? Na kailangan hagupitin, lalo na yung mga sektor na nabanggit ko sa iyo, no?
1: Yes.
0: Na yun talaga rin ang concerns ng mga investors natin, both local and foreign.
1: Eh ngayon nga nasa, 'di ba, pumunta ang Pangulong Marcos sa Singapore. Alam naman natin ang Singapore, talagang napaka taas ng ekonomiya niyan. At sabi nga nandiyan yung ilan sa mga malalaki mga negosyo. Ano pong nakikita ninyo dito na pwede natin maging gains sa naging pagbisita nito ng Pangulo sa Singapore, Prof?
0: Yes, sa Singapore, Singapore is really one of the healthiest and wealthiest economy in the world, no? Especially in Asia. So, ang dami nating pwedeng maging oportunidad diyan at sila rin dito, no? Definitely yung oportunidad sa pag-transaction, lalo na sa financial markets. Hindi naman sila manufacturing area, eh. More on capital involvement, no? So doon tayo magkakaroon ng exchanges sa financial capital markets, mga funding, no? Second, yung ating mga kababayan, madami rin nagtatrabaho doon, madami rin Singaporeans na nag-i-invest dito at nagtatrabaho, no? Yung technical and technical capacity nila, no? Lalo na sa modernization, sa AI, sana madala rin dito ni Pangulo, no? Yan yung mga magandang tutukan. Sana mo sustain, malakas naman na katransaksyon natin ng Singapore. Sana lang mas mapalakas pa ng ating gobyerno.
1: Yan. And lastly, Prof, balikan ko yung isang nauna kong tanong. From the scale of 1 to 10, how would you grade the president and the administration in handling this sabi nga yung mga hakbang dito sa mga hakbang pang-ekonomiya, Prof?
0: Oo. Well, dahil sa mga pagsubok pa at dahil sa sitwasyon natin ngayon, binibigyan naman natin ng passing grade si Pangulo, no? Hindi naman totally mabiblame natin siya dahil no man is an island, eh. Kailangan talaga yung the whole cabinet should be also helping him out, no? So, sana mapalakas pa rin to for the next 2 years. Mataas tayo nung first 3 years, no? Medyo maganda yung grado natin. Pero for this year, very challenging, no? Doon nakikita naman natin yung drive ng pangulo na maging agresibo sa pag-attract. However, those sectors that needs to really be jolted upon, medyo kailangan pa rin na umusod, no? So hindi naman baksak, passing naman tayo. Kung ang passing ay 7.5, ay 7.5 ang bibigay natin.
1: Ayan. Okay. So at least maganda yung ating
0: pero
1: nagitalakayan.
0: Mark, yes,
1: Pro.
0: Oo,
1: yes.
0: Ipaalala lang
1: yes.
0: natin, ha? Ang grado na to ay ang grado ng sa pangulo ay grado sa bansa.
1: Yes, tama.
0: Oo, kasi hindi pangulo lang ang nagtatrabaho.
1: Correct.
0: Dapat buong
1: Pilipinas.
0: Tumutulong si J. Mark,
1: yes.
0: Tumutulong si Astro,
1: yes.
0: Tumutulong ang kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Okay yung mag-criticize, okay yung tumulong, wag lang manakit, wag lang magmura,
1: yeah.
0: Sana may respeto pa rin. At wag natin isara yung ating mata at tenga sa mga oportunidad pa rin sa ating ekonomiya, kahit mga challenges na hinaharap tayo ngayon.
1: Mm-mm. And kahit man si Pangulo ay sasang-ayon sa ating dalawa, Prof. Astro, na doon sa nasabi mo kanina na dapat itigil na muna yung politika, magtrabaho para sa bansa, para sa mga Pilipino, lalo na sa panahon na ito na kinakailangan ng ating mga kababayan. Yung talagang sabi nga ay pagkilos ng pamahalaan, di ho ba? Regardless of whatever color na kinabibilangan nila, di ba? Ang punto rito dapat magkaisa ang lahat para sa pag-unlad ng bansa, di ho ba?
0: Tama po 'yon, J-Mark. Nakikisa ako sa pananaw mo. Sana mas maibalik natin yung sigla ng ating mga kababayan na magkaisa, walang kulay, no? Sana mas lalo na ganun rin yung ating mga lawmakers, no? Lalo na sila. Sana tutukan nila yung pangangailangan na kailangan ipasa sa Kongreso. Dahil kung titingnan mo, simula nung nagsimula ang krisis sa Middle East, no? Kahit madaming na ipasa tayong batas, ay kulang na kulang pa rin, no? Compared to the other countries. So
1: yeah.
0: They really need to support the administration, the president, no? So please set aside the politics. Lalo na 2028 na. If we don't do well this year, wala na, given na yung for the next 2 years, it's politics na, no? So
1: yes.
0: We appeal to them, no? Na talagang totoo ang ekonomiya, hindi politika.
1: Yan, ang ganda nung panghuling linya na yon, ha. Totoo ka ng ang ekonomiya, hindi ang politika. Yan. Salamat, Prof. Ha? At kami nabigyan mo ng liwanag sa mga isyong bumabalot sa atin, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Salamat, Prof. Magandang hapon po sa inyo. Mag-ingat po kayo.
0: J-Mark, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
1: Salamat po. Professor Astro del Castillo, mga kababayan, economic expert ang ating pong nakapanayam. Mark in. Mark out. Oras po natin. Radyo Pilipinas. Radyo. Alas 4:39:30 segundos.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Nicito de Torres, Bark Chairman po sa Pinagbaoran. Barangay Agrarian Reform Committee po ako. Ang pinaka maganda pong naidulot sa amin ang programa ng gobyerno ay yung pagkakaloob ng kluwa. Yung po isa na nakatulong sa mga taga rito. Dahil doon po nagsimula yung makapagpaaral ng mga anak ang mga taga rito. Saka nakapagpa-abroad. Ayun po ang magandang naidulot ng pamamahagi ng gobyerno ng CLOA. Ang isa po po ay yung kooperatiba, ako po yung membro din, ay marami rin pong naibigay ang ating pamahalaan na tulong mga kung ano pong gamit ng pagsasaka at saka mga binhi. Ako po ay nagpapasalamat sa Pangulo at sa ating pamahalaan sa mga binibigay na tulong sa kagaya namin na magsasaka. At yun nga po, yung CLOA, ayun po yung napakalaking tulong sa amin. Yun po, halos ang buhay ng mga taga rito ay doon po ang pasalalan sa pagsasaka.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news. Yay! Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news. Fake news. Disinformation. Disinformation. Mark out muna yan.
1: Bueno, sa atin namang pagpapatuloy pa rin ng ating pre-Sona coverage, mga kababayan. Dahil minsan lang tayo mag-programa ng buo eh, no? Samantalay na natin at atin munang tignan, no? Yung ating mga issue na hihimayin, no, sa ika-limang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong buwan na ito. At kaugnay nga niyan, sa tuwing mababanggit ang ekonomiya, hindi po maihiwalay dito ang usapin naman ng pagkain. Nabanggit nga ni Professor Astro del Castillo na dapat na talagang pagpakatutukan, no, yung food security, which is ginagawa naman na ng administrasyon. Madalas po nakikita ng publiko ang mga proyekto na sa irigasyon bilang tulong sa mga magsasaka, lalo na yung isa pa, no, yung walang gutom, no, yung programang walang gutom, dahil kailangan talaga mabigyan nun ng pagkain sa bawat mesa ang bawat Pilipino, dahil ayaw po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may maiiwan, no, sa mga programang inihahatid po ng pamahalaan. Pero paano nga ba ito nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na pagdating pa lang ho sa presyo ng at supply ng mga pagkain? Sabi nga, merong mga nagsasabi na ang gulay daw ay nakaka-high blood na. Oh, no. Pero kidding aside, yan o ang sabi nga, yan o ang naririnig na, natin sa ating mga kababayan. No? Sila ang nagsasalita niyan. Alam natin yan, mula sa National Irrigation, alamin natin, mula sa National Irrigation Administration, makakapanayan po natin, Engineer Eduardo Eddie Guillen, ang administrador po ng NIA. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Guillen.
6: Ay, naimbagamalim ha po. Magandang hapon po sa atin.
1: Well na po, ay naimbagamalim. Engineer, paano nyo maisasalarawan itong kalagayan po ng irrigation system sa bansa sa nakalipas po na 4 na taon ng administrasyon? Engineer Eddie.
6: Well, alam niyo po, ang maganda po sa ating Pangulo, ano ho, ang kanyang, sa kanyang 8-point socio-economic agenda po kasi, ang priority, aram naman po natin, food security, di ho ba? So, nakita naman natin ang kung gaano siya kaseryoso dito. Kaya, lagi ko pong sinasabi na yung kasabihan, put your money where your mouth is, sabi nila, dahil ito ang priority niya, sinasabayan naman niya ito ng pagbibigay po ng sapat na pondo para may sakatuparan naman natin ang pag-rehabilitate at pag-construct po ng mas marami pang dam. Kaya malaki na rin po yung ating accomplishments, yan, ano? At you know, modesty aside, sabi nga ng mga magsasaka natin, mga irrigators association natin, ay ramdam na ramdam daw nila yung tulong at mga proyekto ng pamahalaan po ngayon para sa kanila.
1: Mm. Maganda humalaman yan. Ano? Dahil lalo na sa panahon na ito na meron tayong mga hamon na kinaharap, hindi man yung mga man-made, kahit yung mga natural disasters like El Niño pa naman ngayon na engineer, di ba? Pero sa gayon pa man, nakasasabay pa rin ang ating mga sakahan, no, sa pagsusupply po ng pagkain. Pero ilang hektarya ang lupa na po ba ang matagumpay nating natubigan na engineer? Mga lugar pa po ba may tuturing na sabi nga liblib pero naaabot pa rin kasi ito yung madalas ay dinudulog ng ating mga kababayang magsasaka. Kapag liblib na raw po, hindi naaabot ng patubig. Your thoughts on this, sir?
6: Well, totoo naman yan, ano po, kasi dito po sa 3.2 million hectares na potentially irrigable area ay may natitira pang mahigit na 1 million, ano, na hectare yan na hindi natin napapatubigan. At ang malungkot dito, doon nga sa assessment namin, ano, nung tinitingnan natin yan, marami pa po dyan sa mga unirrigated area ang tabi pa mismo ng tinatawag natin na major river basins. May tubig, malaluwang lang tubig, pero wala namang irrigasyon, no? Katulad sa Isabela, sa Cagayan, sa Visayas, dito sa Mindanao din. Pero ito pong administrasyon na ito po ay doon tayo tumutok talaga, no? Meron tayong meron po tayong yung short term, medium term and long term solution talaga na talagang pinuntuhan ng ating Pangulo. Mm-hmm. At of course kabilang po dito sa short term natin kasi ang gusto ho natin kasi dyan, sir, is mapalaki ang usapin kasi dyan, mapalaki natin yung cropping intensity, yung yield at yung kita ng ating mga magsasaka. So nag-implement po kami dyan, katulad ng yung mga alternate wetting and drying technology natin, yung paglilipat ng cropping calendar para ho mas makaiwas tayo sa bagyo at ma-maximize natin yung tubig ulan. At may mga pondo rin po na ibinigay ng ating Pangulo para sa heavy equipments naman, para sa restoration and repair ng ating mga irrigation facilities. Kasi ito yung low-lying fruits, ano po? At ang mahalaga pong, isang mahalagang proyekto namin dito ay yung mga solar pump irrigation systems natin. Dahil sa nabanggit ko kanina, no? Nasa tabi pa naman ng malalaking ilog pero hindi naman na napapatubigan kasi nga ho ang paglagyan mo siya ng dam abay hindi ho posible dahil sobrang mahal ang paggawa ng dam katulad yan sa Cagayan River, no? Yan sa may Pulangi River, mga ganun. So naggawa po kami ng mga pumping stations gamit ang solar pump kasi yung mga nakaraang administrasyon ang gamit po nila is diesel and kuryente. Pero naging white elephant lang yung mga projects dahil hindi naman kaya i-maintain ng ating mga magsasaka yung fuel and kuryente na di ba?
1: Yes.
6: So ngayon, talaga pong ang dami nating napagawa na ng solar pump irrigation project sa buong bansa, no? At tuwang-tuwa yung ating mga magsasaka. And ultimately po, pinundohan din ng ating Pangulo yung mga long-term projects natin, yung mga ito ho yung mga high dams na tinatawag,
1: yes.
6: Yung you know, yung Balog-Balog Dam, yung Halaor Dam, tapos na rin natin. Ngayon sisimulan yung Tumawin Dam, yung Inisaip, Panay River Basin. Sa, 'di ba? Nung nakaraang linggo lamang po pumunta pa kami ng Sultan Kudarat para
1: inaugurate
6: yung dam natin
1: doon. Yes, yes.
6: Yeah, meron pa pong isang malaking project doon na ongoing sa Sultan Kudarat. Billions of worth of projects po yun. Tsaka Pulangi River. Napakarami pong projects nationwide. Ano po? At dyan mo makikita yung kung gaano po ka-seryoso ang ating Pangulo sa kanyang programa po sa food security.
1: Isa pa akong katanungan ng ating mga kababayan, engineer, sa paanong paraan daw po nakatutulong ang irigasyon sa pagpapataas ang produksyon ng pagkain at mapanatiling matatagdang supply nito. Particular na yung bigas sa engineer.
6: Well, alam niyo po, napakalaki po na itutulong nito sa ating mga magsasaka. Ano po? Sabi nga natin, kapag may sapat at maasahan patubig, tumataas po ang ani. Ano po? Nababawasan ang panganib na masira ang mga pananim. At nagiging posible ang dalawa o kahit tatlong taniman sa loob ng isang taon. Meaning, tataas talaga yung productivity ng ating mga farmers. Tataas yung kita nila, no? Bukod pa dito, ho, libre na ang irrigation. Yung irrigation service fee natin, no? So, wala na silang gastusin, wala na silang binabayaran po sa irrigation. But, lagi ko nga kung ikinukwento ito. At ito ang mindset ng ating Pangulo. Diba gusto niyang pababain ang poverty incidence? Diba?
1: Yes, opo.
6: Huwag na tayong lalayo. Tingnan natin ang service area ng Magat at ng Pantabangan. Napakababa po ng poverty incidence dyan compared sa ibang mga lugar na wala pang irrigasyon. Simply yes. Because mataas ang productivity ng ating mga farmers. Hindi lang yun. Ano po? Pagka mataas ang productivity ng ating mga farmers, mataas ang production, nagiging food secure tayo at nababawasan yung mga importation natin ng pagkain na malaking nakakatulong din sa ating ekonomiya.
1: Ito yung sinasabi nga, engineer, no? Na nakapagbibigay na ng pagkain yung ating mga magsasaka, pati sila rin busog. Di ho ba?
6: Tama po yan.
1: Ayan. Oho. Okay. Eh, nababanggit nga natin itong food security engineer. Isa yan, mm-hmm, isa sa mga battle cry ng ating administrasyon, hindi ho ba, na matiyak ang food security. Ayan ang pangunahing prioridad ng ating administrasyon. Pero paano ho nakikipagtulungan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyak po na may sapat silang patubig sa mga sakahan, lalo na sa ating mga magsasaka? Bukod nga doon sa mga nabanggit yung mga solar pump, na lalo na yung mga nasa tabing ilog, at meron tayong mga pinagagawa mga dam. Ano pa ho yung iba nating mga interventions na ginagawa rito, engineer?
6: Well, alam niyo naman po, para sa atin, ano po, at you know, ang food security ay isa pong responsibilidad po ito ng buong pamahalaan.
1: Yes,
6: ano po?
1: Opo.
6: Kaya ang niya naman po ay patuloy. Patuloy po tayo nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, mga LGUs, ano po, yung mga ibang yung mga NGAs, sa iba't ibang stakeholders natin, upang matiyak naman ang maayos sa pamamahala at paggamit ng ating yamang tubig, ano po. Hindi lamang patubig ang layunin ng ating proyekto, sir. Marami pang sa ating mga dam, yung irrigation systems natin. Yun, nagsisilbi rin sa, nagagamit din sa aquaculture, renewable energy, di ba? May hydropower, yes, production pa tayo, no? Flood mitigation, flood control din po yung ating, yes, mga malalaking dams, di ba? Katulad doon sa Magat at saka yung Pantabangan natin, wala ka na itutulong yan pagka may malalakas ho na pag-ulan at bagyo, no? Ang nagiging tourism destination din yung, yes, ating mga dams, ano? So nakakatulong po talaga ito sa pag-unlad ng local economy natin, ano ho? Well, sa I think sa pamamagitan dapat ng sama-samang, may hashtag po kami sa NIA, tinatawag nating bayanihan, ano?
1: Yung
6: magbayanihan tayo, no? Para mas mapakinabangan natin ang bawat proyekto ng pamahalaan. Ang pinakamahalaga ho kasi diyan, natitiyak natin na may you know, may sapat at maasahang supply ng tubig ng ating mga magsasaka upang tumaas ang katinang production. Yun ang number one, yung productivity. Yun, habang nakikinabang din ang ibang sektor po ng buong community. Kasi kung titignan mo po yung buong ekonomiya po natin, malaking porsyento po talaga itong agriculture, ano po, dahil halimbawa yung sa tourism natin, yung mga turista natin kumakain yung mga yan, yung mga sa construction, kahit construction pa, di ba? Yung mga construction dun sa farm market roads, yung mga, di ba? Para mas papabilis yung natin. Kaya, malaking ambag po talaga itong agrikultura sa ating ekonomiya. Kaya kung mapataas natin yung productivity at tumaas ang kita ng ating mga farmers, mababa ang poverty incidence, mas matatagpo at mas maunlad yung ating ekonomiya kasi mas maraming perang umiikot sa local, lalo na sa local economy. Kaya ramdam ko po yan at you know, alam na alam ko po yan dahil naging mayor po tayo. Nakita natin kung paano sa aming bayan po napababa natin ang poverty incidence natin doon ng mahigit from 20% to 5% lamang dahil sa pag-unlad po ng agrikultura sa ating bayan.
1: Ayan. Kanina nabanggit ako na nga to, engineer, ano? Pero para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nabanggit nga natin yung Super El Nino na ating kinakaharap ngayon. Isang napakalaking hamon ito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Paano naman ho ito pinaghahandaan? Ano po yung mga hakbang na inyong mga nagawa na sa inyong tanggapan para sabi nga harapin po ang hamon ng Super El Nino, engineer?
6: Alam nyo, hindi naman tayo naghihintay na dumating ang problema bago kumilos, ano? Proactive po ang NIA dito. So, ang programa po natin sa NIA, ang target po talaga nito ay yung tinatawag natin na climate change resiliency.
1: Opo. Ano?
6: Kaya meron po tayong climate change mitigation and adaptation projects, ano po.
1: Opo.
6: So, ang paghahanda po ng NIA, gaya po ng nabanggit ko kanina, yun na lamang pong pagtuturo at pag-practice ng ating mga farmers. Yung tinatawag nating alternate wetting and drying system, ano po, or technology, nakakatipid na po tayo rito ng 20 to 30% po na patubig. O isa na po yun, ano? Yung paglilipat ng cropping calendar, halimbawa po, yung dati kasi na cropping, ang dati kasi na nadat ng kusaniya, yung ang cropping calendar dati is December at saka July. So ang tanong ko kagad, bakit tayo nagtatanim ng June, July? Hindi ba kako totoo nga yan ang tag-araw, ay tag-ulan.
1: Yes.
6: Pero di ba dyan din yung dumarating mga malalakas na bagyo?
1: Tama.
6: Kaya sisira na yung palayan.
1: Kaya
6: sabi ko, ang kaya yan ang dahilan kung bakit mababa yung ating cropping intensity. Yung cropping intensity sir, ito po yung number of times na effectively manamatay naman mo yung isang yung area for the whole year.
1: Tama.
6: Isipin mo, nasa 1.7 lang tayo, makakatabi natin bansa 2.5. Kasi dati-dati ang sinusundan ng mga farmers natin ay yung kultura lang. Dati kasi kultura, talagang sahod ulan sila yung kultura ang sahod ulan.
1: Correct.
6: Kaya sabi ko, para ano pa nagtayo tayo ng irrigasyon kung hindi natin mailagay ito sa dry cropping. So ang target po ng NIA, in fact yung double dry cropping target po ng NIA is isa rin po ito sa climate change adaptation projects natin. So inililipat natin yung cropping calendar, ano? Best na December, gawin natin October kasi alam nyo, ang pag-December, tuyo na yung lupa dyan .
1: Yes.
6: Ang magastos po sa patubig is yung tinatawad natin land soaking. Example po, dyan sa Pantabangan, 5 probinsya po yan, ano? Isipin mo, pag December ka nagtanim, medyo may crack na ang lupa noon, di pag-release mo ng tubig, 5 probinsya po yan. Ubus ka agad yung halos 1/3 ng ating dam sa patubig pa lang yan. Ano?
1: Mm-hmm.
6: But, nung inilipat namin ng October, syempre naulan po yan. Pag umuulan-ulan pa, syempre hindi nga namin kailangan mag-release ng tubig sa ating mga dams. Nakakatipid tayo. And then, ani sila ng February. Natuwa nga sila nung mag-ani ng February yung mga farmers natin dahil parang off-season cropping yan. Ang taas ng presyo ng pala. You know? Tanim ka ulit ng Marso ngayon. At punong-puno pa yung dam. Ang laking natitipid po natin. So isa po yan sa programa natin. And of course, yung nabanggit ko kanina, yung solar pump irrigation projects natin, which is, pag mas maaraw, mas natutuwa nga yung mga farmers natin dahil mas malakas magbomba yung kanilang pump irrigations. No? At hindi mo na sila kailangan turuan para mag-double dry cropping dahil talaga susundan po nila yung kung kailan maaraw, doon sila magtatanim dahil doon malakas magbomba yung irrigation system nila. So, you know, in that way na iiwas natin sila sa bagyo. Ano po? And then yung ating mga high dams, kasi yung high dams naman natin, nabanggit ko rin kanina, ito yung flood control din yan. Di ba? May kasabihan, anything that you cannot control, yeah, of course, you cannot manage. So, ang best na flood control is water management. So, ito yung mga high dams natin. No? Dahil kung may paparating na bagyo, malayo pa lang, magbabawas ka na ng laman ng iyong reservoir, bubuksan mo na yung gate. And then, pag nandiyan na yung bagyo, nakasara yung dam mo. Ano? At hindi lang yun, sir, meron kaming advanced weather forecasting system sa NIA. Kaya namin i-predict yung babagsak na tubig sa ating reservoir 14 days prior na dumating.
1: Aba, napakagandang innovations po niyan. Ano po? Pero ito pa isang tanong, engineer. Kung ang sabi nga, kung ang sukatan ng food security ay ang pagkakaroon po ng sapat, ligtas at abot kayang pagkain sa bawat hapagkainan, ano pong feedback ang naririnig ninyo? Ramdam na ba ito ng ating mga pangkaraniwang mamamayan, mga kababayan, engineer?
6: Abay, opo. Talaga naman hong one time nga, no, dito talaga natats ang ating Pangulo.
1: Opo.
6: Meron kaming tinayo na solar pump irrigation project sa Camarines Sur, ano po. Ay yung head ng IA, yung co-op nila, tunod ng sunod sa ating Pangulo, meron siyang daladalang resibo. Sabi niya, Mr. President, tingnan mo itong resibo namin. Ha? Dati nagbabayad kami ng 450,000 per month. Nagko-contribute kami ng 12 kabans per hectare. Hindi pa nakakasapat. Lagi pa kami napuputulan ng kuryente. Pero nabigyan kami ng solar. Ang lakas ng irritasyon namin. Sabi niya, tapos yun na. Konti na lang yung kanilang... wala na silang binabayaran sa kuryente. No? So yung mga ganong mga storya po ba? At again... Ang ating Pangulo naman po ay hindi lamang sa pagbibigay ng irrigasyon natatapos yung kanyang utos sa atin, pati na sa DA, sa PhilMEC, dahil pati po yung pagbibigay sa ating mga pagbubuo sa kanila as cooperatives, ano? binubuo natin cooperatives, yung ating mga IAs, binibigyan naman ng PhilMec, ng DA sila ng rice processing system, ng itong mga pharmacineries, para po, ang gusto ng presidente kasi, is makap yun ng mga farmers yung tinatawag na whole value chain ng rice production. Hindi pupunta sa traders, kundi pupunta sa farmers para talagang makakatulong po sa kanila. So, madami na po. In fact, sir, ang itanong nyo ang Quezon City Government, lately lang bumili siya ng bigas sa ating mga farmers, yung pinapagbigay nila.
7: Oh, oh, oh.
6: 500 million worth
7: sa bawat bayan, isang makikinabang program.
6: Opo, 500 billion po yung in-order ng Quezon City pa lamang po ito.
7: Yes.
6: Eh, napakarami pang mga bayan ang umorder na sa ating mga Irrigators Association ng supply na bigas para sa kanilang munisipyo. So kung magtuloy-tuloy po ito, abay, palagay ko talagang malaking tulong ito sa ating mga farmers dahil meron na silang ready market. Ano? Of course, ito ay nangyari ito dahil sa programa ng ating presidente. Nagbigay din siya ng additional na pundo sa mga LGUs through LGSF, ano, para makabili sila ng bigas sa ating mga farmer. Inutusan din niya itong DSWD na yung mga pangangailangan sa calamity funds, mga ano eh, sa calamity efforts sila, bilhin sa ating mga farmers. So, malaking bagay po.
7: Ayan. And lastly, Engineer, nasa inyong pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan at mga magsasaka na nakapapanood at nakikinig sa atin ngayon. Para na rin sa sabi nga sa iisang layunin na pag-unlad ng agrikultura sa bansa.
6: Well, una po sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong walang sawa at sipag ninyo at dedikasyon na tumulong po sa ating bansa. Ano po, napakasipag ng ating mga magsasaka. Kayo po ang tunay na haligi ng ating food security at malaking bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Makakaasa po kayo, ano po, na ang niya ay mananatiling tapat, nakatuwang ninyo sa pagpapalawak at pagpapabuti ng ating irrigation systems, ano, upang mas tumaas pa ang inyong ani, mas tumaas ang kita, ano, at para mas magbumanda ang inyong kabuhayan. Sa ilalim po ng pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili ang aming pangako na maghatid ng maasahang serbisyong pang-irigasyon at mga proyektong nagbibigay ng mahalagang benepisyo, hindi lamang po sa ating mga magsasaka po, kundi of course sa buong sambayan ng Pilipino. Dahil ho, para sa niya, sabi ko po ito, you know, ang bawat patak ng tubig ay puhunan sa masaganang ani, mas maulad na kabuhayan at yung para sa ligtas sa pagkain po at mas matatag na bagong Pilipinas. So magtulungan po tayo, magbayanihan po tayo para po sa ating ikaunlad po ng lahat.
7: Ayan. Engineer Gillian, kami po nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob po sa amin at paghahatid po ng magandang balita sa ating mga kababayan, lalo na sa larangan ng pagsasaka at sabi nga sa sektor ho ng agrikultura sa pamamagitan po ng inyong tanggapan, National Irrigation Administration. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo.
6: Just lagi na po rin magamalim po.
7: Salamat po, Engineer Eddie Gillian. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam,
8: Mark in, Mark out.
7: So naging talakayan po natin ngayong hapon, ating sinuri yung kalagayan po ng ekonomiya at usapin ng food security. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang po natatapos sa mga numero at mga economic indicator. Mahalaga rin po maramdaman ito sa araw-araw. Trabaho, kabuhayan, napagkainan. At sabi nga, dito ho ay mahalaga na mararamdaman ho ito ng ating mga kababayan. Sa susunod pong Webes, sa ating huling Prisona episode, ihimay naman natin ang isyong dapat tugunan at mga inaasang marinig ng ating taong bayan sa nalalapit pong State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Mark in, Mark out.
7: Oy, sandali po lamang, bago ho tayo magtapos, may mga report ba tayo? Pasok na natin yung mga report ng oo, kawawa yung ating mga reporter sa buong impeachment, hindi na sila nakakapag-report. Oo, hindi na sila nakakapag-report. Pag-reportin na natin para makakota na. Oh, mahirap ma. Oho, eh dahil eh, alam niyo naman ating mga masisipag na reporter, talaga nakakayan ho eh mga nagtitiis sa init ng araw para lang ho makapaghatid ho ng balita sa ating mga kababayan. Pero ito, kamustahin muna natin si Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas. Uy, na ano sila eh? Na sampulan din sila ng habagat dala ng bagyong Inday. Pero sa kabila ho niyan, hindi ho sila tumitigil sa kanilang kampanya kontra illegal na droga dahil kamakailan lamang po, nasa halos 4 milyong piso halaga ng illegal na droga ang kanilang nasamsam sa ikinasang operasyon sa Iloilo nitong Martes. Ayon no kay Police Regional 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, aabot po sa kalahating kilo ng illegal na droga na pasakamay po ng mga otoridad. Ang isa pong sinasabi rito, yung daw pong masinhing intelligence gathering, no, yung kanilang intelligence gathering na ipinatupad doon sa kanilang mga operasyon. Ikaw na yun dito, inaaresto po ang 6 na individual, kabilang po ang 3 high value individuals sa 3 street level individuals. Sinabi po ni Tuanyo na hindi sila titigil hanggat hindi nasusugpo ang illegal na droga sa kanila nasasakupan sa Western Visayas. Hinimok ni Tuanyo po ang mga komunidad na makiisa sa hangarin ng pulisya na mapanatiling ligtas sa mga kababayan mula sa impluensya ng illegal na droga. Hindi sila titigil sa paghahatid ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
8: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: 1,500 tauhan ng MMDA i-deploy naman sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye, AJ Ignacio. AJ!
9: Yes, Tito J. Mark, nag-aanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, 1,500 na tauhan ang kanilang i-deploy sa zona upang magmando ng trapiko, ganun din ang pagpitiyak ng kalinisan sa kalsada. Hindi man ikinukonsidera ng MMDA ang pagsuspende ng number coding scheme sa araw ng zona upang hindi lalo dumami ang volume ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar, katuwang nga ang Philippine National Police, Quezon City LGU at iba pang ahensya ng gobyerno. Pinaplansya na ng MMDA ang gagawing traffic rerouting scheme. Samantala, ani ni Artes, i-deploy din ng MMDA ang kanilang mobile command center bilang pakikisa sa maayos na pagdaraos ng zona. Ito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pamatagal ang plano naman para sa infrastructure development ng bansa ay tinutulak po sa Senado. Detalye ni Pa Asuncion Pa.
10: Isinusulong ni na Senadora Rizzo Tiveros at Senador G.B. Hercito ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para magkaroon ng pangmatagalang plano sa pagtatayo ng mga imprastruktura at maiwasan ang mga hindi kinakailangan, mahal at questionableng proyekto ng pamahalaan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs, sinabi ni Tiveros na mahalagang maipatupad ang isang komprehensibo at tuloy-tuloy na Master Plan para matiyak na ang paggasta ng gobyerno sa imprastruktura ay naaayon sa tunay na pangangailangan ng mga komunidad at sa potensyal na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Ontiveros, naging posible ang mga irregularidad sa mga flood control projects dahil sa kakulangan ng maayos na pagpaplano bago ilaan ang bilyong-bilyong pisong pondo. Binigyang diin ng senadora na kapag walang malinaw na development plan, nagiging magkakahiwalay ang mga direksyon at walang direksyon ang mga proyekto ng gobyerno na madalas ay naapektuhan ng politika sa halip na pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senador G.V. Hercito na kailangan ng Pilipinas ng isang 50 to 100 year blueprint para sa pagpapatupad ng mga infrastruktura para makahabol tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN. Anya, nahuhuli na ang ating bansa dahil sa pabago-bagong prioridad ng magkakasunod na administrasyon na nakatuon lang sa short-term political legacies. Ayon kay Ehersito, ang mga malalaking proyektong infrastruktura ay nangangailangan ng ilang dekadang pagpaplano, pag-aaral at implementasyon, kaya mahalagang magkaroon ng batas na magtitiyak ng pagpapatuloy ng mga ito kahit magpalit ng administrasyon. Nangako rin ang senador na ipagpapatuloy ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Finance ang mahigpit na reforma sa proseso ng pagbabudget kabilang ang pagtutol sa mga late insertion sa bicameral conference committee meetings. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Samantala, ito ho, no? Si Gabriel Go ng MMDA. Pinasisibak ko ng isang kinatawan po ng mga guro sa kamera dahil doon sa viral video ng pamamahiya daw sa isang guro at pagbablog, no? Hindi raw kasi inisip yung yung privacy daw po nung guro na nahuli dahil walang helmet. Alamin nga natin ang ulat ni Melody Valdez Reyes lan.
12: Tama ka dyan, J-Mark. Pinapasibak ngayon ni ACT Teachers Party's Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino si Gabriel Go, ang pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing. Ito ay matapos mag-viral ang isang video kung saan huli sa camera si Go habang sinisita ang isang guro at kasunod na ipinost ang engkwentro sa kanyang personal na social media page. Sa kabila ng umiiral na utos mula sa pamunuan ng MMDA na nagbabawal sa ganitong uri ng aksyon, ayon kay Tino, di sapat ang suspension para sa isang opisyal na ginagawang content para sa kanyang personal social media page habang nasa oras ng trabaho ang pang-aabuso sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga guro na naglilingkod ng tapat sa bayan. Binigyan din ni Tino na ang naging ugali ni Go ay nagpapakita ng mas malalim na kultura ng kayabangan at kawalan ng pananagutan sa loob ng ilang mga enforcement units. Binaliwala rin umano ni Go ang pakiusap ng guro na huwag i-post ang video na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa rights to privacy at dignidad ng individual kapalit lamang ng social media engagement. Matatandaang nung nakaraang taon, March 2025, nasangkot rin si Go sa isang katulad na insidente kung saan napilitan itong mag-sorry kay Captain Eric Felipe at sa PNP. Ito ay matapos niyang batikusin at ipahiya sa publiko ng naturang pulis dahil sa illegal parking sa Quezon City. Babala ng Deputy Minority Leader, hindi papalampas silang kamera ang isyong ito. Anya, maghahain siya ng formal na resolusyon lalo at kasama ang Makabayan Block upang paimbestigan ang insidente sa sandaling magbalik sesyon ang Kongreso matapos ang State of the Nation address ng Pangulo. Narito ang video clip ni ACT Teachers Party's Representative Antonio Tino.
13: Dapat sibakin na itong si Gabriel Go. Una, binastos niya yung teacher, isang mamamayan na dapat pinaglilingkuran ng mga law enforcer ng may respeto at paggalang kahit pa may nilabag. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. May nangyari ng ganitong insidente rin last year involving police naman. Tapos, vinlog niya sa kanyang personal blog habang on official time. Pinagbawal na ito ng MMDA. Pangatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. So, for all these reasons, it's time for him to go.
12: Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Mga bakuna para sa National Immunization Program ng Pamahalaan Tiyak na Ligtas na iniahatid do sa malalayong lugar. Detalye mula kay DK Sarati. DK.
14: Nananatiling ligtas ang mga bakunang iniahatid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa tulong ng internationally compliant cold chain and delivery system para masiguro ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna mula sa pag-imbaka hanggang sa paghahatid hanggang sa malalayong komunidad sa bansa. Ayon sa PharmaServe Express na nagsisilbing pangunahing service provider ng Department of Health sa National Immunization Program, gumagamit sila ng International Safe Transit Association na validated na biothermal packaging system na kayang panatiliin ang kinakailangan temperatura ng hanggang sa isang linggo. Ito ang nangangasiwa sa paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Regional Health Office para sa pagbabakuna ng mga bata at mga ina. Sabi ni PharmaServe Presidenta Adrian Perez, layo nito nga mapanatili ang bisa at potensi ng mga bakuna hanggang sa makarating ang mga ito sa mga health facility at vaccination sites sa buong bansa. Nakikita din nila ng health department ang real-time na temperature at location para sa bawat shipment. Bago ito, gumagamit lamang ang DOH ng mga styrofoam box at ice packs para sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at mga local government unit na siguruing sapat ang mga bakuna at libreng

0: General Jose Melanchoner Tatis Jr. sa lahat ng kinaukulang unit ng pulisya na paigtingin ang manhunt operation laban sa natitirang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter sa Cebulan Negros Oriental. Kinilala ng pulisya ang ikaapat na suspect sa alias na Eden na umano'y tumangay sa mga ninakaw na gamit ng mga biktima. Ayon kay Nartates, puspusan na ang kanilang ginagawang intelligence gathering kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga police unit para sa mas madaling investigasyon sa kaso. Giit niya, hindi titigil ang PNP hagat hindi na-aresto ang lahat ng sangkot at naiharap o maiharap sa hukuman. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa agarang pagka-aresto nitong ang natitirang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: NBI, posible pa rin daw ipatawag si DPWA Secretary Vince Dizon para sa kanilang fact-finding investigation kaugnay sa mga ipinatayong sports facilities noong 2019 SEA Games. Sino man chairman yan? Diba? Si Secretary Vince Dizon, siya ang chairman ng BCDA noong mga panahon na yun. Pero siya sinisisi nung utak nung pag-host. Sino bang foreign affairs secretary ng panahon na yon? Diba? Eh sa kanya, hindi naman maaprubahan niya, kundi naman niya inaprubahan niyan eh. Insertion daw, sabi ng NBI. Pero sabi ng isa, hindi naman daw. Ano ba, totoo? Alamin natin ang detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
3: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga ipinatayong infrastruktura sa Tarlac noong 2019 SEA Games. Sa panayam kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat inabswelto na si Dizon ng ombudsman noong 2021 kaugnay ng kaso, maaari pa rin silang humingi ng ilang impormasyon mula kay Dizon na makakatulong sa ginagawa nilang investigasyon. Binigyan din naman ni Matibag na hindi komot ipapasabina o ipapatawag ng NBI, ibig sabihin ay suspect o akusado na. Narito ang pahayag ni Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI.
4: So kung ang issue usapin tungkol sa kanya doon sa infrastructure, meron lang ang sagot. Sabi ko nga may kopya na tayo galing dito sa ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inibestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, eh ating tatawagin.
3: Matatandaan na si Dizon ang presidente ng Basis Conversion Development Authority o BCDA noong 2019 SEA Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umano'y anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero naabsuelto si Dizon ng ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Pinat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito sa ating Master Control Engineer Marvin Tolidan, ating co-pilot, at syempre isa rin sa mga hawak ng beat, ang mutya ng Bicolandia, Dalagang Magayon, Engineer Mate Segovia. Pero hindi nagingit-ngit parang Bulkang Mayon. Kalmado yan eh. Oo. At si Rose Ann Erno. Ayan, ang ating, isa rin sa ating kasamaan dyan sa Master Control, mga kababayan. Siyempre, maraming salamat kay Aiza, kay Myla, kay Ice at kay Bell, at syempre nandiyan si Binibining Jam Season, no. Mga maalalay po sa ating palatuntunan. Wala sila, wala ako dito eh. Oo. At sa susunod na Webes, oh, kasi tatlong araw impeachment na naman, pero nandito naman ako. Babantay lang naman ako dito. Kakape kami rito. Pero gayon pa man, eh syempre dapat pa rin natin tutukan yung mga pangyayari ho dyan sa Senado, ha? With that, kami po ang tropang Mark In, Mark Out. Ito po ang yung lingkod, J. Mark Dagalan. Tabayanan nyo po pala, tutunan natin sa inyo na Sports Radio. Pasensya na't may utang ako.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalawak pa ang programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport para tulungan ang bawat Pilipino. Department of Budget and Management, inilabas na ang mahigit 12 bilyong pisong pondo para sa uplift program.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa.
1: Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, mas pinaiigting pa sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Karagdagang investment na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa, isa sa mga nakuha ng Pangulo. Malacañang, tiwalang mabubunyag pa rin ang katotohanan at magiging maayos ang pagpapatuloy ng paglilitis matapos ang unang 6 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. patuloy na pinaghahandaan ang kanyang 5th State of the Nation address ayon sa palasyo. Nasa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang mahigpit na seguridad at payapang pagdaraos ng SONA. At Pinay theater actress na si Gab Pangilinan gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa isang musical.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pamahalaan, matutulungan ito ang mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Gamit ang higit 6 na raang pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayaring sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin.
5: Kapos pa rin yun, kahit anong gawin sipag. Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala.
4: Para matulungan ang mga Pilipinong tulad ni Darwin, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahalang presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ngayong araw, pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng 1 beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program.
4: Bibigyan din ang 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino.
2: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
3: Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging mabilis, maayos at maginhawa ang pagbibigay ng tulong.
4: 12.375 billion pesos ang inilang pondo at inilabas para sa uplift. Pero gaano nga ba kahanda ang pamahalaan sakaling lumala o magpatuloy pa ang tensyon sa gitnang silangan?
6: Yan ma po ang inaaral. Pag kami budget po, irilis agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo.
7: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
3: Mas pinatibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at tamang pag-adopt ng artificial intelligence. Ito ay sa harap ng tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Jan Sumentro ang naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng tatlong araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adopt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
6: Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East.
8: Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala.
6: Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia.
8: Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore, kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang ekspansyon ng 10 ospital, mga klinik at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang ekspansyon ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Hindi nakaapekto ang pagbuntot ng isang barko ng China Coast Guard sa training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima nang dumaan ito sa West Philippine Sea. Nakarating na ang naturang barko ng Japan sa Pilipinas at sa kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Apat na araw mananatili sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima para sa isang port visit na dumating ngayong Huwebes sa Pier 15 sa Maynila. Bukod sa courtesy visit, nakalinya ang iba't ibang aktibidad para sa higit 100 crew at trainee na sakay ng Itsukushima, katuwang ang Philippine Coast Guard.
10: We will undertake a people-to-people engagement some sports activities together with the cadets on board and also the cadets of the Philippine Coast Guard, and will be according them with a facility tour in our headquarters and also with our vessels.
9: Ito ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik ng Japan bilang bahagi ng 89-day Global Ocean Training Voyage for fiscal year 2026 ng naturang barko na may habang 134 meters at aabot sa 5,000 tons ang bigat. Dalawang officer ng PCG ang kasama bilang ship rider at bahagi ng training program sa Itsukushima. Sumakay sila rito noong July 11 nang dumaong ito sa Singapore at makakasama sila sa paglalayag hanggang makabalik ng Japan.
11: Upon arrival to Tokyo, Japan, we will be taking us to the Yokohama Center, JICA, and there will be having different engagement and activities. We look forward na magkaroon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one at the back right there.
12: Iba-iba ang kultura, pero isa yung mungkahi din na matuto tayo at sila din na turungan din natin ng shared experience also.
9: Patungo rito sa Maynila ay dumaan ng West Philippine Sea itong Itsukushima training vessel ng Japan Coast Guard. Kinumpirma naman ng commanding officer ng barko na may sumunod na barko ng China Coast Guard sa gitna ng kanilang paglalayag. Hindi nakaapekto ang barko ng China sa paglalayag ng Japan Coast Guard.
13: 私たち海上保安庁も日本の海域で中国海警の船といろいろな形で向かい合っていますけれども、その延長線で我々としては逆に実習生にこういった関係があるんだよということを学ばせるいい機会だと思っています。
9: Bago ang Pilipinas, unang binisita ng Itsukushima ang Victoria at Vancouver sa Canada, San Francisco at Hawaii sa Estados Unidos, Sydney, Australia at Singapore. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Kumpiyansang Malacanang na mas mabubunyag ang katotohanan kasunod ng pag-usad ng paglilitis sa Article 1 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Inangulat ni Kenneth Pacient.
8: Inaasahang sesentro na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa susunod na linggo. Sakop niya ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong ang busy pa ang kalihim nito. Sa pag-usad ng trial, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan.
14: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
8: At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise.
14: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
8: Sinang-ayunan din ng Malacanang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na no one is above the law, bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
14: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon.

0: Ang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bisis sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng Presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng Palasyo,
1: ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
0: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Iyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ng tax records sa sinumang impeachable official. Ito ay kung hihingi ng permiso ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo at wala itong magiging paglabag sa batas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng income tax returns ng sinumang impeachable official. Itong binigyan diin impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, maaring buksan para sa inspeksyon ang income tax returns kapag ipinag-utos ng Pangulo.
4: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Quimenares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona.
3: Dahil dito, sinabi niyang walang magiging paglabag sa batas kung ihingi ng pahintulot ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo bago ilabas ang tax records ng isang impeachable official sakaling umabot sa Korte Suprema usapin. Nauna na nagsagawa ang impeachment court ng oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Bahagi ito ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Inaasang ipagpapatuloy ng mga center judge sa Lunes, July 20, ang kanilang deliberasyon sa hiling ng magpalabas ng subpoena. Ngayon man, sinabi ni Tongol na posible pang humingi ng karagdagang panahon ang impeachment court bago maglabas ng desisyon kung kakailanganin pa ng mas malalim na legal na pag-usuri. Samantala, sinabi rin ni Tongol na maaaring magsilbing gabay sa impeachment court ang naging proseso ng pagbubukas ng tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona nung kanyang impeachment trial noong 2012. Anya, una munang tumanggap ng subpoena mula sa impeachment court noon si dating BIR Commissioner Quimenares bago humingi ng pahintulot kay dating Pangulong Benigno Aquino III para mailabas ang hinihing tax records. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
2: Naniniwalang isa sa mga House Private Prosecutor na nasa right side of history sila sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Yeah, we're very confident. We're very confident that we are on the right side of history.
6: Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng Vice at ng asawa nito si Attorney Manscarpio, basta anila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwekwestiyonin naman ang mag-asawang pagpapasampina sa kanilang records, sabi ni Capunan,
5: karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can of course question, we cannot predict how the Supreme Court decides.
6: Matatanda ang noong pre-trial conference bagamat hinihiling na ng prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box, kalakipang bank tax at anti-money laundering council o AMLOC records ng mag-asawang Duterte Carpio, mariina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate's impeachment court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral argument sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jocno at Attorney Michael Poa. Sa

0: Naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang paghaharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ng prosecution panel.
1: Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
0: Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case.
2: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas yung Bank Secrecy Law, no? Sa ating mga anti-graft laws, exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case.
3: Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente?
0: Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasampinang ilang sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidential funds. Sheila Natividad, para sa bayan.
4: Nagpaalala ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag basta magpadala sa mga sentimentong nababasa online habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito sa mga umano'y trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon at agarang pagpanig sa depensa, pagpabor sa korupsyon at misuse of confidential funds na isa sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ang marami kasi anila sa mga nababasa sa internet. Kagawan lamang ng teknolohiya kung saan maaari isang tao lang nagtatago sa likod ng dummy accounts. Sabi ng prosecution, wala sa alinmang panig ng prosecution at defense ang nanalo o natalo sa pag-usad ng paglilitis sa Vice Presidente at dahil ang tunay na panalo sa sandaling mailabas. Ang katotohanan ay ang taong bayan.
2: So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds. Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo.
4: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na naaayon sa kanilang mandato at sa rule of law ang isasagawang aksyon ng National Bureau of Investigation kasunod ng naging payag ni Senador Pia Cayetano kahapon. Ayon sa DOJ, tiwala ang kagawaran na patuloy na magagampanan ng NBI ang trabaho nito ng may professionalism, integrity at independence. Ang mga naging payag ni Senador Cayetano ay nag-ugat sa payag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ng ahensya ang di umano'y anomalya sa bidding at pagpupondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Nararapat lamang na imbestigahan ang umano'y katiwalian sa mga proyektong infrastruktura na ginawa para sa SEA Games noong 2019. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung mayroong nakukuhang impormasyon na may kaugnayan sa anomalya. Kasunod ito ng sinabi ng NBI na plano nitong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa 10 billion pesos na pondo para sa infrastructure project sa naturang sports event. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tumayong chair ng organizing committee ng SEA Games na paninindak umano ang planong imbestigasyon ng NBI. Pero sagot dyan ni Castro, hindi mai-intimidate si Cayetano kung wala siyang kinatatakutan.
5: Ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil mayroon naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
4: Pwede na magplano ng gala this weekend dahil magpapatuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Mahina na ang epekto ng habagat at wala rin tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon nga sa pag-asa ay may naispatan silang low pressure area sa labas ng PAR. At paglilinaw nila, sakaling maging bagyo ito ay hindi naman ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mananatili yan sa labas at walang epekto sa ating bansa at hindi rin ito palalakasin ang habagat. Makararanas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan ng fair weather condition, pero may posibilidad lamang ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. At dahil maaraw ang weekend, ito na po ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa outer space para sa ating trivia ngayong araw. Alam niyo ba na may nadiskubring isang klaseng sugar sa outer space? Isa daw itong raspberry sugar, isang sugar compound na tinatawag na erythrulose, ay natuklasan malapit sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Umiikot-ikot kasama ang gas at alikabok na parang mga butin ng asukal. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakadiskubre ito ay maaaring magbigay ng mas malawak na kaalaman sa pinagmula ng buhay sa kalawakan. Ito na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nakadiskubre ng totoong sugar sa space. Binisita ng OSIRIS-REx mission ng NASA ang asteroid Bennu at ibinalik ang mga sample ng space rock noong taong 2023. Ayon sa lead author na si Jimenez Serra, isang astronomer sa Center of Astrobiology sa Espanya, ang kanilang discovery ay isang pruweba na ang sugar maaring mabuo naturally mula sa space. Ang sugar na ito o ang erythrulose ay isa sa mga sangkap na maaring makabuo ng nucleic acids tulad ng DNA at RNA. Yan muna ang latest sa Ulat Manahon. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
6: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation address ayon sa palasyo.
4: At lahat ng miyembro ng K-pop group na 17 nag-renew ng kontrata sa kanilang management. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Mikhail Flores and Bones Magsambol, Sheriff Abe Andres, the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tinatapos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang magiging talumpati para sa State of the Nation Address o SONA. Naglalaman ito ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng gobyerno. Kasunod ng mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak na Malacanang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ng SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Malacanang...
1: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 20,000 polis ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga polis mula sa NCRPO, ay maaari ding kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon, partikular na babantayan ang Batasang Pambansa Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala pang grupong nagsumite ng kanilang request para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan ding magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo.
0: Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng access sa mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas sa suporta para sa mga pasyenteng sumasailalim sa kidney transplant. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Kinilala ang De Los Santos Medical Center bilang kauna-unahang pribadong ospital sa Metro Manila na kabilang sa PhilHealth Post-Kidney Transplant o Post-KT Benefit Program. Sa ilalim nito, mas mapapadali ang pag-access ng mga kidney transplant recipients sa mga benepisyo para sa kanilang post-transplant care.
4: We will be the first private hospital in Metro Manila that is accredited by PhilHealth for this benefit. We are very excited and thankful because we know that this will benefit our patients.
3: Malaking hakbang ito sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at Department of Health, inaasahang mas magiging madali ang pagkuha ng mga kailangang benepisyo at patuloy na pangangalagang medikal para sa mga benepisyaryo.
5: For this purpose, we are helping to ensure that hope is not only restored but also sustained. This milestone reflects the vision of the Department of Health under the Universal Healthcare Act that quality healthcare should be available, accessible, and affordable for all. Through strong collaboration between government and the private sector, like this, the Los Santos Medical Center.
3: Mahalaga ang post-transplant care dahil nakatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa kalagayan ng pasyente, pag-iwas sa mga posibleng komplikasyon at pagtiyak na magtatagumpay ang kidney transplant sa pangmatagalan. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay dahil isa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease or CKD.
6: Today's event is more than the launch of the new service, the new package. It is a message of hope. It gives patients and their families assurance that they will continue to receive the care they need long after the successful kidney transplant and continue coverage of PhilHealth for the cost of treatment.
3: Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Ligtas na inihahatid sa malalayong lugar sa Pilipinas ang mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng pamahalaan para sa mga bata at mga ina. Tiniyak naman ang internationally compliant and cold chain at delivery systems para sa mga bakuna, katuwang ang PharmaServe Express na pangunahing service provider ng DOH para sa programa Real-time din nakikita ng kagawaran ang temperature at lokasyon ng bawat shipment hanggang ligtas itong maihatid sa mga regional health office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at mga lokal na pamalaan na tiyaking sapat at mabisa ang libreng bakunang makukuha sa iba't ibang health center at vaccination sites sa bansa. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pang sakop ng walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Ann Taguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa.
8: Sa mga gusto po natin sa programa na ma-impluensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi, pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain.
7: Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor.
9: Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So, meron din po tayong Go, Grow, and Glow Food. In a daily serving po sa us, we offer 2 viands. So, we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat.
7: Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ng mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar.
9: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor.
7: Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Para siguruhing ligtas at protektado ang mahalagang datos ng pamahalaan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 119 para sa isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga ito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan ang layunin ng Executive Order No. 119 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking nananatiling ligtas at napoprotektahan ang mga mahalagang datos ng pamahalaan habang pinalalakas ang digital transformation ng bansa. Layunin ng bagong kautusan na makasabay ang pamahalaan sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cloud computing, artificial intelligence o AI at iba pang digital services. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., saklaw ng EO 119 ang lahat ng datos ng pamahalaan sa digital o hybrid man na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga sensitibong datos ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pambansang seguridad, ay kailangang manatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa data sovereignty ng bansa. Samantala, ang mga hindi sensitibong datos ay maaaring gamitan ng mga secure cloud platform basta't sumusunod sa mga pamantayan sa cybersecurity at data mandate na protection. Nilinaw rin sa EO na saklaw lamang nito ang mga datos ng pamahalaan at hindi ang mga personal na impormasyon o datos ng mga pribadong mamamayan at negosyo. May 3 taong transition ang mga ahensya ng pamahalaan para maisakatuparan ang bagong sistema sa pangangalaga ng mga government data. Binigyang diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagprotekta sa datos ng gobyerno para mapalakas pa ang digital transformation ng bansa habang nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digital partnership. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Inaasahang mas magiging disiplinado na sa basura, kalinisan at kaayusan ng mga residente sa Pasay City. Matapos ilunsad sa lungsod ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Dinala na sa lungsod ng Pasay ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Layunin ng programa na paigtingin ang disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa iba't ibang paraan gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan at pagtatapon sa tamang basurahan. Para sa residenteng si Karen, importante ang ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kaayusan ng kapaligiran, paraan din ito para maturuan ng disiplina ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan.
12: Sobrang halaga po kasi nga una sa lahat, pag nag-ipong ka ng mga recyclable, una sa lahat, may iwas sa baha, tapos iwas sa mga ano ng kalat sa paligid. Yan dapat ang una nating ituro sa mga anak natin na maging maano sila sa mga, lalo na sa kalat sa paligid, lalo na pag yung mga recyclable, kailangan ipunin nila, separate yung, lalo na yung like din ng basura, separate yung mga recyclable, yung mga nabubulok tsaka hindi nabubulok.
11: Nakikita rin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang programa bilang paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan, na sa simpleng pagsasaayos ng kanilang mga basura ay malaking tulong ito pagdating sa kaayusan ng komunidad.
13: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan.
11: Tuloy-tuloy naman ang pagpunta ng MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila para ilunsad ang Yes to Ayos Disiplina Campaign. Makikipagtulungan din na ang ahensya sa Department of Education para mas marami pang marating ang isinusulong na disiplina.
13: Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
11: J.M. Thompson para sa Bayan.
2: Pinagpapaliwanag na si MMD Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na paghuli sa isang guro dahil wala itong suot na helmet. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Re-reviewin ng MMDA ang kanilang panuntunan pagdating sa pagpo-post sa social media ng kanilang clearing operations matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang teachers organization. Nag-viral kasi ang panguhuli ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang teacher na walang helmet. Umani ng batiko si Gabriel Go mula sa mga netizens na tila nabastusan sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa guro. At sa pag-post sa social media ng naturang video dahil hindi naman umangal ang teacher at tinanggap ang kanyang violation. Batay sa video na ipinost ni Gabriel Go sa kanyang Facebook page, maririnig na nakiusap ang teacher na wag nang videohan ang kanyang pagkahuli, pero giit ni Go na naka-blur naman ang kanyang mukha.
13: Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari.
11: Binigyang diin din ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang intensyon lamang ng pagbabahagi ng kanilang mga operasyon sa social media ay magturo sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng ahensya habang pinaaalala ang mga batas sa kalsada. Titignan naman ng MMDA kung may paglabag na nagawa si Gabriel Go pagdating sa panuntunan sa social media posting ng kanilang clearing operations.
13: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro aside doon sa explanation ni Mr. Go para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process.
11: Ang ibang netizen naman, iginiit na walang naging problema at tama lang ang panguhuli ni Gabriel Go dahil pinaiigting nito ang disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Titiyakin naman ang MMDA na pananagutin ng ahensya ang kanilang empleyado kung mapatutunayang ito'y may paglabag sa batas. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng MMDA sa mga batas trapiko habang sinisiguradong magkakaroon ng mas maayos at ligtas na kalsada para sa ating mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na mga suspect kaugnay sa kasong pagpatay sa isang prominenteng marine biologist sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
14: Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa prominenteng marine biologist na si Ken Carpenter. Ito ay matapos ang isinagawang dragnet operation ng Binong Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa insidente. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, unang naaresto ang gunman sa suspect. Kasunod ang kasamahan nito na umano'y gumahasa sa live-in partner ng biktima. Mabilis na natukoy ang mga suspect dahil sa tattoo nito sa kanilang mga katawan.
15: They covered their faces kasi, di ba? And but some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the live-in partner.
14: Kalaunan ay naaresto na rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout habang isinasagawa ang krimen.
15: So pumasok po sila at around 11:30, agad pong itong si Elias M.O. binaril ang victim po natin na American. Then ito po namang si Elias J.F. Yung the second one arrested, dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon si ang live-in partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout.
14: Tuloy ang manhunt operation ng PNP para mahanap ang natitira pang suspect. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa PNP kung ano ang naging partisipasyon nito sa krimen. Ang malinaw lang, nasa kanya ang nawawalang gamit at pera ng biktima. Robbery gone wrong daw ang insidente.
15: Backtrack po tayo as to what happened. Ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likutan na park.
14: Sasampahan na ng kasong robbery with homicide ang mga suspect. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
2: Nagsimula ng maglatag ang Commission on Elections ng checkpoints, katuwang ang law enforcement agencies bilang pagsisimula ng election period para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakdang Idao sa Setyembre. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o iba pang deadly weapon maliban kung ito ay pinahintulutan ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 ang campaign period para sa mga kandidato. Sa September 13 at sa mismong araw ng eleksyon sa September 14 ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban, ang pagbabawal sa pangampanya. At sa October 14 naman, ang huling araw para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Magtatagal ang election period at gun ban hanggang September 29.
16: Inilatag na ang mga isasagawa aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
17: Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa human rights, nuclear weapon free zone, regional resilience, community building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ang ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes.
18: We're happy to say that there is, we're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam. And I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations.
17: Nakatakda ring magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakauling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand kabilang ang mga kinatawan ng junta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gab Milde Villegas, para sa Maya.
2: Sa ibang balita, ang dating normal na lupain at kinatitirikan ng komunidad, isa na ngayong smart city at pamayanang maunlad. Ito ang pinatunay ng isang residential community sa Qingdao City sa China kung saan nagkaisa sila para itaguyod ang kanilang mga negosyo at serbisyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
19: Sustainability. Kung saan karamihan sa mga kailangan ng komunidad na ito ay libre o makukuha sa mas mababang halaga. Kung iisipin ay tila swak para sa mas maayos na pamumuhay, partikular na para sa mga senior citizens. Ganito ang pinatunayan ng Shangliu Jaiwan Residential Community sa lungsod ng Qingdao sa probinsya ng Shandong sa China, na sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 mga residente. Ang dating sakahan at kinatitirikan ng mga tradisyonal na makabahayan ng mga magsasaka, ngayon ay puno na ng mga gusali, iba't ibang mga negosyo at serbisyo. Nagkaisa mga magsasaka noon na pagsamasamahin ang kanika nilang mga lupain, hindi para ibenta, kundi gamitin ito para makabuo ng mga negosyo na kalaunan ay lumago sa pagdaan ng panahon. Patuloy ito nakakatulong sa bawat miyembro at kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan na natatanggap nilang kita bilang mga miyembro kasama ng karagdagang halaga na natatanggap ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ang komunidad na ito ay may tuturing ng smart city na patuloy sa innovation at pagpapaalaga sa mga naninirahan dito. Ito ang Green Canteen dito sa Shangliu Jaiwan District kung saan ang mga senior citizens na residente dito ay nakakakuha ng 70% na discount sa mga pagkain na kanilang bibilin na siyang malaking tulong para sa mga senior citizens na naninirahan dito sa lugar. Ang mga pagkain dito ay tiyak na masarap at masustansya.
20: Now it's summer, so the highest temperature is already near 30 degrees centigrade. It's getting very hot outside, so we do not like to cook inside our home. So the community canteen is very, very convenient for us. When we drink inside the tea house and then we pass by the canteen, we can buy a meal and then we back to home. It's very, very convenient.
19: Bahagi ito ng tiyatawag na Happiness Street kung saan matatagpuan ng iba't ibang negosyo gaya ng convenience service center, bookstore at iba pa. Bukod pa rito, libreng magagamit ng mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya na lang ng iba't ibang tools, pananahi, paggamit ng computer para makapag-research. At para makatulong pa sa mga residente, lalo na sa mga senior citizens, ang upgraded smart TV platform kung saan maaaring makapag-book para makapag-order ng pagkain, gamot at iba pa. Mula rito, ito ay ihahatid na lang sa mismong unit nila.
20: Our community canteen is very convenient, especially for the elder who cannot go outside, who cannot cook for themselves. And they can order food, and the volunteer can deliver the food door to door. So it's a big conference to our elder people.
19: Katulad nila, kaisa ang mga residente sa iba't ibang aktibidad na kanilang isinasagawa.
1: To encourage everyone to participate in community governance, the community introduced the measures of management and reduction of happiness point in 2023. These measures specify the rules and the redemption methods for earning happiness points. They make clear that residents can earn points for many positive behaviors, including voluntary service, cultural and sports activity, public welfare service, and good deeds.
19: At kahit naging matagumpay na ang kanilang komunidad, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan, kaya may isang dedicated museum sa lugar. Sa uli, dahil sa pagtulungan ng bawat isa sa kanila, naging matagumpay ang kanilang komunidad, patunay lang na ang pakikisa ay malayo ang mararating. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Good news para sa K-pop fans dahil nakapag-renew na ng kontrata ang lahat ng miyembro ng K-pop group na Seventeen. Samantala, nakuha ng sikat na Pinay theater actress na si Gab Pangilinan ang isa sa kanyang mga dream role. Ano kaya ito? Alamin natin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
21: Isa na namang dream role ang nakuha ng award-winning theater actress na si Gab Pangilinan. Siya ang gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa paparating na Gabriela the Musical. Aminado ang aktres na hindi niya inakala na siya ang mapipili para sa nasabing papel. Anya, isang malaking karangalan at responsibilidad ang pagbibigay buhay sa kwento ng bayani. Ibinahagi rin ni Gab na matagal na siyang tinutukso ng ilan bilang Gabriela Silang dahil sa kanyang pangalan. Para sa kanya, parang matagal na palang naging manifestation ng pagkakatanggap niya sa role. Sa kanyang broadcast channel, ipinahayag din ni Gab ang kanyang tuwa at pasasalamat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagkakataong dumating sa kanya ngayong 2026 at nagpasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Mapapanood ang Gabriela the Musical simula November 13, 2026 sa Hyundai Hall, Arete sa Quezon City. May magandang balita para sa mga Karat. Opisyal nang nag-renew ng kanilang kontrata sa Pleiades Entertainment ang lahat ng 13 na miyembro ng K-pop group na Seventeen. Sa pahayag ng Pleiades, ikinatuwa nila ang pagpapatuloy ng kanilang samahan at nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mga miyembro. Tiniyak din ang ahensya ang patuloy na suporta sa mga group, unit at solo activities ng mga miyembro habang hinihintay ang muling pagbabalik ng kompletong 13-member group matapos ang military service ng ilan sa kanila. Nag-debut ang Seventeen noong 2015 at noong Marso lamang ay muling nakipagkita sa kanilang mga Filipino fans sa kanilang New World Tour. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
22: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
23: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
22: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
24: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
22: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 16th of July 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pero sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Samahan niyo kami sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ihahatid namin sa inyo iba't ibang mga talakayan, issue, balita na dapat niyo pag-usapan mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mamaya may makakasama din tayo. Maki-update tayo sa Bangsamoro Parliamentary Elections. At syempre pa, kumusta? Kumusta ang inyong week? Oo, kasi nasa Thursday na tayo. One day to go na lang. Yung iba naman kasi, di ba, naka 4-day work week eh. Eh tayo dito, syempre, dahil public service ang ating trabaho, dire-diretso tayo up until Friday. Kaya naman, samahan nyo kami hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programang Salam Radio. Muli po, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. At syempre, wala mo ng ano. By next week, ay babalikan naman natin. Kasi di ba, for 2 weeks in a row na, ang Radyo Pilipinas ay nakatutok sa paglilitis yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na kung saan naman ay next week, babalikan naman natin yon Mondays to Wednesday. And then after Sona naman ay iba naman yung schedule. So pero sana no, para at least makatutok din yung ating mga kababayan. Maganda sana kung sa morning no, 'di ba? Dire-diretso, kumbaga andar mo pa lang na yung sasakyan, paalis ka pa lang ng inyong bahay, impeachment trial na agad ang inyong tututukan. Ganito ka importante? Importante po dapat talaga na tutok din tayo. No, gaya ng pagtutok din natin sa presyo ng ating gasolina na tumaas na naman. Nako. Pero 'di ba, wala naman tayong magagawa doon. It's the international market that dictates the prices of this oil producing country. Kasi biglang nagkaroon na naman ng tension between the US and Iran na kung saan ay tuloy-tuloy na naman sila. Kung tingin nyo ay medyo na pakalma na, ewan ko, parang yung pagiging kalmado niya ata dahil alam mo yun, merong kasing something yung pagtutok natin no sa isang issue na kung saan after a while magiging default na and it will get used to it na parang wala lang. Pero it's still happening actually, no? Gaya nga, yun na nga yung isa din, di ba? If ever this impeachment will go on months, sabi nga nila, baka abutin pa ng Christmas. Or Okay. Oh, definitely aabutin talaga ng Christmas and then the New Year's. Oh, more than ano eh sa bilangan nga ng ni Senate President no ay abot ng 17 months no. Eh we are halfway to go on 2026. Eh kung aabutin ng 17 months edi next Christmas pa pala. Next year. Itong darating din next year pa. Nako no. Anyways, parang fatigue. Oo. Yung pagtutok natin into one topic issue, eh, baka magkaroon ng fatigue na magiging common na lang, di ba? Na tinan mo yung Epstein, parang nawala na din, no? Yung Gaza na pinag-uusapan, hindi pa rin tumitigil, hindi pa rin nawawala yung issue, pero parang na-overfatigue na yung mga tao at hindi na ninsan na may mention. Pero ongoing pa rin yung mga nangyayari, ongoing pa rin yung mga pangailangan ng mga taga-Palestine. But anyways, tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. Tutok lang po kayo. Ito na po ang mga headlines sa pakabangan nyo dito sa ating programa.
22: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Case build-up sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla ongoing pa ayon sa DOJ. National Security Council pumalag sa naging pahayag ng mga Chinese scholar na sinasabing ang Batanes ay bahagi ng China. Dialogo sa mamamayan makatutulong sa maayos na pamamahala sa pondo ng gobyerno ayon sa DVM. Reklamo laban kay dating BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games na dismiss na ayon sa Ombudsman. Buying price ng palay itinaas sa 21 piso, 21 piso kada kilo ayon sa DA. Election period at gun ban nagsimula na ngayong araw para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections 2026 sa Setyembre 14. DILG at DMW Region 10 lumagda sa kasunduan upang pag-ibayuhin ang tulong at paghahatid ng mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa mga OFW ng rehiyon. Halos 2,000 Pangasinense na paglingkuran ng mobile CRS ng PSA sa unang bahagi ng taon. Kabataang PWD sa Pangasinan pinalalakas sa digital skills at AI sa isang IT challenge. Sambuanga Sibugay, PNP, lokal na pamahalaan at katuwang na ahensya nagsagawa ng multi-agency medical reach out program.
22: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 7:14 in the evening. Magbabalik po tayo mamaya at syempre gaya nga nabanggit natin, we'll do a follow-up on the update regarding sa darating na Bangsamoro parliamentary election mula sa COMELEC. 7:14, magbabalik po sa Salam Radio pagkaranin ng paalala.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
1: Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay kubo kahit munti.
10: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
11: Bahay kubo kahit munti.
10: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
12: Ang halaman doon ay sari-sari.
10: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:17 in the evening, nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738.

0: Do si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kasalukuyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ongoing pa rin ang evaluation at case build up kaugnay dito. Nauna nang sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Normandato na sumasailalim pa ang reklamo sa karagdagang investigasyon dahil hindi pa umano hinog ang mga ebidensya para mapatunayan na may naging sabuatan para makatakas si de la Rosa. Nitong Mayo nang kumpirmahin ng Justice Department na naghain na ng reklamo ang CIDG laban kay Padilla at iba pang individual dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa upang hindi maaresto. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat DK Sarate. Samantala, national government agencies mayroong hanggang katapusan ng buwan para makapagsumite ng kanilang performance report para sa gumugulong na proseso ng performance-based bonus ayon sa kanilang mga empleyado. Para sa detalye, alamin natin kay mula sa Malacañang kay Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alvin.
3: Ngayong buwan ng Hulyo, ang mga ahensya ng pamahalaan para maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus ng kanilang mga empleyado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DBM Assistant Secretary Harold Handa na sa visa ng EO 61 ay mayroong 20 calendar days ang mga tanggapan ng gobyerno para sa submission ng kanilang report. Pagkatapos nito ay mayroon namang 60 days ang validating agencies para busisiin ang mga report na isinumite. Mula dito ay kanilang inaasahang sa katapusan ng Agosto o unang linggo ng Setyembre ay makakapag-issue na ng final eligibility assessment. Ito ani handang magiging basehan sa paggawa ng listahan ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan na entitled sa 2024 PBB.
4: So inaasahan po ngayong buwan, magsasabit na po ang iba't ibang ahensya para po sa performance reports nila. Then, meron pong 60 days ang ating validating agencies at ang EO 61 para busisiin yung mga reports na sinabit po nila.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Malacañang. Samantala, reklamo laban kay dating BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay ng umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games na dismiss na ayon sa Ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane.
5: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na na-dismiss na noong December 2021 ang reklamo laban kay dating Bases Conversion and Development Authority o BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay kaugnay sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games. Sa isang mensahe sa Ombudsman Press Corps, sinabi ni Clavano na ibinasura ang reklamo laban kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng Malacañang na mayroong record na magpapatunay na naimbestigahan at naabsuelto si Dizon. Sinabi rin naman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siyang dapat ituro sa naturang issue dahil BCDA ani ang nangasiwa rito na pinamumunuan noon ni Dizon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, kondisyon at seguridad ng mga pasilidad ng BJMP siniguro ng tanggapan. Sino man ang nakakulong ayon sa tanggapan. Para sa detalye, alamin natin mula sa Malacañang kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Raquel.
6: Siniguro ng Bureau of Jail Management and Penology na maayos ang kondisyon at seguridad ng kanilang mga kulungan kahit na ordinaryong individual lamang ang mananatili dito. Pahayag ito ni BJMP spokesperson J. Rex Bustanera kasunod ng pahayag ng mga abogado ni Senator Dante Marcoleta na maaaring umanong makaapekto sa kalusugan ng mga babatas ang kondisyon ng BJMP facility. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi na opisyal na nirerespeto nila ang pahayag ng kampo ni Marcoleta. Gayunpaman, siniguro nito ang maayos na lagay ng kanilang mga pasilidad at makakaasaan niya na tinitiyak ng tanggapan ng seguridad at well-being ng mga nakakulong sa DJMT facilities kahit sino man ito. Mayroon anya mga doktor na itinalaga partikular para sa Quezon City Jail. Bukod dito, mayroon ding 24/7 nurses na nakatutok doon.

0: Hindi rin anya kakayanin at mayroong order ang isang doktor. Mayroon namang mga ospital na maaaring pagdalhan ng BJMP kung kinakailangan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, dialogo sa maumayan makakatulong sa maayos na pamamahala sa pondo ng gobyerno ayon niyan sa DBM. Para sa detalye, nagbabalik, DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas Report. DK, iginiit ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pakikinig ay isa ring serbisyo publiko sa ginanap na fiscal priorities and economic dialogo noong Hulyo 15. Ayon kay De Leon, ang makabuluhang reforma ay nasa maayos sa pamamahala ng pondo ng gobyerno ay nagsisimula sa pakikipag-ugnayan at tuloy-tuloy na pakikipag-dialogo sa mamamayan. Aniya, bas napapalakas ang mga pulisiya kapag isinasaalang-alang. Hindi lamang ang datos at technical na kaalamanan, kundi pati ang karanasan at mungkahi ng iba't ibang sektor. Pinangunahan ng Development Budget Coordination Committee at Philippine Open Government Partnership ang dialogo na dinaluhan ng mga kinatawan ng civil society, negosyo, akademya at policy research institution upang talakayin ang medium-term economic outlook, fiscal program at mga prioridad sa pambansang budget. Samantala, tiniyak ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong na isasama sa pagpapahusay ng fiscal policies at pagdidisyon ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyong nakalap ng konsultasyon. Nagtapos ang dialogo sa pangakong ipapagpatuloy ang regular na konsultasyon upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability at participasyon ng mamamayan sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, TESDA, nagsimula na ang training sa mga komunidad para sa iba't ibang programa. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erdispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Luisa.
4: Mas inilalapit pa sa komunidad ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga training sa iba't ibang vocational courses. Katunayan, formal nang sinimulan ng TESDA sa Kaatuan, Lanpatan, Bukidnon ang community-based training programs para sa pastry production, housekeeping at English language training program para sa mga indigenous people o IPs. Ayon sa TESDA, layon nitong maihatid ang dekalidad at inclusibong technical vocational educational training sa mga Pilipino, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Makakatulong din ito sa paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng kabuhayan at pagpapalawak ng mga oportunidad ng mga Pilipino at malakrin ang bag dito sa pagunlad ng kanilang komunidad. Inaasahan naman na iikot din sa iba pang mga lugar ang TESDA para magbigay ng training sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, halos 2,000 Pangasinense na paglingkuran ng mobile CRS ng PSA sa unang bahagi ng taon. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Mildred,
5: umabot na sa 1,969 na Pangasinense ang napaglingkuran ng Mobile Civil Registration System ng PSA mula January 28 to July 13 ngayong taon. Ayon kay PSA Region 1 Registration Officer Zenaida Garcilian, naghatid ang Mobile CRS ng mga serbisyong gaya ng pagkuha ng birth, marriage at death certificates, gayon din ang SENOMAR, SENODET at mga serbisyo para sa National ID. Kabilang ang pagpaparehistro, pag-update ng impormasyon at pag-issue ng printed paper format ng National ID. Isinagawa ang mobile CRS sa Lingayen, Balungao, San Carlos City, Urdaneta City at Dagupan City. Ngayong Hulyo, nakatakda ito sa Malasiki mula July 13 to 15 at sa Aguilar mula July 16 to 18. Ayon sa PSA, layunin ng programa na ilapit sa publiko ang mabilis, dekalidad at mas madaling maabot na civil registration at National ID services. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo dahil nakatipid sila sa oras, pamasahe at hindi na kailangang bumiyahe sa ibang bayan para makakuha ng serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, DILG at DMW Region 10 lumagda sa kasunduan upang pag-ibayuhin ang tulong at paghahatid ng mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa mga OFW ng rehiyon. Gikan Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Daddy.
6: Nagkaisa ang DILG at Department of Migrant Workers o DMW Region 10 sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan o MOA para pag-ibayuhin ang support at serbisyo sa mga OFW sa pamamagitan ng pinalawak na help desk at pagtataguyod ng ligtas ng mga oportunidad sa trabaho sa labas ng bansa. Lumagda sa kasunduan sina DILG 10 Regional Director Bruce Colau at DMW 10 OIC Regional Director Emmanuel Toledo. Ginanap ang MOA signing Hulyo 14 sa tanggapan ng DILG Regional Office. Isang mahalagang komponente ng kasunduan ay ang operasyon ng OFW Help Desk sa mga LGU ng rehiyon. Hangad nito na pag-ibayuhin ang access sa mga programa at serbisyo ng gobyerno, suporta sa mga pamilya ng OFW, mga potensyal at oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya. Nagkasundo ang dalawang ahensya na paigtingin ang kolaborasyon ito para mas mapabuti ang impormasyon at advokasya na nilalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababayan nating OFW at kanilang pamilya dito sa rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy. Samantala, Zamboanga Sibugay PNP, lokal na pamahalaan at katuwang na ahensya nagsagawa ng Multi-Agency Medical Outreach Program. Live mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lesti. Disregards, nakisang Zamboanga, Sibugay Police sa Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo kasama ang Saikan Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Medical and Dental Team sa pamalaang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay, lokal na pamalaan ng Titay, Philippine Army, kagawaran ng paggawa at empleyo at iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder sa matagumpay na pagsasagawa ng isang multi-agency medical outreach program sa barangay Tugup Muslim sa bayan ng Titay, Zamboanga, Sibugay. Dandaang residente ang nakinabang sa naturang outreach program sa pamamagitan ng pagkakaloob ng libreng konsultasyong medical at dental, mga gamot, tuli, gupit ng buhok, pagbubutas ng tainga, pamahagi ng mga buto ng gulay at tulong sa kabuhayan at trabaho. Binigyang diin ang aktibidad ang kapangyarihan ng pagtutulungan ng PNP at ng mga katuwang na ahensya ng ating pamahalaan sa pagdadala ng mga mahalagang serbisyo ng gobyerno ng mas malapit sa mga pamayanang nangangailangan habang isinusulong ang kalusugan, kabuhayan at kapakanan ng komunidad bilang suporta sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti. 7:31 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:35 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa ating mga balita. Balita muna tayo bago tayo... Okay, balita muna tayo. Kabataang PWD sa Pangasinan, pinalalakas na sa digital skills at AI sa isang IT challenge. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
5: Ipinagpatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang ika-apat na taon ng Pangasinan IT Challenge for Youth with Disabilities bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataang PWDs sa larangan ng teknolohiya. Sa pangunguna ni Governor Ramon Quico III at ng Provincial Disability Affairs Office, isinagawa ang kompetisyon na may temang AI for All, Empowering Youth with Disabilities to Shape an Inclusive Digital Future. Sumali ang mga kalahok sa mga kategoryang e-tool PowerPoint, e-tool Excel, e-life map o web browsing at e-content o movie making. Katuwang sa programa ang DepEd, DICT Region 1 at ang Pangasinan LGU Tech for Ed Center Managers Association. Tampok din sa programa si Ken Solomon David Silver Awardee sa 2025 Global IT Challenge for Youth with Disabilities sa South Korea na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang guest speaker. Samantala, kinilala ang tagumpay ng Team Pangasinan matapos makuhang ikalawang pwesto sa e-content challenge ng National Information Science and Technology Challenge 2026 sa Tagaytay City. Sina Jeff Matthew Salcedo at Diane Bray May Estrada naman ang napiling kumatawan sa Pilipinas sa international competition sa Danang, Vietnam. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, lagay system sa paghuli ng mga street vendors sinita ni Senador Erwin Tulfo. Mula sa Senado, alamin natin kay Nimpa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nimpa.
12: Binatikon. COVID Bulfo ang umiiral na sistemang lagay o pangingikil sa ilang street vendor at ambulant vendor sa bansa. Sa pagdinig sa Senado tungkol sa panukalang Magna Carta para sa mga informal ambulant vendor, sinabi ni Tulfo na may mga nagtitinda sa lansangan na hinuhuli kapag hindi nagbibigay ng pera sa ilang otoridad. Ayon sa Senador, may mga vendor na napipilitang magbigay ng lagay sa mga hawker, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, maging sa ilang tauhan ng pulisya para lang makapagpatuloy sa kanilang pagtitinda. Sinabi ni Senator Irwin na hindi patas ang ganitong sistema dahil may mga vendor na pinapayagang manatili sa kanilang pwesto habang ang iba ay hinuhuli dahil lang sa hindi pagbibigay ng pera. Sa naturang pagdinig, inamin naman ni League of Municipalities of the Philippines Representative Attorney Mary Ann De Vera na hindi lahat ng lokal na pamahalaan ay may maayos na sistema sa pagpaparehistro para sa mga ambulant vendors. Ayon pa kay Tulfo, ang kawalan ng malino na ordinansa at sistema sa ilang lugar ang nagiging dahilan para maging vulnerable sa pang-aabuso ang mga ambulant vendor. Dahil dito, giniit ng senador ang pangangailangan ng isang batas o lokal na ordinansa para maprotektahan ang mga vendor habang nananatili ang maayos na regulasyon sa kanilang operasyon. Samantala, pinaalalahanan din ni Tulfo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipagpatuloy ang pulisiya nito na huwag kumpiskahin ang mga paninda ng mga mahuhuling vendor sa panahon ng clearing operations. Ayon naman kay MMDA Representative Attorney Victor Nunez, hanggat maaari ay hindi kinukumpiska ng ahensya ang paninda ng mga vendor sa kanilang mga operasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha. Samantala, mga bakuna para sa National Immunization Program ng Pamahalaan, tiniyak na ligtas na inihahatid sa malayong lugar. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
13: Nananatiling ligtas sa mga bakunang inihahatid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa tulong ng internationally compliant cold chain and delivery system para masiguro ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna mula sa pag-imbaka hanggang sa paghahatid hanggang sa malalayong komunidad sa bansa. Ayon sa PharmaServe Express na nagsisilbing pangunahing service provider ng Department of Health sa National Immunization Program, gumagamit sila ng International Safe Transit Association na validated na biothermal packaging system na kayang panatiliin ang kinakailangan temperatura ng hanggang sa isang linggo. Ito ang nangangasiwa sa paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Regional Health Office, para sa pagbabakuna ng mga bata at mga ina. Sabi ni PharmaServe President Adrian Perez, layo nito nga mapanatili ang bisa at potensi ng mga bakuna hanggang sa makarating ang mga ito sa mga health facility at vaccination sites sa buong bansa. Nakikita din nila ng health department ang real-time na temperature at location para sa bawat shipment. Bago ito, gumagamit lamang ang DOH ng mga styrofoam box at ice packs para sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at mga local government unit na siguruhing sapat ang mga bakuna at libreng makukuha sa mga health center para maproteksyonan ang mga bata. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, maraming salamat DK. Magbibigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at babalikan natin or makakasama natin sa ating pagbabalik ang ating spokesperson mula sa COMELEC. 7:41 in the evening, narito po.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:44 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Eto, bago natin, kasama natin, nasa linya na ang ating mga kasama. But before that, eto, balita muna tayo. Kaugnay ng ating interview, election period at gun ban. Simulan na ngayong araw para sa kauna-unahang barn parliamentary elections 2026 sa September 14. Para sa detalye mula iligan, nalaman natin kay Dandy Macrambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy. Nagsimula na ngayong araw, Hulyo 16, ang election period at gun ban hanggang September 29, 2026 sa buong rehiyong Bangsamoro, ipatutupad ng Commission on Elections para sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ipatutupad ito sa limang probinsya ng rehiyon, kabilang ang Basilan, Lano del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi, kabilang din ang mga lungsod ng Isabela, Cotabato at Marawi at Special Geographic Areas o SGAs. Kabilang sa mga pinagbabawal ang pagdala, pagdidikit o pagbiyahe ng mga baril o armas maliban kung may kaukulang pahintulot o permit mula sa COMELEC. Paggamit ng mga security personnel o bodyguards ng mga kandidato maliban pa rin sa kung may pahintulot ng COMELEC. Pagbago ng lugar o teritoryo ng isang polling precinct o pagtatag ng panibagong polling precinct. Paglipat ng mga kawani o empleyado sa klaw ng pamamahala o kapangyarihan ng Civil Service Commission maliban kung may pahintulot mula sa COMELEC. Pag-organisa o pagpapanatili ng reaction forces, strike forces at iba pang kahalintulad na puwersa. At pagsuspende ng halal na opisyal sa probinsya, lungsod, bayan o barangay na walang kaukulang pahintulot ng COMELEC. Maaring dumulog sa national, regional, provincial at city elections offices ng BARMM para sa mga karagdagang impormasyon at paglilinaw patungkol sa ipinapatupad na prohibisyon sa loob ng election period at gun ban sa rehiyong Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macrambon, at kaugnay ng balita ngayon, makiki-update tayo mula sa COMELEC mismo from our spokesperson, Attorney John Rex Laudjanco. Attorney, magandang gabi.
4: Magandang gabi po, Sir Nords, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
1: At again, maraming salamat po sa oras na binibigyan nyo para sa Salam Radio, para sa ating mga tagapakinig. Kanina nga po ay sa balita ng ating kasama si Dandy mula sa Barm or Mindanao ay nagsimula na ang gun ban. Pwede pong dagdagan pa yung impormasyon na pwede nyo pong maibigay sa atin.
4: Tama nga po, simula po pa yung araw na to, July 16. At tatagal po hanggang September 29 na ipapatupad po ng COMELEC yung tinatawag po ng election period. At kasabay na kasabay po nagpapatupad ng election period po ay yung ating pong tinatawag na gun ban. Kanina nga po, nadinig ko po sa balita ni Sir Dandy, may mga nabanggit po siya na nagsisimula ng ipagbawal ngayon tulad po nung pagdadala ng baril at armas sa labas ng mga bahay, bagamat meron kayo pong license or mga permit. Kapag wala po kayong exemption o certificate of authority mula po sa COMELEC, ay pinagbabawal din po yan. Nabanggit po yung paggamit ng security, ka-alter ng mga teritoryo, yung paglipat-lipat po ng transfer detail ng ating mga kawani, ng pamahalaan, pati na rin po yung organization ng action strike forces, suspension na pinapatak. Alam niyo po, lahat po yan, ang paglabag po niya na ituturing ng COMELEC na isang election offense. At ang election offense po, alam naman po natin, Sir North, no? Ay ito po ay may pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, and of course, dun sa mga nasa pamahalaan, perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po sa pinapaalala po natin sa ating mga kababayan ay yung pong pagtatalaga ng checkpoints. So kung makikita niyo po, maraming checkpoints ngayon po. Ngunit ito po ay mananatili sa mga na-teritoryo na napapilalim sa BARM. So ating lanawigan po ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, ang Basilan, ang Tawi-Tawi, yung Special Geographic Areas, and of course, ang Cotabato City. Lahat po yan ay doon lamang natin ipapatupad, Sir North.
1: Ayan. At maliban dyan, ano pa po ang pinaka-latest na update sa ating paghahanda para sa barn parliamentary elections?
4: Ay, nadala na po namin ang ilan sa mga ECMs na gagamitin po natin para sa tinatawag nating seat. voter education at voting experience na sisimulan po sa unang linggo ng Agosto. So sa ating mga kababayan po, bukod po po sa pag-iikot ng ating mga election officers ngayon para magkaroon tayo ng mga voter education patungkol sa election ito, dadagdagan pa po namin yan. Pagtuntong ng Agosto at sa buong kanto ng Agosto, bukod po sa pag-iikot, ay dadali namin yung makinang gagamitin natin. Meron pong daladalang mga balota yan na tinatawag po natin roadshow ballots. Kaka-experience po yung mga ating kababayan paano bumoto. Actually, makikita po nila yung itsura ng balota. Kamat hindi po ito yung actual na balota. Eh, kahit kulat po ito, merong logo, may picture ng mga kandidato. At para na rin po sa ating mga kababayan, ano, doon sa nagnanais pong malaman, ano ba talaga yung tunay na itsura ng balota ng pamilyang ito? Sino-sino ba yung mga kandidato dyan? Eh, puntahan nyo po yung website ng COMELEC. Nandun po ang bawat balota sa bawat lugar, pati na rin po yung mga kandidato sa iba't ibang posisyon mula sa district representatives hanggang doon po sa ating political parties at sectoral organizations.
1: Okay. Regarding naman Attorney Chandrex Daudianco, sa pagpaparehistro ng bawat kandidato party sa kanilang mga social media accounts dahil papalapit na din po yung simula ng kampanya. Kumusta na po?
4: Tuloy-tuloy po at marami-rami po yung nagparehistro dun sa ating social media. Sa mga kababayan po nating kandidato, ang maganda po dito, yung ating social media platforms, gagamit po niyan sa kampanya. Ang importante lang po, una, mairehistro po ito sa COMELEC at makikita nyo po, hindi pipigilan ng platforms dahil lang COMELEC po ay may kasunduan dyan sa Facebook, sa TikTok, pati po sa ating Google at YouTube na yung mga nagparehistro sa COMELEC ay hindi po nila iti-takedown, hahayaan po nilang magamit ang platform sa pangangampanya. At ito naman po ay talaga alam natin na libre at nakakarating sa ating mga mamamayan. Ngunit paalala rin po, dalawa. Una, dun sa mga gagamit ng kanilang platforms, purely pangangampanya, pero hindi irerehistro, yan po ititignan po namin. Kung talagang ginawa yung account para mangampanya at pati hindi irerehistro, yan po ay masususpending account na yan. Mm-hmm. Pero wag din po magdala yung mga kababayan natin na maaring nag-express lang ng pagsuporta o opinion, hindi naman po kasama yan sa pinagbabawal. At ito po pabiling ko, yung po paggamit ng tama ng social media at paggamit ng pangangampanya po natin. Dapat po sumunod sa mga alituntunin ng COMELEC, hindi dapat bastos, hindi gagamit ng mga fake news disinformation. At kung po ay gagamit ng artificial intelligence, make sure na i-identify po na kayo ay gumamit ng AI. Para naman po dun ba ito nadedetect kasi ng platforms at i-report po lahat ito sa COMELEC.
1: Okay, Attorney Jarex, linawin na natin kasi sa ngayon, ilan sa mga kakandidato, lalo pat doon sa mga district representation, ay ginagamit nila yung kanilang Facebook page bilang members of the parliament. Ngayon, possible na baka magamit din nila ito sa darating na election. Is it allowed?
4: Ay, papayagan naman po, basta ang hiling lang po ng COMELEC ay pumailalim kayo sa aming resolution. Ito po yung resolution 11236, sana po i-register. Dahil darating po sa punto na ipapatupad ng COMELEC at ng mga platforms yung panuntunan namin dyan. At ano ito, lahat ng tahasang pangangampanya na ginagamit platforms ng pangangampanya, talagang ito'y nakikita natin. Pag ito'y nakita ng platforms na hindi kasama dun sa binibigay naming listahan ng registrado, malaki po yung possibility na matetake down. Hindi lang yung post, kundi yung account po masususpente. So para ma-enjoy po yung privilege nito ng libre, napakadali naman po magparehistro. At saka po yung iba, baka iniisip nila pag isang account lang. No? Kahit ilang account po yan, i-registro ninyo ng lahat yan ay magamit sa pangangampanya.
1: Paano po yung account na ang gumawa ay supporters ng kumakandidato? May it be sectoral, may it be representative, district representative, o may it be party? Kailangan pa rin yun.
4: Pwede po maparehistro po yun. Ano? Dapat po magpusana yung mga kampanya o sino mang taong mga kampanya na gagamitin yung platform. Iparehistro nyo po yan, lalong-lalo na kung ginawa yung account para mga kampanya. Ito po yung hinihiwalay natin dun sa mga kababayan natin na nagpapahayag lamang ng suporta o sabihin na natin ng supporter na hindi naman talaga makikita nyo yung account niya. Talaga dito lang na to nagsabi tungkol sa pagsuporta sa kampanya. Pero in direct, personal na account, hindi naman po ito kasama. Ngunit pahigit na paalala sa mga kakandidat, talagang kandidato. At syempre, personal account po nila yan. At dun sa po naman po sa ating parlamento, ay gamitin po nila itong pagpaparehistro nang hindi po magkaroon ng problema at pangangampanya sa social media.
1: Oo. And para lang, no, para lang malinaw, and in what capacity does the COMELEC can take down etong mga pages na makikita ninyo na hindi rehistrado patungkol sa isang tumatakbo at hindi hindi rehistrado patungkol sa isang tumatakbo at ginagamit pa rin ito. Do you have an arrangement agreement already with social media with the social media owners?
4: Ay, opo, matagal na po may arrangement ang public.
1: Okay.
4: Kung maito nga po ay binigay na namin sa kanilang listahan, sila internet ay mo-monitor po nila yung kanilang platforms at nire-report din po nila sa amin yung nakikita nila ng behavior ng account na yan ay talagang parang pa dyan, pati kung kailan ito na-create at yung mga post niya.
1: Ayun.
4: So sa pamamagitan po nito ay talagang magkakaroon po ng concerted action ng COMELEC pati na rin ng platforms. At napatunayan po namin yan, noong 2025 elections, napakarami pong na-take down at na-suspend na accounts.
1: Ayun.
4: Dahil hindi na po nagparehistro sa COMELEC.
1: Okay, at least malinaw na talagang kaya ng COMELEC na gawin ito kung ito man ay hindi masunod ng ilang mga kandidato. With that, baka may paalala po kayo bilang panghuli.
4: Paalala lang po sa ating mga kababayan, ano, lalo na yung makakakita po tayo ng checkpoint dyan sa farm. Huwag po kayong mag-alala. Ang checkpoint po na yun ay talaga para po maproteksyonan tayo at masiguro po na magiging maayos ang paghahanda sa halalan. Hindi po yan na ginawa para at kayo matapot o iba pa. At isa pa po sa ating mga kababayan, kung may makikita po kayong paglabag sa batas pang halalan, ano mang uri po yan, gun ban o iba pang pang-abuso, lalo na ang pag-abuso at paggamit ng state resources, eh huwag po kayo matakot, i-report sa COMELEC. Pwede po ang anonymous report at yung anonymous report po na yun, ikikilusa ng COMELEC. Kung matatandaan nyo po, lahat halos sa kinasuhan ng 20 paglabag doon sa 2025 elections, wala po kayong nadinig na binanggit na pangalan ng COMELEC na private complainant. Lahat po, COMELEC ang nag-imbestiga. Magamat alam natin na kinuha ng COMELEC information sa ating mga kababayan, ngunit kami po mag-imbestiga, kami ang magsasampan ng kaso, kami po ang magdi-disqualify.
1: With that, maraming salamat. Our spokesperson ng Commission on Election patungkol sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election. Maraming salamat, Attorney John Rex Lalujanco.
4: Maraming salamat po.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Yan po si Attorney John Rex Lalujanco mula sa COMELEC patungkol or kaugnay sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa ano na po yan? September 14, 2026. Samantala, sa ating pagpapatuloy,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buying price ng palay tinaas sa 21 pesos kada kilo ayon sa DA. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Then,
5: inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagtataas ng buying price ng palay habang pansamantalang ititigil ang pagdating ng mga imported na bigas sa Iloilo sa panahon ng anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., simula sa susunod na anihan sa Setyembre, itataas ng National Food Authority ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos kada kilo mula sa dating 17 pesos kada kilo. Ito ay upang makatulong sa mga magsasaka na maibsan ang tumataas na gastos sa pataba at iba pang farm inputs. Inanunsyo rin ni Laurel na hindi papayag ang magbaba ng imported na bigas sa mga pantala ng Iloilo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre upang hindi bahain ng merkado ng imported na supply sa kasagsagan ng anihan. Sinabi ng kalihim na ang mga hakbang ay inaasahang makatutulong upang mapanatili ang mas magandang farm gate price ng palay at matiyak ang mas magandang kita ng mga magsasaka mula sa kanilang ani. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at higit pang mapatatag ang supply ng bigas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. At maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lahat na tumutok sa social media. Yan, nag-text sa atin ating kasamang kuya natin, si Kuya Frian mula sa Davao na nandito sa Manila. Magandang gabi at maraming salamat sa panonood. Anyways, again, maraming salamat din sa ating kakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Toledana, Engineer Rose Ann Erno, at Engineer Matet Sigovia. At syempre, ang ating mga producers, Ice Adan, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripaudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Bukas ay Friday, Jamaa Mubarak. Kita-kita po ulit tayo dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab
13: Magazine,
11: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
15: Trending issue na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
13: Sports Radio 918,
16: Radyo Magazine 1278,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3,
6: Radyo Pilipinas World Service,
13: Sports Radio,
16: Radyo Magazine,
13: Servicio Publico,
16: the AM and FM collab,
13: sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
16: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
8: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Time check, it's 8:07 in the evening.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Alright, no? Magandang gabi mga Lodi. Nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog at syempre mo, mapapanood po at mapapakinggan ang ating programa every Thursday po, no? Tuwing 8 to 9 p.m. po, no? Para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos, at syempre at nakaka-inspire na mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento ay may kabuluhan. At kaya naman po ang Radyo Pilipinas po ay lagi pong nating mapanoorin at tutukan po, no? At welcome po sa Vlog sa Bagong Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog. At makakasama natin muli si Admin Rich, pero wala pa po siya. So Admin Rich, so waiting tayo, pero ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. At syempre po, no, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Radyo Pilipinas at syempre napapanood din sa Free TV sa mga mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa Afford the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capitals, no? At syempre nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po na ating maabayan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, no? Na syempre ang ating mga OFW sa Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa ating sa Mega Manila at maging sa lahat po ng mga OFWs ang maabayan natin around the world. At syempre po, no, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga kasamang vloggers na meron din pong programa dito. At syempre po, no, paunawa po na starting last nung Monday pa ay pinupunan na po namin yung lahat po ng mga slot para po walang bungi sa programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas from Monday to Sunday po, no? At syempre, para po tuloy-tuloy po yung mga programa ng ating Pangulo na maibabalita po na maibabalita po namin at syempre maihatid namin sa inyo ang mga good news ng ating mula sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun po, no? At syempre po, no, umpisahan po natin ang ating mga topics, no? Actually, marami po tayong topics ngayon kasi ang dami pong kaganapan at syempre po especially po yung mga program na ating Pangulo, ang kanyang mga proyekto na dapat po nating malaman at syempre yun tayo yung makikinabang. So panoorin po natin ang unang video para sa buong detalye.
0: Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng... ...ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila'y makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
23: Yes, no, napalit naman po natin yung sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no, regarding po dito sa may kanyang mensahe. Sa kasi alam niyo naman po, no, yung gera po sa US at saka sa Iran ay patuloy pa rin, no, itong sa Middle East na digmaan, no. Patuloy pa rin po siya. So, nag-aalala po ang ating mahal na Pangulo dahil nga po sa kasalukuyang digmaan dito sa Middle East ay talagang apektado pa rin po ang ating mga kababayan, ang ating bansang Pilipinas. Dahil nga po sa, siyempre po, no, magiging problema na naman natin dito yung pag-angkat ng langis. Alam naman natin na ito yung pinapangunahing produkto para maagawa tayo ng mga nagagamit natin sa mga production, sa manufacturing at nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mga produkto na ating gagamitin, kakainin at napakalaga po yan, no? Kasi nga po, no, alam naman po natin na ang lahat po ng ginagamit sa sa production ay nangangailangan ng krudo at langis. So dito na naman pumapasok yung paghihirap natin dito regarding sa pag-angkat ng mga produkto. At siyempre ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang maalalahanin, no? At inuuna po niya ang lahat ng mga bagay na pwede nating mapakinabangan. Kaya naman po nagdagdag po siya ng 2,000 pesos para sa mga pamilyang itong mga 4-piece, no, na sinasabi nga niya, malapit na maghirap at yung nasa laylayan ng ating bayan, no. Siyempre po, no, sa mga pagganyang pagkakataon po ay talaga naman pong nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayan, no. Hindi lang po yung mga basic needs ang kinakailangan natin. Siyempre po, una-una rin na rin diyan yung mga basic commodities na rice, food, yan ganyan, no, clothing and everything. At siyempre po kapag yung nagkaroon po tayo ng problema sa langis, ayan na naman po yung problema natin sa transportasyon. Ang mga transportation sectors na naman ay magkaroon na naman sila ng medyo hindi kagandahan experience na naman dito. Kasi the last time naman, alam naman natin kung gaano tumirit pataas yung presyo ng langis na umabot ng 100 plus US dollars. No? At sa ganyan pagkakataon, dyan na naman pumapasok yung mga ayuda. Maaring mabigyan na naman ng ayuda lalo pag tumaas na 80 US dollars per barrel ang langis, no. So diyan na naman pumapasok ang bagong mga ayuda. Pero sa ngayon po, hindi pa naman sumisirit yung presyo ng langis, pero na-expect na ng ating gobyerno na ito ay sisirit kapag hindi pa taga tumigil itong digmaan sa Middle East. Sa ating mga kababayan, no, dapat tayo magtipid, no, magtipid sa maraming bagay, no, especially kung hindi naman kailangan ng mga electricity natin, yung mga ilaw, mga ano, ay patahin na, no. At syempre dapat may oras yung mga pagbuwas ng ilaw, pagbuwas ng TV o paggamit ng mga gadgets. Syempre konting pasensya, konting no, syempre kailangan makisama rin tayo sa ating gobyerno dahil pag naghirap yung ating bansa regarding sa langis na naman ito, ay damay po tayo, no, damay po. Hindi lang po ang bansang Pilipinas ang apektado ng gerang ito sa Middle East, kundi buong mundo. So nang sa gayon po, no, pero itong ginagawa naman ng mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, yung mga kanyang ibinibigay sa mga tao, ay dapat din naman nating medyo kahit papan i-ano natin, no, maging magpasalamat pa rin tayo kasi ang ating gobyerno ay talagang nakahanda sa lahat ng pagkakataon na maging handa sa mga gayong klaseng problema ng darating sa ating bansa, no, especially sa ating mga kababayan na mga OFW rin, no, na siyang isa sa mga unang naiipit dun sa digmaan sa Middle East. So sa ating mga kababayan diyan sa Middle East, mag-ingat po kayo dyan kasi alam, ako bilang isang OFW rin, sa Middle East din po tayo nagtrabaho bilang OFW. So alam naman natin dyan, no, sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat at syempre magdasal po, no, para sa kaligtasan po ninyo at ng syempre ng buong mundo, no. I-pray po natin ang ating bansa at ang ating buong mundo na sana matigil na ang gira dyan, no. Sana magkaroon naman ng maayos sa pag-iisip yung mga leaders sa buong mundo, especially dyan sa Mayrang, sa nasasakupan ng Middle East, at syempre sa US of A, no, na nagiging masyado nang tagal itong gera na, no, no, na nangyayari. Hindi naman dapat na madamay pang ibang bansa dahil sa agulungan, dahil sa mga hindi pagkakaunawa ng mga leaders. So sana matapos na. So yun lamang po, no, hindi natin patagalin dito yung regarding sa war regarding sa Middle East, no. So syempre

0: sa likasan. Isang mahalagang pamumuhunan ito para sa mas matatag na ekonomiya at mas maliwanag na kalibawasan sa bawat Pilipino.
1: So less than 2 years ago, I had the opportunity to stand here as we broke ground for the Meralco Terra Solar Project, a moment that reflected our commitment to strengthening the country's energy future. This MTERRA Solar Project stands as one of the clearest expressions of that commitment. In fact, the phase one has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. On the other hand, phase two has commenced early this year with expected completion by 2027. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
0: All right, no, napadid naman natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo. At syempre po, no, isa 'to sa mga napakagandang mga proyekto ng ating pangulo, no, na kaya naman binabadali niya itong mga solar power, no, energy. Para na sa gayon ay eto nga, nagkaroon tayo ng mga problema kahit na hindi tayo, hindi man nating away, pero apektado tayo sa nangyayaring away sa Middle East at sa USA, no? Dahil dyan, nagkaroon tayo ng shortage sa energy. So, itong mga programa ng ating mahal na Pangulo ay tagamang tinututukan niya at minamadali na matapos yung mawag itong klaseng programa, itong katulad ng sa solar energy. No? Nang sa gayon po ay meron din tayong napagkukunang mga enerhiya na magagamit po natin at hindi tayo masya-shortage. No? Kaya naman po itong sa ginawa sa MTERRA, so ito yung Meralco Terra Solar Phase 2, no, sa Gapan City, Nueva Ecija, noong July 4 lamang po, no, 2026. Ito po ay napakahalaga, hindi lamang po bilang isang energy project, kundi bilang isang proyektong may direktang pakinabang sa mga Pilipino. Ang MTERRA Solar ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking integrated solar at battery storage facilities sa buong mundo. Ha? Imagine, buong mundo. Hindi lang din sa buong Pilipinas. Sa buong mundo po. So, napakalaga po nito. No? Dahil po sa, siyempre, no? Ang interest po ng mga Pilipino, ang pinaka stakeholder po dito. No? At siyempre, dahil nagdadagdag ito ng malaking kapasidad sa Luzon grid. Kaya, nakatulong maiwasan ang kakulangan sa supply ng kuryente at mababawasan ang possibility na magkaroon ng mga brownouts. Alam naman po natin, no, isa yan sa naging problema before, no, yung mga brownouts, especially dyan sa May Mindoro, no, sa nagkaroon, kung saan nagkaroon ng malawakang brownout dyan. At kaya naman po, no, itong mga proyekto ng solar energy ay pinapalawak sa buong Pilipinas para nang sa gayon ay hindi na natin maranasan yung sobrang brownouts na naranasan ng ating mga abayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot nga, no, nangyari sa dito sa solar farm nito ni Leviste, no, na hindi naman niya natuloy, pero yung nakuha niya yung proyekto ng for how many billions, pero hindi niya nakumpleto, hindi niya natupad yung kanyang pinangako, kasi siya yung naging ano nito, 'di ba, isa sa naging ito yung business niya na nakuha niya kay Duterte before, eh. So hindi niya natupad, no? Tapos nangangap siya maging ito nga, bigla siyang tumakbong bilang congressman at ngayon ay nangangap maging tingin ko lang na gusto niya maging gobernador ng Batangas. Pero sa mga Batangas, papayag mo ba kayo na gatong klaseng mga politiko ang mamumuno sa inyo na hindi naman taga nakatulong sa inyo, kundi ginagawa lang kayong stepping stone para sa kanyang mga pangarap na maging may tumatawag, so inano natin, no? Decline na natin. Huwag muna tumawag. So sorry, no? Yun nga po, no? Sa mga gaitong klaseng mga politiko, no? Dapat ang inyong first intention is kaya kayo tumatakbo.

0: is matulong, hindi yung puro self-interest lang ang hangad ninyo, no? Kaya nga po ang ating mahal na Pangulo ay taga namang todo-todo po yung kanyang ginagawang mga proyekto. Andyan yung wind energy, itong solar farm na to, kaya nga itong Mterra solar energy na to ay talaga namang isa sa pinakamalaki, ito pinakamalaki sa buong mundo, no? Hindi lang isa, kundi ito pinakamalaki sa buong mundo. Ano nga ba na mapapala ng mga Pilipino dito sa mga getong proyekto ng ating mahal na Pangulo? Siyempre, una-una dyan, no? Yung maiwasan yung pag-brownout, yung madalas ang malawaang brownouts. Dahil sa mga solar energy na to na proyekto ng ating mahal na Pangulo ay talaga namang napalaking bentahe nito sa ating bansa, dahil hindi lang basta ito tumutugon sa pangangailangan natin, ito rin po ay isang bagay na pwede rin nating magamit bilang isa sa mga kumbaga nagpapalakas sa ating ekonomiya. At siyempre at itong klaseng mga enerhiya ay malinis, no? At siyempre at kapag malinis po yung ano, hindi siya nag-create ng mga lason sa hangin, no? Especially hindi siya nag-emit ng CO2, kung saan isa sa mga nagigiging problema, kaya nagkaroon tayo ng problema sa climate change, no? At siyempre sa paglikha ng siyempre ito yung sa paglikha ng trabaho, isa sa mga kagandahan ng mga itong klaseng proyekto ng ating pamahalaan, no? At siyempre kapag mayroong proyekto na gitong kaganda, siyempre nag-generate yan ng mga trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. At siyempre kapag may trabaho po ang ating mga kapwa Pilipino, meron silang pantustos sa ilang pamilya, sa ilang pangailangan, sa araw-araw. At hindi na, kahit papano ay hindi na sila asa sa mga ayuda. Kasi meron silang sariling pinagkakitaan, no? May trabaho po sila. Ang gitong dahil sa may kasamang battery energy storage system o BESS, naiipon ang sobrang solar energy sa araw at nagagamit to kapag mataas ang demand o sa gabi, kaya mas matatag ang supply ng kuryente. So hindi na natin masyadong alalahanin yung mga brownout, no? Kasi nga dito sa solar farm na ito, solar energy na to ay na-stored sila sa mga batteries, no? So if ganun yung mga mangyayari, siyempre pag nagkaroon tayo ng na-stored naman yung solar na yun, energy na yan, so hindi natin magiging problema sa mga susunod bang mga araw yung pag-brownout, kasi meron tayong naka-storage na energy na, no? So, through batteries. At siyempre po, no, sa ating mga kababayan na siyempre especially sa ating mga kababayan na malapit dun sa Minueve Ecija, no? Napaaganda ng kanilang lugar at siyempre dahil nag-generate ito ng kanilang trabaho sa bawat isa dyan sa Nueve Ecija, sa Megapan, at napalaking tulong ito sa kanilang mga kabuhayan. Siyempre kapag merong mga ganyang mga proyekto, no, hindi dumadami yung mga nagtatrabaho, no, na tumataas yung lumiliit yung mga taong hindi nakapagtrabaho, yung unemployment lumiliit, no, at tumataas po yung employment rating ng ating bansa. At kapag ganun po ang ano isang ang nangyari sa ating bansa, syempre, no, kaya tayo na elevate na ng World Bank ang ating bansa from lower income to higher income ang ating status sa World Bank, no? Kaya tumaas talaga kasi nga sa mga gatong klaseng mga programa at proyekto ng pamahalaan ay nag-generate ito ng trabaho, kaya tumataas din yung status ng bansang Pilipinas. Kasi siyempre, di ba, doon naman taga binabasehan yung mga ng World Bank sa bawat bansa, no? Diyan nila binabasehan yung sa employment ratings. At siyempre po, siyempre yung sweldo regarding sa pamumuhunan ng mga investors. At siyempre pag may mga investors, may mga trabaho ang makukuha ang ating mga kababayan. Sa managdang araw po, no, ang ating gobyerno ay patuloy po na umangat, no, ang status, ang antas sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero dahil po ang ating pamahalaan ay naka-ready po sa mga ayuda o pagtulong sa mga kababayan natin na dyan po, nagkaroon tayo ng mga maraming problema regarding sa disasters, nandiyan yung bagyo, lindol, pagbaha. Kaya ang ating pamahalaan ay tagang masusi naman sa kanilang trabaho at masinop sa ating kabuhayan para nang sa gayon ang ating mga kababayan na naranasan yung mga itong sakuna o mga itong disasters ay meron pa rin silang mga kuwang tulong mula sa gobyerno na hindi lang basta-basta dahil talagang marami po silang nakukuwang tulong, hindi lang po ayuda kundi pati yung trabaho, yung mga trainings, at nandyan po yung TESDA, nandyan po yung DOH, nandyan po yung DSWD na handa pong tumulong, no, sa ating mga abayan, nang sa especially sa mga itong klaseng kalamidad na meron tayong ayan yung Inday typhoon ay Inday na sumalanta sa ating mga abayan, no, sa Central Luzon. So sa ating mga abayan, no, mag-ingat lang po tayo lagi, no, especially sa at matuto tayong manood ng mga o makinig sa radyo o sa television para nalalaman po natin kung ano yung maparating na mga bagyo o anumang sakuna, disaster sa ating bansa para napag-ready po tayo. So nang sa gayon po ay alam natin at maliligtas po natin ating sarili. Sabi nga, mas ligtas ang may alam, no? Sabi nga ni Dingdong Aban, ano, Dingdong ano nga ba si ano, si Dingdong? Dingdong na lang. So yun nga, no, hindi ko na pagtagalin to dahil maraya pa tayong tatalakayin sa mga susunod nating mga topics. Pero bago dyan, no, magbabalik po ang Radyo Pilipinas, ang vlogs ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ilang sandalit lang naman po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
3: Navigating our future together.
4: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita! Mark in!
5: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes.
4: Mark in! Mark out!
5: Sa balita! Mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman
4: ang Mark Out.
6: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
4: Mark in, Mark out.
5: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no? Nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, bago natin na bago tayo tumuko sa ating next topic ay binabati ko lamang po ang ating mga kaibigan, mga sa ating mga ano, sa mga supporters sa mga OFW, especially kay Miss Wilma ng USFA at sa ating mga kaibigan diyan sa may Middle East, no, sa ating mga nakasama sa trabaho at nakasama at naging kaibigan dahil sa ating mga ka-atleta natin diyan sa Dubai, no, sa Dubai. At siyempre po sa USFA na ating mga kaibigan diyan, si Miss Irene Trinitaria, hello, magandang umaga sa iyo diyan, no. At siyempre sa ating mga ibang supporters around the world, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat diyan. At sa, mag-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga ginagawa, at siyempre sa mga taga Middle East, mag-ingat po kayo ng gusto, dahil alam naman po ninyo yung gera po ay hindi natin alam kung saan babagsak yung mga missiles o whatsoever nan sa inyong lugar, especially diyan sa mga Middle East malapit sa Iran. So mag-ingat po ay lagi, no, at magdasal po ay nang malimit kayo magdasal para nang sa gayon ay yung kaligtasan ninyo sa inyong mga kinaroonan ay maging posible po, no. At iwasan po natin yung masyadong mag-alala sa ating mga ito, sa mga inyong mga pamilya sa Pilipinas, dahil kahit paano ay nakakaraos naman dito, no. At siyempre safe, dahil wala naman dito yung gera. Kaya kayo ang mag-ingat diyan sa Middle East, no, dahil nandiyan po yung sentro ng gera. At siyempre sa ating mga kaibigan dito sa sa Manila, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong suporta, no. At siyempre sa ating mga kaibigan at sa ating pamilya, no, maraming salamat sa suporta. So tungo po tayo sa ating next topic po, no. Panoorin po natin ang detalye ng video.
13: Tulong ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camiguin General Hospital. Sa kanyang pagbisita, inspeksyon ng Pangulo ang mga pesyalidad at kinumusta ang mga pasyente at healthcare workers upang tiyaking maayos at naipapatupad ang zero balance billing at ibang health programs ng pamahalaan. Inaasahan din magbukas ito ng mas maraming suporta pa sa organisasyon ng ospital, karagdagang kagamitan at mas mahusay na servisyo medikal para sa mga residente ng Camiguin. Patuloy ang pagbisitang ito na layunin ng pamahalaan na mailapit ang dekalidad na servisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Kahit sa mga isla at malalayong komunidad, ito si Egeo Binyondos, Lalo ng Bagong Pilipinas, nagpulat para sa Radyo Pilipinas.
0: Yes, no, nakita naman natin kung gaano natutuwa yung mga tao dyan sa may Camiguin, no, sa Camiguin General Hospital dahil sa pagbisita po ng ating mahal na Pangulo. At siyempre po, sa pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa mga hospital, sa malalayong lugar, sa mga liliit na isla, at sa malaking isla, sa malaking hospital man o maliit na hospital, ay napaaganda po niyang isang bagay, no, para sa lugar na pinuntahan ng ating mahal na Pangulo, dahil mas natututuan sila, no, ng kanilang mga pangangailangan, kung ano man yung pangangailangan medical ng kanilang hospital ay kahit papaano ay nabibigyan ng pansin. At syempre po kapag nabigyan po ng pansin, syempre na diyan natututukan yung ano ba yung kakulangan ng mga kagamitan sa ospital. Siyempre kahit papaano ay pag nabigyan ng pansin, ay mayroong solusyon na ibibigay sa mga pangangailangan nila dyan, no. Siyempre ang ating mahal na Pangulo ay hindi naman basta-basta lang bibisita sa isang lugar o sa isang ospital nang para lang makita siya. Hindi po ganun ating mahal na Pangulo. Bagkus ay tinitignan niya talaga kung ano yung pangangailangan ng mga o kagamit man yan o yung mga siyempre yung mga machines no ng mga na ginagamit sa ospital. Nandiyan po yung mga kagamitan na especially sa mga dialysis, diyan sa may sa heart at ano pang mga pangangailangan ng isang ospital na kanyang pinuntahan. At siyempre, tinutugunan po ng ating mahal na Pangulo po yan. At siyempre, isa rin itong pagpapakita ng suporta sa serbisyong pangkalusugan. So, mas mabilis na serbisyo sa mga pasyente kapag napapalaas ang isang ospital. At hindi na kailang bumiyay pa ang maraming presidente tungo sa mas malayong mga malalaking ospital. No? Kasi, kahit paano ay ang ating mahal Pangulo ay binibigay naman yung mga kanilang pangangailangan dyan. So sa ating mga kababayan, wait lang po kayo sa mga kaganapan na magiging maganda po yung kamaaganapan especially sa mga ospital na dinadalaw ng ating mahal Pangulo dahil binibigyan naman niya ng katugunan yung mga pangangailangan ng ating mga ospital. At sa pagbibigay po ng pag-asa sa mga residente, siyempre ang pagbisita ng ating mahal Pangulo ay pagbibigay din ng kumpiyansa na may direktang atensyon ang pambansang pamahalaan sa mga pangangailangan sa Amigin General Hospital. Yan po ang napakagandang balita sana siyempre na nagagawa at nagaganap na dahil po sa pagmamahal ng ating mahal na Pangulo sa ating bansa at sa ating kapwa Pilipino. So sa imagine po no sa mga nagdaang presidente o administrasyon hindi lang naman kay Duterte no pero ang ating mahal na Pangulo nakatanaman natin no tagang lumilibot siya, nagtatrabaho siya hindi lang sa mga ospital, hindi lang sa mga sa mga farmers bagkus pati sa mga lokal na at maliliit na isla na bibigyan niya ng let's say yung internet ng wifi, free wifi yung brownout na solusyonan niya na nagkaroon tayo ng mga solar farms no kaya nga nandiyan yung Mterra na kung saan ay una nating na i-topic. So ang laki ng ginagawa at maraming ginawa ating mahal na Pangulo although ang ating mga kapwa Pilipino ay alam naman natin no minsan na ungrateful pero ganun pa man no siguro ano lang sila medyo galit o hindi maganda yung nangyari sa kanilang pamumuhay pero kaya sila na pagbitaw ng mga ganyang salita pero at the end of the day no ang ating bansa ay paangat po no paangat hindi naman tayo hindi man papayag ang ating mahal na Pangulo na iiwan niya ang ating bansang Pilipinas o matatapos sa kanyang termino nang hindi niya ito naiaangat no katulad ng sinabi niya hindi siya alis hangga't hindi niya nakikitang umaasenso ang bansang Pilipinas especially ang ating mga kababayan no na siyempre gusto niyang maingat talaga ang bansang Pilipinas kaya naman yung programa naman niya alam naman niyo bawat bayan makikinabang kasi gusto niyang maingat ang antas ng bawat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So nasa gayon no tungo naman tayo sa ating next topic no. So panoorin natin ang video para sa buong detalye.
14: Alam niyo ba na ang pinakamalaking fish port sa Pilipinas ay halos 5 dekada nang nagsisilbi sa ating mga mangingisda at mamimili ngayon sa mga sa ilalim ito sa maluwang rehabilitasyon at modernisasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. Ano ang kahalagahan nito? Yan po ang ating alamin.
15: Ano unang-una dati yung kondisyon nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na oh, binabaha. Ngayon inangat ito eh. So parang yung capacity nito dati or the number of days of operation parang nabawasan ito let's say from let's say one full year nabawasan ng 25-20% dahil sa baha, high tide tapos yung inefficiencies nito dahil sa 50-year-old port
16: tulad ng dati binabaha kasi tumakapaw ito lumataas eh ngayon tingin ko hindi na ito
15: compared to what is this last time ito ay inangat na natin ng 1.3 meters ito na ngayon yung bagong flooring niya at itong bagong structure niya.
14: Inayupan ng Ombigan sa Senta ang Nabotas Fishport Complex, ang pangunahing bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa Metro Manila.
17: Dahil sa halos 50 years na itong operasyon, maraming pasilidad ang nangangailangan na ng pag-repair at pag-upgrade. Kaya sinagawa ang rehabilitasyon upang magkaroon ng mas matibay na pantalan, mas malinis na palengke, mas maayos na drainage at sewerage system, mas efficienting cold storage at trading
18: facilities. Simula nung ginawa itong proyekto na to, nagkaroon kami ng pag-asa, mas maraming mga kikater na mga seafood may benta sa buong Metro Manila at sa parte ng Luzon.
17: Layunin itong mapadali ang pagpapadala, pagbebenta at pamamahagi ng mga sariwang isda habang pinapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda at fish traders. Sa inisyatibo at direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang modernisasyon ng Nabotas Fishport Complex ay hindi lamang tungkol sa bagong infrastruktura. Isa rin itong hakbang tungo sa mas matatag na food security, mas maayos ng hanap buhay para sa mga sektor ng pangingisda at mas delikalidad ng serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako si Prince AJ, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
0: Alright, no? Napakinggan, tapos naman po natin yung naging itong sa Nabotas Fishport, no? Kung saan dinevelop ito at yung hindi na siya binabaha dahil inangat po ng 1.6 meter yata yung inangat ng ano, ng 1.3 meters. Yung pinaka flooring niya, no, kasi dati lubog na taga yan eh, sobrang lubog na yan talaga, kaya nga madas ang baha diyan sa may Nabotas eh. Pero ngayon, no, nakakita naman po natin napaganda na po ng Fishport sa Nabotas, no, dahil po sa pagde-develop ng ating ng pantalan na yan para sa gayon ang ating mga mangingisda at yung mga traders ay magkaroon naman po ng mas magandang lugar, no, para sa kanilang bentahan at trading ng mga isda na nahuli ng ating mangingisda. Sa totoo lang po, no, napakalaking tulong po 'yan sa mga taga Nabotas, no. Kaya sa mga taga Nabotas, no, ingatan po ninyo ang bagong Fishport diyan sa Nabotas, at dahil nga po sa alam niyo sa sitwasyon ng Nabotas even before pa, na imagine mo 5 decades na ang lumipas, no, ngayon lang ulit ito na develop, para nang sa gayon ay magkaroon naman ng ng improvement at development itong Nabotas, no, sa Fishport. Kasi ang ating mga kababayan dyan kinukuha yung kanilang kabuhayan, no, especially dyan sa mga mangingisda. At syempre sa karatig na bayan ng nandiyan po yung yung Malabon, dyan din po sa mga taga Caloocan, at syempre ang taga Valenzuela. So sa ating mga kababayan dyan ay napalaking bentay po sa ng lugar ninyo, at napakaganda, magiging tourist spot pa nga yan, kasi yung ibang tao na kita yan, pupuntahan po yan eh, nagiging tourist spot din po yan, no? kahit na Fishport siya ay talaga namang ang tao ay siguradong dadayuhin yung lugar ninyo, hindi lang dahil para bumili ng isda. Alam naman natin na mura ang bentahan dyan ng isda at sa mga produktong dagat ay ang ating mga kababayan po, no, especially dumami mga vloggers, so marami mong selfie diyan sa lugar ninyo. So asahan po niyo yung pagtaksa ng tao diyan, dahil nga po nakita lang napaganda na po ng Nabotas Fishport, at siyempre yung mga tao diyan, mas maraming mga magi-create na trabaho diyan. Siyempre yung mga ating mga kababayan diyan magtitinda, no, kung ano-ano man yung mga kanilang gusto itinda dyan, hindi lang isda, no, pati yung mga, alam mo niya, yung mga foods dyan na katulad ng milk tea and everything. So kaya ang tao talagang dadayuhin yan talaga, sigurado. Kahit ako, no, binabalak namin dyan na pumunta para makita yung Fishport, nang sa ganyan ay magkaroon din kami ng content regarding that. At sa huli nating topic ay ito na naman po yung regarding sa ating West Philippine Sea, no? So panoorin po natin itong last video na po natin.
19: Good morning po sa inyo, Jake Carrera. Ang taon na po nang lumipas mula sa Arbitral Award, ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa pagpapatupad at pagkatanggol nito?
20: Well, ang pinakamalaking impact ng 10 Arbitral Award, no? 10 Anniversary Arbitral Award, ay mas pinatibay nito ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Although the Chinese government can deny, no, and sabihin nilang hindi ito significant, at kinikilala ito ng mas maraming bansa sa mundo. Dahil dito, ang pagtawag ng mga illegal na gawain ng China ay mas marami tayong nagiging kakampi. Ito ang dahilan kung bakit mas marami tayong events together, not just with United States, but even Japan, Australia, and other countries from the European Union. Kahapon lamang, nilabas ang VFA, ang joint statement ng more than 13 countries upholding the power of the arbitral award. At para sa akin, ito ay tagumpay natin lahat bilang Pilipino.
0: Yes, no, ayan po yung nakarang July 12, no, yung sa anniversary ng West Philippine Sea at ito, yung Arbitral Tribunal Award, no, kung saan na 10 years na lumipas, no, kaya naman po ang ating bansa ay taga nag-celebrate. Actually, nationwide po yung celebration na yan, no, sa National Peace Walk Rally na ginanap po sa may Crino Grandstand, no, noong July 12. At siyempre, pinuntahan po natin yan at atin pong sinuwerteng naapanayan po si ang ating Rear Admiral Jay Tarella. Hindi na pala siya Commodore, no? Kasi unang alam ko, yung pagkatanong ko sa kanya, Commodore pa rin ang nabanggit ko, eh. So, later ko na nalaman na Rear Admiral na po pala si Rear Admiral Jay Tarella. At siyempre po, no, proud tayo sa ating Rear Admiral Jay Tarella dahil sa taga namang very bold siya sa paglaban dito sa West Philippine Sea, no, dahil sabi nga niya, no, dapat nga ang susunod na pangulo ay dapat meron ding same na panuntunan na tinatayuan pa rin itong West Philippine Sea sa paglaban against sa pang-aagaw ng ano ng China, no. Sa imagine po ninyo, no, sa tagal po ng nanalo po tayo ng July 16, pero si dating presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay sinabi niyang papel lang daw yun, no, eh dapat wala ro kwenta, na parang sinasabi niya na it's useless daw yung papel na kung saan tayo nanalo ng sa ano sa UNCLOS, no. Sa tingin ko, no, hindi yun taga ano, no, hindi karapat dapat sinasabi ng isang pangulo, no? Especially sovereign niya po natin yung ipaglalaban natin dito, pero hindi siya dapat basta-basta lang sinasabi na tubig lang yan, hayaan mong ibang ano makinabang, marami naman daw tubig, pero hindi ganoon, eh. Kumbaga, eh, nasa bakuran po natin ang sinasabi, pagtatalo ng bahagi ng karagatan na yan. Ayan po ang West Philippine Sea. Although nasa ano siya ng South China Sea, pero it doesn't mean na pag-aari ito ng China. Diba? Hindi siya ibig sabihin pag-aari. Kaya nga merong UNCLOS, na nag-determine na kung hanggang saan yung hangganan ng bawat bansa, kung saan lang hangganan nila ng kanilang pag-aari o soberenya. At napaalayo naman po na taga ng China sa ating karagatan, especially sa may sa Palawan na inaangkin din nila, at lately nga inaangkin na nila yung Batanes, no, pero lately kahapon na basa ko sa isang ano sa isang news sa Manila Standard na kung saan merong isang Jinan University na tinanggal na nila yung kanilang posting regarding sa pag-angkin sa Batanes Island, no. Kasi una-una paano mangyayaring magiging kanila yung Batanes Island? Sana noon pa nila sinasabi yan. So, dahil po diyan, no, ang mas lalong tumindi yung pagnanais ng ating bansa, kaya nga 15 bansa ang ano, no, ang sumusuporta sa atin sa pag-claim natin dito sa West Philippine Sea, no. 15 bansa na kasama po diyan ang Japan, US, ang Australia, ang India at marami pa pong iba. So, kaya ang China, medyo ano sila, no, disappointed sila dahil maraming kumaapi sa ating bansa para sa paglaban nating ano, no, ayan sa soberenya, no, ng ating bansa. So sa ating mga kapwa Pilipino, soberenya po natin ang nasa sakupan ng West Philippine Sea. Soberenya po natin 'yan at hindi 'yan mula sa iba sa China. So dapat yung mga Pilipino sa kapwa Pilipino natin na hindi dapat sila kumakampi sa China dahil kahit ano pang paglalaban natin, hindi man tayo magkasundo sa mga politiko at sa political na kung saan tayo may leaning, dapat solido pa rin tayo sa ating bansang Pilipinas. Hindi kumakampi tayo sa pang-aagaw na ibang bansa sa ating bansa. Yun naman po, no? Kaya po, muli sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa ating mga supporters, sa ating mga OFW, at syempre sa ating mga kapwa Pilipino nandito sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat, at ako po si AJ13 Vlog, at asahan ko pong muli ang inyong suporta next Thursday. Pero po sa Sunday po, nandito naman po ako, at may programa, at siyempre Monday nandito rin po ako, at dahil po mayroon panibag aming programming regarding sa pag-occupy ng slot, no, para mabuo, walang bungi ang aming programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas from Monday to Sunday po, no. So asahan ko po namin muli ang inyong suporta dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po muli si AJ13 Vlog, maraming salamat, magandang gabi po.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko 738.
22: Let's go!
23: Oras para sa musika.
22: Back in time with sweet memories.
23: Oldies but goodies na tugtugan.
22: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 738 AM. Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Let's go!
1: Oras para sa musika.
0: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika.

0: Reminisce Old Days. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipina, 738 AM. Are you in love?
1: I love you more than you.
0: Ito ang tamang tugtugan para sa'yo. Oras para sa musika.

Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika sa Radyo Pilipina 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Ads of Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
6: sa 104.3
8: The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
6: and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
6: sa 104.3
8: The Capital.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

iba o yung kaaway ng NBI, yung mga kontra sa mga ginagawa ng NBI na bakit parang iniisa-isa nyo talaga? Diba? Yung mga senador, biruin mo ba naman, 2019, it's a long shot, mga brad, ha? 2019, basically, 7 years ago. Tama ba? 7 years ago. Yung scenario, and most likely, 8 years dahil naghanda pa yan eh. So, ang mga dokumento niyan, 2018 or 2017. Oo. Dahil, syempre, 2019, ginanap yung mismong SEA Games. Pero prior to that, meron ng mga pangyayari o mga ginawang aksyon. Eto lo, yung sabi ng iba, baka naman gusto nyong imbestigahan din yung mga naging transaksyon ni ERAP noon. Diba? Aba, total, nag-iimbestiga na rin lang pabalik. Subukan mo yung pabalik din yung... Ang gusto mong imbestigahan din yung NBC, ano yun? NBC deal? ZTE deal. Ayan. Hindi, ginagawang tampulan kasi ng tukso mga brad. Dahil syempre, di ba, it's parang hindi mo masabing counterproductive. Pwede mo sabihin counterproductive in some way. Dahil you have a case at hand, a big case at hand. Tapos, all of a sudden, babalik ka ng, without defending kung ano man yung, kumbaga, nangyari noon. At bakit 2019, ang daming kung babalik ka, backtrack mo. Diba? Meron man 2024, meron pa mga COVID, diba? Meron pa nung COVID. Oh. Ang daming pwedeng balikan. May frigate deal, kung gusto mo talaga nung bumalik doon. Ang dami ho eh. Bakit may specific na, kumbaga, date? Sabi niya, sa interview, di ba parang napunta po sila at may nakapagsabi. Ito, may sinasabi po tayo, ang dami po mga balita na mga pwedeng balikan, Mr. Director, from 2026 going back, marami ho mga issue ng corruption. No? Sana ho, matignan nyo din ho. Total, nagba-backtrack na rin ho tayo. Sana hanggang saan po ba itong backtracking natin? Baka meron pang issue sila dating President Ramos, ha? Baka lang naman. 4:26 in the morning. Speaking of NBI Director Matibag, hindi na pala babiyahe ng Bangkok ang mama dahil para dumalo sa impeachment trial susunod na linggo. Sa panayam po kay Matibag, anya personal na sana siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Cash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan pero magpapadala na lamang ng representative ang NBI para dito. Git naman ni Matibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. 4:27 in the morning. Hindi ko talaga magets tong Article 4 ng impeachment. Ano ho? Hindi ko alam kung bakit pinag-aaksayahan ng prosecution yung mga ginagawa ng depensa para i-deny yung naging statement ng ikalawang pangulo. At kung tutusin, ano ho yun eh? Public knowledge na yun eh. Diba? Pero gets ko yung ginagawa ng depensa na syempre i-delay ng i-delay, gawa ng paraan lahat. Pero hindi ko alam bakit parang hirap ipagpag ng prosecution yung ginagawa ng depensa. Siguro meron silang mga legal strategies dyan na hindi natin familiar. Pero ang punto ko lang, malinaw naman na sinabi. Ang tanong natin dyan kung... Ang pagkakasabi ba na yun, enough para masabing betrayal of public trust, mga brad? Kayo ba naniniwala na betrayal of public trust yung pagbabantang ginawa ng ikalawang pangulo? Regardless kung sabi nga nila, conditional o hindi. Kasi sabi nila, ang grave threat ay hindi naman, kumbaga, wala namang kundi-condition. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Ang problema, ang pagbabanta po ay hindi po impeachable offense. Di ho ba? Yun yung ano doon. Ang impeachable offense ay ang betrayal of public trust. At itong pong pagbabantang ito, ang sinasabing dahilan kung bakit merong betrayal of public trust ang ikalawang pangulo.

0: Ay, kaya lang, kung public trust naman ang pag-uusapan, eh, kung survey nang titignan, parang iba yung lumalabas, ano? So, andun ngayon yung dilema ng impeachment. Feeling ko naman na nalinaw ng prosecution yung statement. At, di ba, parang, ano, parang insulto pa nga kung tutusin kung lilinawin mo yun dahil hindi, yun yung mga bagay na hindi na kailangan linawin pa dahil malinaw pa sa sikat ng araw, mga brad. Yung pagkakasabi, kumbaga, no one can deny it. Na pwede mo, baka biglang sabihin ng depensa na AI yun. Imposible naman, di ba? Kasi interview po yun, press con yun. Marami pong, kumbaga, dumalo doon. Recorded, online. So, kumbaga, napakatibay po nung pangyayari na, ano, na merong nangyaring ganong pahayag. Regardless kung paano nila interpret yun, di ba? Pero ang punto, sabi nga, ang sasagutin pong tanong ng mga senator judges dun sa punto na yun, meron bang betrayal of public trust dahil doon sa pagbabanta? Then move on sa susunod na article of impeachment. Ito ang mas interesting na mga mangyayari. Oo. Kasi ito po yung mga kumbaga si akusahan ng mga magnanakaw. Dito nalalabas mga brad si ano si Mary Grace Piatos, ayan. Ito na inaabangan natin. Baka mamaya mayroong lumabas na mascot doon. Oo. So mas matinding laban po yung ating ano, mas matinding tension yung ating i-expect dahil ito nga po open na ano, open knowledge sa publiko eh kung labanan o mag-object ang depensa, ganoon na lang eh. What more yung mga bagay na ano, mas matindi. Di ho ba? Sige. Abangan natin yung mga susunod na. Marami pa tayong balita tungkol sa impeachment, mga brad, ha? Kaya lang 4:30 na. Oh, hindi po tayo magpapaalam. Pero magbe-break muna tayo, ha? Wala muna ng BBT, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B. Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C. Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, nay. Bakit ang taas ng kuryente natin, kasalba pala tong rep natin.
4: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, Isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Ronda Pilipinas.
11: Kasama ko ang tropa.
10: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Uy mga Ronda! Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. 4:38 in the morning. Tuloy pa rin tayo mga brad ha sa usapin po ng impeachment.
10: Ronda,
0: 4:38 in the morning, mga brada. Nagpalala po ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceeding na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senador o senator judges na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sinumang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tongol, kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayon man mga brad, nilinaw nito na kinakailangan may motion muna mula po sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon. Dahil natiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga gayong usapin, ipiniliwanag din ni Tongol na may iba't ibang paraan ng pagpataw ng parusa sa mga mapapatunayang lumabag sa kaayusan ng paglilitis katulad na lamang ng mga kapangyarihang ginagamit sa Senado sa mga pagdinig nito bilang isang institusyon, kabilang sa mga maaring ipataw ang parusa ng reprimand o yung pagsaway, pagbibigay ng babala, pagpapaalis sa silid ng pagdinig, pagpapataw ng multa at sa masapigat na kaso ay yung pagkakakulong, mga brad. Yun yung medyo mabigat dyan at dapat tandaan, ha? Remember, ang dami pong na-contempt na dyan sa Senado. Kahit sa Congress, ang dami na hong na-contempt, no? 4:40 in the morning, dapat umanong patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang itinago patungkol sa pondo ng bayan. Ito ang reaksyon ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang o kinatatakutang mga dokumento, tutol sila sa hiling na mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon naman kay Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang magic word ay truth o yung katotohanan. Kung walaan niyang kinatatakutan ng ikalawang pangulo, dapat lamang na ipabatid ni Vice President Sara Duterte sa mga Pinoy ang katotohanan. Katotohanan niya na ang dapat na mapanatili sa mga pag-imbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan niyan lang ang magpapakita sa atin ng makapagbibigay na sa isipan natin kung ano nga ba, sino ba at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pinoy ayon kay Castro. Kaugnay nito mga brad, duda naman si Castro kung pipirma ng waiver ang Vice Presidente para sa kanyang financial records. Eh ang problema dito mga brad, pagpirma ng financial record ay protektado mga brad ng ano ha, ng batas. Kaya nga kailangan mo ng waiver. Ibig sabihin, kumbaga wini-waive mo o ipinagsasantabi mo yung batas na nagpoprotekta sa iyong bank accounts mga brad. Ito yung isa sa mga siguro ano, regardless kung sino po yung inaakusahan ha. Let's say si politika A ay inakusahan si politiko B ng kung ano man, ng pagnanakaw. Ng pagnanakaw, ng ill-gotten wealth, unexplained wealth, mga ganyan. Yan po kasi yung kadalasang nagiging kaso po dito sa atin sa Pilipinas. But just to give you siguro magandang tignan kung paano mo titignan yung mga gantong bagay. Ano ho? Medyo ano kasi, sensitibo yung mga bagay na hinihingi para mapatunayan na meron nga o wala ba yung kumbaga yung punto, yung kung totoo bang nagnakaw o hindi, di ba? Sabi nila dito mapapatunayan eh, sa mga tax reports, di ba? So ganito ako, ganito ko to tinitingnan ever since even nung mga previous impeachment trials or regardless kung gustong may makita na sensitibo ang kabilang panig at pinupuwersa nila yung kabilang panig na ilabas yung sensitibong mga dokumento, sensitibong bagay, sensitibong impormasyon at sasabihin nila lagi na kung walang tinatago eh ipapakita yan, di ba? Ako ganto ko siya ina-appreciate o ganto ko siya tinitignan ha, bilang isang mamamahayag. O bilang isang tao na lang. Yung kaklase mo para sa kaklase mo, di ho ba? Sasabihin ng kaklase mo na, "Oy, si ano? Si Juan de la Cruz, maliit ang ano niyan. Ang taytays niyan." Tawag ng mga bata sa amin kasi taytays. Ay mga ganyan, ganun, sensitibo yung bagay na 'yon. Ano ho, sensitibo ho yung ganyang bagay, pero just the same ng sensitibong bagay din yung hinihingi po sa totoong buhay. So, sa aking analogy, sasabihin ng isang bata o nung isang, huwag na natin ilagay na bata, nung isang individual, o ito, maliit daw yung ano nito. Anong gusto mong gawin nung inakusahan? Sasabihin mo, kung talagang hindi ano yan, kung talagang hindi maliit yan, ipakita mo. Diba? Kung ikaw yung inakusahan, bakit mo ipapakita isang sensitibong bagay? Para saan? Dahil inakusahan mo lang ako. Diba kaya nga sinasabi nila, the burden of proof ay nandun sa nag-aakusa. Pero bakit mo kailangang, kumbaga, idama yung karapatan? Ba't mo kailangan labagin yung karapatan nung inaakusahan mo dahil lang nag-akusa ka? Diba? Ganun ko yan tinitingnan. Regardless kung sino yung tao po na involved, basta meron pong nag-akusa na ito pong si Senador Ganto, ito pong si Gantong Ganyan, na meron pong ill-gotten wealth yan. Kung talagang wala, di ipakita mo, magpirma ka ng bangko. O magpirma. Ang dami pong ganyan, di ba? Ang daming ganyang, ano, ang daming ganyang mga hamon kapag lalo na kapag palapit ang eleksyon. O, pirmaan tayo. Parang kasi sabi niyan, kung titignan mo yung analogy ko, ang sinasabi niyan, o tara, pakitaan tayo. Sino mas maliit, sino mas malaki. Di ba? Ganun siya ka-petty kung tutusin. Ganun siya kaliit. At ganun siya, tas binibigyan natin ng sobrang laking importansya. Binibigyan natin ng sobrang laking, kumbaga, mga oras para po busisiin yung mga bagay na kung tutuusin naman, hindi naman enough para natin bigyan o hindi naman dapat natin bigyan ng oras dahil allegation niyan walang ebidensya pa. Unless meron kang, kumbaga, talagang nakita. Oh, may picture na lumabas ito raw Diba? Unfortunately, sa legal na batas, hindi mo naman pwedeng gamitin yung mga bagay na nakuha mo ng illegal. So, kumbaga, tatanungin agad, paano mo nakuha yan? Bakit nga may picture ka niyan? Doon sa analogy ko, pwede mo sabihin, kumalat sa internet And when in fact, kapag ganun ang sitwasyon, hindi mo na kailangang hamunin yung isa na magpakita at maglabas ng kanyang kung ano man. Dahil meron ng lumabas di ba? So ako ganun lang kasimple lagi ko siya titignan. Kung ikaw ay nandun sa sitwasyon nung inaakusahan, ikaw ba maglalabas at ipakikita mo? Para lang mapatunayan na hindi malaki o hindi maliit. Kung ano man, di ba? Ganun lang siya ka-basic mga brad. Hopefully, magamit natin yung ganyang analogy every time. Kasi for sure, hindi lang po ito yung, kumbaga, hindi lang po ito yung, hindi lang po natin dito maririnig yan. This coming 2028, sa darating pong eleksyon, for sure, marami pong akusahan na mangyayari dyan. May mga magbabanal-banalan po dyan. May mga magbabait-baitan po dyan. Pag nagsitegi-tegi yan mga yan, sa langit-langitan na lang mapupunta yan. So, ingat po tayo sa ating pag-appreciate and make sure na ano tayo, lagi po nag-iisip sa mga bagay-bagay. Huwag kayong padala doon sa ngit-ngit, sa galit, o di kaya naman sa pagmamahal doon sa isang individual. Kasi minsan, sa sobrang galit mo, kahit wala namang ginagawang kasalanan yung isang tao, hindi mo naman alam, wala ka namang ebidensya. Naniniwala ka na agad dahil ayaw mo lang yung isang individual. Or, the other way around, na sobrang pagmamahal mo dun sa individual, kahit harap-harapan na yung ebidensya, hindi mo naman maakusahan o hindi mo naman mabatikos dahil idol na idol mo. Huwag hong ganun. Maging discerning tayo mga brad. At maging, ito pong discerning na to, itong discernment na to, utang po natin to bilang isang Pilipino. Kumbaga, dapat po natin, responsibilidad natin to para po mas maging informed at mas maging, kumbaga, maalam po yung mga diskusyonan. At syempre, bilang isang Pilipino na rin, at maibahagi natin sa kapwa natin Pinoy. 4:47 in the morning mga brad. Oy, kuha mo tayo ng reports. Asa na ba ang ating mga reports dito? Eto. Dito pala ang mga... Unahin natin itong kay kinakapatid J-Mark Dagala mga brad. 8 focus crimes sa bansa, bumaba ng mahigit 20% sa nakalipas sa 3 buwan ayon sa PNP. Aba! Alamin natin ang kabundetalya mula naman kay kinakapatid J-Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagmalaki ng Philippine National Police ang pagbaba ng mga naitatanang krimen sa buong bansa tatlong buwan buhat ng ipatupad ng Department of the Interior and Local Government ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula Abril 6 hanggang Hulyo 4 ng taong kasalukuyan nakapagtara lamang sila ng 7,883 insidente ng focus crimes kumpara sa mahigit 9,500 kaso na sa nakalipas na tatlong buwan. Kabilang sa mga krimen na bumaba ay ang rape, carnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Kasabay nito, tumasama ng 21.74% ang pagpapatupad ng mga pulis sa mga lokal na ordinansa. Nagresulta ito sa mahigit 2.8 milyong individual na naaresto na huli sa dahil sa iba't ibang paglabag sa mga ordinansa o mahigit 505,000 na mas mataas kaysa sa naunang tatlong buwan. Matatandang inilunsad ang Safer Cities Initiative noong Abril 6 na layo mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda.

0: 4:49 in the morning, mga Brad. Biruin mo, ha? Baka mag-ngit-ngit naman dito yung mga ngayon. Ang dami nag-ngit-ngit ngayon sa PNP. Dahil po doon sa nangyari sa movie Trider. Ano ho? Eh, pag nalaman nito 20% yung drop rate, ewan ko anong appreciation ng ating mga kabayan. Again, huwag po kayong padala sa ngit-ngit. Doon po tayo sa datos. Ano ho? Dako naman tayo, mga Brad, dyan sa RP Dagupan, LGU Infanta, Pangasinan. Pinalakas ang sistema ng pagtugon sa mga kaso po ng pang-abuso sa mga kabataan. Ramon de Sabaltangyan, Ricky Kasipit.
1: Mas pinalakas ng pamahalaang bayan ng Infanta, Pangasinan ang mekanismo nito sa pangangalaga sa mga batang biktima ng pang-abuso sa pagpapatupad ng Local Executive Order No. 51, Series of 2026. Sa ilalim ng kautusan, opisyal na ipapatupad sa bayan ang 2025 Revised Protocol for Case Management of Child Victims of Abuse, Neglect, Exploitation and Discrimination o CAIN plus D, at itinatag ang Local Case Management Team o LCMT upang pangunahan ang pagtugon sa mga kasong may kinalaman sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Inaasahang mapapabilis ang LCMT ang pagbibigay ng angkop na serbisyo sa mga batang biktima sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon ng mga social worker, kapulisan, health worker at legal team. Layunin din itong matiyak ang pare-parehong pagpapatupad ng mga umiiral na pambansang pamantayan sa child protection hanggang sa antasang munisipyo at mga barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang Executive Order No. 51 ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang bayan ng Infanta bilang isang ligtas at mapagkalingang komunidad para sa bawat kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Don't let me down. 4:51 in the morning, mga Brad. Commission on Population Development o CPD at OWA lumagda naman sa MOA para sa ng isang MOA o Memorandum of Agreement para palakasin ang population and development programs para po sa overseas Filipino workers. Romonda Sabaltangyan, Diana Mendez. Radyo Pilipinas.
2: Report. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Commission on Population and Development, Bicol, at Overseas Workers Welfare Administration, Bicol, bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa pagpapatupad ng mga programa at inisyatiba sa larangan ng population and development. Ayon sa CPD Bicol, layunin ng kasunduan na higit pang mapahusay ang implementasyon ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at iba pang sektor ng komunidad. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, pagtutulungan ng dalawang ahensya ang pagpapalawak at pagpapalakas ng mga programa at serbisyong may kaugnayan sa population development upang mas maraming mamamayan ang makinabang. Naasahan ding makakatulong ang kasunduan sa mas epektibong paghatid ng mga serbisyo at pagpapatupad ng mga inisyatibang magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga OFW, kanilang mga pamilya at iba pang residente sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: From 4:53 in the morning, mga Brad. Dako naman tayo dito sa Region 1, ang DOH Ilocos target bakunahan ng mahigit 444,000 na kabataan. Laban po yan sa tigdas at rubelya. Ramon de Sabaltangyan, Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Target ng DOH Ilocos Center for Health Development na mabakunahan ng 444,512 na mga batang may edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan sa buong Ilocos Region laban sa tigdas at rubella mula August 10 to 28 ngayong taon. Layunin ng immunization campaign na mapataas ang vaccination coverage, maiwasan ang pagkalat ng sakit at mabigyan ng proteksyon ng mga bata laban sa tigdas at rubella. Sa target na bilang, 42,632 ang mula sa Ilocos Norte, 48,683 sa Ilocos Sur, 62,585 sa La Union, 275,230 sa Pangasinan, at 15,382 sa Dagupan City. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Helen Tobias, kompleto na ang paghahanda ng ahensya katuwang ang lokal na pamahalaan, mga tanggapan ng kalusugan, mga paaralan at iba pang partner agencies. Aniya, ligtas, epektibo at sapat ang supply ng bakuna habang nakahanda rin ng healthcare workers at logistics para sa maayos na pagbabakuna. Hindi kayat din niya mga magulang na pabukunahan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang paggalat ng sakit at maprotektahan ang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: At syempre mga brad, ang DSWD naman naghatid ng tulong sa pamilya ng minor de edad na nasawi ng pananaksak dyan po sa lungsod ng Maynila. May report si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Agad nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng 15 anyos na binatilyong nasawi matapos masaksak ng isang child in conflict with the law habang pauwi sa Blumentritt Road sa Sampaloc, Maynila nitong Martes. Ayon sa DSWD, personal na nagpaabot na ng pakiramay ang kanilang mga tauhan sa pamilya ng biktima. Nagdaan din ang ahensya ng 10,000 financial assistance at 2 family food packs bilang paunang tulong sa pangailangan ng pamilya. Kasalukuyan din ipinoproseso ng DSWD ang guarantee letter para sa gastusin sa pagpapalibing. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa pamilya ng biktima at sinigurong susundin ang legal na proseso sa paghawak ng kaso na may kinalaman sa CICL. Mula sa DSWD para sa Bago Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Uy! 4:56 in the morning mga brada! Time to say goodbye at syempre panahon na para ibuhos ang beer! Ayan! Last day of the week, happy happy weekend! Maraming salamat po ha sa lahat ng nakinig! Sumubaybay, tumutok for today! Maraming salamat din po sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay! Lawrence Tanoco mga brad, magkarigan po tayo bukas, Press Start Pilipinas, 12 to 1 in the afternoon mga brad, dyan po sa Sports Radio 918 kHz. Again, Lawrence Tanoco mga brad, adios!
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Digital. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
10: Definitely, this new port will service na yung needs of the community, no, ng fisher folks natin, ng mga cage operators, no. Kahit ito i-expand pa natin, talaga na natin ang facilities dahil habol natin ay yung produkto mula dito sa Malalag, Davao del Sur, mabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need additional ice plant, we need the processing plants. And, hopefully, they can sell in the future frozen na. At yung value added, yung value adding dito na gawin, no?
17: As what the Secretary said, production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So, kailangan lakihan ka namin. Kailangan ka ng more facility.
18: Good. Saan din mo kung may nangitaog pag inabuhi sa muwang pamilya, para sa mga pamilya, din may nangitaog
19: Maraming ganito yung sa municipal level all around the country. As of now, ang ginagawa yata ng PPA na ongoing is nasa 30 sites, no? Kailangan natin i-develop yung municipal level.
20: Ito po yung phase 2 ng 50 project. So itong area na ito, more or less 3,000 square meters, tinatambakan para sa admin building, phase briga, pang mga facilities.
21: Bawat araw, libo-libong tonelada ng isda ang dumaraan sa Lavotas Fishport Complex, ang pinakamalaking sentro ng bagsakan, bentahan at distribusyon ng isda at iba pang produktong dagat sa bansa. Ngunit matapos ang halos 5 dekadang operasyon nito, kailangan ng tugunan ang mga lumang pasilidad, limitadong espasyo at mga hamon sa maayos at ligtas na paghawak ng isda. Mga suliraning maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga manggagawa at sa supply ng pagkain sa mga pamilihan.
10: Well, unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya, yan, binabaha na, oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from, let's say, one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide. Tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port.
22: Tulad nung dati, binabaha. Kasi tumakapaw ito, lumataas eh. Ngayon, tingin ko, hindi na to.
23: Compared to what is this last time, ito ay inangat na natin ng 1.3 meters. Ito na ngayon yung bagong flooring niya at yung bagong structure niya.
21: Nitong July 11, personal na inspeksyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na rehabilitasyon at pagpapalawak ng Davotas Fishport Complex. Kasama sa proyekto ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga market hall, wharf, breakwater at iba pang mahahalagang pasilidad upang gawing mas moderno, mas ligtas at mas matatag ang pinakamalaki fishport sa bansa.
24: Simula nung ginawa itong proyekto na to, nagkaroon kami ng pag-asa, mas maraming makikater na mga seafood maibenta sa buong Metro Manila at saka parte na.
21: Malaki ang inaasahang magiging epekto ng modernisasyon ng nasabing fishport sa kabuhayan ng libo-libong manggagawa nito. Mula sa mga mangingisda at trader hanggang sa mga batilyong araw-araw na nagbubuhat ng mga hulog isda. Oras na matapos, mas mapapabilis nito ang paggalaw at distribusyon ng sariling isda. Mababawasan ang post-harvest losses at mapalalakas ang kabuhayan ng buong sektor.
25: Ang laking suporta ko dahil nabibigyan ng pansin ang Department of Agriculture, ang maliliit na mamamayan, ang maliliit na mga ngalakal sa tulong ng ating Pangulo, malaking tulong po sa amin ito.
21: Isang mas maayos na pantalan para sa mas matatag na supply ng pagkain at mas abot kayang isda sa hapag ng bawat pamilya ng Pilipino.
0: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
1: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
2: Kasama po natin ngayon ang ating mga Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ang isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nananako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanan ng Pilipino.
3: Mas gusto namin, may dami kasi consistent yung tanim namin. At saka may posibilidad na walang failure.
1: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya. Talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures. Talagang buong project na ito.
0: Ito yung nasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kinilangan.
2: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag.
5: Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 7 minuto na kapitbahay. Makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. Araw po ng Biyernes na ngayon, 17 sa buwan ho ng Hulyo 2026. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Apaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayo napapainggan sa natunang ipilan ng Radyo Pilipinas. Kasama po ang Radyo Television ng 104.3 The Capital. Diyan po DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa DWCI. E parte naman ng Cagayan. Good morning naman kay Governor Ed Aglipay. And good morning, Jen. Siyempre kay Gerald Tomlin John. At birthday po pa rin si Calando Marquez ng LDAP. Ayun. At wala lang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang tikon sa kalsada. Friday the 17th. Ano ho? Yun. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyo, abang likod ka, Hero Ilustre Robrigado. Anyo po kami sa loob po ng isang oras pagtalakay sa mga usaping may kinalaman no sa usaping agrikultural. At siyempre, pagtanggap po natin ang mga report sa labas ng himpilan, lalo sa mga lalawigan, po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga biyahero-biyahera, long drive ho yan, pagka hindi kaya, gilid-gilid lang. Ano ho? Power nap, importante ho, power nap. 15-30 minutes, saka natin balikan yung Maribela. Disgrasya, iiwas ako na tayo. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang, kapagigising lang, baka aantok-antok sa Maribela ho yan, delikado yan. Was aksidente, iiwas ako na po tayo.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang matagumpay na nakabalik na po ng ating bansa ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos matapos sa yung kanyang tatlong araw na pagbisita adyan sa Singapore. Ito siyempre yung mga maraming magagandang mga ikang mga pangako ang pinagtibay pa rin ugnayan ng magkabilang bansa. Ayan. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng Department of Agriculture. Sa pangunguna po ni Secretary Chua Laurel, sir, kamusta na? Si Yusek, ay, good morning, Yusek. Si Yusek Asik Perez. Asik Perez, good morning po. Kamusta na riyan? Morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa Philippine Fisheries Development Authority. Attorney Glenn na Pangapalan. Ayun, kami proyekto kay sir, ha? magpapaganda po ng mga port complex, eh, nasa inyo yan. Baka naman pwedeng isang araw, eh, tumawid naman kayo din sa amin, ano? Kakintuhan naman tayo ng mahaba-haba para mas lalo pang matuwa ang Pangulo. Ayun. Ay, siyempre, good morning sa ating mga nanay, tatay, sa mga magsasaka natin. Ay, good morning sa mga magsasaka, siyempre. Sa mga bayaning magsasaka natin, sa matatapang ho nating mangisda. Kusta gusto ya kay tatay, kay nanay, kay lolo, kay lola. Mahirap humahanap ng signal. May wala muna sa 738, ano ho? Samantala, meron pong pagsasayos, meron pong pagkukumpone. Sa muling pagbabalik, mas lalo pang pinasigla, pinaganda, pinalinaw. Servisyo publiko, hatid po ng Radyo Pilipinas. Ayan. Diyan po tayo sa 104.8 The Capital. Siyempre po sa lahat po ng social media platforms. O galang para hindi pumanaw.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa lagay muna ng ating panahon, yung pinakuling ulat po ng DOSC Pag-asa kanina ng 4 na madaling araw. Ano pong binabantay ang tropical depression sa labas po ng ating paranoho. At narito po ilang makaragdagang detalye at impormasyon pa rin po sa magiging lagay ng ating panahon. Uling na nakita po yung bagyo sa distansyang 2,965 kilometers sa ilalim po ng southern eastern Mindanao. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cotabato. Sa Gordon family, kamusta na kayo dyan? Gordon family sa Cotabato. At taglay po nito ang lakas ng hangin ng 45 kilometers per hour malapit po sa gitna. At may pabugsong abot po naman sa 55 kilometers per hour. Ang bagal itong kumikilos patungong hilagang kanluran. Sa ngayon, wala pang direktong epekto po naman dito sa ating bansa. Ang condition po naman ng dagat at hangin, hina hanggang sa katamtaman, light to moderate ang ihipon ng hangin mula sa timog silangan hanggang timog kanluran sa buong bansa. Ang alon sinasabing banayad, hanggang sa katamtaman, ang mga pag-alon na yan sa may bayan, may itas po naman ng 0.6 hanggang 2.1 metro. Ligtas naman para sa mga maliit na sasakyang pandagat. Ang temperatura dito sa Metro Manila, nasa ang lalaruyan mula sa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius ang ngayong araw. Po sa humidity, feels like, ha? Taso ng init na mararamdaman ng katawan, maring umabot po naman sa 39 degrees Celsius hanggang 40. Pagsabit po naman sa katanghalian. Okay. Sa area po naman ng CAR at kabilang po dyan ang Benguet, makararanas na maulit na kalangitan, kalat-kalat pag-ulan, gulog pag-gidlat, ano, yan yung tinatawag ng scattered rain and thunderstorms. Po sa epekto pa rin po naman ng habagat. At sa mabundok nga po yung rehiyon na yan, nagbabala pa rin po naman ang pag-asa ng posibleng flash floods and may landslides. Sa kapag nagkaroon po ng mga katamtaman, hanggang sa malakas po naman, buhos po naman ng ulan. Ang lagay ng panahon sa Miatok, Benguet, ano sa mga nakatutok sa atin sa Atok Benguet na apakalamig ho riyan? Saan pong malamig ngunit maulap na panahon? Kapon, may matasong tsansa ng heavy thunderstorm sa biglang pagbuhos po ng ulan, lalo na po sa hapon o sa gabi. Temperatura dyan sa Atok Benguet na napakalamig, 16 degrees Celsius hanggang 22. Ano ho? Degrees Celsius, ano sa mga sukiyaki natin dyan sa Atok Benguet? Sa Baguio. Yan, mismo sa car, magandang maga. Mag-ingat na po sa makapal na fog o zero visibility sa daan. E po dyan sa may Halsema Highway, ting umuulan sa Baguio naman. Nasabi yung baulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ano ho? Pagamat may silip ng araw ngayong umaga, malaki daw ho ang tsansa ulan pagdating naman ng hapon. Okay. Swak daw ho sa mga namamasyal naman yung lamig ngayon. Alaro po yan sa 19 degrees Celsius kan 26 degrees Celsius. Ayun. Abang bahagi ng CAR, yan pong Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga Mountain Province, ay parehong lagay po ng panahon na sinasabing iiral na titilang bahagi po ng Cordillera. Araranas po ng mga pag-ulan dahil sa habagat na pinalalakas po ng lokalisadong thunderstorms. Yun. Magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Diyan din natin, check-in kung may dalang kapote, dalang payong, may dalang bota, hindi ho baril, hindi ho patalim, o deadly weapons. Hindi na pwede pang makapinsala na kapwa estudyante ho. Mag-check ng mga magulang ho yan, ho. Hindi yung mga bata sa eskwelahan. Check yung kanilang kaligtasan naman.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hey, galaw-galaw para hindi pumana. Good morning sa ating mga beautiful girls at mga handsome boy. Mga tindero-tindero sa mga pamilihang bayan sa mga palengke. Ay, kamusta na kayaan? Well, smile naman dyan. Tingiti. Ay, ito niya, no? Good morning kay Sir Sam Gordon. Ayun. Kay Major Leo. Ayun. Kamusta na kayo riyan? Of course, ang Gordon family dyan sa Cotabato nakatutok ngayon. Magandang umaga. Good morning muli at sana minsan mapasyalan tayo niya, no? Ni Manager Attorney Glenn Philippine Fisheries Development Authority. Tony Glenn Pangapalan. Good morning po. Ano ho? Isa na yung makatawid kay Rene. Okay, 4 minuto makalipas ang 5 ng madaling araw.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tutok tayo sa ating mga headliners. National Food Authority. Good morning kay, Administrator Lacson. Itiniyak ko na climate resilient na ang kanilang warehouse bilang paghahanda sa anumang kalamidad.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
4: Anabay pa rin, pinaglaanan ng DA ng mas mataas na pondo para po naman sa pagbili ng palay.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
4: At pagtatayo po naman ng mga modernong post-harvest facilities sa buong bansa, tinututukan ng NFA upang mapataas ang produksyon ng bigas dito pa rin sa bansa.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: So natin, dahil 5 minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw, para hindi pumanaw. Tutulog-tulog sa Manibela ba, walang pikon sa kalsada, report muna tayo. 8 individual arrestado habang 22 milyong piso kalaga naman ng mga produkto ng petrolyo at kagamitan. Nasabat na naman sa illegal na paehe-wewe sa Bataan. Manang ihian sa Bataan, ho. Tingnan natin ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok mo naman si Chemag Tagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasabat ang mga katawan ng Philippine National Police ang nasa 22 milyong pisong halaga ng mga produktong petrolyo na maaktuhan ang 8 individual na nagsasagawa ng ilegal na paihi sa Dinalupihan, Bataan. Ito ay matapos makatanggap ng intelligence information ng mga polis hinggil sa ilegal na aktibidad na isinasagawa sa Barangay San Benito. Ayon sa PNP, 2 sa mga naaresto ay naaktuhan na nagsasagawa ng paihi habang ang 6 na iba pa, kabilang ng isang babae, ay nahuli namang nagbababa ng mga kargamento. Bigo ang mga ito na makapagpakita ng permit mula sa Department of Energy para sa legal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo buhat mismo sa isang fuel tanker. Bukod sa mga produktong petrolyo, kinumpiska rin ng mga pulis ang mga ebidensya at kagamitan na ginagamit para sa pagsasagawa ng paihi sa mga lugar na napupuntahan ng mga suspect. Maharap naman sa patong-patong na kaso ang mga naaresto. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, J. Mike Tagala. Nagatid sa ating orasang kapitbahay, 17 minuto kapitbahay. Makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita galing po naman dyan sa may area ho ng Labotas. Nandiyan yung ano ha, yung malaking fish pond complex sa pinakamalaki dito ba sa Asia? Diwa ng Pangulo muling dadayo sa Labotas ngayong Biyernes. Aba, bigyan natin ng mga detaling yan. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Navotas para mag-alok ng mas mura mga produktong pagkain sa publiko. Sa abiso ng LGU, dadayo ang kadiwa ng Pangulo sa Navotas Sports Complex ngayong Biyernes, July 17 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inaasahang magiging available din dito ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior PWD solo parents, 4-piece, mga nakarehistong first of all at miyembro ng TODA alinsunod sa guidelines ng DA. Nagpaalala lamang LGU na first come first serve ito hanggang may supply. Bukod sa murang bigas, makakabili ng murang gulay, putas, manok at karne, katuwang naman ang mga kooperatiba. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Alam mo ninyo, ngayon pong Hulyo 17, patuloy po yung pag-arangkada ng mga kadiwa pop-up store. Maging ito pong kadiwa ho ng Pangulo. Ho. Ngayon yung unang anibersaryo ng pagtatatag ng kadiwa. No? Ngayon eh, parang ngayon yan eh. Siyempre, dimanda ko na ating masa para magkitid po ng mga murang bigas, sariwang gulay. Pagpangunan yung bilin, direkta po naman sa mula po naman sa mga magsasaka. Mga kadiwa, ang mga aktibong kadiwa sites ngayong Hulyo 17 o sa mga nagre-regis ng mga mag-announce na tayo ng kadiwa. Fernando City, La Union, bukas ang kadiwa sa Lungsod Week. Hanggang ngayong araw sa Kubo, tabi ng City Hall. Mula umaga, tampok dito mga murang bilihin para sa ating mga residente. Tampo naman sa Zamboanga City, huling araw ngayon ang kadiwa pop-up sa Zamboanga City Medical Center. Bukas ito alas 8 hanggang alas 3 po naman ang hapon sa mga sariwang gulay at lokal na produkto. Po naman sa may party ho ng Lapu-Lapu City, kasalukuyang operasyonal ang kadiwa retail program sa Lapu-Lapu City Hall Grounds. Bebenta ho ng murang karne, prutas, gulay at ready to eat meal sa South Cotabato. Ay aktibo ang kadiwa ng Pangulo, Provincial Capital, Coronel City. Saan bagsak po, bagsak presyong bigas, isda at karne mula sa mga lokal na MSMEs at magsasaka po naman. Patuloy ang pagpapatupad ng subsidized rice program para sa mga residenteng kabilang sa mga vulnerableng sektor. Kaya po ng mga senior citizens, PWDs, all of parents at four-piece beneficiaries, mga piling permanenteng Kadiwa Center. Rice for all para sa kalapang kalahatang publiko. Ang dekalidad na lokal na bigas ay mabibili hanggang 45 kada kilo po naman. Malalo sa ating mga mamimili sa pagtutungo sa mga Kadiwa, dala po ng sariling eco bag. Ano ho? Bit pong ipinutupad sa mga Kadiwa Centers ang pagbabawas ng single-use plastic kaya mas mainam. Magdala na lamang po ng telang bag o kaya naman po yung basket. Ano ho? Dala rin po ng valid ID. Ikaw ay senior citizen, PWD o solo parent, magdala po ng kukulang ID. Ano ho? Para makuha ang karagdagang discount o makabili po naman ng mas murang bigas po naman. Ayan. Mga permanenteng Kadiwa Centers dito sa Metro Manila, sa Quezon City, dito sa Agribusiness Development Center, ADC Kadiwa ho. Office mo na dito sa MDA. Central Office. Bukas mo yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng hapon. Naman sa Biparte ng Manila, sa Pandakan, o Kadiwa Store sa Meso Street, Pandakan, operational po yan, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ano? Para sa mga regular suki natin dyan. PPI Malate ay regular na bentahan po din sa may Bureau of Plant Industry Multipurpose Hall, San Andres Street, Malate, Manila. Para sa mga sariwang prutas at gulay pa rin po naman. Sa mga Kadiwa, sa mga transport hubs, mas mapadali pa yung pagbili ng murang bigas para sa mga bayabayahang manggagawa. Patuloy po ang operasyon ng mga Kadiwa store sa mga piling istasyon ng tren, tulad po ng MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Alas na nagbubukas po yan, alas 3 nga po, nag-alas 8 ng gabi. Okay. Huwag din po kalimutan yung pinalawak na Philippine Postal Corporation na kanilang pagpagtulungan sa DA. Higit pong 45 mga sangay ng post office nationwide ang nagsisilbi rin Kadiwa Centers saan nagbababa ng supply ng abot kayong bigas. Inggo-linggo po naman.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Na-update sa atin sa mga Kadiwa outlets. Ano ho? Dala si Papang detalye ng balita, binida naman ng National Food Authority na climate resilient ng mga warehouse nila na itinatayo at isinasayos bilang paghanda po sa namang uri ng kalamidad, mapabagyuman o lindol. Yung panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Is nakita sa Sir Larry ha, baka next week pwede ka naman din eh. Ano, hindi lang malalakas na bagyo ang kayang salagiin ang kanilang warehouses, kundi maging ang malalakas na lindol. Niyak din ang NFA na ligtas kontra ulan ng mga buffer stock ng bigas dahil sa oras na tumama naman isang bagyo o malakas na ulan, durot ng habagat, ay tinatakpan na nila ng gluhana o mga nakislak ang mga nakislak na bigas. Ay tama lang yun ha. Tingnan din pa rin po ng NFA na patuloy ang kanilang pagpapahusay sa mga storage facility ng bigas. Bang matyang na mas tatagal ang shelf life ng bigas at nandito ito po namang dekalidad. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mas matulungan ang mga magsaka ng palay na mapataas po naman ang kanilang produksyon sa pamamagitan po ng mga post-harvest facility. Iyag po ni NFA Administrator Lacson na hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa sa kasalukuyan. Ay mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan po naman ng mga magsasaka. Dahil tanggap tayo ng report na tumangang mga mangingisda po naman sa Surigao del Sur, ailigtas matapos yung lumubog ang sinasakyang bangka. Alamin natin ang detalye ng balita sa Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas ng Daga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ligtas na nakauwi sa kani-kanilang mga tahanan ang tatlong mangingisda matapos ma-rescue ng kapwa mangingisda sa karagatang bahagi na ng lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Batay sa ulat mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, napagalaman na ang nasabing mga mangingisda ay nagmula sa mga bayan ng San Agustin at Mariataga na sakop pa rin ng probinsya. Lumubog ang kinilang sinasakyang pump boat sa ikatlong araw ng kanilang pangingisda. Natagpuan ang mga ito bandang alas 5 ng umaga nitong Hulyo 14, humigit kumulang 33 milya mula sa baybayan ng lungsod. Natagpuan silang lumalangoy sa gitna ng dagat at nasagip ng mga kapwa mangingisda na sina Jovi Nunez at Babart Sumaga, na kapwa residente ng barangay Bungtod. Ligtas sila

0: Araw na pagsasanay daw sa Cluster Development Plan. Alamin natin ang buong kwento ng balitang yan. Natutok naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sumailalim sa limang araw na masinsin ang pagsasanay ang 30 kinatawan ng mga magsasaka mula sa 8 rice clusters sa Pangasinan upang bumuo ng kani-kanilang Cluster Development Plan. Ang training on Cluster Development Plan for rice clusters in support to PAFES sa Batch 5 ay matagumpay na dinaw sa pasilidad na Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Barangay Tibag East sa Santa Barbara, Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan. Layon nito na iangat ang kakayahan ng mga kalahok mula sa 8 magkakaibang munisipalidad upang isulong ang mas organisado, epesyente at modernong pamamalakad sa kanilang mga taniman ng palay. Sa loob ng 5 araw, tinalakay sa mga kalahok ang may estratehiya sa ilalim ng masagana Rice Industry Development Program, ang kahalagahan ng farm clustering and consolidation sa riyon at ang mga pangunang prinsipyo ng rice clustering. Nagkaroon din ng mga workshop at pangkatang gawain kung saan ang bawat cluster ay nakabuo ng kanilang sariling paunang CDP na magsisilbing gabay o re-entry plan base sa particular na pangailangan at potensyal ng kanilang mga samahan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng ATIRTC 1 na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Regional Agriculture and Fisheries Extension System para sa isang produktibo at napapanatiling sektor ng palay sa buong Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Tayog, Pangasinan. Good morning dyan sa Prudente and Gutierrez family. Ay, ang susi kay Kuyang Menard, Prudente. Na mga nakatutok natin dyan, maging ang Abalos family na rin. Ay, morning kay Tatay Abalos ng Mandaluyong. Tatay Ben, kamusta ka na? Mandala, PCA Albay Research Center, nagsagawa po ng study visit para po naman sa mga kooperatiba ng Magniniog. Amin natin ang detalye si Paul Hapin, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Nagsagawa ang Philippine Coconut Authority Albay Research Center ng exchange training program o study visit para sa Cooperative Development Authority Region 4A Extension Office. Lumuhok sa aktibidad ang 29 na kalahok kabilang ang mga kinatawan mula sa 12 kooperatiba ng mga Magniniog, binabahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa pagbisita ay pinakilala ng PCA Albay Research Center ang mga pananaliksik, teknolohiya at pagpoproseso at mga programang sumusuporta sa inobasyon sa industriya ng niyog. Tampok din ang mga talakayang teknikal, open forum at pagbisita sa mga pasilidad upang higit na mapalakas ang kakayahan at pakikipagkakas ilahok ng mga kooperatiba sa mga negosyong nakabatay sa niyog. Ayon sa PCALBay Research Center, patuloy nitong isinusulong ang pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman at inklusibong pag-unlad para sa kapakanan ng mga stakeholder ng industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
0: Ngayon natin ng naga, pagsasanay po naman hinggil sa mushroom harvesting. Turo sa mga agriculture student. Amin natin ang detalye si Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibanin Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw lang tayo sa mga sukiyaki natin. Happy listening.

0: Good happy viewing kay Alberto Norbing Loreno. Watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Morning kay Ma'am Veronica Maputi, dyan sa Negros, ano ho? Sa kanyang spa and clinic, dyan, ha? Kami sukuyaki, dinadayo yan. Layo lang kasi, di natin mapuntahan. Good morning din kay Sir Eddie Dulagon, Kalimutan. Good morning po. Pa-shoutout kami dito sa Esperanza Sultan Kudarat, ha? Okay, Barangay Salabaca, Esperanza. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Sultan Kudarat. Good morning sa Cotabato. Malaki pamilya ng Gordon family dyan. Okay, good morning. Salamat sa pagtutok. Good morning din kay Sir Sam Gordon. Din kay Noria Rabusa Basto. Okay talaga si BBBM. Iniintindihan niya lahat ng problema sa bansa. Dapat gumising ang lahat, sabi niya. Na makita ang problema ng bansa, huwag kampihan, ang puro paninira lamang at pasyal-pasyal lang. Good morning din kay Ganghan Yuji at sa Beltran family. Po naman nakatuto ko yan palagi na sa may pantihon ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, sa bang report, bago tayo mag-break. Ito kasunduan sa pagitan po ng lokal na pamahalaan po naman ng Gingo City at DOST Mislami sa Rental. Hingil po naman sa proyektong Corn at Coffee Enterprise. Aprobado na po ng ang sanggunyang panglungsod. Detalye, nakatutok po dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Aprobado na ng sanggunang panglungsod sa lungsod ng Hingoog ang Memorandum Agreement sa pagitan ng ILGU Hingoog at sa Department of Science and Technology, Misamis Rental, hinggil sa proyektong Empowering People's Corn Coffee Enterprise sa pagitan ng Technology Enhancement at Export Market Development sa lungsod ng Hingoog. Naglalatag na turang MUA ng terms at conditions para sa pagpatupad ng proyekto na kung saan tinututukan dito ang pagpalakas ng corn at coffee production ng Hingoog City. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shout out lang sa mga nakatutok diyan sa barangay, sa bayang barangay. Magic 6. Oh, mga nakatutok diyan yung mga senior citizen diyan. Oh, yung mga lupon, magandang maga. Kay Barin Boy Kambe. Yung kay Kalito. Ayun. Si Rolando Sanyosa and family, marami pong salamat diyan. Marami pang iba mga nakatutok diyan. Thank you. Mga batang iga ngayon, mga batang hamog ba tawag doon? Balik po kami, oras yun natin, kapit bay, 35 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Iusap pa rin ho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ako po si Christina Villagandoria and coming from Hingol City, and I am one of a pioneering student of Hingol City United Colleges. Isa po ako sa benepisyaryo sa libreng tertiary education na ginawad po ng ating pamahalaan. And I am very grateful and thankful po sa programang ito dahil po natulungan ko po ang aking sarili na maabot ang aking pangarap, and of course, pangarap po ng aking pamilya na kapag makapagtapos ng pag-aaral, and of course, makapagtapos sa pag-aaral na libre at wala pong nababayaran kahit po piso. So once again po, salamat po sa lahat na nagpapatupad ng programang ito. Naway magpatuloy po ang programang ito para mas marami pang matulungan na kabataan na katulad ko na nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Salamat po.
9: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Balik tanaw lang tayo. Ho. 17-1948. Yan po yung opisyal na nilagdaan po ni Pangulong Elpidio Quirino, ang Republic Act No. 333 na nagtatalaga po naman sa Quezon City. Ilang bagong kabisera ho ng Pilipinas, kapalit po ng Maynila. Ayan. Para makalipas ho ang 27 taon, yung pong pagiging kabisera ng Quezon City, inalik po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa titulong sa Maynila naman. Back June 24, 1976. Ayun. Capital ho natin, Maynila na. Ayun. Hulyo 17 rin, 1892. Pating po si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, yung Rizal, Rizal Exalid Dapitan, Pangarnote. Simulan nyo kayang 4 na taong pagkakatapon. El po dyan, naging mitya naman niya para itatagpo naman ni Andres Bonifacio ang lihim na samahan ng katipunan para labanan po naman ang Espanya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya natin ang mga bumper-to-bumper report. Maghanda po naman para sa Rice Derby 2026 sa Eastern Samar. Po siya nang isinasagawa. May detalye naman dyan si Penny Pupita, Radyo Pilipinas, Borongan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Puspusan ang paghahanda para sa Rice Derby 2026 Season 5 sa lalawigan ng Eastern Samar sa pangunguna ng Office of the Provincial Agricultural Services, OPAS. Katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, isinasagawa na ang mga demonstrasyon sa mga palayan sa Barangay Gapang at Barangay Hikontol sa Bayan ng Dolores na magsisilbing pangunahing venue ng programa. Ayon kay Provincial Rice Coordinator Ted Apura, bahagi ito ng paghahanda ngayong dry season cropping na nagsimula noong Mayo at magtatagal hanggang Oktubre bilang paghanda sa Rice Derby Field Day. Layunin ng programa na maipakilala sa mga magsasakang mga makabagong teknolohiya, mga bagong variety ng binhi at iba pang makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang mapataas ang ani at produksyon ng palay sa lalawigan. Isinasagawang programa sa suporta ni Governor Ralph Vincent Ibardoni, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dolores, kasama ng municipal at provincial Provincial Agriculture Offices sa Eastern Samar. Nakatakdang ilunsad ang Rice Derby 2026 Season 5 sa Hulyo 29 na inaasahang dadaluhan ng mga magsasaka, agricultural technicians at iba pang katuwang sa agrikultura mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar at iba pang lalawigan sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Sa tabok naman tayo, well, ang tubig ng Apichigo River Irrigation System patuloy na bumabagsak dahil po sa epekto ng El Nino. Dahil nandiyan po naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Ipinaalam ng NIA Kalinga Irrigation Management Office sa lahat ng mamagsasaka at sa publiko ng antas ng tubig sa Chico River na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irrigation ng Upper Chico River Irrigation System ay patuloy na bababa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Division Manager Engineer Ferdinand Damog ng NIA Kalinga, dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, narawagan sa magsasaka, lalo na sa mga nasa downstream at tail end na bahagi ng makanal ng irigasyon na huwag munang magtanim ng palay sa panahong ito upang maiwasan ang pagkalugi at hindi masayang ang kanilang gastos kung hindi rin makakatanggap ng sapat na tubig ang kanilang mga sakahan. Ang mga downstream at tail end service areas ay kinababilangan ng Masablang at Nambaran sa Tabuk City, Kawagayan at Mapako sa Pinokpok Kalinga, ilang bahagi ng Quezon at Malilig Isabela. Sa halip na balay, hinikayat ang mga magsaka na magtanim ng mga gulay at iba pang pananim na nangailangan ng kunting tubig o kayang mabuhay kahit kulang ang supply ng tubig tulad ng mais, munggo, kamot at iba pang angkop na pananim na makakatulong sa kabuhayan ng pamilya sa panahon ng tagtuyot. Para naman sa mga magsasakang sakop ng solar pump irrigation system, hinilin ng NIA na gamitin ang maayos at epesyente ang mga solar pump kung maaari gumamit din ng iba pang mapagkunan ng tubig tulad ng balon, sapa at iba pang maaari pagkunan ng tubig upang maprotektahan at masuportahan ang pagtatanim. Patuloy na nakipag-ugnayan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan, irrigator association at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahala ng irigasyon at patas na pamahagi ng limitadong supply ng tubig. Anya, magkaisa tayo sa pangalaga ng ating yamang tubig at sa paghahanda sa mga epekto ng El Nino. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay mahalaga upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa agrikultura at mapanatili ang kabuhayan ng ating mga magsaka. Para sa Bagong Pilipinas, sa Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
12: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Dahil dyan, makasama po natin ang tanggapan ng National Irrigation Administration, ang korporasyong pag-ari po ng pamahalaan, GOCC po yan ho. Pangunahing tungkulin, magtayo, kumpunit mamahala po ng mga sistema ng irigasyon o patubig sa mga sakahan sa buong bansa. Ayon itong mapataas ang ani ng mga magsasakat, yakin ang seguridad, pagkain po naman ng ating bansa. At dahil po dyan, isa sa tinututukan po ngayon ay yung isang malaking proyekto, Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na yan. Iulat po na sa 45% 0.79 completion na. Proyekto ito, target po matapos by 2028. Magbigay po ng patubig at flood control sa gitnang lusot. Alamin natin, yun ba naging multipurpose ang tawag dyan? Inner Ed Gillian, na ng administrator po ng National Irrigation Administration, makasama natin. Inner Ed Gillian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap pa agrikultura, si Kahiro po. Kamusta na?
14: Hello, Kahiro. May pagkakabigat. Good morning po sa atin lahat.
0: Si Engineer Ed Gillian po, ito po yung travel buddy ng Pangulong BBM. Silang magkasama. Palang amatindi naman ng suporta ng Pangulo sa irrigation talaga, ho, sa agrikultura, sa kabuuan. Engineer, sa inyo na nga ho manggaling. Kamusta na po itong yung 45.79% completion na po ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac? Bakit po ito Phase 2 na? At kailan pa po talaga nagsimula ito? Maraming beses na binbin ito. Inabutan ito ng problema ng pagsabog ng vulkan dyan. Ano po ang latest natin dito?
14: Oo, Cairo. Matagal na po itong proyekto na ito. Ano po? Pagkukuntahin nga natin, ano, pag-uusap kami ng ating Pangulo, parang anim na Pangulo na ang dumaan, ano?
0: Dalawang Pangulo galing dyan sa lugar na yan.
14: Gusto po lang ating Pangulo na tapusin na po ito dahil syempre alam na alam po niya na matagal na pong hinihintay ito ng mga kababayan natin sa Tarlac, ano? Kaya binibilisan namin talaga. Talagang literally, araw at gabi po ang trabaho natin doon na tayo. No?
0: Oh, ito po tinatawag na isang higanteng infrastruktura. Baga, tutusin, BBMP ito, Balog-Balog Multipurpose Project. Isang higanteng infrastruktura at mega dam project. Ah, matatagpuan po sa Mesa Nosy Tarlac. Itinuturing na isa sa pinakamalaki, pinakamatagal at pinakakomplikadong proyekto ng NIA. Bakit ito komplikado?
14: Ay, komplikado po dahil sa dami ng pinagdaan ng problema nito, ano?
0: Oh.
14: At sa lahat nga ng proyekto ng NIA, ito po ang pinakamahirap na project. Kaya very challenging po ito, Cairo, ano? Oh. But as of... Pero napakalaki ang magiging pakinabang po natin dito.
0: Oh.
14: Dahil lang papatubigan niya, mahigit 30,000 hectares. At, you know, ang production ng hydropower na to mahigit 40 megawatts din dahil pag natapos natin. Ano?
0: Hmm.
14: At higit sa lahat po, ito ay ang laman na ito, mahigit almost 600 million cubic meters.
0: Wow.
14: So... napakalaking flood control din ito kung nung tutusin mo Cairo, no?
0: Oh. So, para sa mga nakikinig,
14: ang magiging impact.
0: Para po sa mga nakikinig, balikan lang natin, 70 at 80 pa, simula po yung pag-aaral, yung feasibility study po niya noong 1978 at inaprubahan po yan way back 1988 po naman. E na nabalam yan kasi nga sumabog yung pinatubo. Ano ho? Ay yung phase 1, 1999 hanggang 2012, oh, naibalik po yung patubig sa 12,475 hektarya na sakahan, mahigit po 7,000 magsasakaan na kinabang. Ngayon yung phase 2 kasalukuyan, eh nagkakahalaga pala ito ng 20.554 bilyong piso. Ano ho? At hanggang kailan po ba ang target na matapos ito at maging operational na ito, Engineer?
14: Walang talagang target completion na ito, Cairo, is 2029. Pero dahil nga sa bilis magtrabaho ng ating contractor, well, quadruple A contractor na yung gumagawa, Cairo. Eh. Yan ang ginawa natin para mas sigurado tayo, mabilis at kuhusa yung contractor, by quadruple A ang kinuha natin.
0: Sabihin ba niyan, Engineer, 24 oras yung trabaho nila dyan?
14: Yes, Cairo. Kahit sa gabi, nagtrabaho sila dyan. Ano? So, ang ano natin, ang alam mo kasi ito, tapos na yung Cairo, eh. Tapos na po yung irrigation facility, yung kanal. Ano? Mga 90% na mahigit yung kanal. So, ang natitira na lang na trabaho natin malaki dyan is yung mismong dam. Pag sinabi po natin balog-balog dam, hindi lamang yung dam structure yung ating ginagawa dyan. Dahil yung mismong dam ay nasa around 40% lamang ang weight nito sa kabuo ang project, Cairo. Pero yung irrigation facility, meron din yung paggawa natin ng paglilipatan ng mga apektado natin mga kababayan po doon. So, may housing kasi yan, maraming facilities ang ginagawa dyan eh. So, pag iko-compute po lahat yun, Cairo, nandoon na tayo sa around 60% na ang accomplishment natin. Pero kung yung dam na lamang po ang malaking trabaho na natitira, yung impounding dam.
0: Kaya pala tinatawag itong multi-purpose kasi nga hindi lamang basta imbakan ho ng tubig at marami pang pakinabang para sa mga taga Central Luzon. Yung malawak na irigasyon, yung patubig na yan, yung suporta sa magsasaka, mapapataas ang kita nila, yung malinis na enerhiya, yung hydropower, magtatayo din pala ng planta ng kuryente dyan, nalilika ng 43.5 megawatts at yung flood control, iwas maha, magsisilbi rin pong panangga sa malalakas na bagyo as may ito po na pag-imbak na hanggang 559 million cubic meters na tubig at yung kabuhayan ng turismo, yung fishery, meron din pala dyan, 150 hectare yung inland fishery.
14: Tama po yan, Cairo. Ano? Kaya tinawag po siyang multi-purpose dahil una, ang purpose natin dyan is irrigation. Ano po? Pangalawa, may hydropower production po yan. Pangatlo, yung bulk water, Cairo, no? Yung inuming tubig. Kaya, ano po, kailangan ng ating mga kababayan sa Tarlac yan. Ano? At meron din siyang aquaculture, pwede rin floating solar sa dam. Napakarami. Tourism. Ano? Pwede rin, nagpa-plano na po yung mayor doon, nagagawin niyang tourism site yung site na yan. At alam mo, Cairo, yung area na yan, papagawan natin dyan ang nature dam. Para pag kami mga estudyante na makapupunta doon, makikita nila kung paano ang paggawa, ang system ng ating dam, kung paano siya ginawa at kung paano yung purpose. paano dumadalo yung tubig, paano yung sa hydropower. So ano rin siya, magiging educational site din po siya.
0: Maganda.
14: Estudyante, mag-aaral. So napakaganda ang project po talaga niyan, Cairo.
0: At kapag natapos na pala yung project na yan, Engineer Ed Gillian said, dadaloy daw po yung tubig ng 34,410 hektaryang sakahan. Pabaybayin po yung 10 lokalidad, 9 na bayan at isang lungsod sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City, San Jose, Victoria, Gerona, Panigay, Pura, Ramos, Lapas, Capas at Concepcion. At siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na yung patubig, yung mga magsasaka natin sa mga lugar na yan, aba tama ba? Pwede na silang mag-ani po ng 5 beses sa loob po ng 2 taon? Eh dati, 1 beses lang, 1 taon eh.
14: Actually, Cairo, kahit na yung discarte nga nung kung mga Ilocano nga na magsasaka yan, eh, pwede nga 5 beses sa 1 taon. Eh. Alam mo kung parang sistema dyan? Alam mo yung intensity kasi ang sinasabi mo. Eh. Pwede ka kasi magtanim ng mga ibang high-value crops. You know? Kalimbawa, petchay. Eh, ilang araw lang naman yung petchay, di ba? Yung mga gulay, yung mga ganyan. Para mas malaki ang kita. Kung karunin mo yung ating mga ibang magsasaka, eh, mas gusto nila kahit na minsan lang yung ano, minsan lang yung palay, tapos magtatanim na sila ng high value crops susunod. Kaya ganun po yung ano yun eh. Ang diskarte ng mga Ilocano, eh puro Ilocano naman huhalo sa pagkanan doon. So, ang importante kasi dyan, Cairo, yung sa pagtatanim mo kasi, para umunlad yung magsasaka, number one na titignan mo dyan, itutulak mo dapat yung cropping intensity. At kung iba-ibang produkto ang itatanim mo doon, maiwasan mo rin yung peste. Ano ko? Pero kung, you know, yun at yun ang itatanim mo doon, abay, dadami ang peste niyan. Pero kung mag-diversify ka, dadami na yung kita mo, mawawala pa yung problema mo sa peste, at, you know, dahil yung cropping intensity na tinatawag.
0: Eh, tago lang, Engineer Ed, sabi nga, yung maraming residente, yung mga kababayan natin ng mga IPs, mga naapektuhan po dyan. Pero nasa 500 mahigit na pamilya na ilipat na, may mga pabahay ng ginawa, may mga kompletong pasilidad, may mga bagong resettlement site, hindi lang basta bahay, oh, nilagyan daw ho ng sariling kalsada, may drainage, may mga parolan, barangay hall, may health center, palengke, basketball, butikot, mga sementeryo pa. May subsidy rin sila para sa mga kuryente supply ng tubig. At tama ho ba? Ganda na mga ginawa para sa kanila?
14: Yun po, kaya nga kasama po yun sa project. Kaya nga po sabi ko, hindi lang naman yung dam ang component. May dam, may irrigation facility, meron yung paglilipat ng ating mga kababayan na apektuhan dyan. Out of 900 po na initial po na doon sa aming MOA, ay 200 na lamang po, ang around 200 na lamang po ang hindi na ililipat dyan. Ano? So, yun ang tinutupad ng NIA na kanyang obligasyon. At sabi ko nga sa ating mga kasi yung dati natin ano yung problema kasi diyan, Cairo, yung nabili ng NIA, sapat na po yung nabili ng NIA na relocation site, ano po. Yung 900 na yon, pwede na sila lahat doon. Kaya lang itong natitirang 200, ayaw daw nila doon sa site na yon. So, tumingin ulit kami ng site na pwede nilang, o gusto nilang lipatan. Ano? At yun ang pinag-uusapan namin ngayon. Kung may mga yung dito naman po sa social side ay meron kaming binuo na technical working group para tuloy-tuloy na mag-uusap para naman po yung ating yung ibang kagustuhan po ng ating mga naapektuhan mga kababayan ay mapagbigyan naman natin ng yung ayon sa naaayon naman sa batas.
0: Okay. May mga tanong po na pumapasok, Engineer Ed. Ligtas daw ba ito sa lindol? Lalo na't malapit po sa bulkang Pinatubo. Eh, dapat may mga pagsusuri sa mga seismic resistance ito. Kamusta po kaya?
14: Ayan po ang gayon ng Cairo kung bakit ang design ng ating dam ay earth core siya, no? Yung lupa. Yung parang design din ito ng magat at itong sa Yupris, ano po, pantabangan dam. Dahil po pagkalupa, pagkalumindol, ay hindi ho siya magka-crack eh. Makukumpak pa siya lalo. Alam di ba, hindi alam ng karamihan eh, na yung magat ay nandoon po siya sa tinatawag na yung may ano doon eh, may merong ito yung earthquake prone talaga na area eh, yung magat dam. Pero nakita po namin na sa paglipas ng panahon, abay, dumanas na po yun ng mga ng lindol. Ng, kaya lang, may mga nilagay po kami doon ng mga observation na section, lalo pong ano eh, lalo pong tutitibay yung dam pag nauuga dahil nakukumpak po siya.
0: Yun. May tanong ko lang, Engineer Ed, ano, ako, palagi nyo kasama ang Pangulo sa malaking project po ng NIA, nandiyan ang Pangulo, nakasubaybay sa inyo at nakatutok naman talaga. Bakit ganun? May mga pagkakataon pa rin, sinasabi daw ng mga magsasaka, wala daw nangyayari sa kanila, walang ginagawa daw ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Ano masasabi nyo ron?
14: Hindi naman, Kahiro, eto ha, pustahan tayo. Kung yung totoong magsasaka ang pupuntahan mo at tatanungin, kahit sino sa kanila, pumunta dun sa mga mga IA natin, ano ho, yung mga Irrigators Association natin, magtanong. Sasabihin nila sa iyo na talagang ano, ngayon ay ramdam ang servisyo ng ating pamahalaan. Sabi nga, ibang klase nga daw dahil na pati yung pagbubuo ng kooperatiba nila, talagang tinutulungan natin sila. No? Eh yung mga nagsasabi po ng mga ganyan, ito yung mga, alam mo sa politika, yung tawag mo doon ay yung kontra. Yung kontra sa iyo. Kahit anong gawin mo, ay hindi walang ano doon, walang mangyayari dahil na may agenda eh, nasisiraan at sisiraan ka eh, ano? So, you know, politics is all about public perception, pagkalaban mo, sisiraan talaga, dahil, you know, hindi naman magsasabi ng maganda yung kalaban mo eh.
0: At sa kabila niya, kahit maraming ganung mga, ikaw nga yung mga bashing-bashing na nangyayari, ang Pangulo, tuloy-tuloy at seryoso naman sa trabaho pinakikita.
14: Yes, tama po yan. Kaya, you know, hindi naman ano eh, hindi naman natin, nakita ko naman kung paano talaga gaano kamahal ng ating Pangulo ang ating mga magsasakay. Ay kita mo nga sa kanyang priority, sila yung number one eh, dahil food security ang number one ng Pangulo eh.
0: Nagal-tagal ano, maraming Pangulo nagpapalit-palit pero iba ang tutok ng Pangulong BBM. Ay Engineer Ed, wala na kaming oras at medyo kapos tayo, babalikan kita sa mga susunod na pagkakataon. Engineer Ed Galian sir, maraming pong salamat, mabuhay ka, sana dumami pa lahi mo sir, thank you, maraming salamat, ingat po.
14: Yes. Just lagi na Kahiro. Thank you po. Thank you.
0: Salamat si Engineer Ed Gillian, ang ambisador mismo ng National Irrigation Administration. Naku, mabuhay kayong lahat dyan.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 40 years in the making ho yung balog-balog na yan. Tinulugan talaga. Ang agrikultura, tinulugan ng lahat administrasyon eh. Kaya tinulugan mo yan, magagalit ang taong bayan kasi ginugutom mo eh. Hindi mo maintindihan kung sinadya o ano eh. Wala na kaming oras ang alam nila Roger Cruz, Jomar Parial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron, Mary Ann Bilios, kanina natin sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Reyes Marisol Malimban, Julius Ungag, Camilo Mali, Rona Esperanza. Kami sa kalaban po nila Julius Gonzalez, ang ating birthday boy. Sa Bertrambolo, Kiro Ilusir Robrigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matinatama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan ba, huwag tayong masamasa naniniwala sa fake news ho. Agot tayong magpalin lang.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging matagumpay.
4: Headlines.
3: Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinido ng Pangulo sa Singaporean business leaders.
4: Headlines.
3: Mga bagong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakatakdang ubanap sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation, giniit na fact-finding ang gagawin itong investigasyon ng GILSA pagpapatayo ng sports complex para sa 2019 Southeast Asian Games sa Tarlac.
4: Headlines.
3: Malacanang, giniit na nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Marcos sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 3 araw na working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, naging matagumpay. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Balikban sana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng 3 araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkan ng aktibidad niya doon. Sa naging pulang kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bansod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayon rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leader sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
9: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakay Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binasabi na ng Senate Impeachment Court ang unang hanay ng mga testigo ng prosecution kaugnay ng articles of impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbigyan ni Presiding Officer Jesus Cudero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipatawag sina Marivic Pajera ng Legislative Archives Museum Management Service ng Kamara, dating mga Land Bank Branch Manager sina Violeta Constantino at Nenita Camposano at Land Bank Official Lynette Ortiz. Bukod sa sabi na at justificandum para sa kanilang pagtestigo, inatasan si Ortiz sa pamamagitan ng Sabina Duces Tecum na magsumite ng mga tinukoy na dokumentong may kaugnayan sa confidential funds article. Inatasan ng mga testigo na umarap sa impeachment court sa Martes, July 21 at Miyerkules, July 22.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y sa kabila ng mga naging courtroom debate sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng Defense Team. Sinabi ni Gatchalian na malaking ambag sa maayos na takbo ng paglilitis ang paghahanda ng Senado, kooperasyon ng mga senador, aktibong presensya ng Senate Sergeant at Arms at suporta ng iba pang mga opisyal na sangkot sa proseso. Binigyan din ng Senate President ang kahalagahan ng seguridad sa impeachment trial. Anya, dahil mataas na opisyal ng pamahalaan ang nililitis, tiniyak ng Senado ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng impeachment court.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginit naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na inaasahang matatapos ng maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tongol na bagamat nakatipid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umunoy grave threats ni Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lamang sa orihinal na 11 testigo ng prosecution para sa Article 4 ang iaharap matapos hindi na ituloy ang presentation ng iba pang mga testigo. Sa orihinal na schedule, naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tig-isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, ang unang araw ng pagdinig ay nilaan sa mga paunang usapin habang ang tig-dalawang araw naman na nagugol para sa direct at cross-examination ng unang dalawang testigo. Ang ika-anim na araw ng paglilitis ay nilaan naman sa oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosecution na makakuha ng sabina para sa mga bank records at tax records nina Vice President Duterte. Nakatakda namang gamitin ang ikapitong araw ng paglilitis sa July 20 para sa deliberasyon at pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa sabina. Samantala, sa July 21 naman, iaharap ng prosecution ang huli nitong testigo para sa Article 4, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Matapos ang presentation ni Matibag, tatalakay naman ang impeachment court ng Article 1 na may kaugnayan sa muna yung maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nilang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang paindulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglalabas ng mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang punong ekutibo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. titiyakin muna anya ng prosecution kung makukuha na o makukuha ng mga naturang record gamit ang iba pang mga legal na pamamaraan. Itong naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpasya na ang prosecution na formal na hilingin ang otorisasyon ng Pangulo para sa mga tax records ng Vice Presidente.
7: Na legal strategy po yan. But in any event, siyempre, i-explore muna natin yung ibang option. Hanggat maaari, siyempre, ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
3: Si House Prosecution at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ng isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tunggol, kabilang ditong mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang sinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon.
10: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
3: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dapat na patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang tinatago patungkol sa pondo ng bayan. Reaksyon ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang mga dokumento, tutol sila sa iling na mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon naman kay Castro, hindi magic wand ang impeachment ngunit ang magic word ay truth o katotohanan. Kung wala anyang kinatatakutan ng ikalawang pangulo, dapat lamang na ipabatid ng Vice Presidente sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaugnay nito, duda naman ang Palace Press Officer kung pipirma ng waiver ang Vice Presidente para sa kanyang financial records.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag muling giniit na hindi pananakot at walang intimidasyon ang kanyang paglulunsad ng investigasyon sa umunoy anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iginiit ni FBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon ang inilunsad niyang investigasyon kaugnay ng anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Unang-una aniya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siya ang akusado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kundi isang witness. Nanindigan ng NBI chief na mandato nilang silipin ang umano'y halos 10 billion na unliquidated funds ng sports complex matapos may lumutang ng mga ebidensya. Matatandang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni dating Senator Alan Peter Cayetano. Una na tinawag ni Cayetano na marites ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng pagsisiyasat. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano ang kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na distract ang Senator Judges sa impeachment trial. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga pinatayong isla o infrastruktura sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam sa media, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat inabswelto na si Dizon ng Ombudsman noong 2021 kaugnay ng kaso, maaari pa rin silang humingi ng ilang impormasyon mula kay Dizon na makakatulong sa ginagawa nilang investigasyon.
12: So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG nga, dahil hindi siya na-submit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung Sanapolis doon, mga foundation niya. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit.
3: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, matatandaan na si Dizon ang presidente ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA noong 2019 Southeast Asian Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umunoy anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero naabswelto si Dizon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilabas na propaganda materials ng Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, patunay na kahinaan ng China. Ito'y ayon sa Department of National Defense. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Hayagan tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inilabas sa propaganda materials ng state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Teodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinaan nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Teodoro na walang sinuman sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China, gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Teodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, si Bart Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard binatikos ang sinasabing racist video nang nilabas ng state-owned China Daily. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Kinundina ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos. Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman na mahigit isang minutong video. Binatikos din nito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gayong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida sa Singapore Business Roundtable ang Pilipinas bilang isang matatag at open investment destination para sa mga negosyante. Mula sa Malacanang, narito ang balita hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Itong binigyan din ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute. Sa harap ng regional business leaders ay pinahayag ng punong ekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program sa Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama din sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ng pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Tugon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagpapakita ng pag-angat ng satisfaction rating ng mga Pilipino sa Pangulo noong nakaraang buwan. Kinakitaan din ang pagtaas sa natatanggap na performance rating ang Pangulo mula sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayon kay Castro, tumaas man o bumaba ang figura sa performance ng Pangulo, hindi ito makakaapekto sa trabaho ng Pangulo. Nakafokusan niya ang administrasyon sa tungkulin na maipabot sa mga Pilipino ang tulong at suportang kinakailangan ng mga ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development target magtatag ng 12 walang gutom kitchens sa buong bansa sa 2027. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tigi isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kung sa Pilipinas may e-gov app para mapadali ang mga serbisyo, sa Shandong, China, smart TV platform naman ang gamit ng isang komunidad doon para maka-order ng kanilang mga pangangailangan. Mula sa Shandong, China, narito ang report ni Art Cruz.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dahil sa sistemang smart living dito sa Shangliu Jiayuan Community sa Likang District Qingdao, Shandong, China, nagiging madali ang pamumuhay ng mga residente. Sa pagbisita ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, ipinagmalaki nila ang kanilang

0: upgraded smart TV platform. Dito maaari nang mag-order ng pagkain ng mga residente kung saan dadalhin na mismo sa kanilang tinitirhan ng order. Sa pamamagitan din ng smart TV platform, kayang-kaya nang mag-book ng iba't ibang serbisyo gaya ng pag-check ng health data, sumali sa mga pulong at kahit pabumoto gamit lamang ang kanilang remote control. Habang ang mga senior citizen naman na namumuhay mag-isa, may access na din sa one-click emergency alerts. Ang mga ganyang benepisyo at pakinabang sa mga tao mula sa moderno at makabagong teknolohiya, batid ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang pag-digitalize sa mga serbisyo, gaya ng paglulunsad ng e-gov app kung saan magiging mabilis na ang transaksyon sa pamahalaan ng hindi na pumipila. Dahil sa teknolohiya, hindi lang nagiging madali ang pamumuhay ng lahat, kundi laking tulong din sa pag-unlad ng isang komunidad o bansa. Mula rito sa Shandong, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ganda ng Pilipinas, tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. The Philippines by Foot Campaign sinimulan. Narito ang report ni Hazel Esguerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Rediscover the Philippines one step at a time. Ito ang layunin ng national campaign at the Philippines by Foot na sinimulan ng primer group of companies sa Wangan Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa panayam ng Radyo Magazine, Kiruel Chan, ang primer group, aniya hinihikayat ng proyekto ang publiko na muling tuklasin ang ganda ng bansa sa pamamagitan lamang ng simpleng paglalakad.
4: Knowing the Philippines intimately. Madiscover nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman po yung essence ng the Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiscover kung wala po kayo doon physical.
3: Ito lamang nakaraang buwan, binuksan sa publiko ang unang dalawang walking tours sa mga makasaysayang pasyalan ng Intramuros at Doneta. Ani Chan, inihahanda na rin ang mga susunod na ruta sa mga lungsod ng Cebu, Davao at Zamboanga. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang cashless payment system sa Light Rail Transit o LRT Line 2 upang mapabilis at maging maging hawa ang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Ibanoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang pampublikong transportasyon. Anya, inasang mababawasan ang pila sa mga ticket booth sa pamamagitan ng bagong sistema. Maaring gamitin ng mga pasahero ang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable device at iba pang mga digital payment options sa pagbabayad ng pamasahe sa LRT2. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang bagong sistema. Ayon sa mga estudyanteng gumagamit ng LRT Line 2, mas mapapabilis ang kanilang biyahe dahil mas marami ng pagpipili ang paraan ng pagbabayad at hindi na lamang nakaasa sa beep card. Narito ang mga naging pahayag ng mga commuter.
5: Maraming masave akong time dahil marami ng options yung mga commuter. It's great po na meron na rin po siya sa LRT 2 kasi mas flexible po siya. One tap na lang po sa GCash or using your MasterCard is makadaan na po kayo sa gate po or sa turnstile. Thank you po sa pamahalaan po natin na nagkaroon po sila ng ganitong initiative which is very beneficial po sa commuters.
6: Nakakatulong po ito, lalo na po pag hindi po sapat yung dala kong physical cash. Kapag may ready naman po ako na cash sa bank account ko po or sa e-money accounts ko po, pwede po ako dumiretso ng cashless nang hindi na po pumipila.
2: Ang mga naging pahayag ng mga pasaherong gumagamit na ng cashless payment system sa LRT2. Samantala, umasa rin ang mga pasahero na maipapalawak pa ang cashless payment system sa iba pang linya ng tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon upang higit pang mapadali ang pagbibiyahe ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayan Dagat, mahigit sa 500 Rohingya pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Pinangangambahang nasawi ang mahigit 500 individual matapos lumubog ang 2 bangka na lulan ang mga Rohingya refugee na naglalayag sa karagatan malapit sa baybayin ng Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugee at International Organization for Migration, sakay ng mga bangka ang daan-daang refugee na nagtangkang tumaka sa lumalalang kaguluhan, kahirapan at pag-uusig sa Myanmar. Napaulat na may sakay na humigit kumulang 250 individual ang isang bangka habang nasa halos 280 naman ang lulan ng 2 bangka. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at tuloy-tuloy rin ang paghahanap sa mga nawawala. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Binigyang diin ng United Nations na nananatiling isa ang Rohingya sa mga grupo na pinakaapektado ng paglikas sa buong mundo. Nananawagan din ang organisasyon sa pandaigdig ang komunidad na palakasin ang suporta at proteksyon sa mga refugee upang maiwasan ang mas marami pang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Spain at Argentina maglalaban sa finals ng FIFA Men's World Cup. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Magsasalpukan ng dalawa sa pinakamahusay na men's soccer teams sa finals ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Lunes sa East Rutherford sa New Jersey, sa pagitan ng reigning champions Argentina at European champions Spain. Tinala ng Espanya ang France 2-0 sa semis ng World Cup upang makaabante sa championship match, kung saan target ni Lamine Yamal at ng La Roja na maiuwi ang 2 kampyonato ng kanilang bansa. On the flip side, matapos talunin ng Inglaterra 2-1 sa semifinals, nais ni Lionel Messi at ng La Albiceleste na maging 3rd koponan sa World Cup history na maging back-to-back champions matapos ang Italy at Brazil. Nakatakda ang kickoff ng World Cup finals sa Lunes ng umaga, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Samantala, paglalabanan naman ng France at England ang third place trophy sa Linggo ng umaga, 5 a.m. Philippine time sa Miami. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong, yung career progression. Yung, let's say po, from T1, pwede sila mag-3 step higher, T1 to T4. So, hindi na nagla-ladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapatakan ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher. Kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cultural anthropologist, binaklas ang baluktot na lohika ng China sa isla ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bea.
11: Binatikos ng kilalang cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro ang mga pahayag ng isang Chinese research fellow na gumagamit umano ng anthropological evidence upang bigyang matwid ang interes ng China sa isla ng Batanes. Sa isang pahayag mariing kinwestiyon ni Castro kung tunay ngang antropologo si Wang Yuan-Yuan ng National Institute for South China Sea Studies o NISCSS o isa lamang itong political operator ng Chinese Communist Party o CCP. Nagugat ang isyo sa naging pahayag ni Wang sa isang symposium sa Jinan University, China, kung saan sinabi nitong ang pagkakahawig ng wika, kultura at tradisyonal na istruktura ng mga Ibatan sa Batanes at ng mga Tao sa Orchid Island o Lanyu sa Taiwan ay patunay na nagmula ang mga ninuno ng Ibatan sa rehiyon ng Taiwan 3 hanggang 4 na milenyo na ang nakalilipas. Ginamit ito ng mga pro-Beijing na grupo upang mag-imbento ng historical na batayan para angkinin ang Batanes. Upang mapasinungalingan ang propagandang ito, naglatag si Dr. Castro ng 4 na mahalagang katotohanan. Una, hindi saklaw ng China ang wikang Austronesian. Ikalawa, nauna ang mga Austronesian bago pa isilang ang bansang China. Ikatlo, Tao, ang identidad at hindi Chino. At ang ika-4, walang claim ang Taiwan sa Batanes. Nilinaw rin ng antropologo na ang Taiwan ay isang independenteng bansa na hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng People's Republic of China o PRC. Dahil dito, walang basehan at hindi katanggap-tanggap na gamitin ng China ang Batanes sa kanilang mga geopolitical na ambisyon sa rehiyon sa pagdadahilan na kanila rin ang Taiwan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: DSWD nagkaloob ng Community Livelihood Facility sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Amelia.
12: 100 residente mula sa mga barangay ng Duplican at Mabaka sa Tanudan, Kalinga ang makikinabang sa mga bagong Community Livelihood Facilities matapos itong ipagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Farmers Association ng Mabaka at Pagugupumian Organization ng Dupligan na nakatapos ng 20 araw na cash for work activities upang makapagtatag ng fish pond at plant nursery. Ayon kay Project Development Officer 2 Ivy Mariano ng DSWD Squad Kaliga, hindi lamang pansamantalang hanap buhay ang naibigay ng Project Lawa at Minhi, kundi nakalikha rin ito ng mga pasilidad na makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng tubig, seguridad sa pagkain at katatagan ng komunidad laban sa epekto ng climate change. Ipaniliwanag ni Mariano na mga proyekto ay kabilang sa mga pangunahing programa ng DSWD sa ilalim ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mahihirap at vulnerable families. Naging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto sa tulong ng mga katuwang na ahensya tulad ng BFAR Kalinga na namahagi ng 2,000 fingerlings sa bawat barangay at technical assistance para sa Project Lawa, habang naglaan naman ng Office of the Provincial Governor ng 2 million pesos na special funds para sa seedlings ng nurseries at technical support para sa Project Minhi. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pagguho ng bahagi ng flood control project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaagad inaksyonan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Sadhi. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tom.
13: Inaksyonan kaagad ng DPWH Mimaropa na paulat na pagguho sa bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ehensya, kaagad nilang inatasan ng kontraktor ng proyekto na simulan ng reconstruction ng nasirang bahagi ng flood control structure na naapektuhan ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday, ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ang kontraktor na magdagdag ng tauhan at kagamitan upang mapabilis ang pagkukumpuni ng walang karagdagang gastos sa pamahalaan at matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa itinakdang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mayigit naman sa 600 beneficiaries sa Legazpi City tumanggap ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Cyril Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Cyril.
14: Tumanggap ng tulong pinansyal ang 608 benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa isanagong payout sa LCC Third Floor Event Center, Legazpi City. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso. depende sa assessment ng ahensya kung saan karamihan ay nakatanggap ng 15,000 piso. Ayon kay DSWD Bicol Promotive Services Division Project Development Officer 2 Sharine May Morasa, may kabuang 19,800,000 pesos ang inilaan na pondo para sa buong lungsod ng Legazpi sa ilalim ng SLP. Layunin ng programa na madagdagan ang puhunan ng mga benepisyaryo sa kanilang kabuhayan at matulungan ang mga naapektuhan ng krisis na nais muling buksan ng kanilang negosyo. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa BBM serbisyo o basta beripikado mabilis ang serbisyo, isang proseso ng beripikasyon ng DSWD upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at benepisyaryo, mapalakas ang seguridad ng talaan ng ahensya at matiyak na ang tulong at serbisyo ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo. Tinulungan at ginabayan naman sila ng mga personnel ng DSWD sa pagsasagawa ng kinakailangang proseso. Mula Enero hanggang Hunyo, tinatayang 4,467 benepisyaryo na ang natulungan ng programa, kabilang din ang Pulanggi, Uwas, Ginubatan at Libon sa mga lugar kung saan nagsagawa ng payout ang ahensya. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang payout sa Legazpi, Manito at Tiwi. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Webinar para sa mga kabataang agripreneur sa Ambimaropa, binuksan ng DA at ng Western Philippines University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Jillian.
15: Muling binuksan ng Department of Agriculture Young Farmers Challenge, Mimaropa at Western Philippines University ang isang serye ng webinar para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa negosyong pangagrikultura na magtatapos bukas, 17 ng Hulyo. Nagalayo ng proyektong ito na palaguin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng negosyo at pagbuo ng mga epektibong business pitch. Sumasaklaw ang pagsasanay sa mga baguhang negosyante, mag-aaral at mga dati nang pinarangalan ng YFC na nagnanais pang mapaganda ang kanilang kasalukuyang negosyo. Naghandog ang programa ng pagkakataon upang matuto mula sa mga eksperto at makipag-ugnayan sa kapwa kabataang may hilig sa agrikultura. Umaasa ang kagawaran na ang inisyatibang ito ay magsisilang ng mas marami pang matatagumpay na kabataang agripreneur sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga natitirang miyembro ng NPA sa Parayat Negros tututukan ng bagong 3rd Infantry Division Commander. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo Sudsi. Darito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Janelle.
16: Tututukan ng bagong commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na si Brigadier General Joey Escanillas ang mga natitirang miyembro ng New People's Army sa Isla ng Panay at Negros. Ayon kay Escanillas, malagang tuluyang mapigilan ang operasyon ng mga rebelde upang patuloy na umunlad ang mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Inaasahan din ng opisyal ang mas matibay na pakipagtulungan ng militar sa iba't ibang stakeholders upang hindi na makapagdulot ng anumang kaguluhan ng mga rebelde sa mga komunidad. Kapag tuluyan ng natugunan ang suliranin aniya sa insurhensya, sinabi ni Escanillas na higit namang pagtutuunan ng pansin ng militar ang territorial defense. Magpapatuloy rin aniya ang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Army lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay 36th na commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na pumalit naman kay retired Major General Michael Samson. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagong gusali ng paaralan, naghatid ng bagong pag-asa sa mga mag-aaral ng Maydolong, Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pen.
17: Formal nang itunon over ng DILG Eastern Samar Provincial Office ang bagong isang palapag na gusali ng paaralan sa Maybukog Elementary School sa Barangay Maybukog, Maydolong, Eastern Samar. Ang proyekto ay 3rd natapos ng Pamahalaang Bayan ng Maydolong sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. na may pondong 2.5 milyong piso mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon at masuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa mga dating apektado ng insurhensiya. Pinangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhang turnover ceremony kasama sina DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares at iba pang lokal na opisyal, guro at mga stakeholder. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bagares na ang bagong gusali ng paaralan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng dekalidad na pasilidad sa pag-aaral at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Hinimok din niya ang paaralan at komunidad na pangalagaan ang bagong pasilidad upang mapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas Nationwide. Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Mindanao. National Nutrition Council Region 11 muling nagpaalala na pinagbabawal ang pamamahagi ng formula milk sa evacuation centers. Radyo Pilipinas Radyo Publico Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Fenequito. Radyo Pilipinas Report. Armand.
18: Muling nagpaalala ang National Nutrition Council o NNC 11 sa mga nais magbigay ng donasyon sa sinalanta ng pagbaha at lindol sa Davao Occidental na huwag magbigay ng mga formula milk upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga bata. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Committee briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo na ayon sa Executive Order 51, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa panahon ng disaster. Ayon kay Teo, na bukod sa pagkakompromiso ng kalusugan ng mga bata, maaari din itong makakuha ng sakit dahil sa problema sa malinis na tubig sa panahon ng disaster. Kaya payo ng NNC 11 sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na gumawa ng breastfeeding support group na siyang mangangasiwa sa mga breastfeeding mother sa panahon ng disaster. Imnungkahi din ito na dapat parte ng kanilang emergency plan ang pagkakaroon ng designated breastfeeding area sa mga evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Tupad beneficiaries sa Zamboanga City sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Dole Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon. Radyo Pilipinas Report. Justin.
19: Sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa tupad program sa lungsod ng Zamboanga. Nasa Cabo ang 272 benepisyaryo mula sa 32 barangay sa lungsod ang nagtipon sa covered court ng barangay Putik kung saan ipinabatid ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho at suporta na kanilang kakailanganin bago ang kanilang deployment. Itatalaga ang mga tupad beneficiaries sa mga proyekto sa komunidad na nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Sa ilalim ng natulong programa ay naglaan ng dole ng abot sa 4.2 milyon pesos bilang pantustos sa sahod, personal protective equipment o PPE at isang taong personal group insurance sa mga beneficiaryo. Patuloy na nakipag-ugnayan ng dole sa mga barangay, local government unit at iba pang ehensya ng pamahalaan upang palawakin ang mga oportunidad sa empleo habang pinapalakas ang hanay ng mga vulnerabling manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga. Radyo Pilipinas
9: News Nationwide. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang Bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Bunggao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi, narito ang report ni Laila Shari Nami. Radyo Pilipinas Report. Laila.
20: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tig 20 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium. Ang 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Nasa higit sandibong badyaw mula sa tatlong barangay at kabilang sa indigent families ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Governor Ismael Sali, lahat ng bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi ay may nakatakdang mga benepisyaryo mula sa indigent families at sa mga susunod na araw ay makakatanggap din ang mga ito. Dagdag pa ni Governor Sally, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay July 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayon pong umagang ito ng Friday. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan unti-unti nang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Pituason hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At pagsapit naman dito sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas MRT Station lamang po yan. And after ng Ortigas MRT Station, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate to heavy traffic na po yan hanggang makarating ng Buendia MRT Station. At nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-aho ng Shaw Boulevard Tunnel hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. After ng Ortigas MRT, light traffic niyan towards sa Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan simula po dyan sa may UP campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Ateneo Gateway. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng light to moderate po yan hanggang sa may SM Aura. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Blue Bus sa Taguig pa rin po yan. Moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build up po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo Gateway. Sa may Commonwealth Avenue naman, walang problema at tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. At paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo na ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. O ito, ha? Merong magandang balita. Makikibalita ho tayo mula sa Energy Regulatory Commission. Yung pong naalala nyo, pinag-usapan natin dati yung naging kautusan ng Energy Regulatory Commission na yung disconnection noon, yung policy ng no disconnection hanggang, if I'm not mistaken, end of July. Ayan. O na-extend ho ito hanggang Oktubre taong 2026. Ha? And ngayong umaga ang ating makakausap ang director ng legal service ng Energy Regulatory Commission, Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po, ma'am.
8: Magandang umaga naman, Alan, at magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Yes, ma'am. Una, itong pag-uusapan natin, na-extend until October yung polisiya na hindi muna po pwedeng putulan, halimbawa, ng linya ng kuryente yung ating mga kababayan kung sakaling meron silang payment arrears, attorney, ma'am?
8: And tama yun, Alan. Pinalawig ng komisyon yung dating kautusan na walang putulan para doon sa mga electric bills na ma-issue mula May hanggang July. Ngayon, ito ay in-extend para sa buwan naman ng Agosto hanggang Oktubre 2026.
5: Okay, so bale, ang extension nito, ma'am, ay additional na 3 buwan ito, ma'am?
8: Tama po, another 3 months. Kagaya po nung first set po nung COVID periods, nung unang advisory namin.
5: Okay. Pag-usapan nga natin, ma'am, please, yung procedure para dito, halimbawa. Okay. So, yung una is hanggang katapusan ng buwang kasalukuyang Hulyo, ano? So ibig sabihin, kung sakaling may mga arrears, let's say sa pagbabayad ng kuryente ang isang consumer, ang hanggang Hulyo hindi sila pwedeng putulan, di ba, ma'am?
8: Yung kung ang mga bills na hindi pa nababayaran ay yung mga na-issue mula May 1 hanggang July 30, ito hanggang July 31, ay hindi pa rin ito ang puputulan.
5: Mm-hmm.
8: Ayon, itong bagong kautusan ay yung mga bills naman na ma-issue mula August 1 hanggang October 31, kahit anong konsumo pa yon, kahit anong klase pa ng customers, residential man o hindi, ay hindi pa rin mapuputulan hanggang end of October.
5: Okay. Halimbawa, ma'am, pagdating, let's say, ng katapusan ng July, meron silang konting arrears para dun sa period na yon ending end of July. Pagkatapos, pagdating ng Agosto, ito yung extended period na. Meron sila uling arrears. So, covered lahat yon at magiging bahagi yon nung restructuring ng payment na pwede nilang i-arrange sa mga electricity provider nila, attorney?
8: Tama yun, Alan. Ganun ang sistema. Walang putulan, tapos yung may karapatan ng flexible installment terms ay yung mga kumukonsumo ng hindi hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours.
5: Mm-hmm.
8: So kagaya din dati na kung kunwari ang consumption mo ay 180 kilowatt hours. So,
5: okay.
8: Ang halaga nun ay, let's say, 3,000 pesos.
5: Mm.
8: Pagdating ng due date mo, ang pwede mo lang bayaran ay mga 1,000 pesos. Pwede na, hindi ka na niyan mapuputulan. Ang pinaka-significant dyan, pagdating ng Oktubre, doon yung 200. Kasi ngayon, etong July hanggang October, maski hindi mo nga bayaran yan, walang putol.
5: Mm-hmm.
8: Pero ayun na nga, para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit na 200 kilowatt hours, pagdating ng Oktubre, na bill nila, pagdating ng Nobyembre, ay kahit na one-third pa rin lang yung kanilang babayaran, hindi pa rin sila mapuputulan.
5: Okay.
8: Para lamang doon sa mga ang konsumo ay hindi humigit sa 200 kilowatt hours.
5: Ayun. Kumbaga, Attorney Hines, ma'am, merong cut-off yun. Yung 200 kilowatt hours per month, ito usually yung nasa residential area. So, pagka below 200 ang consumption nila, entitled sila, I mean covered sila nitong polisiya na ito na galing po sa Energy Regulatory Commission, ma'am.
8: Makukover sila doon sa pangalawang direktiba dito sa isang advisory.
5: Okay.
8: Yung una kasi, tatlo kasi ang nilalaman nitong advisory namin. Una,
5: opo,
8: ay yung blanket na no disconnection para sa lahat ng residential at non-residential customers. Maski ano yung konsumo mo, walang
5: disconnection. Okay.
8: Walang disconnection yan. Pero pagdating mo ng Nobyembre, kung kunwari yung konsumo mo noon ay lumagpas ng 200 kilowatt hours at hindi mo yun nabayaran, ito ay magiging due and demandable na pagdating ng Nobyembre, kailangan mo nang bayaran.
5: Mm.
8: Pero kung kunwari yung konsumo na yon ay 200 kilowatt hours and below. Kung pwedeng one-third pa rin lang yung babayaran mo kung ito ay bill mo ng Oktubre. Kung ang bill mo na yon ay Setyembre, pwede pa rin. Kasi tatlong buwan pa rin naman mula sa Setyembre. So, one-third ng Oktubre, one-third mm-hmm. ng Nobyembre, one-third ng Disyembre. So, ganun yung sistema niya.
5: Ayun.
8: Aha.
5: Ma'am, babalikan ko lang ng konti na banggit mo. Kung ang konsumo is above 200 kilowatt-hour a month, this will become due and demandable by November this year. At kinakailangang bayaran nila ng buo. Ganun po yun?
8: Tama yun. Kung more than 200 kilowatt
5: yes.
8: hours ay hindi mo na bayaran itong mula pa nung May, June, July, August, September, October.
5: Mm.
8: Kung meron kang arrears doon sa mga buwan na yun,
5: yes.
8: pagdating ng November, magiging due and demandable lahat yun.
5: Yung entire amount, ika nga,
8: Ngayon,
5: ma'am, yung isang aspeto naman na inyong binabanggit din, kapag ang konsumo ay less than 200 kilowatt hour a month, pwedeng bayaran ito sa ilalim ng payment terms. One-third muna by November, ganon. One-third by December, ganon po yon, ma'am.
8: Alan, 200 kilowatt hours and below.
5: Below
8: 200.
5: Okay.
8: 200 kilowatts and below.
5: So,
8: para lang po malinaw.
5: Okay, so kasama yung kung ang konsumo mo 200, covered pa rin. 200
8: tama
5: at
8: yun.
5: Pababa. Okay.
8: So, tama yun.
5: So, pagkatapos ng Oktubre, ay may utang sila, limbawa, ano, doon sa period covered na yon na August, September, October, meron silang utang, 200 and below kilowatt hour ang kanilang konsumo, ang payment terms, pwedeng installment, pwedeng staggered, ma'am.
8: Okay, Alan, magkakaiba yung bill na yon, hindi siya cumulative.
5: Kung okay, kunwari, yan, okay.
8: Yung konsumo mo ng Agosto ay let's say 180 kilowatt hours.
5: Okay.
8: Covered yun ng tatlong buwang installment.
5: Okay.
8: Yun. Pagdating mo ng Setyembre, lumagpas ka ng 200 kilowatt hours, naging 210, hindi na yan covered. Hindi na yan covered. Pagdating mo ng Oktubre, kung yung konsumo ulit, bumaba ka ng 150 kilowatt hours, ay covered ulit yun doon sa staggered payment na yun. Kaya yung konsumo mo ng July, pwede mong bayaran ng August, September, October. Yun namang October na bill mo, pwede mong bayaran ng November, December at January 2026. So ganun yun. Huwag po nating lahatin. Huwag po nating i-add up para makuha mo yung 200 kilowatt hours. Hindi po ganun. Uh-huh. Magkakaiba pong buwan yung consumption na tig to 200 kilowatt hours.
5: Mm-hmm. So ibig sabihin, ang pag-consider sa mga electric bills ay hiwa-hiwalay on a monthly basis. Kung ano yung bill nila for a particular month, yun ang magiging basehan nung cut-off na 200 and below or above 200 kilowatt hour. Hiwa-hiwalay
8: tama
5: na bill.
8: Tama
5: yun, Alan.
8: Ayan. Tama
5: okay.
8: Yun.
5: And only those 200 and below ang na-billing o monthly bill ang papasok dun sa staggered na paraan ng pagbabayad ng kanilang electric bills. Ma'am, ano po?
8: Tama yun, Alan.
5: Ayun, okay. Well, of course, ito ay applicable sa buong bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, attorney, ma'am.
8: Tama po yun. Lahat po ng distribution utilities, maski dito sa Metro Manila, ng Meralco, pwede din po sa Visayas and Mindanao. So kasama po lahat yan, lahat ng mga electric cooperatives at mga private distribution utilities na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa.
5: Ayun, napakagandang balita yan para sa ating mga electric consumers. Ika nga, no? Extended yung no disconnection. Ngayon, of course, DERC in its regulatory function, meron din po bang mga nire-require ito from the distribution utilities, halimbawa, na isubmit sa inyo o para sa aspeto ng monitoring kung sila ay sumusunod naman sa mga direktiba ng ating ERC, Attorney Hines, ma'am?
8: Oh, meron silang regular submission sa amin, lalong-lalo na doon sa mga purchases nila para sa kanilang mga generation. Kaya ngayong mga iba, at kung matatandaan nyo, nag-issue din kami ng advisory na kung nakikita nila na yung increase ng generation cost nila ay magiging ay lalagpas sa 1 peso, ay kailangan humingi muna sila ng permiso sa komisyon bago nila ipatupad yun. At yun nga ang ginagawa nila.
5: Opo.
8: Religious naman silang nagsasubmit sa amin at humingi nga sila

0: ng Meralco.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hines, napakaganda po nung pagdedetalye ninyo. Ika nga, napakaliwanag nitong sistema na ito ng payment scheme para sa kuryente at yung extension ng no disconnection policy. Okay, in closing, Attorney Hines, baka meron po kayong karagdagang mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead po, ma'am.
0: Okay. Alam namin sa komisyon na marami ngayong mga complaints at mga concerns ng ating mga consumers tungkol sa kanilang mga billing. Lalong-lalo na kung tumataas din at maraming mga lumalabas sa mga balita na nagkakaroon ngayon ng mga misreadings o kaya mga question doon sa inyong mga billing dispute. Pag sa ganito pong mga pagkakataon, bukas po yung aming tanggapan para tumanggap ng inyong mga reklamo at kung ano bang mga clarification na gusto niyong malaman tungkol doon sa inyong mga bill. Huwag po kayo mag-antumili na mag-email po sa amin sa consumer@erc.ph o cas@erc.ph para po matugunan ang mga karaingan at mga concerns po ng ating mga consumers. Bukas po ang tanggapan lagi ng ERC para po sa inyo. Consumer protection po ang sinaalang-alang lagi ng ERC. Ayan. Maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am. Good morning.
0: Good morning po sa inyong lahat.
1: Yes, ma'am. Attorney Maria Corazon Hines, ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng

0: China ang arbitral ruling iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Ang ating makakausap ang Bureau of Immigration Deputy Spokesperson, si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, good morning, sir.
6: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay ng inyong programang Boses ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
5: Yes, sir. Sir Melvin, hingi lang kami ng mga update. Of course, patuloy ang modernization program ng ating Bureau of Immigration, lalo tigit sa ating mga pangunahing airports. Please give us an update. Halimbawa, itong mga e-gates at yung electronic confirmation ng mga pasahero. Bigyan mo nga kami ng update tungkol dito, Sir Melvin, please.
6: Yes, Sir Alan. Salamat sa pagkakataon. No? Ngayon po, yung Bureau of Immigration, talaga tatlo po yung binibigyan natin ng emphasis po. No? Yung ating innovation, yung ating modernization, at yung ating cooperation. So titingnan natin sa ating paliparan. Nag-implement na tayo para sa ano, sa makabagong e-gates na yun naman po ay katulong natin yung NIC, especially dito po sa NAIA. At ang nakita natin, sobrang bilis po yung ating e-gates. At nakikita ko, tuwang-tuwa po kami pag nakikita Sir Alan doon sa social media na talagang tinitingnan nila na bagong immigration talaga ang ganda ng e-gates na ginagamit, lalo't-lalo na po sa ating arrival at sa ating departure. Kasi sa ating departure, mayroon din po tayong mga foreign nationals na nakakagamit na yung ano, turista siya na hindi naman nag-overstay. Kaya nakita natin lalo na po dito sa ating paliparan sa Manila, hindi na po masyadong matagal yung volume po ng pasahero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon at napaka-importante lang po na sa ating pag-implement ng modernization, Sir Alan, kasama din natin yung iba't ibang ahensya dahil kailangan din po yung sharing ng ibang ahensya and yes, we are using as well yung e-travel, Sir Alan, kasi ang e-travel natin, ang information doon, binabangga din po natin dahil wala na pong stamp kasi, Sir Alan, no, yung kanilang passport, paggagamit sila ng e-gate, marireceive na po nila, Sir Alan, yung ano, yung travel information nila, agad-agad po, mga ilang minutes lang after gumamit ng e-gates, marireceive na nila sa kanilang email na kanilang pinubide doon sa e-travel.
5: Opo. Sir Melvin, sa ngayon, sa ilang mga airports na ang equip ng ating mga e-gates ng immigration, sir?
6: Yes po, Sir Alan. Dito naman yung bagong e-gates dito sa NAIA, sa terminals 1 and 3. Pero nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial ano, airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo, hoping po within this ano, last quarter, ma-implementa po natin. And we are, really are praying, no? Na siguro, pag maano na natin, gaganda at gaganda pa yung serbisyo, hindi lang dito sa Manila, pati na rin po sa ating mga international ports of entry and exit doon sa ating mga probinsya, Sir Alan.
5: Opo. At nabanggit nyo itong advanced passenger information na nung huling nagkwentuhan tayo, nabanggit mo ito ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa dahil napakabilis ng implementasyon natin at patuloy na lumalawak ang mga airline companies, ika nga, na nakikiisa dito sa advanced information system na ito. Please give us an update sa aspetong yan, Sir Melvin.
6: Yes, Sir Alan. Napagandang ang katanungan niya, no? Kasi nakita din ng mga airlines na siyempre beneficial sa kanila yung mga pasahero nila makakagamit ng e-gate.
5: Mm-hmm.
6: At ngayon po, as of today, 97.86% na po yung total flight operations nationwide ang nagsasubmit. 44 airlines na po ito. Imagine po sa ganong coverage, talagang napakabilis. At the same time, nakakatuwa din po dahil alam naman po natin dapat yung mga airlines at saka yung ating gobyerno dapat nagtutulungan. And nakikita po natin dito sa ating implementation, nag-advanced passenger information system. Not only for facilitation ng mga pasahero para bumilis, nakita din po natin yung mga accomplishment in terms of the major interception, interdiction, investigation ng mga undesirable na mga foreign national na pumapasok sa atin.
5: Opo. Balikan ko lang nabanggit mo, 97 point something percent ng lahat ng airlines, international po ito o domestic po ito?
6: Yes po, yung international po ito, 97.86% na flight operations nationwide, no? Nakikita natin hindi lang sa Manila, it includes sa Clark, sa Davao, sa Iloilo, sa Cebu. Nationwide po, basta may operations po sila, even including sa Bohol. Mayroon na po tayong visibility in terms sa kanilang manifest. Kaya as soon as matanggap po natin yung kanilang manifest, pag alis po nila sa country of origin, kung galing man sa Dubai, kagad-agad po binabanggap po natin sa ating Interpol. Kaya sa Interpol database, marami po tayong mga interception dito. Kaya nga, this 2025, yung 2025 Interpol report, naging number one tayo sa Asia Pacific at number six tayo sa buong mundo in terms sa efficiency ng Interpol hit. Kaya yan po ang naibigay na magandang balita or accomplishment po ng Bureau of Immigration, Sir Alan, when we used the Advanced Passenger Information System.
5: At ang isang napakagandang aspeto ng Advanced Passenger Information System, kung halimbawang nasa lookout, halimbawa, o may atraso, halimbawa, sa country of origin ng isang pasahero, pasakay pa lang siya ng eroplano sa point of origin, halimbawa, pupunta siya sa Pilipinas, ay maititimbre kagad sa ating mga immigration authorities, sir, ano? Because of the Advanced Passenger Information System, sir.
6: Tama, Sir Alan. Talagang napaganda. Marami po tayong mga interception na ganyan. Katulad po kung may threat against terrorism, kagad nag-i-inform din tayo sa concern office natin. Kaya may preparation nila for interview at malalaman kaagad. Even for the monitoring naman, kung person of interest, we could already inform yung concern na government law enforcement agency na andito darating, they are monitoring this foreign national, then kaagad-agad po nakakapag-deploy sila ng tao. And that's very good, especially for our national security.
5: Yes, at syempre, ito'y malaking bagay dito yung paggamit ng digital technology, di ba? Sangayon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para mas mapabilis at mas maging epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And we understand itong ganitong mga platforms ay malaking tulong din. Halimbawa sa border enforcement success natin, sa passenger information interception, at maging doon sa ano ito, sa pag-check ng mga dokumento kung sakali, Sir Melvin?
6: Yes, sir. Talagang, Sir Alan, talaga ito'y pagtalima. Nakakatuwa po dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman talaga ang nagbigay ng authorization sa dating kalihim ng Department of Justice to enter into agreement with the United Nations na gamitin itong sistemang ito. And this act, this is isang manifestation, concrete evidence po na ang paggamit ng teknolohiya ay talagang importante in terms of border security. At ito po ay nakita natin sa mga recognition accomplishment na nagawa po ng ating Bureau of Immigration, Sir Alan.
5: Yun. So talagang malaking bagay ang paggamit ng patuloy na pag-advance ng teknolohiya para sa ating mga kababayan. Okay, isang puntos na lang, gaano katagal na ngayon because of the modern e-gates, gaano katagal ang pagproseso halimbawa ng isang kababayan natin na bumiyahe pagkatapos papa na umuwi ng Pilipinas, how long will it take para maiprocess sa mga e-gates halimbawa yung kanilang pasaporte compared to the noon ay manual na pamamaraan ng pag-check ng kanilang pasaporte, Sir Melvin?
6: Yes, Sir Alan. No? Kasi ang man counter po, standard po natin yan, 45 seconds.
5: Mm-hmm.
6: Even the old e-gate po, nagkakaroon siya ng time, yung kanyang time is around 10 to 25 seconds. Pero sa bagong e-gates, dahil kung connected na, may 8-inch na advanced passenger information, 5 to 15 seconds. At nakakatuwa talaga, Sir Alan, dahil kahit nakikita po ninyo sa social media, sa TikTok, marami po silang natutuwa po sila sa sobrang bilis po ng pagproseso ng ating e-gates.
5: Mm-hmm. Okay. Nako, Sir Melvin Mabulak, ha? Salamat ng marami sa mga updates na inyo pong pinagkaloob mula sa Bureau of Immigration, sir.
6: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Sir Melvin Mabulak.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sandali lang, mga kaibigan. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
12: Pamahalaan ninyo
10: ay laging nandito at laging iniisip kung paano tayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
13: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas!
16: Radyo Publiko!
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko!
17: 738 AM.
5: Ngayon naman, tayo po'y makikipag-ugnayan sa economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po!
19: Kaalan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Pag-usapan muna natin itong nakaraang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang isa po sa mga highlights dito sa kanyang official visit, malinaw na na-mention ng Pangulo ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At ito po ay nakahatak ng mas malalaking negosyo na mag-invest dito sa ating bansa. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, sir, paano magsisilbing seal of approval, ika nga, ang status na ito para magtuloy-tuloy ang pasok ng foreign capital dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
19: Yes, kaalan, no? Maganda yung presentasyon ng presidente sa business community sa Singapore. Isa sa hinighlight nga niya ay yung upper middle income status na ng Pilipinas. Ito ay basically kinikonvey lang niya na mas may kakayahan na rin gumastos ang significant number of population sa Pilipinas, no? Para sa mga goods and services na oportunidad para sa mga investors, no, be it foreign or local. So yun ang pinupunto ng ating presidente. Pinunto rin na niya na ito ay recognized ng ito ay isang measurement or benchmark ng World Bank, so it adds credibility to the so-called pitch to the investors.
5: Mm-hmm.
19: But again, paalala lang natin sa ating mga government officials, no, na sana mas palakasin immediately, no, yung ease of doing business, no, mas pagandahin para naman yung mga gustong mag-invest talaga ay mas gagaan na ang pag at mabilis ang paglagak ng kapital dito sa ating bansa.
5: Ayun. Isang aspeto pa ay ang naging kasunduan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, yung tungkol sa artificial intelligence at sa digital innovation. Itong aspetong ito, Prof. Astro, sa tingin niyo paano nito mapapabilis, ika nga, no, na yung vision ng ating pamahalaan na gawing digital hub sa Southeast Asia, ang ating bansa, ang Pilipinas, sir?
19: Yes, opo, no. Kaalan, alam mo, ang buong mundo ay talagang nakatungtong na sa AI, no, at sa digital world. So talagang kailangan na humabol tayo. Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, eh, no? Kahit saan mo tingnan.
5: Mm-hmm.
19: So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no? Pero again, kailangan ma-address talaga ng gobyerno yung mga isa sa mga importanting ingredients dito sa pagtatayo na hub, no? Isa sa kasi na na-express na concern nila ay yung kuryente, yung stable supply, no? And yung cost of kuryente. Sana ma-address to, lalo na ng Department of Energy.
5: Ayun. Okay, isang puntos pa, Prof. Astro, sir, no? Yung pagpapalawak naman ng healthcare infrastructure sa tulong ng ilang mga companies, ABC Impact at Ayala Group. So this would mean the establishment of additional hospitals, diagnostic centers dito sa ating bansa. Of course, sa aspeto ng creation ng mga trabaho para sa ating mga nurses, medical technologies at iba pang mga allied health professionals, Professor Astro, sir.
19: Yes, yes, tama, no? Lumalaki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga 'yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang balita to, no, lalo na Ayala is one of the known big and reliable names in the country.
5: Yes, okay. Nako, Professor Astro Del Castillo, sir, salamat po sa mga insights na ito at sa mga impormasyon na ito na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po.
19: Kaalan, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan.
5: Thank you, sir. Mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, nilunsad po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIFTA Assistance. Yan po kahapon, July 16, para maprotektahan naman ang kabuhayan ng mga Pilipino at para din patatagin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan, ang programang ito, kasama dyan ang pagbibigay ng agarang tulong mula sa ating Department of Social Welfare and Development at syempre iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayun, ha? At syempre, sa panig po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program households, merong 2,000 pesos per household na matatanggap isang beses lang. One time yan. Okay. At meron ding about 2.5 million na mga mahihirap na kababayan natin at yung mga near poor households na pasok sa hanggang 25% above ng poverty threshold batay naman sa 2024 community-based system na sinagawa ng PSA at ng DepDev. Oh, yan. Okay. DepDev nating NEDA. Yan po ay sa pagitan o mula July 2026 hanggang December 2026 at yung matatanggap po na tag 2,000 pesos per household. Yun para dun sa mga qualified po diyan sa benepisyong yan. At meron ding mga isa't kalahating milyong manggagawa at ang kanilang pamilya na may mababang kita na sa listahan po ng SSS o Social Security System. Kasama sila dun sa partikular na benepisyo na yan.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, July 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.